nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: ang itabamo kasaligan nga cargo trucking services. Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation, kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation.
1: Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Unsaon man ang uyab nga buutan kung daghan sad batasang tinaguan.
3: Aw. Kaklarek sana.
4: Exciting. Bullseye.
5: Aw di. Kung naman galing unana, ilisan. Amot guwapo na, kaya daghag tinaguan ng batasan, di daghag bangko. Daghag ibangko.
6: Dito nga!
5: Dito mga katropa, kumusta mo na? Katong mga, pasisya nga, marag palubat na akong cellphone, ikaw po kitag charger, ani ka mga katropa, no? Ito ang ating bayaon niya, ito ang mga greeters, dali ka mga panahon na, ha? Huwag katong mga sharer, kay init mga natuwa mga isigutanan, dali mga katropa, dali sa syudad. Oga ang uban moingon og kanang kapoy na magadayon sige magbaha man diri ato ang downtown area, no? Imagine mo pug nga nang baha sa ato sa downtown area, gumikan kay gagmay man ato ang mga kanal. Alang na magpanglugito nimo nang kanal ato di magtropa na bitoy ka sabi to nga nalipay na ta nga gibangagan to dito dapit sa may buhangin area kay gilangkat tong mga karaan nga mga imbornal. Mga naliki na.
6: Pinawa!
5: Ilisan mga katropa, mora mang yapong gidakon sa imbornal, kasayang. Dapat gidakon na lang to, kaya ganin makasulod ang easy jeep. Napabay easy jeep, Ron?
6: Pinawa!
5: Imutan na ta kay Rinaldo Dizon. Good morning, 89.1 XFM Davao City Digital. Good morning, yun siya. Kanusap niyo ni, kuhaon niyo yung mga ticket. I remember, Rinaldo Dizon, na last, the other week pa to, no? Na bunutan ng imuhang ko, Andre. Ang imuhang ko sa staycation, diri sa New Year's Peak Mountain Resort, mga katropa. Yeah, katong mga gusto, mga katropa, nga magkaadto sa mabugnaon nga lugar, nara, hindi ka po yung nakasakainit o kasaba, mga katropa, dala sa pagpangapin ng ato ni Irok, be. Refill na po ta. Mura mag ka nang nag-inom ng soft drinks mga tropa. Ana na mga katropa. Magdala ko diri o ka ng ice cube. Naman ko yung ice cube sa balay. Niya, tapos mga katropa, purified pag yun to. Magdala ko diri, niya, ipatilaw na ko ni, sa akong mga kaoban diri kung unsa kalami ang mong Santon Gold coffee mix mga katropa. Nga himuon na to ni siya mga katropa nga murag ka na ganing coffee latte. Coffee latte ha? Unsa kananam kung bugnaw po ni atong kape mga katropa nga kung ikaw naa kay mga negosyo dihang coffee shop, no? O niya magsige kag mixing mga robusta, sa mga siklista uban pa mga katropa ay. Isahan na lang iya ang gasto diha, mixing diha, kanang ko na lang, gamay na lang imong i-add mga katropa, ice na lang, labi na ka ng purified. Diba purting lami alagi kahapon na po nagtimpla na po ko kay init man ang ako ang pamati nagtimpla ko puwerte kananam sigira yun mga katropa si Lucy ako naman ang ipatilaw na mga katropa yun siya nga nanakoy ice dire ayun si kasokolos
6: pinawa
5: nanakoy ice dire kapi nalay ko lang Ignas Jupri ho kayo Jupri may control this kapi may buntay niyo na Lucia pila ba'y ato ron loss na damage wala naman ko ikaw ang kaon
6: pinawa
5: saka dupa naman ang tuang listahan diyan sa tuang restaurant dari ha una mga katropa kapartner na to rin kanunay ang ato ang kapedre sa New Year's Peak Mountain Resort kuhaan na ninyo mga kondri ha mga nadag-andri mga katropa ha Dito mabati nimo ang bugnaw og priskong hangin sa Kabukiran uban sa mga nindot kayo nga talanawon nga makaparelax ni sa imong hunahuna mga katropa og lawas. Mas malingaw pagyud ka mga katropa samtang nagtilaw ka sa ilang delicious nga buffet meal nga dunay view sa Kabukiran og perfect ini para sa barkada, pamilya o bisan solo travel ha. Planuhan na ang imong sunod nga day tour, New Year's Peak Mountain Resort. Imong pahulayan ibabaw ni aton dakbayan sa Durian. Unya mga katropa ang New Year's Peak Mountain Resort na imutang kini sa barangay Dato sa Lumay, Marilog District na itong dakbayan sa Davao. Mga katropa, ang kining sa bagay, nana si Kondrio, nana si Karina TCL, a good and blessed Wednesday morning, Sir Alan. Huwag tanang katropa, kalami sa kape, patilawata, Sir. Ah, nanam ni itong kape din, mga katropa. Walang katulad! Kape na, tambal pa!
6: Bullseye!
5: Okay, mga katropa, ang U.S. Department of State, mi barug kini batok ICC. Makayut mga tropa, ugma na lang po daw si attorney, salamat kayo no. Kay dire siya pwede 8 o'clock. Salamat attorney. Kay adto na siya office. Salamat no. Kay at least mo lamang natin mga partner dire mga tropa nga volunteer. Si attorney Batu kay kuha man ni siya mga tropa, kada kaning abogado na political analyst pa. Package. Ugma, mga katropa, kay gikapoy pugo si Paminaw kagahapon, yung dugera ba na human? Nagaw na mainaw na, kay nato na ko balay. Hindi po kauli isbalay, mga katropa, kay pating ulan na po. Napon yung bisita, karoon din yung mga katropa, napulo pa ni kabuok niya akong sunduon noon sa airport. Ay, naikasal karong Saturday. Advance sa happy wedding. Anak ni Nikuan, Pastor Solomon Travilla, nga originally located diya sa Butuan City. And karon na siya sa Bulacan, diya sa Manila. Yang anak, mga katropa, dako na. Nasa barko, onya, ang young people na mo, iahang pakaslan. Alaga naman, oy! Sulod-sulod mo aning kasal-kasal, oh! Instead nga ako ang magkasal, pero unsaon taman, wa pa man ni Marinho. Ako ang kining... kani ako ang isinigya sa pagkasal mga katropa. Kaapoy man diya, binako ka ng dalira ba? Kaapoy man diya na diya, manong wala ko rin rin niyo eh. Kapot pro bono. Ay mga katropa, bisita na ito karoon. Ito niya tagan pag tagaroon niya gabi para sa siro niya maabot niya. Hindi lang ha. Magpasalamat kung niya mga bisita. Kay kung ako bitaw magkabisita sila mga katropa, grabe kayo ha. Mag-ilog, aso ko patulugon. Yung kuha na lang ko, piliyo ninyo para wali mahay. Grita mga katropa, be arbitrary. No. U.S. Department of State, may barugin ni Batok ICC. Kabalo ka mga katropa, yung unani unta, no? Ang ato ang baruganan din sa Pilipinas. Pero una ta magase ini comment about this one. Maminaw na ta mga katropa, o kanang excerpt no? Sa kining statement, aning si Secretary of State mga katropa nga si Rubio.

0: laws of your country, your life, and they don't care whether or not you agree. Halfway across the world, there's an institution that calls itself the International Criminal Court. Maybe you've heard of it, maybe you haven't. But chances are you don't know the names of its judges, of its prosecutors, or its president. And you shouldn't have to. But as we speak, the ICC and its friends are waging a war against our country, not with bullets or missiles, but with statutes and compacts and the force of so-called international law. When the ICC was born 24 years ago, they told us that it was merely a narrow backstop, a global court that would step in to prosecute only the gravest offenses, things like genocide and war crimes, and only when a nation's courts were unable to prosecute them on their own. But the truth is, it was something far more radical and extreme. It was a global tribunal staffed by unelected globalist bureaucrats who claim their power is almost unlimited. The danger of this global court has only continued to grow. Today it threatens every aspect of our political and legal system. Border Patrol agents removing violent criminals from our country. American Marines risking their lives to defend our homeland. Prosecutors working to dismantle terrorist plots to attack and kill Americans. If we stand idle, all of them would be at the mercy of foreign judges thousands of miles away, facing the constant risk of prosecution and even imprisonment for the so-called crime of defending their own country. The American people never agreed to any of this, and they never will. Read the words of our Declaration of Independence. We fought a revolution against a foreign power transporting us beyond seas to be tried for pretended offenses. Independence is our birthright. We will never let foreign bureaucrats take that away from us. This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. If they believe they can deprive us of our sovereignty, we will teach them the full meaning of American resolve.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Sabot mo ito? English to. Ito mga katropa, inyo nabati mga katropa, ang kini nga Secretary, U.S. Secretary of State nga si Marco Rubio. Matingala ka nga nung nagpagawas ni sila karon og statement. Dirita mga katropa, ha? May kalabutan ani nga sovereignty against mga katropa sa kini mga justices diya sa ICC nga wa kay sila kaila.
1: Bullseye!
2: Wa man kay daw ni nailhi mga katropa. Unya maoy magdala aning hustisya ngadto sa mga laing mga nasod. Matupan nila doon yung mga kaso nga genocides. Kung doon na mga katropa, di ito ni sila nga korte kung naman pa kinitaral. Ang ipasabotan yung mga katropa sa Estados Unidos mismo, pinagi ni U.S. Secretary of State Marco Rubio, sila nagbarog, batok, aning ICC ba? Aron nga dipinsahan ang ilahang soberenya, kaya dito man yung nagtuyok mga katropa, sisgutan ang soberenya. Ang ilahang mga opisyal, nagapangutaan ni karong mga katropa, kung sabi katungod ninyo nga namo din nga mag-decide sa kanyang mga badlungo namo din kung opisyal sa kanyang sa gobyerno nga nagpabadlong, kung sabi katungod ninyo nga kami itaral diya sinyo. Nga naamang may mga korte, diri, og buhay man naman mga korte. Well, atong nasabtan diri mga katropa nga sovereignty is the big issue, alang nila. No? Pero ang pangutanan ako diri, ngano dili man ni mahimo sa Pilipinas? Ayaw pagana lan kay grabe ra ba ang ato ang pagdepensa sa ato ang sovereignty? Unya nakalimot ba dai ka nga kung hisgutan ang soberenya sa ato ang mga boundaries diri sa Pilipinas, ato ra ba nang gibarugan against sa kining gusto mag-intrude ning ato ang kayutan o kadagatan labi na sa West Philippine Sea nga hisgutanan?
1: Bullseye!
2: Well, walay problema diha kung ina na magaling mga tropa, nakita niyo na nga nagbarog ta may kalabutan na, pero enough ba na? Enough ba na siya mga tropa, no? Gipadayag sa administrasyon ni Trump ang good karon. Alang aning gitawag nila og kanang determinasyon nga supakon ng ICC tungod sa ilang pagtuo nga dili kini angay manghilabot sa ilang nasudnon nga jurisdiction.
1: Bullseye!
2: Kato na may buti pasabot, ana. So, alang sa daghang mga katilingban sa to sa nasod Pilipinas, ingon na nino.

0: Mag-iskutag sovereignty, di lamang ni pulong sa isgutan ng balaod or kini nga konstitusyon mga katropa, kundili katungod kini sa usa ka nasod sa pagdumala sa kaugalingong mga kalihukan nato dinhi. Take note, kaugalingon nato nga mga kalihukan nga way magbuot-buot kita ra.
1: Bullseye.
0: Usa ko dunay mga tingog nga nag-awhag nga ang Pilipinas mga tropa, kinahanglan usab nga mubarog o gadipinsahan kini nga tong kaugalingon nga legal nga proseso og mga institusyon nato mga tropa. Kung mao kini ang posisyon nga pagatuan sa gobyerno, well, diha ta makasulti mga tropa nga ato yung gitamra ng atuang soberenya. Onya, unsay tubag ni Ate Claire? Sabi niya mga katropa, gipangutana si Ate Claire ani. Ate Claire, unsa imo ang kasulti sa kining pamahayag sa Secretary of the US of State nga si Marco Rubio may kalabutan sa ICC? Unsa tubag ni Ate Claire mga katropa? Mubo lang. Ingon siya nga wala man tay labot sa US. Ilaha man pud na.
1: Bullseye.
0: Ang buti pasabot mga tropa sa nagapangutana nga membro dito sa kining press corps sa Malacañang nga sila nagbarog silang sovereignty, and then ICC is the big issue for them nga manghilabot nga to sila, mag-intrude nga to sila, which is dili na sa membro. Ay ilaha man pud na.
1: Bullseye.
0: Ang tubag ni Ate Claire. Wa man pud gipangutana og kita ba diri sa Pilipinas na pa barang ingon nato og nagbarugta sa tungkaw galingon nga tiil. Og buhi pa bagyud kaning ato ang mga korte sa Pilipinas nga igo ra man ta mabypass ani nila. Well, kung wala lang unta mga katropay, bangi ning Duterte og administration mga katropa, siguro wa na gyud buot ng hindi na makabuot ng ICC diri nato. Pero tungod sa politika mga katropa, pwede na ito yung gamiton sila nga issue para i-reason out na ito. Gamiton na ito ang power, ato mga resources para mapapas na ito mga kontra.
1: Bullseye!
0: Dito ko mga katropa, medyo na ay buti pasabot ni si Marco Rubio mga katropa. Nga, tanan nga mga allies, mga katropa, wala niya gisgutan dito mga katropa nga nagmando siya sa mga kalyado nga pull out mo diha, no? Insya kini mga allies sa ICC. Unsay pasabot anang allies sa ICC? Ang mga allies sa ICC mga katropa, kato ganing mga nagapirma nga kami money mo na suportado nila ang ICC. Doon na po siya ay stern warning matod pa ang presidente o kining administration ni Trump. Waman ito padayag o unsa ilang pagabuhaton, pero makaless factor kini mga katropa ngadto sa kaalyado kung namatod pa sa ICC. Ang pagtagad nila diha karon kung si kinsa ni sila mga katropa, ilabi na kung adunay transaction nga to sa Estados Unidos.
1: Bullseye.
0: Kaya lang nila kining ato ang transaction dini kung hamoy income diri sa mo sa US of A, inyo naman po di ang ihatag sa ICC. Okay, magsuporta mga financial na nga doon nila.
1: Bullseye.
0: Kinsa ba di ay nga gobyerno ilang gisaligan mga tropa para mabuhi ning ICC, unya karon mga tropa kinsa may asa man sila kanang source nila karon dila sila nga panweldo kung wa sila kaso nga gihuptan.
1: Bullseye.
0: Ug ang usa sa mga potensyal nga kaso nga ilang gipanghuptan karon mga tropa nga makaingon ta og naga-viral sa tibuok kalibutan ang kining kaso karon ni Digong. Wala gina. Digong kung namatod pa, mamamatay tao tungod kay libo-kalibo yang ipamatay mga katropa niya itong panahon sa war on drugs. O niya, mga inosinte, sweeping statement na ba yun? Laban na ni si Conte? Kaneng ilahang abogado mga katropa nga dugay rin ng tabatapa ni Juma season?
2: Pinawa!
0: Di ano ikatingala ni. Ang korte sa komunista nga naa sa Pilipinas, ICC. na. Eh, deny pa ba rin ka na?
1: Bullseye!
0: Nga no, kaya kung kini mga grupuha, mga katropa ni mga komunista diri sa Pilipinas, mga katropa nga under sa Committee on kininga partido ng komunista sa Pilipinas, mga katropa, CPP, NPA, na CPP lang, Communist Party of the Philippines, under sila sa naisugutan nga partido, di rin mo na mangangkon mga katropa kaya dagging daw.
2: Pinawa!
0: Pero dili mamadlong sa mga kabataan ng sulti o mapulang pagtimbaya. Nga ang lupang hinirang lahi na, ang pulang watawat ko'y tagumpay na nagninining. Nakuan lang yun ba? Kanaganing naguba lang yun akong isa ka cellphone ba? Buhi pa to, wala pa nilagi lugit ang mata ni Bukalis. Gipakanta ko pa to si Dato Bukalis, mga katropa. Kwanto, maestro to siya nga nihawa diha sa Salugpungan. Dating maestro sa Salugpungan nga under ni Commander Gibang, sa dihang naka-realize siya, mga tropa, nga dili na ni Mao ni amo ang gipangtudlo ni Hawa siya sa nisigutan ng katuyuan nga gusto siya manudlo ng tinuod nga to sa mga tribo. Ingon ko nga wala, your life is in danger, sir. Oo. Ang imong kinabuhi, kanang naaka sa gingon na to, kanang at stake, ano na imong kamatayon ba? Na imong kinabuhi sa kamatayon. Kaduha na siya giambos. Isulayan o patay sa grupo sa mga Sparrow unit sa rebuilding grupo. Nga naman, pahilumon siya eh. Ili ka pahilumon nga ang iyahang kanta mga katropa, gitbulgar niya ang kining tinudluan kung namatod pa ano yung mga grupo sa mga komunista nga napakaroon. Ingnon nga dunay mga misyon nga to sa mga tribo. Ang tinudluan mga katropa, labi na ang lupang hinirang pag naang taga Department of Education mga katropa, ang tinuod nga lupang hinirang ilang kantahon. Pero kaya pagbanghawa na itong mga taga-DepEd, mga katropa, ang mabilin sila na lang, ang ilahang kantahon, pulang watawat ko'y tagumpay na nagniningning. Sayang lang to si Dato Bukalis ba, kay ako itong ipakanta, mga katropa, o ganang ilahang kanta dito sa Bukid, dito sa Salugpungan School, mga katropa, sa mga tribo, hantod nga sila na ilad.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dadakpan siya sa grupo sa mga Sparrow Unit, mga katropa, sa May Surigao area. O niya dito gilugit bagyod ang iyang mata. Grabe no? Gitorture.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang ka-question ko sa Tent ID, no? Kini mga potential nato diri nga nagasuporta sa demokrasya nganong ingon ana siya kaluag sa paghatag og gwardiya ana niya. Saan ta mo nag-ingon ninyo? Nga kining tawhana ni layo ray minuto ani sundan-sundan ni ganang kamatayan. Panadakpan yun mga katropa nga to sa rebuilding grupo. Giambush ni mga katropa. Wa gani ni patya. Hindi man mga katropa. Gidala pa ni, gitorture pa, gipanitan pa, gilugit pa ang mata.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Doon na ba yung mga intel? Ano yung mga katropa sa gobyerno nga naga tawag aniga imbestiga kinsa ni mga galamay ani mga komunista nga naadres sa Pilipinas, mga miyembro sa partido, mga katropa, og nakasabot ba ka sila mga katropa nga ang uban ani nakasulod na sa kongreso nga buot pagyud mosulod sa senado unya gusto pagyud mga katropa nga dominahan ang atong gobyerno.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Unya mora ba ni kusog kay moingon og ganang sovereignty, sovereignty.
2: Pinawa!
0: Ay mo pailadan na nila mga tropa kay kuwana, mga traidor.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Si Satanas nga nagigistorya nga tukang iba mga tropa, gipagkasama lamang kini sa usa ka bitin pero pugi kini nga nagigistorya nga tukang iba. Isip usa ka anghel. Hastang ilara.
2: Pinawa!
0: Ni iba mga tropa na tintal yun na. Siya pasabot niya mo na lang, di ta magkumpensa mga gwapo. Di ta magkumpensa mga gwapo, labi na ni Royce. Marvin Ibano.
2: Pinawa!
0: Di ta magkumpensa na nila mga tropa, kaya ba sino, kanagan, mangilad na nato. Hmm? Na naman. Kaya ang mangingilad ka ng mga tropa, nag-aura ang anghel. Kining mga grupuhan ni nag-aura, kunuhay kini nga, nagasuporta sa interes sa tuwang nasod Pilipinas, pero mora din mo guba sa tuwang nasod Pilipinas. Suko-suko kunuhay kini sa China, pero mora din yung nagasuporta nga to sa komunistang nasod ng China.
1: Bullseye!
0: Hilasan tayo, men. Atras abante ni ilaha mga katropang estilo. Kini, abante ta, kay kini, kaubanta, pero dito, nationalized hidden agenda para pangpadaghan sila ang tropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ambot, kung naminaw baka si Marcos ani mga tropa ning kay US Secretary of State Marco Rubio. kung namino, nagkasabot, nagka-interes pa bukani siya nga dapat yun lagi nga di na to ipanglabay ni ato ang mga Pilipino nga to sa abroad. Damatay korte din eh. Nga si Batura ba o si Bunggo si Sara na po mga tropa kay mora ba ni option aning mga Romanov?
1: Bullseye!
0: Ang Operation Romanov is to eradicate and to clear the Duterte's mga tropa and its allies. Oo. And ang nagapangulo ani mga tropa ni gawa sa baba ni sa uban mga komunista.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang bitbito ni silang tanan kung dili magsilbi kini atong impeachment court, dili magsilbi atong mga korte dili mga tropa, ilan ang himuon nga isyog propaganda og dito sila sa ICC nga mao ilaha mga katropang power karon gumikan kay ni sayo man nakigyugo man ang kining atong present administration sa mga demonyo.
2: Pinawa!
0: Oh, pinawad ba na? Nakigyugo nga to si Yawa. Kinsa man ni mga satanas. Kini mga nagpakaroon nun nga maayo, pero reto, nagsigi pang recruit ang mga tribo, unya tapos pang bitbitan o garmas. Di ba na satanas na sila?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gusto ra ba ni mga lidera, mga tropa nga bakwion ang ilahang gitawag o pagka-guilty ang ilahang child trafficking? Buhi ng mga bakak ni mga tawana?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Iya magpadala mo anang mga kagaral nga dago?
1: Bullseye!
0: Soberenya, soberenya, politika ang nagalimin sa to sa Pilipinas. Wa na tayo soberenya.
1: Bullseye!
0: Una man lang gani, soberenya nga nabilin mga katropa, kinila na ito ang pagbarog diri sa West Philippine Sea. Muna lang na.
1: Bullseye!
0: Alas 8.33, mumbalik na umalamangin ni mga katropa.
3: Akong kalipay, wala yung tao ni reply.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
9: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
10: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation.
11: Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
12: Light up efficiently. Swap out old incandescent bulbs for energy efficient LED ones. Brighten up your space while reducing energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
13: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: will never fall in love again. Pero og ikaw, asa ra gud nang never?
4: Kaklarek sana!
5: Exciting! Pusay!
0: Ay mo sige, pangitag forever ay. Walay forever aning kalibutan na. We are all but just a pilgrimage to this world. Forever. Ha? Mga lumalabay lamang kita ning kalibutan na. Ano nga dapat ang forever lang yun dito sa heaven? Dapat everlasting life ang atong pangandaman. Lining everlasting chain dito sa kalibutan.
2: Dito nga!
0: Alas 8.37 na. Ang arbitrary ruling pabor sa Pinas labot sa West Philippine Sea. Uy! 10 years na rin, ha? Anyway, kung sovereignty, sumpay sa sovereignty, mga katropa, muna akong ingon, mga katropa, may na lang kay nakahuna-huna si PBBM nga ato ning isaulog ni kay naapag yun di ay tay pagtamod sa tuang soberenya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Basta dili lang politika, tinuod nga soberenya, mubarog ta! Eh, maminaw ba natag statement ani ni PBBM din ha, Katropang Royce.
14: The Honorable Maria Teresa P. Lazaro.
0: Kasi na mag-introduce mga Katropa. Si Maria Teresa Lazaro. Nagbit-bit na siyang kudigo.
15: Honorable Cabinet Secretaries, Excellencies and Members of the Diplomatic Corps, colleagues in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening. Allow me to thank each of you for joining the Philippines in this meaningful commemoration. Tonight, we mark the 10th anniversary of the 2016 South China Sea Arbitral Award. This landmark decision continues to stand as a defining affirmation of the Philippine commitment to international law and the bedrock of a stable, rules-based maritime order. For a decade, the Philippines has met challenges with consistent resolve, choosing diplomacy, dialogue, and peaceful engagement. As chair of ASEAN, our priority remains clear: to lead with a principled, measured approach focused on regional stability, de-escalation, and maritime cooperation. Excellencies, ladies and gentlemen, a decade after its issuance, the message of the award remains as powerful as ever, that law matters, that the rights of states, regardless of size, must be respected, and that peace is only durable when anchored in justice and equity. Our task for the next decade is to continue giving life to this moral and legal legacy by upholding UNCLOS in its entirety, protecting our environment, and ensuring the South China Sea remains a sea of peace and prosperity. This commitment lies at the very heart of the President's directive on Philippine foreign policy, an independent path where we remain a friend to all and an enemy to none, yet fiercely resolute in safeguarding our sovereignty with the rule of law as both our shield and our voice on the global stage. Excellencies, ladies and gentlemen, on this note, allow me to introduce our guest of honor tonight, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

0: XFM. XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Saxel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, o gulikon pa dyan kini.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen, lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna ka ba'y balatian nga dugay ng gidaladala o sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
16: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Niño season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Niño leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
11: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: Mura kog kalag sigig paramdam nimo. Mura pod kag patay. Dead makaayo. Maayo pagbuhok na lang tang duha para initigulang nato. Mag-uban gihapon ta.
17: Kaklarek sana.
18: Exciting.
19: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
17: Kaklarek sana.
20: Exciting.
17: Exciting.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras katropa, alas 9:02 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Extra, extra, balita.
1: Extra, extra, balita. Gikan sa XFM Davao News Center, ani anang extra balita ning oras sa mga katropa. Hatod kini kanato sa Xanthone Plus Gold, Xanthone Vitamin C o Xanthone Plus Coffee Mix, ang effective trio combination ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Magkaroon mga katropa sa detalye sa ato ang extra balita.
0: Extra, extra balita.
1: By the way, mga katropa, unahon sa nato kini kay nag-anunsyo mga katropa ang Davao Light and Power Company kung DLPC nga doon na ipatuman nga scheduled power interruption nga posibleng makaapekto sa pipila ka mga area nato dinhi sa Dakbayan sa Davao. Ning adlaw mga katropa nga Miyerkules. Sugod karong alas 9 sa buntag hangtod na kana alas 12 karong udto. Tulo ka oras kini nga power interruption mga katropa dinhi mismo sa may Purok Jess, Barangay Takunan, Tugbok District, Davao City ug sa kasikbit ni ining mga area. Ang hinungdan matud pa niini aron na sa pag-upgrade sa transformer mga katropa sa ilahang mga area samtang sa pikasbahin ug mga adlawa. July 16 na adlaw nga Webes, gikan alas 7 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon o 8 ka oras nga power interruption mga katropa din sa may Purok 1, Purok 2 sa San Roque, Purok 3 Rizal, Purok 4, Purok 5, Purok 6 sa Purok 8, Purok 9 sa Cuaremco Farmville, Sudaco Farm, Barakatan, Davao, Purok 1, Purok 3 sa Purok 7, Purok 8 at Naoe, Davao, Purok 1, Purok 6, Sibulan, Turil, Davao ug kasikbit nga mga area tungod sa kini mga katropa sa ipahigayon nga pag-plastara ni ining gagmay o pag-upgrade mga katropa sa mga gagmay nga mga wires sa maong lugar. Samtang dugang ni ini launa sa hapon hangtod alas 5 sa hapon o 4 ka oras nga power interruption lauman kini sa may Matina Pangin ni atong syudad ug sa duol nga mga areas, particular dini mga katropa sa may kilometer 6 Tinago Drive. Gumikan usab kini sa pag-install ug transformer sa maong areas. Samtang sa July 18 adlaw nga Sabado gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 1 sa hapon, 5 ka oras nga power interruption dinhi sa may Doña Asuncion sa Pampanga, Davao City ug sa duol nga mga areas alang usab kini sa pag-ilis ug mga poste sa kuryente mga katropa. Alas 9:05 na sa kabuntagon mga higala sa pikasbahin. Ana sa total 76 ka mga individual ang naaresto sa Davao City Police Office sa pinasikad kini sa tibuok semana nga operasyon subay sa pagpatuman sa 4 focus directive sa kapulisan. Gikan July 5 hangtod July 11, 2026. Sa 31 ka mga nalusad nga operasyon or anti-illegal drug operation, miresulta kini sa pagkasikop usab sa 37 ka mga suspitsado o pagkakumpiska sa kapin 134 grams nga shabu nga nagkantidad og 913,444 pesos. Mga katropa, og anasa kapin 13 gramos nga marijuana nga nagkantidad og 1,591 pesos. Anasab sa siyam ka mga sugarol ang naaresto sa napulo kini ka gilusad nga anti-illegal gambling operation uban ang pagkakumpiska sa nagkantidad og 3,290 pesos nga kwarta nga gamit isip pusta. Din ang maong mga suspek, din siyam matod paniini ang napasakahan na og kaso sa korte. Samtang 27 usab ka mga wanted individuals ang naaresto. Di napulo ni ini ang gikonsiderang most wanted persons. Ug sa 15 usab ka operasyon batok loose firearms, tulo ka suspect ang nadakpan. Ug pagkakumpiska sa tulo ka mga armas, napulo ka armas usab ang gitugyan, tulo ang giturnover alang sa safekeeping ug tulo ka kaso na ang napasangat nga do sa korte. Kini nga mga kalampusan nagpakita dili lamang sa dedikasyon sa mga personay sa DCPO, kundi lakip na sab sa ligon nga pakikitabayayong sa komunidad, mga opisyal sa barangay ug sa lokal nga panggamhanan sa Davao City. Alas 9:07 na sa buntag, mga katropa. Alang sa tong sitwasyon sa panahon diri sa tong nasod Pilipinas, mga higala. Gibutyag sa DOST Pag-asa nga maghatod og isolated nga mga pag-ulan og nga kining localized thunderstorms nga weather system sa pipila ka mga bahin sa nasod, partikular sa Luzon area karong adlaw kana nga Miyerkules. Base sa 5 AM advisory sa ahensya, mupasulabi ang malinawon nga panahon sa Visayas ug Mindanao karong adlaw. Taliwala usab kini sa posibleng mga patak-patak nga pag-ulan ug mga kilat pagpanalugdog panahon sa kahaponon. Sa pikasbahin, padayon ang paghinay sa kanhi Tropical Cyclone Josie ngadto na kini sa low pressure area kun LPA. Din ang maong LPA mga katropa na himutang sa 1670 kilometers east of southeastern Luzon nga ana nagawa sa Philippine Area of Responsibility. Samtang aduna usab kini padayong gimonitor ang Pag-asa nga matod pa usa ka LPA gawas usab kini sa Philippine Area of Responsibility sa lokasyong 1175 kilometers west northeast of extreme northern Luzon nga nagpahuyang sa southwest monsoon o habagat. Sa katapusang hanig sa ato ang ekstra balita ning oras sa alas 9:08 na, mga katropa. Iniusang gipasiugda ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ug Education Secretary Sunny Anggara nga ang pag-invest sa natad sa sports usa matud pa ka importante nga estratehiya alang sa pagpalambo sa kaayuhan sa mga estudyante, pagsilsil sa disiplina sa mga kabataan-unan ug pagtukod og mas luwas ug masuportadong komunidad sa edukasyon sa tibuok nasod. Atol sa gilusan ni ining komprehensibo nga inspeksyon sa mga pasilidad sa National Academy of Sports kun NAS nga naimutang sa New Clark City, gipasalig sa administrasyong Marcos ang pagsuporta niini sa mga batan-ong student athletes pinaagi sa pang world class nga training venues ug mga moderno nga academic infrastructures nga nag-prioritize sa positibo nga kalambuan sa kabataan-unan uban sa elite athletic excellence. Sumala ni Anggara ubo sa pagpangulo ni Presidente Bongbong Marcos padayong pauswagon sa ahensya ang athletic spaces sa paghimo og mga champions nga dili lang kutob sa pagpakigkompetensya sa tibuok kalibutan apan ingon nga ligong mga individual. Umaw ka to mga katropang naglangkob sa ato ang ekstra balita ning oras. Alang sa dugang impormasyon o mga balita, bisitahan lamang Facebook pages sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital o ang Sentro Media mga higala. Dagang salamat sa mga naglantaw, nagpadangat sila mga mensahe diri sa atong ekstra balita mga katropa. Ma'am Jing Pegarido, good morning kaninyong tanan mga katropa. At ang ito musulo ng programang Sentro, kauban si katropang Jasper Magonsa o katropang Juvet Espanyol. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, kamatuuran ang Sandigan. Oras katropa, alas 9:10.
2: XFM Davao, kamatuoran ang Sandigan.
0: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union. It's supervised by the Banco Sentral ng Pilipinas.
3: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
5: XFM.
4: Kaklarik sana!
8: Exciting!
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Kaklarik sana!
5: Exciting!
8: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras, katropa, Clarex, alas 9.15 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro.
4: Sentro.
3: Sentro.
4: Sentro.

una sa tanan dalay ko ng Dios sa way katapusan katropa Davao Mindanao Pilipinas maing buntag maing aga. Welcome sa tuwang tulumanon ang programa ga Sentro ni Gapon mga kaisunan sa XFM 89.1 Davao. Gawa sa frequency mga igala madunggan o bakita mabati usab kita mga katropa sa XFM Davao Katropa Digital sa tuwag Facebook page. Sa buhon katropa, balik sa to ang YouTube channel sa Katropa Digital. Ayan. Sa to ang adlaw ng Miyerkules, pizza 15 na karon sa bulan sa Hulyo 2026 mga kaingsunan. Sentro. Payday karon katropa. Gahapon mo to ang adlaw sa Piligro, no? 14. Karon mga isunan, pizza 15 mga higala. Alang sa mga trabahante sa gobyerno, baka sa pribado nga tigdawatan og 15 mga kaingsunan, congratulations in advance. Sa unsa man katropa nga jazz. Kaya pizza 15 og 30 katropa sa mga payday or dunay matagamta, madawat nga swindlo sa matag 15 matag 30. Igor gyud na mulabay sa tuang mga kamot mga kaingsunan og mapaingon ngadto sa bayan. Diba? Ana ang cycle sa life nato as mga trabahante mga katropa, no? As naning kamot, naning tiil gihapon mga kaingsunan dinhi ibabaw sa kalibutan sa ginagmay gamay nga mga blessing ato gihapon ang pasalamatan katropa sa tuang labaw makagagahom. Bahala ginagmay basta duna tayo peaceful mind mga kaingsunan. Okay sa dinag ko to madawat o niya stress lang atong abuton, mobalik kini ngadto sa tuang panglawas, no? Kung maapektuhan na itong panglawas, katropa natin mga produkto nga makatabang alang sa pagpahimsog sa itong kalawasan, naga Santon Plus Gold, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Soft Gel Capsule, naga Premium D3 Coffee Mix mga kaigsunan. Si katropa nga Jasper Magunsa magtimon sa programa ga Santro. Pag-usap mga higala, ito ang tinibok aga pwersa diri sa XFM Davao nga nagalibot suri usab sa tuang Davao City sa paghangpat balita, impormasyon o pagtunol og serbisyong katropa ngadto sa tuang mga isig kaingon ato mga kaingsunan dinhi karon sa Davao City katropa. Okay, gawa sa Davao City madugang ta sa uban nga bahin sa kinig Pilipinas pinag-usab sa tuang app ang XFM Philippines application mga kaingsunan. No, inyong mabati diha uban pa nga mga XFM station sama sa Cebu, libanda sa may Bacolod, XFM Mega Manila, XFM Iloilo, uban pa mga station sa XFM Network Philippines mga kaingsunan. Sentro. Kumusta ba tong adlaw Miyerkules, no? Tunga-tunga na sa kinig semana mga kaingsunan. Dali ara sa kinig panahon, tunga-tunga na po sa kinig bulan. Happy tatamulok sa bulan sa Agosto, mga kaingsunan. Og Agosto, beer months na human. Human sa Agosto. So, kung lagi ka katropang jazz. Okay, pag beer months mga katropa, 2027 na po. Ito katropa kay... Nganong ingan na itong reaction kay 2026 pa lang, grabe na og kamuliti ka, pamulitiko mga kaingsunan sa atong palibot. Plastada na diri, plastada na dito. Nanay mga pagbabag para di makadagan, no? Nga na nga mga sikutanan sa tuag National City. Nang makaingunta mga katropa nga lisod kay mahimutang politician. Stressful kayo mga katropa. Okay lang tingali nga to sa mga nakadawat og malita. Kay ang pagpangawat karon lahi na mga isunan itandi na to sa niagi pang mga katuigan karon dili na nakabangko nagkamalita na ika nga. Diba? May ang partner katropa kay wa man ni ginamalita ang iyang mga sapi, no? Na lang ni siya ginabutang sa iyang ano kana iyang turatura. Nasa compartment. No? Unang nga digil ko mabalakaan yung mag-uban mi kay Nami Mada Mugma mo mag-uban sa mo Katropang Jobet Espanyol.

0: Katropang Jovet, kumusta mo hang Wednesday morning? Mm-hmm. Okay ba? Or na pa ba yung mga ipangbati ginagmay?
1: Feel good yun, Katropang Jazz, no? Despite nga natin mga ginagmay ng mga ginapangbati. Pero feel good gihapon. This Wednesday morning, mga katropa. Happy Wednesday ka natong tanan, mga katropa. Midweek na pod. Mm-hmm. Kumusta ba inyo hang adlong Miyerkules, no? Nasugdan ba rin yung adlaw, mga katropa, nga healthy? Or nasugdan ba yung adlaw nga happy, Katropang Jazz? Kaya Katropang Jazz, doon naman kuyuban nga ano ka nang pagbata pa lang sa morning, good mood na.
0: Good mood na.
1: O, napuyo ba na pagmata pa lang, medyo
0: pagmata pa lang sa
1: na.
0: Kining buntag, nagkuan na siya. Kining tikongkong na.
1: Oo, naingunan na mga katropa. So kung kamudihan, no, magdepende ato ang tibok adlaw sa kung unsa na to, sugdan ang ato ang adlaw, mga katropa. Busa, sugdi na ninyo sa pag-inomog healthy nga kape atong Zantone Gold Coffee Mix Wine na minaw sa tuang programang Sentro. Sit back and relax, kay kami ang bahala sa inyo, ha, mga katropa. Sentro.
0: Alas 9:24 sa tuang motivational quote, mga kaigsunan. Not having money to spend doesn't mean we cannot have well-spent moments every day.
1: Oo.
0: Ingon pa ni Sarah Van Brainach.
1: Matod pa niya, katropang Jazz, mga katropa, no, nga dili daw pasabot, katropang Jazz, nga kung wala tay kwarta nga gamiton, dili na daw nato ma-spend ka na nga time nga nindot and memorable.
0: Oo.
1: No, for example, naatay laaga, no, uban sa tuang or family bonding, mga katropa. Not necessary nga kailangan na adyo kay daghan nga kwarta nga dala kay
0: or nag-awas-awas
1: imong salapi. Nag-awas-awas inyuhang kwarta kay para makaingon nga mag-enjoy gyud mo. No, kay naay uban ka tropang Jazz, magtapok lang mo bisag wala mo'y kwarta, magstorya lang mo ana, i-feel lang ninyo ang moment. That means na well spent ang inyuhang moment along with your loved ones, mga katropa, bisan og wala mo'y kwarta nga gi-spend.
0: Ayan. Kaya ang presence pa lang, ang oras pa lang, katropang Jovet, ano ni muna, kumbaga atagan na ni muna siya o kining sa kagibog aton o unsa ang kanang moment ba sa inyo, ha?
1: Kumbaga spend moments, not money.
0: Kaya may importante na, katropang Jovet, kay na mayon nga adit amo lang kay
1: okay, kwarta.
0: Oh, dire lang ta kay kwarta.
1: Dire ta kala kung wala kwarta nga pwede ra man ta magdalag bangko dito.
0: Pero ang companionship man good lahi.
1: Para
0: kita mang laag ta nga chichiria ra. Why bili
1: ba? Oh, basta kay napuno tagad ano diha kanang katawa, mga katropa. Dire chismis.
0: Basta ang kinang unsa inyong kumbang lingaw mo.
1: Mo na siya, mga katropa. Spend moments, not money. Not having money to spend doesn't mean we can't have well-spent moments every day.
0: Yan, nalay ko i-greet katropang Jovet. Ato i-greet tayo katropang Jovet nung ato ang kining kauban. Mapunin siya si Tita Daria. Good morning!
2: Good morning!
0: Hindi, kay katropang
1: Tita
0: Daria.
1: Tingala ko long hair na si Tita Daria. Huh? Oo, nakita na gid na ko. Ana na siya mag-ano.
0: Nagtuo kong si Wawi de Guzman or si Jao Mapa.
1: Natingala ko kay kuana siya kanang nanay. Pinaana sa young hair, katropang. Pagtagbo na mong ana na dayon.
0: Pinaana ba ka nabitang kanang muna naka...
1: Pang Wawi de Guzman yung atake ba?
0: Kanang shampoo daw naka head and shoulder.
1: No?
0: Buta, good morning.
1: Di ba sa basta, katropang
0: Good morning to ang mga katropa da, no? Pugihan nato nga di ba sa basa any point in Mindanao. Cool. Ang ngayon mo ka na any point in Mindanao. Mura ka ng forward track.
1: Kahit saan mo dalhin. Hindi ka mabibitin.
0: Ayan, good morning. Alas 9:26, katulad sa Tuwaga Sentro Balita.
3: Sentro sa Balita.
0: Tuwaga Sentro Balita, di ka ba nahuna? O nang hanig sa Tuwaga Sentro Balita, mga kaigsunan, nakasinati og kusog kapag tayog ang mga residente sa Davao Occidental ug mga bahin sa Sok Sargen, o maniigo ang magnitude 6.5 nga linog alas 11:49 kagabi. Sumala sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kuna FIVOX, nabatigdan ang sentro sa linog 104 kilometros sa bagatang kasadpan sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental, na doon ay gilatbon kini nga 10 kilometros. Apan gibawi sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang tsunami advisory niini labot sa gagmay nga mga pagbag-o sa level sa dagat human sa magnitude 6.5 nga linog nga niigo sa maong lugar. Sa payag, nagbut siya kang V-Box nga walay na monitor nga dili kasagaran nga pagbag-o sa level sa dagat sulod sa 3 ka oras suman sa linog. Walay na dawat nga mga taho gikan sa mga apektadong lugar labot sa bisan unsang dili normal nga pagsaka o pag-ubos sa tubig dagat. Tungod ini hingpit nang gikansilar sa V-Box ang ganaunang impormasyon bahin sa tsunami nga giisyu alang sa Sarangani, Davao Occidental o General Santos City.
1: Sa pikas bahin mga katropa, gidakop sa mga operatiba sa Philippine National Police kan PNP ang duha ka mga individual atol sa usa ka checkpoint operation nga gibase sa intelligence report sa Barangay Libertad, Kulambugan, Lanao del Norte. Sumala sa taho sa kapulisan ang mga sigarilyo gituyo nga dadon aron niya podapod sa Cagayan de Oro City. Ang mga suspect nila pinagi sa mga alias nga Arif, 59 ang driver sa sakyanan nga nagdala sa mga smuggled nga sigarilyo o alias Amil, 16 anyos. Nakuha gikan sa cargo truck ang ilang gamit nga 140 ka mga master cases sa imported nga mga sigarilyo o laing 40 ka mga master cases sa imported nga mga sigarilyo nga gitago ilawom sa karga nga kopra. Ang gibanabana ang kantidad sa mga sigarilyo o sa mga sakyanan nga nasakmit sa motoridad naas 7.2 million pesos. Nasairan nga ang duha ka dinakpan gidala na sa Kulambugan Municipal Police Station alang sa dokumentasyon samtang ang mga nasakmit nga produkto o sakyanan itugyan nga to sa Bureau of Customs. Ang mga dinakpan magatubang o mga kaso tungod sa paglapas sa Republic Act 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act.
0: Alas 9.27, misaka sa 8.1% ang inflation rate sa Davao Region ni atong bulan sa Hunyo sa niaging kining bulan, nanggikan kini sa 7.8% na natala ni atong bulan sa Mayo. Sa dato sa PSA kada Philippine Statistics Authority 11, nagpasabot kini nga mas paspas ang pagsaka sa presyo sa mga batagang pabiliton o usab serbisyo sa rehiyon sulod sa maong bulan. Nasayaran nga ang inflation o sa kasukod sa pagtaas sa presyo sa mga produkto sama sa pagkaon, transportasyon, uban pang mga paginhanglanon sa matag panimalay. Samtang, wala pag ipagawas ang dugang itali sa mga sektor nga nakatampo sa pagsaka sa inflation padayon nga nag-monitor karon sa otoridad ang kahimtang aromatabangan ng mga konsumidor o negosyo sa Davao Region.
1: Live pang hanay sa tuwang sentro, balita ang mga katropa, gipailawom sa Philippine Navy ang mga barko o air assets nga nakadeploy sa Eastern Mindanao sa usa ka Battle Readiness Evaluation kan BRE isip pagsukod sa ilang kaandam sa pagpanalipod sa katubigan sa nasod. Gihimo ang mga aktibidad isip direktang demonstration sa kahanas sa Naval Forces sa pag-atubang sa posibleng hulga sa maritime security o territorial defense. Sumala sa Philippine Navy, gitutukan sa evaluation ang operational readiness, interoperability o response capability sa mga personnel o mga kagamitan nga anaa sa rehiyon. Naitabo ang mong kalihukan dungan sa ika-10 anniversary sa makasaysayanong arbitral ruling nga may pabor sa Pilipinas sa issue sa West Philippine Sea.
0: Sa Pigas Bangi, aprubahan sa Department of Agriculture ang supplemental guidelines alang sa pag-issue sa permits to operate o PTO sa mga importer sa agricultural o biosystem power o machinery. Nasaran nga una nang gipirmahan ang bagong giya ni Agriculture Secretary Francisco Picho Laurel Jr. at mas mapalingkon pa ang regulasyon sa mga imported nga kagamitan sa agrikultura. Sumala sa ding ang mga dugang nga provision nagtumong sa pagsiguro nga ang mga imported nga makina mosunod sa kasamtangang balaod o teknikal nga mga sumbanan sa gobyerno. Sa gayon nga mapatik o marehistro aga circular na makitang bayayong aga Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering o Bureau of Customs aron masiguro ang hapsang implementasyon usab ni ini.
1: Katapusan nga nigsa tong sentro, balita mga katropa, gipasidunggan sa Department of Education ang mga Filipino learners, coaches ug mentors nga nakahatag og dungog sa nasod pinaagi sa ilang mga kadaugan sa nagkalain-laing international robotics ug science competitions. Lakip sa mga kompetisyon ang ilang gidaugan ang Robotics Championship International, Minuan Robot Sports Competition Global Olympiad, Fibonacci International Robot Olympiad World Championship o Regeneron International Science and Engineering Fair kon ISEF 2026. Nakaangkon sa ba mga delegado sa Pilipinas o mga championship title, podium finishes o special nga mga awards gikan sa Romania, Greece, Italy o Estados Unidos. Matod sa DepEd, ang kalampusan sa mga estudyante nagpakita sa talento o kausayan sa mga kabataan Pilipino sa natad sa science, technology og innovation.
2: XFM Katropa.
0: Alas 9.32 na mga kaigsunan sa Premium D3 Coffee Mix Katropang Jovet.
1: Ayan mga katropa, sa mga nagluyan diha Katropang Jazz, katubitang doon na ipagpanakit sa ilaha mga kasukasuan o mga kabukugan mga katropa, higupin na ninyo og Premium D3 Coffee Mix mga katropa, doon na kini Mangosine, Vitamin D3 o Stevia Katropang Jazz na kung tabang aron mapabaskog ang atuang mga lagsik, kabukugan mga katropa, itong mga muscles no, kung gikapoy kay ta sa tuang trabaho kagahapon unya nagluya ta karon mga katropa, higupi na og Premium D3 Coffee Mix. Also zero calorie ni siya katropan, just alang adto sa mga naga calorie deficit. Kung nangita mo og kape nga bagay sa inyo ha, kini ato ang Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa XFM Studio mga katropa diri sa Broadcast Avenue Shrine Hills, Matina, Davao City, and of course ato ang mga Yes to Health Clinic nationwide og sa inyong suki nga mga butika.
0: Sama sa kilig Rojun Pharmacy, Soyo Pharmacy, Sizel Pharmacy, Usual Pharmacy, AGM Turil Area, Bria Pharmacy sa May Mintal, Health Med Mintal, sa Bench Pharmacy sa May Samal, Butika Liana, sa Princess Dis Kabantian, o usab dia mismo sa May Farmasya, Iva Tibungko ning Syudan. Kaya good morning katropa ni Jude.
1: Good morning sa mga katropa nato nga nagpaminaw karon pinaagi sa dial sa inyong radio mga katropa 89.1. Good morning sa inyo ang tanan mga naminaw pinaagi sa ilahang sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay karon katropang jazz. Ang uban mo pa intoy pagmata, ang uban mo pa pagpanikay sikay. Ang uban pag nga mga katropa nato intaw na busy na no sa ilahang pang-adlaw-adlaw nga buluhaton. Good morning sa inyo ang tanandra. Salamat. Gihimo ninyong background ang XFM. Ingon man sa mga katropa nato sa online world, good morning sa inyo ang tanan. Ang kanunay nga nagasuporta no sa tuang Facebook Live sa pinagi sa tong Facebook page katropang jazz XFM Davao Katropa Tropa Digital. Good morning katropang Ma'am Jing Pegarido. Always gini
0: muli
1: sila.
0: Muli ang buwan valedictorian og valedictorian.
1: Valedictorian. Katropang Jazz. Good morning mga katropa. God is good all the time mga katropa. Ayan, salamat kaayo katropang Elmer Curioso Cabillo. Good morning Ma'am Juvet and Sir Joss. Ingon man na sa mga katropa na itong nakasubaybay sab karon. Biyaherong Kabus. Good morning. Pa-shoutout from Barangay Panakan.
0: Oy, good morning. Andiyan sa May Panakan. Tripanta sa atbang sa kilig Ismin ko.
1: Oo, good morning sa inyo ang tanandraha sa Panakan o Barangay Panakan, labi na kay katropang Biyaherong Kabus o sa imong mga kaubanan karon.
0: Pahimang bugog kining ano, ako nga page sa Biyaherong Timawa.
1: Oo, Biyaherong Timawa.
0: Eh, ako may kabus.
1: Naman na.
0: Kabus at Timawa.
1: Ako napon. Biyaherong Uyamot.
0: At least mag ubanta ni Biyaherong Kabus, Biyaherong Uyamot, o Biyaherong Timawa.
1: Diba? Grabe. Nya, good morning po kay katropang What the Hill. Good morning ma'am, pakigreet po ng...
0: Lahi po tong What the Heck.
1: Lahi po ito siya katropang Jess. Kini What the Hill. Good morning ma'am, pakigreet po ng 18th birthday Julius Roland de Guzman. Salamat. Uy, happy birthday.
2: Yung birthday!
1: Katropang Julius Roland de Guzman, happy birthday!
3: Happy birthday!
1: Di na lang kumukanta, no? Kay basin o niya o palungon nila katropang Jess. Ay, may... Ay, ni kanta.
0: Listen na kayo kumukanta, no? Kay
1: delikado. Ito, happy birthday. Ug sa tanang nag-celebrate sa ilahang adlaw na tawhan karong adlaw mga katropa, kami sa XFM Davao team, we hope and pray ninyo ang celebrate inyong adlaw na tawhan nga malipayon, puno sa pagmahal, aduna peace of mind, and of course katropa, just pinaka importante, healthy.
0: Oh, okay, pisa kinsi ba karon?
1: Ay tama, no? Malipayon sila. Sa rason nga magmalipayon ato mga katropa kasi payday pala today.
0: Kailan kana bitong ato ang kining birthday na bitong sa mga
1: ingon ana?
0: Mga Jing Pigarido day. Ng mga kwan ba na sa mga 13 mga 14 kana listo katropa nga jubit niya ang silo 15 good bit so
1: makautang gid katropa just ka nang pautanga ra good ko kay birthday bayaran ako umma kay sweldo
0: sa mga 28 29 niya ko kay 29 pinang ako ah.
1: Pinuha!
0: Pinuha kay 13 na imo ha?
1: Actually, 29 ako.
0: 29. So, nasa mga pigado days ba?
1: Nata sa mga petsa di peligro days, katropa.
0: Mga ako, hindi ako mag-mind. At least malipay lang ko nga na-birthday na po.
1: Okay,
0: magpakahilom ba dyukuhan ng katropang nga Jubit?
1: Ako kay... Kanang...
0: I-post magun ni Ichuboy? Si Ichuboy may tig-post.
1: Post ba? Na-post ba?
0: I-post ma niya siya may tig-post na karon.
1: Alas 12 pa lang, no?
0: Alas 12 pa lang.
1: Kitaw, good morning. Kamudra, unsa man mo mag-celebrate sa inyo ang adlaw na tawa. No? Katropan just kay chill lang man ko. Okay lang sa kuha nga makadawat ko.
0: Mga kay, ayahin mga kay, naman kay kadungan.
1: Ay, tama. Oo, ka-birthday ko pala si ano, si boss.
0: Masave man ka. Network ang celebration.
1: Network network ang nag-celebrate sa kong birthday. Kasi kadungan mini boss.
0: Iba ni Ma'am Jing, ha? Kanus ang ato ang awardee kay magpasalon ko mga katrupa. Oy, sa balik to
1: yan. Award, grabe. Di basta-basta pang andaman ni Ma'am Jing ang
0: tagaan ka na mo award sa October kay mag-uban man ta sa kining ato ang anniversary.
1: Yes. Katong mga solid listeners and supporters nato katropang jazz, no, mga class nato, katropa listeners and solid supporters. Atang-atang mo kay malay natin, no, magpa-award si katropang jazz for magbawin siya.
0: Taga na to si Ma'am Jing, o gandang isa ka libre nga salon.
1: Of course.
0: Ang pedicure sa pikas nga salon.
1: Ang pedicure sa pikas. Ay, good morning, di ay katropang Alan Manogsong. Ayan, katropang Alan Manogsong nagtanaw sa tuwang Facebook Live karon. Good morning sa inyo hang tanan mga katropa. And kay katropang Mix Rojas, good morning. Ay, good evening pala sa kanila ngayon katropang Jazz.
0: Like, share, and comment katropa kay karong Biyernes. Mo bonus na po si katropang Alan de la Serna Abais. O makabisita o maka-staycation din katropa sa New Year's Peak Mountain Resort Central.
1: Sayon ra kayo katropang Jazz. Kato mga gusto bitaw mag-staycation, gusto mag-unwind mga katropa, pinaka-best nga option ang ato ang New Year's Peak Mountain Resort. Pwede mo mag-message sa ilahang Facebook account no para sa inquiries. Pero kung gusto mo libre lang nga staycation katropang Jazz, na libre karon mga katropa. Ingon sila wala na daw libre address sa XFM
0: basta
1: libre.
0: Basta kopihan lang mo.
1: Yes, libre nga staycation mga katropa sa New Year's Peak Mountain Resort. Inyong buhaton lang yun, like, share, follow, comment sa tuwa mga Facebook Live aron maapil na siya as raffle entry. Kada comment ninyo isa ka raffle entry og bunuton na ni katropang Alan Abais matag Biyernes mga katropa. Kung mabunutan ka, ikaw og imong pamilya pwedeng mo bisita sa New Year's Peak Mountain Resort.
0: Good morning kay Rich Palacios, mga katropa, Sir Just Ma'am Jovet. Shout out ko family Iyong sa may Purukin si Mayahay Tugbog. Yung pa ni Ma'am Jing, ha, okay kayo daw itong pasalon na katropang Jovet. Ang isa sa may Tugbog,
1: ang isa sa Panakan,
0: ang isa na po sa Kalinan.
1: ang pedicure sa Turil.
0: Ano ba? Ano si Ma'am Jing, grabe po ni XFM. Mahata lagi palipay, propayan, perapan.
1: Ayan. Ay, good morning po dahil sa Dunk's Eatery, ha? Mga nangaon karon sa Dunk's Eatery. Mayong pagpamahaw sa inyo, ha, diha, mga katropa. Sa mga kasi manuwa ko din na may longgo kang ilongga nga namati, subong med nga aga sa inyo nga tanan, mga katropa. Kag hindi nyo pagpalipatan nga mag-inom sang healthy nga kape atong Zantown Gold Coffee Mix. Good morning, Bicoy Lakas. Ayan, good morning, DJ Zab sa XFM Davao. Ay, ano, si tropa na to ni from 11RCDG, Janjan. Sir Janjan, good morning kanimo diha.
0: Alright, ito pa sa ito magbalik o niya itong isutan mga presyo sa produkto o serbisyo sa Davao Region ni Saka. Amo niya katrupa, na-feel ba nyo ni or tingali di ma-feel kay yamans na mo?
1: Oo, yung mga yayamanin.
0: Yayamanin, no? Kung nga, para sa ko aga, akong amu maadam, amu hang ni mamu. Di gina ma-feel niya.
1: Gawas ka.
0: Engineer Royce, kini atong mamu ba? Atong mamu, atong madam. Di gina ma-feel niya kini nga pagsaka sa mga presyo sa produktong serbisyo. No? Sa Davao City, Davao Region, may sunang na-feel ba nyo ni or wala mga katropa? Kay kami, na-feel na mo ni.
1: Oh. Say feel. Feel na feel. Clarex ka.
0: Clarex ay na-feel. I don't know sa inyo ha mga kisunan. Ha, but kung gusto mo mo join sa itong programa, pwede mo join. Pinagi sa pagpadala sa mga reaksyon o opinion. 0969-23-0537 o usap sa toga Facebook Live mga kaigsunan. At ito na isutan man lamang sa pinaka magpahinom doon. Standby mo katropa. Alas 9:40 na sa buntag.
2: Need pa ba og notification para magets nimo nga like tika? Kaklarek sana!
1: Exciting!
3: Oras habag garin nyo sa Windsor.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
6: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigama sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muay usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
7: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
8: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through M. Lulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at M. Lulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
10: Set a weekly energy challenge. Each week, challenge yourself to implement a new energy conservation practice. It could be from reducing phantom power to upgrading to energy-efficient technologies. Be creative and make a positive impact. Remember, every small action adds up to make a big difference.
11: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
12: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
13: Kahibawo ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
11: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: Nasakit ko tungod sa way klarong panahon. Panahon na wala kasakuang tapad sama karon.
2: Kaklarek sana!
1: Exciting!

0: Control.
1: Alas 9:49 na katrupa sa atong aga panagabanuban. Welcome back to us, katrupa nga Jovet. Gabi agay mo nga piyong-piyong, ha? Nagganahan ka sa kining your man.
2: Oo, naglibog ko kung naganahan ko sa music or gifil na ko ang ako ang gibati karon katropang sa swell na minaw sa music.
1: Oo. Actually, wa ko na minaw sa lyrics. Namina ko siyang tingog ganindot kayo.
2: No, nice kayo ang iyo.
1: Alam ko bang nindot ni himuon nga kuan angkor. Kaya buo kayo uga tingog.
2: Oh. Kanang ano kayo ba kanang makadani katropang sa.
1: Grabe tong ana Jovet kanang okay pa ba? Okay, baba.
2: Teka lang. Are you lost, baby girl?
1: Oh, na nga. Baby girl, are you lost? 9:50. 9:50 na katropa. Good morning, Kisa Martin Navarro, Magiran. Good morning, Ma'am Nita Valderosa. Good morning, XFM Davao, Katropa Digital.
3: Good morning!
1: Ayan, okay, Ma'am Jing Pigarido. Okay daw kayo to, gapasalon, mga katropa. Ayan, mga katropa, no? Before sa pasalon, diri ura kita sa kini atuang New Year's Peak Mountain Resort. Balan pala sa paghigop o produkto sama sa Kiriga Santon Gold Coffee Mix, mga higala, mga kaigsuna. Sa to ang isutan, katropa ka Jovet, no? Actually, akong gi-try o communicate si, ano, si Aso, si Ancillary Services Unit sa kining mga baha ang ginagbay ka sa Davao City. May mga pagbaha, katropa, kung pag-ulan, di ba? Kagabiin, nanapod mga kaigsuna. Huwag ka lang bundak ka ulan, baha, pero ma-subside rin sa pun. Unlike sa una nga, doon ay pagbaha, dugay masubside. Karon mo subside man na gilayon hinoon katropa ka Jovet, no? Alam ko'y, kumbaga, dili ang yun ma-accommodate sa drainage system sa toang Davao City, kining bulog yun sa kining ulan. But it doesn't mean nga kung nga baha, nga mulungtad mong dugay. Mo subside mo po hinoon mga kaigsunan. Now, atong i-check na to ang linya ni Sir Paul Bermejo, but on meeting siya karong panahon, basin posible ogma pa itong makaoban si Sir Paul Bermejo, mga higala. But rita sa kining pagsigutan, mga presyo sa produkto o serbisyo sa Davao Region ni Saka Katropang nga Jovet. No, kung atong kauluhan, busy karon sa ilang impeachment proceedings, impeachment trial, mga kaigsunan. Pero nga to ang PSA po sa Davao Region, nagmonitor po sila kay sa niagi pang mga bulan katropag Jovet. Hilabihan po din ang pagsaka sa kilig pamaliton, presyo, serbisyo, diri banda sa to ang Davao Region, mga kaigsunan. Ang uban nga mga probinsya, nagbagot-bot kumikan kay problema pa po sa supply sa kurente kay Abinila katropang Jovet na naibagong nga nag-takeover, burnout man daw gihapon. Diba? Abi nila kung ma-resolve na kung doon mga musulot ng mga bagong mga kumpanya apa nagpabilin mga hapong duha to tulo or tulo to upat malay hinoon ka mga power outages or kining brown out or black out o tawagon.
2: Nagsunod-sunod na hinoon siya katropang jazz. Kumbaga nagsunod-sunod na hinoon.
1: Sagunso naman hinoon. Imbis nalipay sila kay
2: nanay bago.
1: Naunsa bago man po hinoon o mga brown out. No, bag-o po dog style sa mga oras kung asa naga-brown out mga kaigsunan. Now, atong balikan, dribanda sa kining Davao Region katropa, isa ni ini ang kurente mga kaigsunan, perting mahala. Sa mo alang katropang Jovet, naman to sa mga 2,000, no, na may kailang nga 2,000, kanong 4,000 na mga kaigsunan ang ilang bill. Labo tayo nagreklamo kaniad to nga natingala po sila nga kinipong, usay tawag aning tig-anab ito sa, no, sa mitrohan?
2: Kanang mga...
1: Maupay paghunong ni Larga Dritso. Giyo sa man to pag, ano, pag mata-mata.
2: Murag wa na gi...
1: Usa ba na, di ba, naman sila gadget, ana, pero ano, kapaspas.
2: Reading ba,
1: reading? Nag-reading nga mga personnel. Pero ana ko, gisens ako, katropang Jovet ang video niya. Nagreklamo siya kay, ana siya ba nga, ana, kapaspas sila mong kwinta, sir? Anak ko, gadget man guna. Patingali, pag mura siya kuhaan katropang Jovet ba, kanang scanner bita pag mag-QR code, pag kuha ni Madrid sa iyang detalye, automatic siya nga mubasa kung pila po ang imuhang consumption. Anak nga kining bulan, mga kaigsunan. Now, appeal yun, no? Kining appeal ang electricity, mga kaigsunan, labi na sa kining inflation rate. Siya ni Agi nga bulan, kung asa ni Saka matod pa katropa, 8.1% katropa nga Jovet, kining inflation sa tuang rehiyon. Now, ang pangutan ani karon maisunan, nabati ba nato ni mga katropa? Kay kung nga tuang PSA may pasultihon, ngunit ang gisaka, 8.1% sa bulan sa kiniga Hunyo, mga kaigsunan. gikan 8.1 o usab mga katropa 7.8 sa kining May. Misaka gyud siya.
2: Misaka siya og nasa 1.7% katropang just ang nisaka sa iyaha. Gani katropang just no, kini manggood ang inflation, diri nato makita manggood kung unsa ang dagan ba sa ato ang
1: ekonomiya.
2: Ekonomiya sa Davao region mga katropa ha. Diri pud nato makitaan kung unsa pud ka kabugat ang buying power good sa public.
1: Kumbaga, makapalit ka.
2: Makapalit ka.
1: But dili di mo makuha to gusto ni mo nga yan ikadaghan.
2: Yes, tungod sa inflation mga katropa. Katropang just di lang kukuan ha, kung sa basis sa to adri, labi na adri sa Davao region, no, kay klase-klase manggood o kining commodities, no, lalahi o mga essentials.
1: Baga na ipagkaon, na non-alcoholic.
2: Depende manggood po ni siya mga katropa. Kasi kini manggood nga report is general manggood ni siya. Tanan na ni nga mga palalito na to. But kung i-run down po ni siya, gikan po sa PSA na report mga katropa, doon naman po goy klase-klase gihapon. Naka-bracket gihapon ni siya kung asa ang uban ani na inisaka. For example, sa fuel na to, doon ay pagsaka. Ang atong electricity rates, as mentioned kaganina ni Katropang Jazz, no? Doon ay pagsaka sa electricity karon Katropang Jazz. Daghan kayo nang akurat kay ang ilahang mga bill.
1: Imbis nagtipid, misaka na hinoon.
2: Imbis nga nagsunod sila sa DOE tips, nisaka na hinoon. So, daghan magudog ng utana Katropang Jazz. Unsa ba ang rason? Nga nung musaka siya, despite sa ilang gihimo nga mga paningkamot, nga mapakunhuran ilahang electricity use or bisan sa other commodities.
1: Kaya kung dirita sa maghisgutag electricity at lakbitan lang Katropang Jubit, kita magbayad patag distribution cost.
2: Bitaw, no?
1: Nakanawa na inyo ang mga bill na Katropa.
2: Daghan kayong mga charges nga wala takabalo kung nga nung naa.
1: Naa nga, pwede naman unta nga wala na siya, no? Kung itong lantaon ba. Kung sa ano pa ni Katropang Jubit, kung namaligya produkto, pati pa ang pagpamasahin ni Ana, gipatong napod sa tua. Given naman na. But kung din sa ito ang electricity, matingala ta nga, mga man yung service nila, but ganun na pa yung mga distribution cost, sa pa nga mga costing, diha nga, kung nataw ni mo, gamera ka consumption ay mong kilowatt, pero dito ka ig-on aning uban pa nga mga akining, kung ba, dugang, diha nga mga bayro noon, sulod mismo sa imuhang bill, katropa.
2: Una sa Katropang Jazz, ang ano pod nato Katropang Jazz, sa transport pod nato, no? Doon na po'y pagsaka sa inflation rate mga katropa. Gani ni rank third kini, no, sa mga major contributors sa tuang inflation diri sa Davao region Katropang Jazz. Ang inflation rate sa tuang transport naa sa 12.6%, no, nga pagsaka Katropang Jazz. Kung asa doon na nay kinatibukan karon nga 14.5% nga share ngadto sa tuang inflation rate mga katropa. So pati na, no, apil na ani ang siguro presyo sa tuang gasolina, do wala tayo na
1: ang pinaka uyukan gyud sa kini inflation katropa. Sa impormasyon, no, sa kini report sa tuang ga PSA, naa kini mga katropa nagikan gumikan sa increase aning sa housing, sa water utilities, electricity, gas, o guban pang mga fuels nga ginakonsumo or
2: LPG prices, no? Katropang Jazz, ninsaka po ang presyo sa LPG.
1: Apil naman na sa other fuels. So kung musaka na may domino effect, may chain reaction, usab ngadto sa uban nga mga pamaliton ug serbisyo mga kaigsoonan. It doesn't mean nga kini sa mga pamaliton lang, kay pati ang mga services. Somehow, sa pang mga serbisyo katropang Jubit, kanang sulod sa kining mga spa. Sa pana ng mga salon. Do you think nga dili na mapiktuhan? Musaka na katropa, doon na effect ngadto pud sa ilaha.
2: Kumbaga namagud say domino effect mga katropa ha. Kung ang atuang kinibitawng presyo sa atuang petrolyo maapektuhan, LPG mga katropa, do you think dili na moapekto sa atuang mga business owners?
1: Somehow kining karinderiya.
2: Oo,
1: musaka lang na nagmahimo lang nag 2000 ang LPG. Do you think kanang imong isa ka kumkum dang kanon din na musaka ang presyo? Musaka gihapon na.
2: Kuha na siya ang option Katropang Jazz. Either musaka ang presyo or ma-maintain ang presyo pero kuhaan. Kuhaan gamay.
1: Imbis kumbaga isa ka kumkum, isa na lang ka kusnit.
2: Yes, mag-ana na lang ang uban ba, ngana na lang strategy. Kay dili man gihapon ma-afford sa buying public.
1: Gamay lang niya ang imong hiwa. Kamo na lang magnegosyo.
2: Kasi ang buying, kumbaga ang power man good sa buying public na to mga katropa, dili po din yung anak ka kusog ba. So, maglisod po sila baligyag mahal, katropang jazz, mga katropa. So, ilang buhaton,
1: kunhuran,
2: kibhangan ang ilahang services, products, mga katropa. Mga ilang baligya.
1: Kumbaga pako, buwan lagi ni tumoy ni pako ni mo ni. Magbuot man ka, ako may nagbaligya. Ay, malugi, mabungko.
2: So, ilang anak, mga katropa. Di ba dati, sa Anli Wings, di ba, naka-observe na dati, Anli Wings, tibok dyan na, na atong iyahang
1: dre. Kanang gikan pag yun sa iyang,
2: bukton yun.
1: Sa iyang pinaka-uyukan yun sa iyang shoulder ba?
2: Hantod sa pako. Katropan just karon.
1: Tunga na lang, no?
2: Tunga na lang.
1: Dili sa siko na lang banda sa ilbo ba?
2: Ingan ana, nakita na to mga
1: nakapasin ko, nakapasin na katropang Jobet sa mga Unliwings. Tingnan labi ko na nawa tong gamay-gamay nga porsyon nga nanggikan sa abag o sa tao pa abaga.
2: Abaga, paingon sa imong
1: banda sa ano, tunga-tunga paingon ng ilbo.
2: Wala na. Nabili na lang katong katunga na lang katong igo na lang siya mo o wala sa siko na lang mga katropa tungod lagi sa inflation. So ingon ana ilang pamaagi para makabawi.
1: Kuga same pricing but lesser na ang product.
2: Yes.
1: Ayan. So kana mga isunan. So nako kini impact actually sa mga negosyante o usab mismo katropa ngadto usab sa to ang mga konsumidor. Magisayon to sa to mga katropa-katropang Jupiter kung kamuda nagpaminaw sa toa, either online o baka sa to ang frequency. Nabati ba ninyo ang inflation katropa nga gikan ng bulan sa May nga 7.8% pag-abot sa bulan sa Hunyo ni saka ninon kini. Unay mong 8.1% ang pag-saka sa inflation pasabot pag-saka sa mga presyo sa mga pamaliton o mga serbisyo mga kaigsunan. Mga kanabitaw nga makaingon ta ba nga uy ang akong candy ipalit kani anto sa una 5-5 man ni.
2: Karon
1: piso karon 3-5 naman lang ni.
2: Ang tawag ka tropang just is nana ni sulod just ako na shrinkflation.
1: Shrinkflation.
2: Oo, shrinkflation kumbaga.
1: Kumbaga mo ni ka counterpart sa inflation.
2: Oh, kumbaga para dili kayo ma-feel ang inflation.
1: Mapiktuhan or mabati.
2: Oh, di kayo mabati mga katropa, kuhaan nila ilahang products and services with same price gihapon para dili kayo mabati sa public and at the same time makabawi gihapon pud gamay ang ato ang mga business.
1: Bawi una lang sa sabaw.
2: Oh, ana na lang. Mag-order mo og isa ka order ang isa ka isa ka plato sa una, platito na lang karon. Shrinkflation.
1: Kumbaga discard po na sa mga negosyante actually mga katropa. Kumbaga kung ikaw gutom na ana kung pagkaon imong pasabot, di kini ma-feel mo kay mukaon na magkadiretso. But kung kato mga metikuloso kayo ma-feel nila kato ingon ni mga unlewings na
2: makita jud uy ngano naman gamay ni nagamay naman ni.
1: Oo, so bisan gani sa kanang ano kanang kung kamo nagasuruyan og mga street foods I mean kada sa mga ano ba
2: sa mga kanang
1: sidewalk vendors nga mga tusot-tusot-tuslo sa una kana bitong klase sa barbecue katropang jubit nga tawag gani kanang sa
2: observe pugo ana katropang
1: kanang ano kanang ginatusok bitaw ginatusok ginatusok
2: kanang ano mga turo-turo lagi kaning ano
1: ang 5 kaniadto 5 pa na ka kanang iyang batikulon ba 5 pa na ka katong hugna karon magtulo na lang no.
2: Ang isaw katropang jazz
1: ang isaw sa una
2: dikit-dikit na ya taas kayo
1: mag-
2: karon kay bulag-bulag
1: murag isa ka manukan gitang gibutas sa stick wa karon
2: wala na bulag-bulag na
1: bulag na nya nanay nanaghan ang arena.
2: Muna ang shrinkflation, no, mga katropa. Same lang gihapon ang presyo, pero gikuhaan ang katong ilahang gihatag nga service or product. Dili kayo mapek. Kumbaga, balance gihapon katropang jazz.
1: Pero kanda siya lagi, kanang pabaagi sa mga negosyante. How about sa uban? Somehow, kini nga sa servisyo about massage sampung ka somehow
2: kana,
1: massage katropangan jubi kay
2: kana wala sila option kundi mupasaka jud og
1: alang ilang
2: so alangan iless
1: ang,
2: nila
1: ang imis ang 5 minutes nga hilot sa likod himo na lang 1 minute.
2: Or baka hard man na sir kanang hinahinayan
1: lang na ako sir, kay mahal ba ang presyo sa lana ron. Lagi po i-fix sa ilang katropang nga jubit. No? Actually, discarte na po nila paun sa sila nga di po sila malugi.
2: Kumbaga, ang hapla sa una, kumbaga katunga ang matanggal sa isa ka sa isa kahilutan. Mm. One-fourth na lang katropang jazz, manghapdos na lang mong panit o hinap yun.
1: Actually, kung man na ila ka ng ilang man ang gihimo ang ilang haplas, dili man ang haplas nga parehan ng uban nga ginapalit nila sa mga commercial.
2: Ang uban, sa
1: kadaghan po nila mausik ang katropang jubit sa paggamit sa paghaplas, na nagahimos lang ilaha. Ang Libo gani ko kung ang humot ani actually humot tabud siya no but pa, ang importante bud ang danlog bangud ana
2: nga dili dali lang nila ma-massage
1: man na, dry massage or katong mogamit kag lana ano ba depende man kag uban di gusto katong lana kay kanang guani
2: murag oily kayo
1: so, ang uban dry massage ang gusto
2: pero kung gusto sila og kanang pang massage katropang just Zantone herbal oil na lang yun mga katropa.
1: Ayan, okay, Isan. So, ang food and non-alcoholic beverages nagpabilin nga pinakadakong contributor katrupa nga Jubid sa overall inflation, 8.7% mga kaingsunan.
2: Ma-feel ni sa to mga katropa nga mga pala.
1: Ha?
2: Palainom.
1: Ah, oh, katong gusto mo.
2: Aba, mga non-alcoholic man pud ni katropa sa mga drinks, for example, kay mga soft drinks mga katropa palainom og mga soft drinks kini. Pero I don't know if ma-feel gyud nila katropa ang jazz labi na kung hilig jud kay mo inom og soft drinks, mga food mga katropa.
1: Pil naman ron ang kining litro 50, 60.
2: Murag 50 kapin na.
1: Kung bago ito nagpalit si kamato nagpalit si katropang Joffrey yung pila itong isa kalitro ano
2: dati mo rag basta sa kung kuha ng isa kalitro dati naabtan ako 25 pesos no so naginahinay siya saka karon ng isa kalitro mo rag 50 na ata hula ko na sa 45 no 45 to 50 pesos mga katropa and lahi po itong 1.5 liters no? Nasa 70 pesos na nagmahal na gyud siya moy naka moy dako nga na contribute no sa tuang overall inflation diri sa Davao region mga katropa ang food and non-alcoholic beverages
1: ang impact ani mga katropa mga kaisunan kining sa igong pasakilig ato mga health ato mga eksperto ba sa kining palinapi og sa tuang ekonomiya katropa nga Jovel this proportionate impact sa mga low income earners kining mga kaisunan increased business and transportation costs slower regional economic growth kini labi na sa sutanan sa kining mga negosyante o sa mga katropa kining squeeze purchasing power kung adunay inflation mga katropa ang rate mga kaisunan taas ang mga presyo og usab ang medyo dili nga na mumalit kayo atong mga kaisunan kay kumupalit sila gamay ra man ang ilang madala ang ato sa ilang balay mamli man dali sa morning sir Jazz and ma'am Jovit baluton lang og daghan arena makomplete na sab ang wings niya.
2: Sumpayan na lang. Sumpayan na lang mga katropa para ano gihapon siya tan-awon. Buo gihapon tan-awon.
1: Mas ma-feel ka labi na katong kasi ka ng katong kan ba katong intestine?
2: Isaw.
1: Isaw. Lahat mga term na mas awon na ka ng butche. Oo, ang tao ang term sa lain pala na ba? Isaw. And motong butangag arena pero namit maghapon.
2: Labi na katong crispy-crispy katropang jazz. Na maingon ana sa mga turo-turo. Good morning day kas Sir Jun Bacala shout out daw. Nagpaminaw pod karon no si Sir Ray Ferrarin, kauban sila Sir Arnolfo Trino og si Alkiza Mario Fejo Salingay Dek Ronnie salamat sa inyong tanan nga nagsubaybay nagtanaw sa itong Facebook Live karon. Kamudra mga katropa na feel ba ninyo ang inflation dali sa Davao region or pagtaas sa mga presyo sa tuang mga batakang palaliton
1: Palaliton and the services mga katropa ato rin siyutan niya kaya natin pulso ato ang pasubay ni katropang Marvin Ibano sa may pulso sa itong mga Dabawin niyo mga higala labot aning pagasaka sa o kining doon inflation rate sa Davao region. Daw sa waay lang, okay lang, wala pakialam kay Match Money me. Ana tagan ko sa malita or ana ko giburakan nga kini investment scheme. Oh, katong gikaingon nila katropang Kapa o Regen, no?
0: Ibalo sa tanang miyembro sa Kapa o Regen, dili na mo ka pay out kay na scam ta.
1: Ayan na mo pay out ya. Ana po ibako katropang Jubet.
2: Ana pud ba?
1: Uban ka sa ko, ah?
2: Unsa man na siya katropang Jazz?
1: 30% niya.
2: Ah, dele lang, dele lang.
1: Ato ni siyutan niya katropang malamas, bila ka mga pahinomdom oras, mga higala. Alas 10, size na sa buntag.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba nga sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
10: X FM.
4: Kaklarik sana.
11: Exciting.
12: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
13: Xanthon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
14: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Xanthon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
13: Xanthon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
16: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip usa ka cyclist, pirmi gid kong gatumar og premium D3 aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
15: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
17: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
18: Dili na lagi.
17: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
18: Sa muka, oy.
17: Dumba, gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na akong.
18: I'm tired. Stress.
17: Dong.
18: Unsa man gyud?
17: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
18: Turbo.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Mga katrupa, andam debata sa pinakaastig nga tambayan. Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika ug mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
3: Ayan, so maraming salamat sa nagapaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
2: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, dinhi lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Pari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
5: I will never fall in love again. Pero og ikaw, asa ra gud nang never?
6: Ka Clarex, sana?
7: Exciting!

0: 10:16 katropa sa programa ga Sentro. Ayan, no, maki-update ta karon sa gawas katropa ga Jubet sa pulso ng Pilipino. Ay hapa sa to ang isugutan po ng impeachment mga kaigsunan. O sa baga pulso ng Dabawinyo, pulso Dabawinyo, kita karon pulso ng Pilipino. Kung nabati ba sa to ang mga kaigsunan, mismo kining inflation rate, pagasaka sa pamaliton, sa presyo, o sa serbisyo, dari sa to aga Davao Region. Katropa na to sa balita, katropang Marvin Ibano.
1: Live report.
0: Marbs, na-feel ba nila Marbs or daw sa waay lang sila Marbs kay yayamanin ng ato ang mga katropa?
2: Yes sir, katropa ga, just for katropa ga, Joveta. Actually, hindi mga oras ato gisupay karon ang nahimutangan kay hindi mga inahan. Mao ni ato ang pangutan kung kay sila mang gigasagaran ng naga-spend ni ini mismong mga ginarin sa ila. Nga kita sa ilaha mismo nga mga bana mga katropa o sila mo yung nagasto alang sa mga panginanglanon sa ilaha mismo nga pamilya. So nata din karon

0: from Davao Day, ma'am. By the way, pumunta na lang ni nabati iyon nagkonsumante ko, nabati ba ni mo ang kamahal sa mga palalito sir?
1: Mahal yung kayo. Nabati yun na mo, pero pait na pait.
0: Yung kayo rin. Usaman, wala yun nabati ni mo nga ubos nga ang mga produkto karon o ang presyo.
1: Taas yung tanan. Pait kayo.
0: Hindi mo hang negosyo, ma'am, taon-taon na bun eh.
1: Ano pa ko? 29.
0: Itandi sa imuhang income dati o karon, pila ko sa makadako ang diferensya?
1: Basta ko rin ang mabaya, makuha na ito eh, gasto kaysa kaniya ito, barato ra baya sa una. Barato ra sa una, tama-tama ra pong income, karon mahal, igo-igo ra gihapon.
0: In short, survival lang, puro survival.
1: Kuhan lang, maka-surprise lang sa iskwela sa mga anak.
0: Laday, ma'am.
1: Ilis na ako.
0: Nakabuok po.
1: Isa na lang yun ang tulo, ang yung course of police.
0: Tama-tama, gihapon na, ma'am, no?
1: Short man, no, kay pinara na income. Oo, iskwela lang siya.
0: Ka mo mismo sa imuhang bana?
1: Ano naman ko bana? Ba't kagmay? 1 year pa na siya. Nawa na may ang papa.
0: Ako sa kuhan, ma'am, no? Nga ikaw lang isa nagkuhan roon.
1: Ay, ako rin isa.
0: Ako dyan din taon si ma'am. Pero at least, no, ato makita ang pagpaningkamot sa usakainahan na para lang ma-provide ang gikinahanglan sa iya mismo nga anak. Daging salamat, ma'am. By the way, pangalan na ito, ma'am.
1: Lidia Dagatan.
0: Ma'am, Lidia. Daging salamat, ma'am. Okay, mangutan na pata katropa ang Jasper o ka katropa ang Jupet o guban pa ang mga ginikanan din eh, mga katropa. Labutan ini ng sa ilahang babati. Akin eh, amahan na po. Sir, may guntag.
2: Kung sa po nilang gidiskarte, Marbs, pagtipid, pagtipid, bako nga na-feel nila.
0: Yes. Sir, pamilyado na po ba karon, sir? Okay. Sir, sa puso ng Pilipino sa XFM Davao Day, sir, nabati ba nimo ang kamahal sa pamaliton karon?
3: Bati din ang kamahal. Labi ka, krisis siguro panahon na yun. Ako, bindos mong ko, pero ang halin, hindi kayo yung nakasuga yun. Layo sa una nga, bago sa una. Ito, hindi sa halin. Kaya may mga mama nga magkipid. May mabitan, bumi. Pero kami, labi may income, mga pwede, hindi nga among mga palitin sa Adlaw, mong mga bata, pero layo na yun.
0: Okay. Sa kini sir, usabay mga diskarte nimo gawas nining pagpanuroy og ice cream usapay uban nga labi na di magsilbi ang isa lang ka source of income sir no.
3: Wala, duha mi, mga tawa. Atin na
0: bangay mi. Ayun. So lisod pod no? Pero pila ay nag-eskwela ninyo ron sir?
3: Duha. Duha ka box. Ang isa grade 12, ang isa grade 1.
0: Kit yapon sa kinahang lang yapon.
3: Bak mas bigit ang grade 12.
0: Tamo ta mag-college ni Bon.
3: Okay.
0: Laban lang. Ayun, dagang salamat. Bye, doy, pangalan nato, sir.
3: Rolando.
0: Sir Rolando. Ayan, sir. Si Sir Rolando, katropa Jasper, katropang Jivet, isa sa itong ice cream vendor din mismo sa my area, sa my Ponciano Street, mga katropa. Dagang salamat, sir. Okay. So, kato, pipila sa itong mga kaigsunan na nabati yun, no? Sila ha mismo apektado yun, no? Sa kinigag pagmahal sa mga produkto ni ining mga higayuna, mga katropa. So, kana itong pulso na Pilipino, nanukagigan na din yun mismo sa poblasyon area.
2: Marbs.
0: Sa may Ponciano. Yes, katropa.
2: Hindi lang yun ta mag, magplano. Itong plano, Marbs, kay magtipid nilang yun ta.
0: Yes.
2: Oo.
0: So, kana yun.
2: Kasi lang, kay naman si Mamo o si, ano, si Madam, pwede rin gihapon to. Bitaw, itong pasabot ito, Marbs, ang uban, ma-feel nila, gubikin labi na kay nasa mga estudyante. Kay everyday nagapangayip na lang allowance or kinimbaon.
0: Yes, tinuod na katropa Jasper. Gani, pipila lamang to ang na isa nagtunga sa college pero subala pa ni ma'am kaganina is survival mode na lang. Matagal lang, makasugakod lang. Kaya kang serpod sa itong ice cream vendor, gibutyag duha. Grade 12 pa lang, bati na niyang kasakit. And then, pa grade 1 nagsunod, how much more siguro katropa Jasper kung nasa isa kadusina ang kabataan mga katropa.
2: Katong kaila, Marbs, nga nagsugot pagpundar karon og kanang mga bata, ay lang yun nang ipakalo-kalo ha, Marbs, no? Tingali, kay lisod pong kayo. kay katong kong kaila ba ya? Kaluha ba ito siya?
0: Kaila po ko na katropa Jasper. Pero sugakod gihapon.
2: Sugakod gihapon. Bahalag magluhod. Ingo pa ni Lars Anyol.
0: Yes.
2: Ito ay. Ito bang Marbs, salamat sa impormasyon na sa itong mga kaigsunan sa itong pulso ng Pilipino.
0: Yes, mga katropa mo, katotong pulso ng Pilipino na hipot gikan din sa may Ponciano Street ni itong siyudad sa Davao. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
4: Live report.
2: Ayan. Kisa ba tayo mo ingon katropangan jubit no hayahay karon no?

0: Kato lagi yung naa dito sa mga sa Congress tingali. Ngayon sa hayahay. Kumbaga, kisa may congressman ro naglisod katro pang job. Kisa may senador naglisod karon. Morag lisod po tuuhan tingali kung mingun na ito ang mga elected officials libi na sa kinin national nga managlisod sila karon. Mas muto o pagkawalan yung mga yano. Kaysa kung sila mingun ba nga kanabi tamin nga mag-ano takaroon kay pait kayo niya sila musulti.
1: Morag lisod kayo tuuhan
0: ka. Makaingon ta bang butbuton kayo dahil ining uban ng mga politician. Diba? Kay kanang magdaginot takaroon kay pait kayo ang panahon. Ako pangutanan na feel ba nila na mga kapota? Lisod kay tuuhan mga kaigsoon. Pabikas ba, andrita sa ito ang kinig impeachment?
2: XFM. Impeachment coverage.
0: Karoon katropa ang day 6 karoon ha. But sa impormasyon, walay witnesses karoon sa day 6 mga kaigsoonan. Bagkos karoon ang oral arguments kini karoon mga kaigsoonan. Mismo no ang impeachment court sumala pa ni spokesperson Reggie Tongol ayang gilantaw karon gi expect niya karong adlaw ang kining oral argument sa subpoena para kay Vice President Sara Duterte's tax and bank records mga kaigsoonan. So gilaw man nila katropang Jubet nga ang prosecution magpresenta og posisyon ini. Dayon sunod ang depensa matag grupo adunay oportunidad matud pang i-rebut ang uban nga mga argumento. Ang mga senator judges mag himo kini og caucus. Pag-usab ang mga senator judges mangutana kini sa matag grupo ang prosecution og ang depensa mga kaigsoonan. Agahapon ni lungtad og pila to ka oras.
1: Sobra alas 6. Oo, mga 6 na sila. Almost almost 7 na ata sila.
0: Din ang uban wala na dito sa kuan diha sa kining impeachment court. Ang uban
1: nang
0: na sa susugo daghan pa apan di na mulahutay mga kaigsoonan. Sa side ni VP Sara Katropa sa impeachment trial iyo pa di gitawag ni Vice President Sara Duterte nga pag aksaya lamang sa pampublikong pundo ang nagapadayon nga impeachment trial batok sa iyaha. Ang klaro sa kinig Vice President nga walay igong ebidensya aron suportahan ang mga pasangil matud pa batok sa iya walay ebidensya nga klaro batok sa iya ha mga kaigsoonan. So muna pagpasabot ni VP Sara Katropa nga Jovet. So palingatangan unya mga kaigsoonan katuman nagpaminaw karon kanang buntag ra maminaw sa tuwa 89.1 unyang hapon katropa alas 2 no. Sa matag proceedings, matag hearing sa impeachment trial para makasubaybay po ta mga kaigsoonan. Kumbaga di ta maminaw sa mga marites diha. Gitagid mismo ang makasubaybay unsa bang dagan sa impeachment trial mga katropa. No? May punto bang prosecution? May punto bang depensa? And kini ato ang maaninag da mismo kung kita maminaw sa impeachment trial. Kung sa online punta, dali punta katropang Jubit sa XFM Katropa Digital. Kung dirita sa Davao City, kung nagpaminaw mo sa inyong mga stereo sa radio diha o baka sa inyong sakyanan sa balay, dali punta sa kining alas 2 sa hapon katropa sa 89.1. So good alas 2 sa hapon, Monday to Wednesday, muni ang schedule karon katropa kaya mismo sa impeachment trial. So wala na ikuan. Lunga, mulunga na nakatropang Jubit kung mag ano pod kining mulunga pod ang proceedings kung dunay mga somehow kanang i-resist nila kadali tapos balik na pod mga kaigsoonan. Good morning Ma'am Lia Manalaysay, si Lynn Bohols. Morning Sir Jazz, Ma'am Jubit, bati good kayo ang pamaliton. 500 kay mura nag 100 short pirmi maski pagduha mo na ay pangita kulang gihapon kulang kayo eh. Bisa pag nagtrabaho mo sa gobyerno o baka pribado, duha mo ng kayod gihapon mga isunan, kulangon gihapon ng katropa. Diba? Tingali na may makuha ninyo, sani, matago ninyo, ginagbay, pero makuot gihapon na ninyo along the way sa kining ano, kanang pizza. Ibi na kung pizza di peligro na mga katropa. Kanang pizza 3, 14, 28, 29, 30.
1: 12 to 14 katropang jazz. Mauna na, no? Na ang pizza di peligro.
0: Mauna na ang...
1: Kanang sinsilyo na lang imuhang pangitaon.
0: Ha?
1: Karon bitong mangoy mga mangukay na kag sinsilyo sa imuhang bulsa.
0: Actually ma kuan nakatropang Jubit ang sinsilyo sa Japan. Dili siya para sa sinsilyo sa Pilipinas nga baliwalaon. Di ba ang sinsilyo sa Japan katropa kanang gagbay nila 100 yen. Pero masuksok nimo sa mga vending machine. Dako kay ka pwede pa nimo ikakuha nimo mga ano kanang sani kanang
1: ipalit pag mga
0: mga soft drinks unsa pa na nga mga energy drink. Ang ato adri pa ingon nga
1: wala, huyang kaayo nga to.
0: Huyang kaayo ra ga himuon lang kwintas.
1: Mag-sing-sing.
0: Makita nimo sa kining ano, kanang sa mga groseryhan, di dawaton na actually sa kanang mga customer kay managhan sa imong sa manako ni.
1: Siguro diya na to makita ka tropang dia sa una.
0: Ang value bang value?
1: Oh, ang value pito sa una ang 10 pesos kay nakapapel.
0: Oh.
1: Karon yeah. ang 20 na to.
0: Ako to 20 naman to'y marag ka ng ano, ka ng marag gold plated. Sa ni tawag ka ng marag, oh, ka ng ano ba?
1: Nakakoin na tong 20 ka tropa.
0: Tanggalon pag yun na, tanggalon sa kanong mga bata. Kay
1: Timoong Sing Sing.
0: Timoong Sing Sing, ah, mga katropa. Napa may 5-6, ay paita. 5-6, ah brother, don't worry. I have 5-6 for you. Nato'y 5-6 katropa nga Jobet. Makaya pa daw, ingong pa ni, ano, ni Ma'am Lihin Bohols. Ma'am, salamat tayo sa imuhang katong gipa, ano, katong yung pagkaon katropa nga Jobet nga Don Benito. Pero saan ka mabalik, ma'am?
3: Pinawa!
0: Si Ma'am Lihin, Liam Bohols, din sa may Matina. Ay, may sabay ko ni, SIR at si Ma'am Lina Bohols. Isura po di, lito ko ning yung pilido katropa nga Ma'am Lin, ano na lang? Kay Bohols. Ito ay good morning ang muda, ma'am. Randy Santisas, listening. Good morning, sir. Salamat kay sir, no? Sa buntag, dirin sa tuwa, pahapon, lahipon din siya maminaw si Sir Randy. Good morning kay muda, sir.
4: Good morning!
0: Ako sa pagkakisunan, sa ito ang trending katropang Jobet. Ito ang trending, sa batong trending karon.
5: News, hot, hashtags, intriguing. Unsa di ay ang trending?
0: Unsa ba ang trending mga higala?
1: Kini ka tropa Jazz kay murag na doy nakasulod na pud sa fantasy world. May nakapasok na naman po sa fantasy world daw.
0: Sige. Sa naman siya yung hihimo niya katropang Jobet. Gidudahan nga lango sa droga or napas mo ba ni?
6: Wala naman yung sila. Wala naman. Sa bronco, galing yan. Ito malun na sa ilog eh.
1: Mm-hmm.
0: Ano ni si Engineer Royce nga pagkaulara ni sa itong grupo ni Lamini. Rap-rap ka diha niya. Rap-rap ka diha o niya. Nga na ay muhang... Okay na tayo Engineer Royce. So ka na mga katrupa no? Either, ingo pa sa mga uploader ana, posible na kalango ni sa droga katrupang Jovet o baka na pass mo. So may nahibo aning maong individual mga kaingsunan. Nga na mismo naligo aning... kwan kining sapa.
1: Mm-hmm.
0: Mga lisod kay katropang Jobet ug nakahimuon kung normal ba siya o dili nya mabidyuhan in taon ka matrending kag pinaabtik mga katropa nang lisod kay wayso nang karong panahona ay good og pa bantang-bantang diha nga nakahimong eksina kana mo eksina bitaw ka sa public places katropang Jobet kumbaga ider mo palit ka nya nasuko ka mabidyuhan ka o pare atong dribanda sa may Uyanggurin no. Ang isa ka individual nga nag-away lang sila sa parking katropang Jobet. Nya ilang ipang ilang gidabudabuhan og ano ang ilang matagsakyanan. Ya kada bitaw mga netizen nga mga maritis katropa nagpahipi lang apan nag-video. Nya didto mismo gi-upload, pag-upload adya na ka musikat mga kaigsunan. Lisod, no same atong si Mother, di ba? Katong si Mother ba, katong sa PUJ. Ay nga na, kamo sa iya sa kasuko.
1: Kana bitaw magbasa-basa lang upload.
0: Same pud ani, ikaw pud. Basa-basa buka unsay gihimo ni buda either nag-comedia ra ka diha or langok jud ka diha. Nga na ni ang wala biyay kwan mga kaigsunan. Walay kumbaga kanang guidelines ang Facebook nga iya pang huna-hunaon before ka mag-post. Diba? O iya dang basahon sa iyong posting. I-post pa man nila din na i-review. Inyawa na, nisikat na ka mga kaisunan. May mag kanang kuan na, kanang entrance na sa sakinan
1: okay.
0: Or sa
1: okay,
0: mga
1: ano
0: na i-check sa aka. Kana, i-post man ka. Pag nanay mo reklamo, di pa kayo pick down.
1: Muna nga, dili ito magpataka og himo mga katropa. Pwede na ito ikaguba or sa tuang isig katao. Kita po isip pa digital citizen po sa uban. Dili po ito basta-basta mag-video o mag-post na pwedeng ikaguba po sa ubang tao.
0: Nay, nindot nga balita katropa nga Jobeto. Ang UK, United Kingdom, Britain, mga kaisunan, nagplano nga doon na sila himo ang default midnight social media curfew. Para sa 16 and 17 years
1: old. Ninilig ka tropang Diyas. Kumbaga, may tabo ba ana? tanan nga nag-edad ana katropang just ilaha mga social media mag-turn off dayon or dili mag-run properly.
0: Okay na ta i-generalize anang ato ang trending ko. Ang Britain introduced nila kining default overnight curfew sa social media apps for 16 and 17 year olds. Ingon silang gobyerno, dugang ning restriction alang sa mga teenagers. Labot na sa kining plano sa katropang jobit nga iban sa kining social media. Pero kani karon ilang himo una overnight curfew. Posible katropang jobit nga sa intero gabi itingali iban ang makita man dito. Katropang jobit kasi tigamitan ani nga mga 16 and 17 years old nga mga minors.
1: Paano man kasi
0: na mas nakahitid. Masubay nila tingali di ka kakunik. I don't know kung sa Pilipinas kung implement ni mga kaigsunan basig alanganin pod ang uban ani kay sa Pilipinas baya katropa kung dunay mga implementa madlok ang ano kining mga magbabalaod kay base hindi nakadaog iba kung dunay mga himuang ordinansa o baka balaod unya sa kita nila nga makaapekto silang buto di nila ipasa di nila i-urgent mga katropa, da mismo sa Kongreso, Senado o baka sa Kamara. Last day, strategy 4 na mga kaigsunan sa tuaga pa nag-uban-uban. No? Medyo pigado itong oras, katropa ng Jubit, Mam Karina, TCL, good morning sa Power Duo.
1: Grabe, ganaan lagi ko sa Power Duo.
0: Mula niya mga duo, nga wag ko'y power, ma'am. Gandang Jubit. Lima ka na. Gandang Jubit. Bundak na lagi ni katropang Jubit. Di nila pinanindot.
1: Gandang Miss Jubit.
0: Ana dai pa basa.
1: Ana kanang nang miss gid ka tropa ng class.
0: Miss no kanang misutoy nga na. Miss Jovet o sa mga katropa. Or, salamat kayo Ma'am Karina TCL. Moralize siya gining ko na flat screen.
1: Ganun, kanang brand TV. Katropang Jazz ba. Nga kanabi taw nga mga ano brand nga mabasahan na to. Makita na to kanunay. Karina TCL.
0: TCL.
1: Ha? Nabitaw na, no?
0: Lahit mo ito. Lahit mo ito na produkto. Lahit mo ito. Kanang sa kining...
1: TLC.
0: Diwi, kanang ECS.
1: Ay, ECS. Lahit mo na ito.
0: Yeah, yan yeah, yeah, yeah, ng... Balik kini sa mabutika. Nationwide. ECL. Alas 10:35. Sentro. Ato ang programa ka Sentro. Gipalihan kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang katropang Jobit sa
1: Xanthone Plus Gold, Xanthone Vitamin C at ang Xanthone Plus Coffee Mix, Xanthone Gold Coffee Mix, mga katropa, Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, Xanthone Herbal Oil, ang ato ang Clear Skin Herbal Soap, mga katropa, and of course, ang atong Vision X Plus.
0: Katropa Mubanos, ang programang Rated PG nyo magkaoban.
1: DJ Sexy. Nagkahinay.
0: Oh, nagkahimsog na ba siya? Kaysa mga plano sa mga pang-UK. Bitaw, inyong kaupang katropa sa pagkapiling musika. Kutub na alas 12, August alas 12 katropa. Ang XFM News Nationwide. Ito magkauban, XFM Mega Manila. Alas 2, unyang hapon, usab. Ang mapadayon sa Day 6 sa impeachment trial ni VP Sara. Nabagal kita sa itong engineer Royce Arrieta, katropa sa ngalan sa Kedibuk Aga Puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
1: Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini inyong katropa ubus nga alagad sa kahanginan, katropang Juvet Espanyol.
0: Katropa ga Jasper Magonsa sa programa ga Sentro, kamatuoran ang sandigan. Sentro. Oras katropa, alas 10:35 na sa buntag.
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: XFM.
4: Kaklarik sana.
7: Exciting!
8: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
9: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
10: Are you looking for graphics?
7: Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
10: M2C Graphics Davao.
11: Send money abroad quickly and easily with Edlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Mlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Mlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
13: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
14: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
15: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron maless ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
9: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
14: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: Puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala mao di ay ang imong gipangita.
16: Kaklarek sana.
1: Exciting.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
16: Kaklarek, Anna!
17: Exciting!
16: Exciting!

0: 90.1 XFL Davao Katropa Digital. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. So, Mayong Buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong Buntag, especially here in Davao City. Hello mga katropa, good morning. Kamusta yung kabuntagon? Kamusta ang atong maanindot nga kabuntagon? Ni mataba ka nga malipayon? Ni mataba ka nga way gibati ng mga sakit? Ni mataba ka nga wa ka naguol? Kay happy imuhang pagkatulog katropa. Shout out, shout out sa mga in love karong oras sa mga katropa. Good morning sa mga gipalangga diyan. Good morning sa mga wala side gipangga. Mga katropa, adlong Miyerkules. Yes, mga katropa, adlong Miyerkules, July 15, 2026. Dalira jud kayo ang adlong. Miyerkules naman di ay. Ang pangutay na gipangga ba kaniya? Mga katropa, uban-uban kita sa pabila ka oras karong buntaga. Ako niyo magkaubay na sa si Ugsui. May lain mga katropa, DJ Sexy Sassy. And welcome sa itong programa
1: Rated PG.
0: Mayong buntag sa mga katropa na tadihan nga nakatune in na sila mga radyo. Ayan sa mga gustong mo song request diha. And mo greet sila mga love ones, mga katropa, ang atong hotline 0969-333-0537. And mga katropa, pwede kayo mong mo comment sub sa ito ang Facebook. We are live ngayon mga katropa, no? At ay at XFM Davao Katropa Digital. Sa mga nangliili na diha sa itong kagwapa, no? Hello, good morning. Good morning, good morning. Maayong pagpaminaw. Maayong pag-tanaw. Katropa, alas 10:49 sa kabuntagon. Ang oras mga katropa, hatod ka nato sa Turbo. Nakulangan ka ba sa performance? Ako na ko, dali na ta sa siguradong di makulangan. Huwag di maalang-alang si Mrs. Turbo mga katropa, dietary supplement for men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika nga dool sa inyong mga lugar. Alright mga katropa, just feel the moment. Just relax mga katropa while nagpapaminaw sa ito ang mga anindutang mga sunat. Mga katropa, mabalik pa nga itong programa ay
1: Rated PG.
0: Hindi lamang sa 89.1 XFM Davao Katropa Digital.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galorio, taga na pong Tarandabaw, Diloro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So, kapag ihi, doon po tulog. Ay, gabi yung hindi ko matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Perting lamian na tulog na kayo ko. Sa kong ihi, okay na kayo. Garo na kong kreatin, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kong ipanulti ka rin. Sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ulog ko sa history. Hindi mo kayo matabang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa tong kape kapag karakong ulcer. Naging una po, sulayan ako kunog inom ang Santin Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gato para akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santin Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santin Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santin Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santin Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man dyan ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI tagana.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog ako sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
9: Maayo panguban, nakamalita apan kita nakadilatara.
10: Baklarex sana.
11: Exciting.
12: Rated PG.

0: oras sa Pilipinas, alas 11:15 sa Kabuntagoy. Mga katropa, ang oras atod ka na ito sa Santo na Vitamin C. May dunay spirulina nga puro sa vitamin A. O 10 times na mas daghan ng vitamina kaysa karot. Dagong tabang, aron mo nindot o muklaro imong pananaw. Santo na Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Good morning! While the lights are... Welcome back mga katropan! Welcome back sa itong programa eh.
1: Rated PG!
0: And welcome back sa mga gibalikan! Sa naol na gibalikan? Deserve bang balikan? Not all the time mga katropan no deserve ang balikan. Depende sa sitwasyon. Pero ang toxic na gini kayo mga katropan, ano magbalik-balik pa may? Except lang siguro kung ikaw magsanto na coffee mix. Magbalik-balik gid ka mga katropa. Kung ikaw makatila og lami gani mga katropa, balik-balikan gyoy. Diba? Basta lami gani, balik-balikan. Like for example, nagkaon ka sa karindiriya. Kung ganahan ka sa foods, ganahan ka sa timplada sa ilang mga pagkaon, magbalik-balik man gyud ka. Diba? Ingon ana ra na siya. Sana all magbalik-balik ingon pa si Greg. Ana gina siya Greg's basta makatilaw ganig lami balik-balikan. Nakatropa sulay ang aton Santo and Plus Coffee Mix. Aduna kini mangoes tea na malunggay ribs og soya beans. Mapalit rin mga katropa sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar. Santo and Plus Coffee Mix, perfect sa mga coffee lover. Ngayon pa si Kuya Lodge sa Murag X DJ Balikan. Dilipod ta ng higayon katropang Lodge. Balikan ang mga ex. Okay, kung humana, humana. Wa na'y balik-balikan. Ilabi na gid kung puro kasakit na lang yun. Ang balik-balikan man. Except lang kung giganahan. Lagi na mga katropa, basta ka na ganing ma-in-love gani ka sa katao. Bisan pa man, kapila ka niya ginabinuangan. Bisa kapila ka niya ginasulod sa bulsa, no? Rungod kay in love kay kasayaha. Balik-balikan gyan. Pero kung ikaw gani mo explore pagod mga katropa ka na ganing kanang mugawas ka sa ingon anak nga sitwasyon. Tapos ma-realize din mo mga katropa, la. Ingon ani day ni. Charot. Ingon ani day ni. Nung grabe man ako ka, ano sa iya ha? Uy. Anong na in love mong ko sa iya? Tapos gilod-load na ka. Gingil-ngiga na ka sa imuhang pagka

0: Cheers ang Ambog family. Shout out hello mga katropa, hopefully anamon sa maing panglawas. Hopefully healthy. Way ginabati ng mga sakit. I'm Martin of Varys. Good morning. Good morning, Dan Share. Shout out rin na side Vicente Hospital Midsaya. Ayan, shout out sa mga Gonzales family, sa Marilene family, sa may Midsaya area. Di na ko or di na ko makadungog anang gugma sasi. Sana all na manhid na ikaw. Nagsawa na ba ka anang lami? Shout out DJ from Cebu City. Hello. Shout out sa mga tanang Kabisayaan. Kabisayaan. Bisayaan. Hello sa mga Bisaya, dan mga Bisaya, ganyan mga katropa, mga guwapag, mga guwapo, gear na. Shout out sa mga katropa nato, no? Usually daw sa mga taga Cebu, mga loyal. Di ka sure. Hi Jay, good morning. Mayang pagpaminaw sa itong mga katropa, no? Hilabi sa tuang sa tuang mga lives this morning, sa tuang Facebook live and also sa tuang TikTok live. Ayan sa mga katropa na ito nakatune in. So I load ya, way mga data nga pang views sa itong kagwapa. Mga katropa, pwede ka mong mupadangan sa tuang hotline sa 0969-333-0537. Again mga katropa, 0969-333-0537. Mayong pagpaniud to daw sa mga naniud to na. Kasayo ba maniud to? Ay, lunch naman di ay. Oh, murag din nang makaingon ka bang ay? Mukhaon pa di ay?
1: Pinawa!
0: Mukhaon pa di ay? Abi kog diet ang all.
2: Isi, isi.
0: Mga katropa, alas 11:21 sa Kaultuhon. Ang oras hatod ka nato sa Santo de Vitamin C. Mga katropa, doon ay spirulina nga puno sa vitamin A. Mag 10 times sa mas daghan ng vitamina kaysa karot. Dakong tabang aramunindot o muklaro imong pananaw. Santo de Vitamin C. The alkaline vitamin C. Mga katropa, stay put in standby for a song request and a shout out sa itong pagbalik mga katropa. Dini lang sa 89.1 XFM Davao Katropa Digital.

0: Time Check brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Light up efficiently. Swap out old incandescent bulbs for energy-efficient LED ones. Brighten up your space while reducing energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: Nak, merienda time na.
4: Wow!
3: Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok, ug humok.
5: Tinuod na ura, lamig yun ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake sa imong birthday ura. Sa Dian Bake Shop yun nato na ginakuha.
3: Paborito yun na ako na ma, mga pan o cake sa Dian Bake Shop.
6: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan, o Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
7: X.
8: X.
7: F. M.
8: X. F. M.
9: Taklarik sana!
10: Exciting!
11: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
12: M2C Graphics Davao.
13: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
14: Unsa din ang Craft Gold ba?
13: Ay, ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Craft Gold gamiton pang seed treatment sa humay og mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
14: Ang Craft Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Craft Gold na ta.
15: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
16: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng na ay magbago.
17: Kaklarek sana!
10: Exciting!
18: Rated PG.

0: lang sa Pilipinas, alas 11.37 na sa kauduhoy. Nagkatropa ang oras, hatod ka nato sa Turbo. Nagkatropa, nakulangan ka ba sa performance? Dari na ta sa siguradong di makulangan o di maalang-alang si Mrs. Turbo mga katropa, dietary supplement for men, mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Alright! You're so beautiful! Ay, na thank you so much naman sa nag-dedicate nito, no? Pero sa akin. Anyways, magandang umaga. Ayan, good morning sa mga katropa na to diya sa my city, tinutuan. Always jud nga present. Present. Never absent. Hello to my mother. Hello. Hello, hello, hi. Kamusta ang atuang celebration last night? Kamusta inyo ang panahon niya katropa? And dari sa Davao City, which is ni bundak jud ang kusog nga ulan kagabi ang mga katropa. O nang lamin jud kayo ang itikongkong. Kaya binagod ko ikaw na kay kahalog. Di ba may nasa oba niya sa halog-halog lagun lang. Unlan lay halog-halugon. Hello, shout out to Reynold Wison. And shout out diha sa may bagger libungan. Ayan, mayong pagpaminaw no sa mga Wison family. And of course, hello, hi. Okay, John. Kay John Ricks. Ay, DJ, pa-shoutout naman po. Nanood ako sa live mo. Ang ganda mo pala. Thank you so much. Thank you so much sa pag-compliment ka, tropa. Ay, ganahan man kay ko anyway.
1: Easy.
0: Alright, mga katropa, nga itong hotline 0969-333-0537. Ayan na, nga ito ang mga katropa rin sa ito ang text line. Ayan na, maayong pagpaminaw. Ayan, from 458. Hi DJ, good morning. I will never be with you. Hi DJ, good morning. You're beautiful. Naminaw daw siya sa tuwa mga katropa. Ano siya? Good morning, Sassy. Naminaw jud ko kanunay sa inyong programa from Maa People's Village, Davao City. Uy, thank you. Yan, shout out sa mga sa mga katropa na to diya sa may maano. Sa mga maaniyag. Mayong pagpaminaw. Yan, labi na sa mga katropa na to diyan. Nga busy kayo silang mga preparasyon para silang paniudto. O sa mga katropa na to diyan, nga naguna-una pa kung unsa na po nilahang paniudtohon. Shoutout po sa mga katropa nga naka-break time karong mga orasa. Sa mga nagharay-haray. Kaya nagkatulugan na gugay ka mga katropa pero kailangan nimo mabangon. Napakay-balikan. Balikan ng mga trabaho. Yan, shoutout sa itong mga drivers. Sa itong mga sweet lovers. Yan, sa mga guwapa-guwapo na itong mga driver. Tanaw sa dalan ha, dili sa dughan.
2: Pinawa!
0: Taraw nga na, call. Ayan, shoutout sa itong mga taxi driver. Habal-habal driver. Sa itong mga jeepney driver. Sa tanang driver. Driver sa gabi. Driver sa buntag. Basta kay driver, mga katropa. Kus hawag ka, imugunit ang manobela. Shoutout ko sa Davao Buhangin. Hi, brave woman. Hello po. Taga-Buhangin day si Madam. Yan, shout out sa itong mga katropa, no? Labi na sa mga naka-tune in. Diyan sa may Buhangin, Davao. Ayan, sa mga katropa na ito. Hi, Ma'am Juvie. Oh, shout out kay Ma'am Juvie. Busy-busy po kaayo. Oh, shoutout sa ato mga katropa no nga naniudto na daw. Oh! Ano ba hungit-hungit diha mga katropa, magpakabusog ka. Magpakabusog ka. Ingon sila mga katropa, kaon, bulahan o biyaan. Kusgan. Taga-asa gani ka DJ? Sa puso mo. Puso pa ba na?
1: Pinawa!
0: Murag din naman kayo siya ano eh. Manindog naman akong balahibo eh. Kaya ingon-anak ang mga linya mga katropa pa. Kaya nang for example ka na ganing mag sweet lines mga katropa. Pinako ganahan. Mga ba ni ginaingon lang mga katropa nga sign of aging?
1: Pinawa!
0: Sign of aging kanang di nakaganahan sa mga kanang mga linya sa mga ilabi na gid sa mga kalalakihan nga kusog kay maghatag og mga mula mohapak og mga words nga kanaganing pambulatik mga katropa. Og na ako ay madunggan na mga magingon anang na mga linya mga tropa, murag manindog akong balahibo. Murag din ako ganahan maminaw. Anyways, hindi naman ito ng mga katropa. Na-enjoy tao nga hilig sila. Magingon anak na mga tanan na mga kuan i-relate sa gugma. Ihugot-hugot na yun. Anang mga ingon anak good.
1: Pinawa!
0: Gusto kayo mauna to. Ay, bayat ti ka DJ kay Chubby ka ay ka. Bibo ka ayo ka. Huy! Kulbaan.
1: Pinawa!
0: Kulbaan man tano eh. Anyways mga tropa, 11:44 in the high noon. Alas 11:44 na sa kaltuhan. Ang oras mga katropa, hatod ka na to sa vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan ng vitamina kaysa carrot. Dahong tabang aron mo nindoid. O ga, buklaro imong pananaw. Sandyan vitamin C mga katropa. The Alkaline Vitamin C. Mga katropa, stay put in standby. Ay maghawa diya sa imuang lingkunan. Ay maghawa diya sa inyong posisyon. Kung sa inyong posisyon diha. Tikong-kong baka diha. La posisyon lang diha, katropa. Kaya mabalik pa nga itong programa.
2: Rated PG.
0: Dini lang mga katropa sa 89.1. XFM Davao. Katropa Digital.

0: sa Pilipinas, alas 11:55 na sa Kabuntagon or sa Kautohon. 11:55 in Dainoy. Mga katropang oras, hatod ka na to sa Vision Explores. Vision Explores, gituyo paghimo alang sa mata. Ado na epektibong potent, antioxidant, sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayain na makabaton o glaucoma, katarata, feridium o uban pang sakit sa mata. Vision Explores, mapalit sa mga butika. Welcome back mga katropa sa itong programa.
1: Rated PG.
0: And shout out sa mga katropa na tulihan. Nga ka na nga. Ayunta nga morag lami na dyan i-relapse. Grabe ka, nindutan sa mga music.
2: Pinawa!
0: Makauna-una ito sa mga kautangan. Ayong pagpaminaw sa itong mga katropa na labi sa mga nasa mga stores, nasa mga karinderiya this time. All this time. Makinumdum ka nga nung nahitabo man to eh. Kabalo ka mga katropa ka na usahay ganino. Kanang bisag gisi kita sa itong ginabuhat ba. Tapos naay mo sulod sa itong huna-huna pinakalit mga katropa. Kanang makaayon ko halo oy ulawa oy nga nung nahitabo man to. Tapos kanang murag di ka makatuo. Like for example mga katropa ka nang gikilig ka. Nga kanang busy kay kasi imong ginabuhat mga katropa for example nang labakan. Mugas kag plato unsa imong ginabuhat diha. Tapos na kay mahinumduman mga katropa. Mahinumduman nga mapakatawa mo pakatawa sa imuha. Ingon sila nag-joke daw imuhang uto.
2: Pinawa!
0: Daw ay mga katropa makahimuot jud ka oi. Hilabi na gud kung ikaw in love ka. Hilabi na gud kung ikaw gi-update kaniya nga. Kaoy na ha. Ayaw pagpagutom. Miniwan para batika. Stay.
2: Pinawa!
0: Shout out Jimut Jimut TV Mut taas naman.
2: Pinawa!
0: Shout out GM or Jimut TV vlog ng Santa Cruz, Laguna. Hello, maayong pagpaminaw diha no sa mga taga Laguna. Maayong pagtanaw. Maayong pagli-li diha sa tong kagwapa. Ginali-li mang yun no. Nagpahipi-hipi ragin mo diha bang. Anyways, mga katropa, 11:58 in the high noon. Wala kita igong oras, mga katropa. Saan kay ang oras? Wala may time sa tuwag, no?
2: Pinawa!
0: Sa daw. Saan ang oras, mga katropa? Kanang ginagukod man ta, mga katropa, oy. Bye-bye na lang ta, oy. Mga katropa, dagang salamat sa yung pag-uban-uban sa pipila ka oras. Siyempre para sa itong programa.
3: Rated PG.
0: Thank you so much sa itong mga bagong followers. Yan sa itong mga katropa, dagang kanaminaw. Dagang kayong salamat mga katropa. I love you ng marami. Siyempre, huwag manasad mga katropa. Same station, same program, at the same DJ. Sa ngalan sa itong station manager by Jasper Magonsha o sa itong kaubahan din sa XFM Davao o sa itong master control by Royce. Thank you so much. Mga katropa, kini si Sexy Sassy nga nag-ingon, amping kanunay. Halong kanunay. Kaya kinabuhin mga katropa, puno giyod sa pagsulay. Bye-bye. Maing pagpaniudo.

0: It's 12 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
2: Ang mga paunang headlines, sinatid po sa atin katropa na Santon Gold Coffee Mix. Senator Marcoleta, inilipat na sa Quezon City Jail. Senador, nakalakad na muli matapos pong ma-clear sa pneumonia at iba pang sakit.
3: Dating Congressman Mike Defensor at dalawa pang kapwa akusado sa plunder case ni Senador Marcoleta naghain ng not guilty plea sa Sandigan Bayan.
2: House prosecution tinanggi pong naduwag sa pagharap kay Zulaika Lopez bilang testigo sa impeachment trial.
3: BIR tax records ni VP Sara Duterte pagpapasyahan kung ipapasumpinan ng impeachment court ngayong araw.
2: NBI iniimbestigahan ang mga irregularities sa 2019 SEA Games project.
3: Pangulong Marcos Jr. ipinapabilis ang Balog-Balog Project Phase 2 sa Tarlac.
2: Palitang regional naman, mga katropa, boyfriend nagbanta ng pananaksak at pagpapasabog sa eskwelahan ng kanyang girlfriend matapos ang alita nito sa mga kaklase.
3: Sa balitang international, US naglunsad muli ng airstrike sa naval blockade laban sa Iran.
2: Balitang showbiz, legal counsel ibinunyag na walang naging problema sa prenuptial agreement ni Bea at Vincent Ko.
3: Sa balitang sports, Salas Pilipinas men sisimulan ang CV Cup campaign laban sa Cambodia.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, mapanahalian na po tayo ngayon ng Miyerkules, July 15, Payday 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo napapahinggan sa kapang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
3: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
3: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa detalye na ng balitaan katropa, inilipat na po si Senador Dante Marcoleta sa Quezon City Jail Male Dormitory dyan sa Payatas. Matapos ipag-utos ng Sandigan Bayan 3rd Division, batay sa pagsusuri ng Philippine General Hospital, wala ng medical conditions si Marcoleta na nangangailangan ng pananatili sa ospital. Kaya't maaari na po siyang manatili sa facility ng Bureau of Jail Management and Penology habang dinidinig ang kanyang kaso. Ayon kay PGH Director Dr. Gerardo Legazpi, maaari na po na ligtas na rin na sumailalim ang senador sa paglilitis. Itinakda naman ng Sandigan Bayan ang pre-trial ng kasong plunder ni Marcoleta sa August 10, kung saan sinabi ng prosekusyon na maghahain sila ng 11 hanggang 13 na mga testigo. Matatandang naaresto si Marcoleta kaugnay ng non-bailable plunder case dahil sa muna'y hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign donation.
1: XFM News Nationwide.
3: Good news para kay detained Senador Rodante Marcoleta matapos siyang maklear sa pneumonia at iba pang karamdaman. Ayon sa ulat, nakakalakad na si Marcoleta ng mag-isa matapos siyang masuri ng mga doktor sa Philippine General Hospital o PGH. Nauna nang namataan si Marcoleta na gumagamit ng wheelchair habang sumasailalim sa kanyang pagpapagamot at mga pagdilig sa korte.
1: News. News Nationwide.
2: Nagpasok po ng not guilty plea si na dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng si Joseph Espiritu at Aristotle Biray sa kanilang arraignment sa kasong plunder dyan sa Sandigan Bayan, 3rd Division. Now narito mga katropa, binawi na Defensor at Espiritu ang kanilang motion to quash information habang walang inihain na kaparehong motion si Biray. Kaya itituloy ng hukuman ang arraignment ng tatlong akusado. Samantala, si Senador Dante Marcoleta ay hindi pa na-arraign o nababasahan po ng sakdal. Ito'y dahil nakabinbin pa rin ang kanyang motion to quash o kahilingang ibasura ang kasong plunder na inihain laban sa kanya. Itinakda na rin ang Sandigan Bayan ang susunod na pagdinig sa kaso matapos ang pagpasok ng plea ng tatlong akusado.
1: XFM News Nationwide.
3: Itinanggi ng House Prosecution Panel na

0: eksekusyon. Sinabi ni Kapuna na may posibilidad na maging unnecessary, redundant at surplus o paulit-ulit na lang ang testimonya ni Lopez matapos ang naging testimonya ng unang naging dalawang kinatawan ng NBI. Kasama rin sa hindi na iniyaharap bilang testigo si House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello sa nagpapatuloy na impeachment trial.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Samantala, tatalakayin po ngayong araw ng Senate Impeachment Court, katropa, yung kung pagbibigyan po ang hiling ng House Prosecution na ipasabpina ang Bureau of Internal Revenue box na naglalaman ng mga tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister na si Attorney Manasseh Scarpio. Maghahain muna ng kanilang oral arguments ang prosecution at defense kaugnay ng motion bago magpasya ang impeachment court. Ayon kay Presiding Officer Francis Escudero, magkokokos muna ang mga senator judges matapos po ang presentation na magkabi ng panig bago bumoto sa kahilingan. Sa ilalim ng tinakdang patakaran, may tig 15 minuto ang prosecution at defense para sa nilang oral arguments at tig 10 minuto naman para sa rebuttal bago pagdesisyonan ng impeachment court ang motion.
1: XFM News Nationwide.
0: Inaasahang bibilis na ang takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa mga susunod na araw at linggo. Ayon kay Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chiz Escudero, sinabi ni Escudero na normal lamang ang mabagal na pagsisimula ng paglilitis dahil nangangapa pa at nag-aadya sa mga abogado ng prosecution at depensa sa proseso ng impeachment trial. Paliwanag pa niya, inaasahang mas magiging mabilis na ang pag-uusad ng mga pagdinig habang tumatagal ang paglilitis. Sa takbo ng pag-usig sa kaso ni VP Sara, nakakapag-presinta na pa lamang ng dalawang testigo mula sa National Bureau of Investigation ang prosekusyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinisiyasat na po ng National Bureau of Investigation ang mga irregularidad sa paggamit naman ng pondo para sa sports complex dyan sa New Clark City, Tarlac, na itinayo para sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may impormasyon silang tinanggap na may bilyon-bilyong pisong pondo na inilaan sa proyekto kung saan hanggang ngayon ay hindi pa rin naliliquidate. Kasama rin sa sinisilip ng NBI ang aligasyon na may isa pong pribadong kumpanya na nakatanggap ng tinatayang 10 billion pesos para sa project kahit wala umanong isinagawang public bidding at dumaan lamang sa congressional insertions. Bukod dito, yung sinabi ni Matibag na muli ring re-repasuhin ng ahensya ang controversial na paggastos para sa SEA Games cauldron bilang bahagi ng kanilang investigasyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Formal nang tinapos ng National Bureau of Investigation o NBI ang investigasyon sa pagkamatay sa pagkalunod ng dalawang Ateneo de Manila University student athletes sa isang team building activity sa Dipaculao, Aurora noong nakaraang buwan. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, na ihain na ng ahensya sa Department of Justice o DOJ ang rekomendasyong magsampa ng mga kaukulang kaso laban kay dating Ateneo men's basketball coach Stubb Baldwin at 11 iba pa batay sa mga ebidensyang nakalap. Gitni Matibag, natapos na ang papel ng NBI at nasa DOJ na ang pagpapasya kung may sapat na batayan upang ituloy ang pagsasampa ng kaso. Anya, handa pa rin namang tumulong ang NBI kung kakailanganin. Samantala, sinabi ng DOJ na pinagsama na nito ang mga rekomendasyon ng NBI at ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG.
1: XFM News Nationwide.
2: Ang Commission on Elections sinikayat po ang local at international observer sa kauna-unahang Bangsamoro election. Tatlo pa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Itinok na Commission on Elections o COMELEC ang mga lokal at international na tagamasid na batayan ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections na gaganapin sa September 14 upang matiyak ang pagiging patas, maayos at kapanipaniwalang halalan. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, bukas ang komisyon sa partisipasyon ng iba't ibang grupo at stakeholder upang makatulong sa pagpapanatili ng transparency at integridad ng proseso ng botohan. Sinabi ni Garcia na mahalaga ang presensya ng mga independent observer upang mapalakas ang tiwala ng publiko sa unang parliamentary elections sa Bagsaboro. Patuloy naman ang COMELEC sa paghahanda para sa halalan kabilang ang mga hakbang para matiyak ang kahandaan ng sistema at mga mekanismong gagamitin sa araw ng botohan. Para sa kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako, si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Senador Kiko Pangilinan, paimbestigahan ang kahandaan ng gobyerno sa El Nino. Narito ang report. Paiimbestigahan ni Senador Francis Kiko Pangilinan ang kahandaan ng pamahalaan sa inaasahang epekto ng El Nino matapos siyang maghain ng Senate Resolution No. 515. Layunin ng resolusyon na alamin kung sapat ang paghahanda ng Department of Agriculture, National Irrigation Administration, Philippine Crop Insurance Corporation, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at iba pang kaugnay na ahensya sa pagbibigay ng maagap na tulong sa mga magsasaka at mangingisda. Ayon sa senador, mahalagang makapaghanda ang pamahalaan bago pa lumala ang epekto ng El Nino upang maprotektahan ang produksyon ng pagkain, supply ng tubig at kabuhayan ng milyon-milyon Pilipino. Batay sa pagtataya ng pag-asa, maaaring magpatuloy ang malakas na El Nino mula Agosto ngayong taon hanggang sa unang quarter ng 2027. Nagbabala rin ang Department of Agriculture na maaari itong magdulot ng malaking pagbaba sa produksyon ng palay at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, ang Pangulong Marcos ay pinapabilis po yung Balog-Balog Project Phase 2 dyan sa Tarlac, mga katropa. Para sa detalye, katropa natin sa balita, Deody Guzman, XFM Mega Manila.
4: Pinatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Irrigation Administration na pabilisin ang konstruksyon ng Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2 sa Tarlac. Nagkakahalaga ang proyekto na mahigit 20 billion pesos. Layo rin itong agad na mapakinabangan ng mga magsasaka sa Central Luzon ang karagdagang supply ng tubig para sa kanilang mga sakahan. Kapag natapos ang nasabing proyekto, ay inaasahan makapagbibigay ito ng patubig sa mahigit 34,000 hektarya ng sakahan at makatutulong sa mahigit 21,000 magsasaka. Inaasahan din na makalilikha ang proyekto ng mahigit 43 megawatts ng renewable energy para sa mga lalawigan sa Central Luzon. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Itinatag ng Department of Justice ang isang maritime law unit na magsisilbing pangunahing sentro ng legal information at expertise kaugnay ng 2016 Arbitral Award at Batas sa Karagatan. Ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida, layunin ng bagong unit na mapanatili at mapalakas ang pagpapatupad ng arbitral ruling na nagpatibay sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at nagsilbing single repository ng legal na kaalaman sa usaping pandagat. Sinabi rin ni Vida na hindi sapat ang pagkapanalo sa arbitral ruling dahil kinakailangan pa rin ipaglaban ng bansa ang mga karapatan nito, lalo na para sa maprotektahan ang mga mangingisdang Pilipino at ang susunod na henerasyon. Samantala, iginit ni Solicitor General Darlene Berberabe na sama-samang responsibilidad ng lahat ng institusyon ang pangangalaga sa West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide.
2: Muling isinulong sa Senado ang panukalang West Philippine Sea Education Act para labanan po ang pagkalat pa rin ng mali impormasyon tungkol sa teritoryo ng Pilipinas. Inihaing muli ni Senator Erwin Tulpo ang panukala kasabay ng paggunita sa 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award na pumabor sa Pilipinas. Layunin po ng panukala, mga katropa, na isama ang tamang kaalaman tungkol sa West Philippine Sea sa mga programang pang-edukasyon ng bansa. Inatasan din ito ang Department of Education na magsagawa ng pagsasanay para po sa mga guro at instructors para matiyak ang wasto at makabulang pagtuturo tungkol sa West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide.
5: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:16 sa XFM News Nationwide. Live po tayo sa iba pang XFM station sa inyong lugar. Sa XFM Davao 89.1, XFM Mati 99.1, at XFM

0: do ng DXMS Radio Bida Cotabato City matapos ang karumaldumal na pagpaslang sa kanilang veteranong radio technician na si Dennis Pido, 56 na taong gulang sa Sultan Kudrat, Maguindanao del Norte. Ayon sa ulat ng pulisya, sakay ng kanyang motorsiklo ang biktima patungo sana sa kanyang duty sa stasyon ng tambangan at barilin ng mga hindi pa matukoy na suspect sa bahagi ng Barangay Limbo kahapon ng hapon, Hulyo 14. Naisugod pa ito sa ospital, ngunit binawian ang buhay matapos magtamo ng 3 tama ng bala. Sa eksklusibong panayam ng XFM Jensan kay DXMS Radio Bida Station Manager Drema Kitayen Bravo, inihayag nitong labis ang kanilang pagkagulat at pighati. Ayon kay Bravo, naging palaisipan sa kanila kung bakit hindi pa nakakarating sa kanyang itinakdang duty si Pido hanggang sa makatanggap sila ng ulat na binaril ito habang nasa daan. Binigyang diin ng manager na hindi nila matanggap ang brutal na sinapit ng biktima dahil sa loob ng 32 taon itong tapat na paglilingkod sa kumpanya ay kilala itong silent worker at walang nakakaaway.
1: Siyempre ginakondena na mo, kiniu kami, nagasagit yun yung justisya. Madawat ang naitabo sa mong kauban. Kay sa pagkabalo, wala man siya nakaaway for more than 32 years sa NDBC and DXMS.
0: Blanco rin ang pamilya sa motibo dahil wala naman itong naibahaging banta sa kanyang buhay. Kaya hindi pa nila masabi sa ngayon kung may kinalaman sa trabaho ang krimen. Gayunpaman, itinuturing pa rin ng pamunuan na ito ay isang direktang pag-atake sa media dahil naganap ang pamamaslang habang papunta sa trabaho ang biktima. Inamin ni Bravo na napakasakit ng pagkawala ni Pido dahil napakahirap maghanap ng technician ngayon, lalo pat napakalaki ng papel na ginagampanan ng mga ito sa operasyon ng isang broadcast station. Sa ngayon, nananawagan si Bravo sa Sultan Kudrat Municipal Police Station para sa mabilis imbestigasyon. Kasabay nito, hinimok niya ang publiko na basagin ang umiiral na culture of silence o ang pananahimik ng mga saksi sa naturang lugar upang magsalita at makipagtulungan sa mga otoridad.
1: Hangyo din ko sa ayahan, matutukan ang insidente. Ang problema manggodaan ikaw, mga Ivan, na manggodigiri ginatawag na culture of silence. Although naghanda ka kita sa krimen, ang mga tao, relaxed, dili mo hatag information, kaya lagi hadlok mabalikan. So, sa community level pa lang, makita na nato on sa yun ang problema when it comes sa pag-resolve sa mga krimen din sa mong lugar. Sa mga tao po sa community, ako ba yung inyong role? Kamu ba yung among ginasaligan? Dili ng atong mga law enforcement agencies. Although ginahimo nila tanan, pero dili ni magmalampuson kung wala po ng inyong cooperation, kung wala po ng inyong mga anting informasyon na makatabang sa paglutas sa kaso.
0: Tiniyak naman ng kumpanya ang pag-abot ng lahat ng kinakailangang tulong para sa pamilyang naiwan ng biktima. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ivan Polonan, XFM News.
2: Police Regional Office, Negros Island Region, bumuuna ng Special Investigation Task Group para sa masusing investigasyon sa pagkamatay ng isang Amerikanong marine biologist. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
3: Special Investigation Task Group ang Police Regional Office Negros Island Region o PRONIR upang magsagawa ng masusing investigasyon sa pagkamatay ng isang dayuhan na umano'y binaril sa loob ng kanyang bahay sa Porok 3, Barangay Adyong, Bayan ng Sibulan, Negros Oriental noong gabi ng Hulyo 12. Kinilala ang biktima na si Kent Edward Carpenter, 73 taong gulang, isang guro at marine biologist mula sa Virginia, USA. Matagal na umano siyang naninirahan sa lugar kasama ang kanyang 34 na taong gulang kinakasama na kinilalang si alias Reyna. Batay sa impormasyong inilabas ng PRONIR, 3 suspect ang pumasok sa bahay ng mga biktima habang nanonood pa sila ng telebisyon. Agad umanong binaril sa ulo ng isa sa mga suspect si Carpenter na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Matapos ang pamamaril, itinali umano ng mga suspect si Reyna at ginahasa na nagtamo rin ng mga sugat at kasalukuyang nasa ospital at nagpapagaling. Tiniyak naman ng PRONIR na tututukan ang investigasyon sa nasabing insidente. Patuloy namang nangangalap ng ebidensya ang mga otoridad upang matukoy at makilala ang mga suspect na nasa likod ng krimen habang inaalam pa rin ang posibleng motibo sa pamamaslang. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Wendell Balinario, XFM News.

0: Naman po katropa, boyfriend nagbanta ng pananaksak at pagpapasabog pa sa eskwelahan ng kanyang girlfriend matapos lang ang alitan nila sa mga kaklase. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
1: Live report. Nagdulot ng pag-alala sa mga magulang at estudyante ang kumalat na mensahe o banta ng isang estudyante tungkol sa umano'y pananaksak at pagbubomba sa loob ng silid-aralan ng kanyang girlfriend. Ayon sa paniyam ng XFM News Team kay Police Lieutenant Colonel Gary Matagay, Chief of Police ng Tugigaraw Component City Police Station, na alarma umanong pamunuan ng eskwelahan matapos silang matanggap ang mensahe. Isa sa tinitignang motibo naman ng otoridad ay may kinalaman sa isang magkasintahan kung saan nagkaroon umano ng alitan at confrontation nitong nakarang Linggo, kung saan naayos na. Ngunit kahapon, nagbanta pa rin ang boyfriend ng dalaga sa kaklase ng kanyang girlfriend na kung saan kanyang sasaksakin at bomombahin ang sinuman na makakalaban ng kanyang girlfriend. Agad naman nagsagawa ng operasyon ang mga otoridad sa loob ng eskwelahan upang alamin kung lehitimo ang banta upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at guro. Ayon pa sa HEPE, wala silang nakitang bomba o anumang pampasabog sa isinagawang inspeksyon. Binigyan din pa ng HEPE na mahirap para sa mga estudyante na makapagpasok ng mapanganib na bagay sa loob ng paaralan. Paliwanag pa niya, mula sa gate ay mahigpit ang inspeksyon kung saan gumagamit sila ng metal detector at tinitiyak na walang dalang armas o anumang pinagbabawal na gamit ang mga pumapasok. Sa ngayon, patuloy pa rin ang monitoring ng Tugigaraw Component City Police Station kasamang pamunuan ng eskwelahan. Nananawagan din ng otoridad sa publiko na huwag magpakalat ng fake news at agad na i-report sa may kinaukunan ang anumang kahinahinalang mensahe o banta. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw, at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JP Saking, XFM News.
2: E-bike driver patay matapos masagasaan ng dump truck na pagmamayari ng Cebu City LGU. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
3: Live report. Patay ang isang 56-anyos na e-bike driver matapos siyang masagasaan ng isang dump truck sa Cipadilla Street, Barangay Mambaling, Cebu City kahapon ng umaga. Kinilalang biktima na si Joel Barcinas, may asawa at residente ng Sitio Alumnos, Barangay Mambaling. Samantalang driver ng dump truck ay si Gilbert Ardiente, 42 anyos, residente ng Sitio Lango, Barangay Sirawa. Ayon sa pulisya, pag-aari umano ng pamalaang lungsod ng Cebu ang naturang dump truck. Batay sa investigasyon ng Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office at sa kuha ng CCTV mula sa isang kalapit na establishmento, magkasalubong ang direksyon ng e-bike at dump truck patungo sa F. Vessel Street ang dump truck, habang patungo naman sa Dulho Fatima ang e-bike. Lumalabas sa investigasyon, napapunta sana ang biktima sa isang klinika para sa medical check-up nang mawalan umano ito ng kontrol sa minamanihong e-bike dahilan upang matumba sa kalsada at mapunta sa likurang gulong ng kasalubong na dump truck. Nagtamo na matinding pinsala sa ulo ang biktima matapos siyang masagasaan. Isinugod pa ang biktima sa Cebu City Medical Center, ngunit idideklara itong dead on arrival. Nasa kusudiya na ngayon ng Traffic Enforcement Unit ang driver ng dump truck at posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
0: At mga katropa, agawan sa tubig na uwi po sa pananaga. Lolo arestado sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM, Santiago.
4: Nahaharap sa kasong kriminal ang isang 78-anyos na senior citizen matapos umanong pagtatagain ng isang 35-anyos na lalaki kasunod ng pagtatalo sa pag-iigib ng tubig sa Barangay San Fermin sa Cagayan City, Isabela. Sa investigasyon ng PNP Cagayan City, nagsimula ang alitan matapos umanong pagsabihan ng suspek ang biktima dahil sa paglipat nito ng timba habang umiigib ng tubig. Nauwi umano sa pananambuno ang dalawa hanggang sa kumuha ng itak ang suspek at tinagawa baga ang biktima sa ulo. Nagawa pang makapunta ng biktima sa pagamutan upang magpagamot habang kusang sumuko naman sa mga pulis ang suspek. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa suspek. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
5: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Katropang Brian, lumabas na ng PAR ang low pressure area na dating Tropical Depression Josie.
2: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, huling namataan ang kalalabas lang na LPA sa 1,670 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon, habang ang dating bagyong Inday naman ay nasa 1,175 kilometers west northwest ng extreme northern Luzon.
0: Ang nasabi po mga LPA sa labas ng PAR ay hindi naman makakaapekto sa lagay ng panahon mga katropa sa bansa ngayong araw.
2: Samantala, patuloy namang nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa kanlurang bahagi ng northern Luzon.
0: At sa Metro Manila, tayo po at iba pang bahagi ng bansa ay inaasahan ang mararanasan bahagyang ulap hanggang mas maulap na kalangitan at may pulupulo rin pag-ulan o yung thunderstorms dahil po sa localized thunderstorm.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.35 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
5: Balitang International.
0: Ang Balitang International, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold. Pwede nyo subukan. Nagpatuloy sa ikapat na magkakasunod na araw ang airstrikes ng Estados Unidos laban po sa Iran kasamay ng muling pagpapatupad ng naval blockade upang pigilan ang pagpasok at paglabas ng mga barko sa mga pantala ng Iran. Ayon sa US Central Command, target ng pinakahuling operasyon ang mga kakayahan ng Iran na ginagamit umano sa pag-atake sa mga commercial ship sa Strait of Hormuz. Samantala, katropa, inianunsyo na ni US President Donald Trump na hindi na niya itutuloy ang planong 20% levy sa mga barkong daraan sa Strait of Hormuz kapalit po ng mas malawak na trade at investment agreement sa Gulf Region.
5: Showbiz News.
6: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Matapos lumutang ang balita sa pag-iisang dibdib ng aktres na si Bea Alonso sa asawa nitong businessman na si Vincent Co, nilinaw ng legal counsel ni Bea na si Attorney Joey Garcia na walang naging problema sa prenuptial agreement ng aktres at ng asawa nito bago ikasal. Ayon kay Garcia, hindi totoo ang mga naunang ulata na nagkaroon umano sila ng alitan, pag-aalinlangan o hindi pagkakasunduan sa nilalaman ng prenup. Niya malaya at kusang loob na nilagdaan ni Bea at Vincent ang kasunduan bago ang kanilang kasalan. Kinumpirma rin ng abogado na ikinasal ang dalawa noong July 13 sa Makati City Hall sa isang seremonyang pinangunahan ni Makati Mayor Nancy Binaya. Samantala, tumanggi na si Garcia na magbigay pa ng karagdagang detalye bilang paggalang sa privacy ng bagong mag-asawa. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
5: Balitang Sports!
0: Ang Balitang Sports, hatid po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mga katropa. Sisimulan po na alas Pilipinas Men ang kampanya nila sa Southeast Asian Volleyball Cup ngayon po araw sa pagtapat sa Cambodia sa Kandon City Arena sa Ilocos Sur. Bitbit ng national team ang halos parehong lineup na sa 2025 FIBB Men's Volleyball World Championships sa pangunan ni Josh Ibanez, Lloyd Josaphat, Louis Ramirez at Vince Lorenzo sa ilalim ni Italian coach Angelino Prigoni. Kasunod po ng laban kontra Cambodia, harapin na alas Pilipinas ang Indonesia sa Friday para sa huling laro sa group stage. Ang top 2 teams sa bawat grupo ang uusad para sa semifinals.
5: News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide, July 15, Wednesday, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila At maaari niyo po kami sundan sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Overa.
2: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
5: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide. XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan, mabiyaan. XFM, katropa mo.
7: XFM, katropa mo.

0: tangi ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw og tuon, unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una kusugay ko minum og kape 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukar na nga akong asilog, gasukasukan ako o kapalpitate na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal, o akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag nitukar ang akong asit. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
6: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisi.
0: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
7: Maayong adlaw mga katropa, welcome. Ano usapan niya itong programa The Secret of Health. Ano yung nasabang inyong health consultant si Jenny Drudan. Sige hapon inyong makauban alang gayod sa paghatudog informasyon. Mahitungod sa pagkabaskog, pagkapiskay sa atuwa gayong mga panglawas, hilabi na sa unsa sa Gihapon atong mahatagan o pagtagad o matuldukan. Kini gayong mga balatian, no? Nining atong panahon ng mga katropa. Welcome ang tanan asa mang kakaroon nga lugar. Tungod kaya live na usab kita karoon na dinis sa Gihapon sa atong number one radio station, XFM Broadcasting Network. Hilabi na, no? Dinis sa atuwa gayong XFM 107.1 Tagum. Kamusta po? No, kamusta tagumen yon sa mga katropa, mga kabayan? Kamusta kamudiha? No, nga din ang tanan na hinaot, no? Nakakauna karon mga katropa, nakapaniod to na. Tungod kay oras na to, Stibuk Pilipinas, alas 12:41 na gayod ang mga katropa. And happy listening, no? Tagumen yos. Pabani ako ninyo mga katropa, nini atong programa. No, sa mga nagapaminaw din na karon, samtang nagakaon or naga, no, si kaso sa ilaha gayong paniud to mga katropa. No? Pwede ka mo muuban sa atong programa. Just text your concern and messages. Lasa ang text line number na 0909-1762844. Husbud ko ha, ito ang text line number 0909-1762844. Huwag ato kayong hatagan o pagtagad, no? Ang inyohang mga gipadalang pangutana. Unya, human kayo sa tuwang health information. Happy listening usab sa mga nagapaminaw karon sa 89.1 XFM Davao, 99.1 XFM Matis City, and 95.9 XFM Jensan, 101.7 XFM Bukidnon, 91.3 XFM San Francisco. Kamusta kamo din ha mga katropa, no? Asa man kakaroon nga lugar, usbon ko may adlaw. O welcome po sa ato ang The Secret of Health. Bagong adlaw, siyempre bagong edisyon ini atong programa. Nga din na maghahatag ka natog inspirasyon. O paglaom, hilabi na kung ikaw aduna gayo balatian din ha. Nga din na dugay na nimong gidala-dala. Ninyo atong programa, The Secret of Health ha. Ato kayong ginahatagan o pagtagad, atong ginatunan ang mga butang. Kadi nabisan unsa pa man dai nga balatian basta na sayod ta kun say hinungdan ni ini pwede gayo di kini makaangkon og kayuhan. Ilabi na kung adunay willingness na ang usa ka tawo nga din nagbalatian mga katropa nga diin adunay disiplina nga pagahimuon. Ubanan dayon nato og mga pamaagi mga modalities no, nga pwede gayong i-apply and natural way o no nga nato mga katropa. Especially ang ato ang mga therapies, nutritional therapies, no? Juicing a therapy, kauban usab ang ato agayong mga guidelines. So, by God's grace and help, pwede kayo magkaangkod o gagayuhan ng mga katropay. Labi na, no? Para kayo na mapugad o malikayan ang mga balatian, tungod kay lagi, prevention is always better than cure. Mao nang kini ato programa, The Secret of Health, ato gayong ginahimay-himay pag-ayo. Kini mga simpleng butang ang mga makatabangan hika nato, okay? So welcome antanan asa mang kakaroon nga lugar and live usap kita ha pinaagi sa atong XFM Facebook page mga katropa. Pwede nyo na i-search sa inyo hagayong matag Facebook apps. No, i-search lamang ang XFM 107.1 Tagum. Makita niyo din ha mga katropa live ang atong programa The Secret of Health. O gani, pwede usap ka mo din ha mo comment if you have concerns and questions. No, regarding sa tuwang panglawas or aduna ka mo'y gusto itimbaya, pwede kaayo mga katropa, ha? And happy viewing, Sir Harold Salang, watching live from New Sambog, New Corilla, Davao del Norte. Kamusta din ha, Sir Harold, no? And welcome sa atong programa, The Secret of Health. Kaoban na iyong mga kaobanan din ha, no? Sa New Corilla, Davao del Norte, mga katropa. Oras alas 12:44 na. Og kining orasa sa gihapon hatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated nga maogay nagpaluyo ni natong programa The Secret of Health kauban ang Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Og hilabi na atong mga produkto Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. Kini atong ultimate trio padayon ang paghatod kaninyo og kaayuhan na mga katropa. Mutaban sa lawas para gayod malikayan ang mga balatian. Ug kung may balatian man, syempre kini ato ang mga produkto, no, mas mutaban sa lawas aron gayod mapasiguli, no, ang pagkahimsog ug pagkapiskay gayod sa panglawas sa mga katropa. No, mas gikinahanglan, no, kung dapat natong hisayran ug atong isipon pirmi mga katropa, if we have health problems, that is the time nga mas nanginahanglan og igong sustansya ang lawas. Mabitaw sa kung atong balikan ang mga sinaunang panahon, tingala ka, no? Kung doon na sila yung mga balatian, wa may nausong ang mga medisina, wa may nausong ang mga pagpanambal sa una. Pero tingala ka, maayo man sila silang mga balatian. No? Tungod ka usas sa pinakasikreto, no? Ang ilhang diet is healthy diet. No? Nya ang ilang mga pagkaon na halos sa mga lagot mon, no? Mga gulay, mga katropa, mga prutas. No? Wadyo taong kayo makita nga mga proseso ng mga pagkaon, labi na sa naunang panahon, o halos gid na mga presko nga mga pagkaon. No? So mao nang ang mga pagtuno sa karon sa atong mga health experts, ilabi na sa atong mga naturopath practitioner, they believe na usa gayud sa pamaagi sa kaayuhan ug matuldukan, no, kining gitawag na tunga balatian, mao ka ng panahon nga diin mas gikinahanglan og sustansya ang lawas. Mao nang pirmi na to ginapahinumdom, gina-advise gani sa mismo natong mga client nga di nagabisita sa Yes to Health Clinic. Matingala sila nga ano, manindok ang daghan magbabawal. No? Adunay mga dietary guidelines tungod kay sa pag-angkon o kaayuhan, usas pinaka-importante kiniga yung pagpili sa mga pagkaon. Mao nang aton gina-advise mga katropa, likay ani, likay ana, pansamantala naman. Di po pasabot nga diin permi na gyud or di na gyud kamong kaon niya na. Okay, wa man tay katungod nga din na dilian na gyud na sila mga katropa. Ang ato lamang is to advise and then ara pud sila kung ilahang sundon labi na sa panahon nga diin na nambal pa mga katropa. But pasabot ba napas panahon sa medikasyon, pansamantala likayan sa gyud ang bawal. Mao nang taon, pila na ta katuig mga katropa nining ato ang serbisyo, no? Labi na mahitungod sa panglawas. Tawon daghan na gayud ang naayo sa ilahang mga balatian, daghan na agdatabangan. Tungod kay usa sa pinakasekreto, kining gitawag datog healthy diet, na? Kini ato ang dietary guidelines. Basta masunod rin na, duwagan din sa ato ang modalities. Pwede gayud makaangkon o kaayuhan ng mga katropa. And speaking of Yes to Health, the Wellness Center, ha? Akong ginapaabot o ginapahinumdum, no, mga katropa? Pila na lamang kaadlaw, naana lang sa 11, no? 11 kaadlaw mga katropa tungod kay ang ato ang Yes to Health Wellness Caravan, no? Nga diin kini pagahimuon karong July 26 din gayud, no, sa Barangay Nuevo Mawab, Davao de Oro. Diha ipahigayon ha ang ato ang Yes to Health Wellness Caravan ng mga katropa. Usbon ko karo gayong July 26. No, kauban nato din ha, no, mga katropa, ang tibok team sa XFM Tagum, gipangunahan ni SM Sir Arnel Cortez. No, and syempre ang Yes to Health Tagum branch usab mga katropa, ang tanang libreng serbisyo among ihatod nga na kaninyo, no, hilabi na atong libreng check-up, libreng konsultasyon. Kung wa mo'y panahon nga din mukaadto sa atong Yes to Health clinic, bisag kamo taga Mawab raman unta, pero kay basig busy kayo or do na bay mga circumstansya nga diin dili, no, maka higayon sa pagbisita sa atong Yes to Health clinic, kami na mismo muadto din sa inyuhang lugar, no, para kamo mismo maka-avail sa tuaga yung mga libreng serbisyo, hilabi na ato ang libreng check-up o consultation, and then libreng dietary guidelines, nutritional therapy, juicing therapy, therahertz therapy, heart counseling. And syempre, aduna pa'y mga pahalipay nga ihatag na kaninyo gikan sa XFM Tagum. Hilabi na nga ito ang libreng bugas. Asa ka na. No, doon natin libreng bugas. Usap mga katropa, hatod ka ninyo sa XFM Tagum. At tangin ninyo na ha, dagan patag mga pasurpresa. Karong gayong July 26, ato agayong paghahimuon nga Yes to Health Wellness Caravan. Dina gayud sa Barangay Nuevo Mawab, Davao de Oro, mga katropa. And sa mga tagamati, no, buot ko sabi pa hinumdom o pahibalo, tungod kay ugma na gayon, no, ang ato ang schedule din ha, mga katropa. Uy, ugma na, no, July 16. Busa sa mga tagamati, no, mga taga Davao Oriental, kita kits tomorrow. No, tungod kay diha ang ato ang schedule for free check-up at consultation. No, dinha gayud sa mismo natong clinic address sa Mati branch mga katropa. Whole day ta din ha, tibok adlaw unya, timani ugma ra pud ang ato ang schedule dinha, only one day. And then the next na pud nga schedule is next month, sunod bulan na pud mga katropa. Manang i-grab na ninyo ang opportunity. No, maghimamata din na personal, ugma gayud mga katropa. Magsugod tag alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Libreng check-up, libreng konsultasyon. No, din na mismo sa atoa gayong Yes to Health Clinic, Mati branch mga katropa. Sa mga panasayod sa ato ang address din ha. Nata sa A Square Building, no? Barangay Central. O, ubos rata mismo sa bagong building gayud ng Pag-ibig Fund. Mo na ang ato ang clinic address din ha, ha? Makita kids, ugma. Alas 8 sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon. Alas 12:51 na mga katropa. Balik kita human sa mga pipila ka mga pahinumdom. Maminaw sa kita ugat manindot nga testimonya. No? Ining atong programa, The Secret of Health. Kung ikaw adunay balatian, ayaw kawala sa paglaom, ania paminawa, makahatag inspirasyon. Nga din na pwede di ay makaangkon o kayuhan na bisan unsa paman nga balatian. Atong paminawan.
8: Kumusta bago ka niya ito din sa Yes Grant? Kung saan ito yung mga balatian?
9: Ako ni Bati, ito, nakita nga akong mga baga. Ako ko ito, ako hard. Akong tuhod, murag lelay. Okay, kusok.
8: Okay, kumusta man tatay? So diya na nisuway na ka sa pagpanambal sa Yes Grant. Kumusta yung baga?
9: Susi sa 15 days. Nagi ko yung review.
8: Wala na yung sakit sa baga?
9: Wala na.
8: Kuto-kuto, okay na?
9: Okay na.
8: Kunya ang TL nga ng laylay?
9: Wala.
8: Wala po.
9: Murag-wana yung gaan, bakarong. Uy.
8: Uy, gaan na kayo?
9: Gaan na kayo. Wow. Sa nangaminaw ka ron, nagkapalihan ako diferensya sa akong lawas, konsulta lang mo diri sa East Health Clinic. Wow. Kaya sa nangimutan sa ISIS at bag sa
8: Hawaiian Red. Ayan, dagang salamat tatay Nestor. Ako ba? Taga-asa ganit ka tayo?
9: Taga-Limaw.
8: Limaw.
9: Pinyaplata.
8: Dabo de Lorte. Dabo de Lorte. So dagang salamat tatay ha. Siyempre sa ato ang buhing Ginoo tungod sa kayuhan nga nagawat ni tatay.
10: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at yaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Grace, sa una ako sugay ko may numog kape. 3-4 cups a day. Hangtod sa nitukar na ang akong asin, ugasukasukan ako, o kapalpitate na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape nga herbal, huwag akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pa ganito karang akong asid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
12: Santon Plus Coffee Mix. Hihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
7: Balik kita mga katropa, ini atong programa The Secret of Health. Sa gihapon ninyo magkauban, your health consultant, CJ Nedruda. Inyong nadungog, no? Na grabe kanindot nga testimonya, makahatag ka na itong inspirasyon. Nga din, gani, no? Samtang gina-interview na ito ni tatay, ako pang nahinduman, kini si tatay, atuan siyang client from Yes to Health Clinic Davao Branch, no? Sadyang ato ni siyang gina-interview, makita bito na ito, kining kalipay siyang panagway. Although makita ninyo kaya sa kung sa mga nagatanaw sa live na no, nakita ninyo naka okay ma-flash man pod mga katropa ang video nato nga din aktwal atong gi interview si tatay no sa mga nagatanaw sa atong Facebook live for sure nakita ninyo ang panagway ni tatay no naka sunglasses pa ni tatay pero bisan pa man naka sunglasses makita nimo ang pahiyom siyang panagway tungod kay lagi nalipay siya no kaya nakaangkon siya kayuhan. Sadya nga nisuway gayon sa ato ang pagpanambal na din ha, sa Yes to Health Clinic mga katropa. If you have health problem, panawagan ni tatay, try to visit Yes to Health Clinic. No, tungod kay atoan ng paningkamutan, uban sa tabang sa Ginoo mga katropa nga din kamu matabangan o gamatuldukan ang balatian ng mga katropa. Welcome ang tanan hawa tayo piling edad basado na problema sa panglawans. You are very welcome mga katropa. And happy viewing, no? Usab sa ato ang mga nagatanaw sa ato ang live karon, especially, no? To Sir Raksoman de la Peña, avid listeners and viewers po ng programang XFM. Mausab ang The Secret of Health. And God is good all the time. Maayong paniud to katropa Dok CJ. And always watching your The Secret of Health from Mawab Davao de Oro. No? Nindot pa kayong tambag ni Sir Raksoman din, no? be aware of what we eat. Marami ng sakit dahil sa mga kinakain natin. That is right, no? Sir Raxoman de la Peña. Mabito yung nag-ingon na ito ang mga health experts, mga katropa. What we eat is who we are. No? Kana nga coat, no? Gihimo ka na sa ito mga health expert, mga katropa. Tukod kalagi, ano? Ang ilahang pagtuon, nga kung unsa man ang atong pagkakanon, mga katropa, no? Bisan pagbuto tag sa dili, pero magresulta gayud kini sa ato ang panglawas sa malabot ng mga adlaw. Mao nang kana nga quote na himo nila, no, nga what we eat is who we are, tungod kay nagtuo sila nga halos tanan karon nga mga balatian, usa sa pinakahinungdan nini mao gayud kining gitawag na tog diet and lifestyle, mga katropa. So kining ato nga programa The Secret of Health, ato ta sa ato agayong gitawag nga health information. Atong ipadayo, no, o atong tapuson tungod kay nasugda nato usa sa pinakanindot nga topiko, mga katropa, kahapon, no, sa mga nagapaminaw sa ato ang gihimo nga health program, usa sa maanindot, no, nga impormasyon tungod kay halos tanan wala sayod nga diin ang lawas di ay aduna day gitawag natog duha o ikaduha nga kasing-kasing, no, tungod kay lagi syempre focus ramang kita sa ato ang kasing-kasing, no, the real heart, ang tinuod nga kasing-kasing nga din anaa sa ato ang dughan. Pero gahapon ato natun-an nga din ang pagtuon din sa atong mga eksperto, even the science itself, na po di ay gitawag na ito ga second heart, mga katropa, o ikaduhang kasing-kasing. No? O atong naisairan nga kini din ikaduhang kasing-kasing, mo kining gitawag na ito ga calf muscle. No, ang mga muscle or ato ang mismong bagtak, no, si Bisaya pa para mas masabta, no, kini ato ang bagtak kining muscle sa likod sa atong mga batiis, mao dai nay gitawag nga second heart or ikaduha nga kasing-kasing, mga katropa. Kung ato tinod nga kasing-kasing nga din ana sa ato ang dughan, ato ang naisairan gahapon kung sa mga function nining atong ikaduha usab nga kasing-kasing, mga katropa. Kung ato tinod nga kasing-kasing, ang pinaka trabaho niya is to pump the blood, pagbomba sa dugo, para ang dugo muadto sa ubos nga bahin sa ato ang lawas. O, unya ang ato ang ikaduhang kasing-kasing usab, mga katropa, mubomba po ni siya og dugo para katong dugo nga din gikan sa kasing-kasing o ginaog sa tiil, mubalik pagsaka, mga katropa. Manay trabaho sa ato agayong gitawag nga ikaduhang kasing-kasing. No? Kung kana pa lang ko atong sabton pag-ayo, ang trabaho sa ikaduhang kasing-kasing, kinahanglan mo bumba siya para katundugo nga din gikan sa kasing-kasing mo balik pagsaka. And it is a challenging tungod kay lagi doon ay gravity tungod kay nasa ubos nga bahin. Maunang kung dili bumbahon, dili pod kaayo makasaka ang dugo pabalik sa kasing-kasing, no? Muagi sa ato agayong baga, mga katropa. That is why, no, usa sa pinaka-importante kaning gitawag na itong kalihukan sa ato ang ikaduhang kasing-kasing. No? Gani ato ang nahisairan kahapon sa ato ang pagtuon. Pero para lang ma-refresh ang ato ang minds, no? Ang ato ang mga panghuna-huna din, ha, mga katropa. Kung ang imo ganing ikaduhang kasing-kasing, di na kayo magalihok, no? Wala kayo na-activate, wala kayo na-function, no? Pasig-sigira kaglingkod din, ha, o wakay ni mo ginagamit ang imuhang bagtak din, ha. Sige raglingkod, sige higda, oron sa ba. So kung wa kayo na-activate ang imuhang second heart, mga katropa, ay nakupo, doon na di ay mga pipila ka mga panghitabo, especially ang kining gitawag na tog swelling. No? Pagpanghupong, pagpanghubag, no? Kay kanang mga tubig bitaw. Pag too much liquid sa dinagayon sa imuhang mga veins, mga kaugatan, ilabi na kay wala kayo natarong ang circulation tungod kay nagpundura din, ha, kawa man kayo na pump, wa man kayo lihok-lihok, oh, nahitabo, adunay mahitabo nga gitawag na to ga swelling, mga katropa. Varicose veins, one also the result, no, mga katropa, na to din, ha, basig aduna mo yung mga varicose veins, usap po na sa symptoms nga basig wa kayo ninyo nagamit, ha, inyo haga yung mga second heart, mga katropa. And ikatulo, kining blood clots, usa sa pinakabantayanan. Even the blood clots, so pwede mabuo, no? Din hagayod sa gitawag na itong lower part of our body. No? Tungod kay slow moving of blood, ay mo, gina, mahitabo po na sa gitawag na itong, o magresulta po na sa gitawag na itong blood clot, no? O, mo nang kinahanglan, ilihok-lihok dyan tawon, mga katropa. Unya, ang pinaka problema niini or seryoso nga kondisyon, Ilabi na how many months, how many years you have sedentary lifestyle. Adunay gitawag natog heart strain. Unsa man ning heart strain? Pagkakapoy, no, or pagkabalda sa imuhang gitawag nga kasing-kasing. No, sa unsa panghitabo nganong pagka heart strain man dok kung adunay gitawag natog wala na activate, wala na gamit kining gitawag natog nga second heart. Of course, atong balikan ang senaryo nga dinahitabo sulod sa atuang lawas. No, ang tinuod ato nga kasing-kasing, gabumba na siya dugo. Ah, para mas masabtan ba, no? Ang tinuod nga kasing-kasing, gabumba na siya gadugo, mga katropa. Aron tuod niya na ang dugo nga din gidala-dala niya ang sustansya, ang oxygen, ang hormones, alang gayod sa kinatibok ang lawas. Muadto na sa ubos nga bahin sa ato ang lawas, no? To every cell, sa tissues, organs, and systems, mga katropa. Pag-abot ana sa ubos nga bahin sa atuang lawas, mga katropa, dili na adayon musaka pasaka, no, sa atuang pabalik sa atuang kasing-kasing tungod lagi kay naman sa ubos nga bahin ug kana nanginahanglan og tabang. Sa unsang tabang? Syempre sa atuang second heart, mo mo nang gikinahanglan mulikulihok ang atuang tiil aron to nya na mapuga katong mga gitawag natog one-way valve nga naa gayod sa atuang veins din sa atuang lower part, especially sa atuang feet. Pag mapuga ang dugo, mo nang mapush pataas, no, matulak pataas ang dugo, mga katropa, and then ang dugo mobalik gayod sa kasing-kasing. How come nga nagkakaroon ng heart strain? Pag dili kay ka mulihok-lihok, pag sige ra kag lingkod-lingkod, uya mapansin sa imuhang kasing-kasing nga tinod nga, uy, wa man galihok ang ako ang ikaduhang kasing-kasing, wa man galihok ang ko ang katabang. Ay di ang dugo nga din iyang gibuy-an, nagpundura sa ubos, dili makabalik siya ha. Uya gikinahanglan man nga makabalik siya ha og muagis baga. So ang nahitabo ana, instead nga regular o normal lang ang pagbomba sa imuhang kasing-kasing, iyahang gipakusgan ang iyahang pagbomba. No, iyang gipadagahan ang iyahang pagbomba para lang ma-push, no, katong mga nagbara dito nga mga nagpundo nga dugo sa ilalom mubalik sa pagsaka, no? Pero lagi ang resulta ni paspas ni grabe na doble ang trabaho sa imuhang kasing-kasing. Kadugayan, mao nang adunay gitawag natong heart strain. No, pagkakapoy, pagkabaldas kasing-kasing. Imbis nga hayahe ron tayo ang trabaho, tungod kay ginatabangan man siya, no, nindot ang pag-flow, nindot o smooth ang pag-circulate sa dugo, gikan sa kasing-kasing, pabalik sa kasing-kasing, tungod kay lagi naa may second heart nga mutabang, mga katropa. But lagi, no, dili man tanang tao nga din gusto og hilig mag-ehersisyo, mga katropa. Hilig sila nining gitawag na itong modern na lifestyle. Unsa man yung modern lifestyle? No, maglingkod sa opisina, pila ka oras. Doon ay tulo, upat, lima ka oras. Oh, pero syempre, ang magtrabaho ta karon na amanggid na sa gitawag na itong 8 hours. No, amanggid na ay required mga katropa. So ang uban tawon, no, pila ka oras maglilingkuray sa ilahang opisina. May nalag makatindog o muato si Ara ang uban kay magpugong-pugong pa dyan sa ilang ihi. Maglingkod ra dyan mga katropa. How many hours? Ay naku po mga katropa. Dako gid ang problema nga din. Wa na-activate ang inyong second heart. Tawon ang imong kasing-kasing makaistorya pa na muingon na, uy, tindugi na po din ha. Tabangi ko kay barado na kayong dugo. Grabe nang bumba din ni gikapoy na kayo ko, no, kung mutindo mo kung istorya pa na imuhang kasing-kasing mo nay panghitabo sulod sa ato ang lawas, mga katropa. Sa ato usab mga katropa din ha nga mga driver, no, pila ka oras tabon biyahe, while liok-lihok ang tiil, mulihok ra syempre kay mutunob din ha sa gasolinador, mutunob sa clutch ug sa brake, pero kulang man na, no. Dili lahi ra maginang imong giliok-liok, gilakaw lang ka sa amot nag imong gidagadagan, dako kay nagikatabang, mga katropa. How many hours ka nagdrive, no? Pansin nimo na, mga katropa, sa mga driver din ha, makarelate na. Biyahe mo tulo, upat ka oras, tiba kay paghunong nimo murag aksyog ka luya ang imong lawas. Mapansin nimo na, no, nagkakaroon ka ng instant fatigue sa imuhang kalawasan. That is because dili igo ang circulation sa imuhang dugo. Okay, kanako, no, personal experience kay usay mo biyahe man jud tag tagdugay nga oras. Labi dag matrapikan ka din sa Davao ato ano. Kapoy kaayo mga katropa, murag binhod, laylay ang paminaw, no? Ilabi na sa imuhang til. Ako ako nagpisliton-pisliton sa akin. Kaya labi nag-traffic kayo, no? So, maugin na ang panghitabos lawas ang mga katropa. Ang problema na, amunta kay panahon nga mula kaulakaw, imuha mang gipili is paglingko din sa panimalay, pagtanaw og TV, or pagtanaw sa computer, no? Mag-games, unsa panay ginahimos mga kabataan karon or mag-cellphone, no? Dina sa ilang sofa o sa ilang higdaanan, no? Maglingkod-lingkod, magtanaw sa ilang cellphone, mga katropa. Last movement means less calf muscle pumping. Kung di kita magliok-liok, sabta o kinahanglan ato ang isipon nga wa po'y paglihok sa ato agayong ikaduhang kasing-kasing. No? Kung di kayo maglihok, expect you will have symptoms of poor leg circulation. Number one, swollen feet. Ato na nang kikaingon ganina, pang panghubag sa imuhang mga tiil, pang panghupong. Ikaduha, leg cramps. No? Paminhod, panglaylay sa imuhang mga tiil. Tingling sensation. Mauna ning murag, nalagidok murag mga tusok-tusok sa kuwang tiil, dok. Ay, naku po, basigsay na na ha. Nga din adunay gitawag na itong poor circulation. Dinagayod sa imuhang lower area, mga katropa, sa imuhang lawas. Gitawag ka na siya og lower extremities, na? Cold the feet, pamugnaw sa imuhang tiil. Halagi, pagkabuhi na maguro ni. Moday yung pagtuo sa oban. Halagi, unsa man siya. Matingala ka, mga katropa. Kinibitang pagpamugnaw sa tiil. Kadalasan nga makabati nini katong mga katawhan, mga katropa, nga din anagayod sa mga opisina. Talagsaran ni makabati o pamugnaw sa tiil. Kining mga tao nga din na-expose sa gitawag na itong trabaho nga din na pirmi, galihok ang ilahang mga tiil. Pero sa mga katawhan nga din, pirmira, galingkod, no, unya bugnaw pa jud ang palibot, kadalasan sila ang bation nining gitawag na itong cold feet. Ay, naku po, ang pingi ha, kay kung ikaw adunay pagbati nini, this is a sign nga din aduna na di ay gitawag na itong poor circulation and a signal from your second heart nga kinahanglan, uy, i-activate na ko, pagliok-liok na tindog na din ha. Tungod kay daghan na kay dugo nga nagpundo din ha sa imuhang mga tiil na mga katropa. Varicose veins and easily tired the legs. Gamay lakaw lamang. Tua, murag wa na'y kusog, no? Murag senior citizen na. Kay gikapoy na ang mga tiil na mga katropa, no? Kini nga mga symptoms, nanginahanglan kini og igong atensyon. Especially kung nagapadayon, na pirmi na kasimana, pila na ka bulan. Ngayon, kini nga mga symptoms, imong gibati, please. No, hatagi pagtagad ang imuhang second heart, mga katropa. Sinining ato ang health information, maghatag ko kaninyo og mga practical tips nga pwede ninyong himuon, no? Dili na kinahanglan moadto pa ka og gym, moadto pa ka og asa man nga mga establishment nga din adunay mga physical nga pagahimuon nga mga aktibidad, no? Mga equipments, no need equipments, mga katropa. Pwede nimo nang himuon bisag asa ka, bisag naara ka sa imuhang panimalay, mga katropa, no? Tungod kay kini, makatabang para gayud mahimong healthy ang imuhang ikaduhang kasing-kasing, ma-activate pirmi og adunay dakong ikatabang sa ato ang tinuod nga kasing-kasing, mga katropa, nga naas tong dugahan. Number one, walk every day. Pirmi na ito na ginapahinumdom. No, kining paglakaw, adlaw. No, asa man kagkaroon, hatagi pagtagad, no? Kining paglakaw-lakaw, adlaw. Asa man ka na-assign, no, sa field man, sa office man, na please at least give 30 minutes every day of slow walk, mga katropa. Di po kinahanglan nga magpaspas ka glakaw din, ha, no, or magdagan ka, at least makalakaw man lang ka, bahala ginahinay for 30 minutes every day. Maugin na yung pinaka-advise sa ato aga yung mga health experts, mga katropa. And then pagpili ra kung asa ka mahimong consistent adlaw, no? Kundi nimo kayas buntag, edi dito ka sa hapon. Kundi makayag hapon, edi dito pa yung kas gabi, eh, no? Bisag asa na nga oras, mga katropa. Basta ang gina-advise sa ato mga health experts, pagpili nga diin na mahimo kang consistent. Buot mo sabot, mahimong makanunayon, no? Makaya nimong pirmi ba, no? Nga diin, kini kada adlaw, kaya na yun ako ni himoon. At least, ha, isi akong usbon, 30 minutes, mga katropa. Pero kung doon na dyan ka igong oras, ay, di pwede ka maka-adto dito sa mga gusto nimong adtuanan nga lugar nga din makahatag og inspirasyon. Ah, labi nagmo-adto ka din na sa City Hall, oh. Ha, makita nimo ba nga din daghan pud tawon na ga-walking, ga-jogging, ma-inspired ka, no? Kaya makita bitaw nimo sa ilang kapasidad. No, makahunauna ka, makapanglibak kag ahat. Ha, makapanglibak kag ahat, kaya magdiyan nga naa na siya sa pangidaron, ako pa ba nga bata pa, no? Tawon mo na nga makatagog inspirasyon. Mato ka sa mga lugar bitaw nga inana nga din daghan ang mga nag-exercise. Kung gusto po kag vitamin sa mata, no, Sir Gab, no, ato ang mga kauban din. Gusto ka maatog mga vitamin sa mata, ato ka dito City Hall. No, mag-jogging-jogging ka din na, kay nindot ka ayo, no? Madasig na ka, lakaw-lakaw. No, walking-walking, nindot pa, no, kay naay dunay libreng Vision X Plus mga katropa. Bitaw, inana ka nindot mga katropa, usbon ko at least 30 minutes, have a slow walk. Dako kay nag-ikatabang para gayod ma-activate ang mga katropa kini ato ang second heart. Ikaduha, no? Maliban sa activate, kinahanglan ato pong paligunon kini ato ang second heart, no? Kini ato ang mga bagtak mga katropa. Sa unsa nga din kini mahimong maligon? Adunay mga panghitabo or mga aktibidad nga pwede natong himuon. No? Okay, number one, kini nga calf raises. No? And then ikaduha, stair climbing, pagsaka sa mga hagdan. No? Bawa ka nang gitawag na to, wala ka igong time. You have only 10 minutes nga din mag-exercise. Pwede kung nakay makita nga hagdan, balik-balik din ha 10 minutes dako kay nag-ikatabang. Halimbawa, wala kay 30 minutes nga igo para maglakaw-lakaw, asa man ka tuyok-tuyok. And then 10 minutes lang ang bakante sa imuhang oras. Pagitag hagdan, pagbalik-balik din hagsaka, dako kay nag-ikatabang para gayon maligo ng imuhang second heart, which is your muscle or calf muscle, imuhang bagtak mga katropa. No, cycling, no? Pag-bike-bike, kung nakay bike din ha, pag kanindot na lamang, no? Mag-bike-bike mga katropa, kay dako kay nag-ikatabang para gayod sa pagkaligon sa ato ang second heart mga katropa. Stay hydrated, of course. No, tungod kay kung kulang po tag-tubig sa lawas, bisan pa man nindot ang kalihukan sa pagbomba sa imuhang tinuod nga kasing-kasing, sa imuhang ikaduhang kasing-kasing, pero tungod kay dili ka hininom og tubig, mahigsilbig gihapong adunay gitawag natog viscosity of the blood. Abot pa sabot pagkalapot or pagkahugaw din ha sa imuhang dugo mga katropa. And it will result also poor blood circulation. That's why being hydrated, ang pirmi nga paghinom og tubig, dako ginaikatabang para gayud mahimong healthy kini ato ang blood circulation, ha? And syempre, healthy weight. Kung sobra ka sa timbang, paningkamuti, himo ang healthy ang imuhang timbang, ha? Paano mabalandok nga din na healthy ang imuhang timbang? Imuhan ang ibahasi, mga katropa, kung pila ang imuhang height. No, kung ang imuhang height gani, naara ka sa mga 5'2", 5'3", take note, dapat ang imuhang timbang, naara pud ka sa gitawag na tog 60. No? Pinakataas na ng 65. Kung naaka sa gitawag na to 5'8", 5'9", bahalag, pwede ka makaabot gayod og 70 mga katropa, ha? Pero kung naaka sa 5'2", 5'3", ay himang timbang, naapo ka sa 80, 70, ay nako po. Kinahanglan, ang pingi, bawasin na imong timbang. O tungod kay grabe na makadungag og impact din ha sa imuang blood circulation. Nga mabugatan ang imuang tinod nga kasing-kasing o mabugatan usab ang imuang ikaduha nga kasing-kasing nga mga katropa. Avoid sitting too long. Pirmi na ito na ginapahinumdom. Kung maglingkod man ka, halimbawa, di dyan malikayan. Especially sa ito mga office workers din ha. Lisod po, magtrabaho ka din ha, maglingkod ka. Tingalan na imuang manager din ha, or inyong admin. Halang, anong wani, wamani galingkod ni si Sir Swanson, no? Unsa man din si Ma'am, anong wamani galingkod? Ay, kay nakadungog, mangukog health info nga din kinahanglan, no? Iliok-lihok ni pirming second heart, no? Pero di po pasabot nga di na mumulingkod. Pwede manggod na halimbawa kung naamo sa inyuhang mga trabaho, especially sa itong mga office workers, kinahanglan every 30 to 60 minutes or ato na lang ibutang every 60 minutes or 1 hour, paningkamuti, tindog jud ka sa imuhang lingkuranan. Halimbawa, mag-alarm ka sa imuhang cellphone, panigurado, no? Imuhang makita, nag-alarm na imuhang cellphone, oy, 1 hour na day ko naglingkod, tindog sa ako kadali. Mano imong himuon, ha? And then mag-alarm na pud kasunod, uy, 1 hour na pud ko naglikod, tindog na pud ko. Oh, mao na yung mga pamaagi para dili mag-clog, no, dili mahimong magbara ug magpundo ang dugo dinha sa imuhang tiil. Oh, dako kay nag-ikatabang mga katropa, malikayan kining gitawag na tog lower extremities and having a poor blood circulation and even heart strain, ha? And syempre pagkaon og mga gulay, mao na dakong ikatabang usab, no? Pag sabaw-sabaw po din, ay sige, prito-prito, adobo, mga nya, litsyon pa dyan. Ayaw po, no? Gulay-gulay po ka din, ha? Oy. No? Sabaw-sabaw ka. Hilabi na pagbuntag mo ay pinaka-advisable. Pag mata ni mo, dapat na adyo kayo gitawag na toga sabaw. No? And then pagka-auto, dihan, nakapwede mo gamit kayo o mga prito. Kung gusto ka mag-adobo, hala. Basta pagkabuntag, kinahalan, doon na dyan kayo gitawag na toga sabaw. Especially gulay, ha? And then, mga prutas, of course. And then, whole grains. Unya, limitahe kining gitawag na itong mga salt and unprocessed. Or I mean, mga multi-processed foods. Buhat po sa buhat, grabe nga mga proseso ng mga pagkaon. Kung hilig kag mga parat, mas maayo, bawas-bawas ipod, ayapod palabi. Hilig kag bulad, ayapod palabi, no?

blood circulation. That's why smoking, usa sa pinaka-advice atong mga eksperto, di kayan kini. Kung gusto ka nga din mahimong healthy ang imuhang real heart and your second heart, mga katropa. Para sa atong mga kababayan, nga din kung kamo buot gayon nga mahimong healthy ang inyuhang kasing-kasing, gusto mo nga din mahimong lindot ang distribution of oxygen, distribution of nutrients to every cells, tissues, organs, and systems sa ato agayong kalawasan, help your real heart. Tabangi ang inyuhang tinuod nga kasing-kasing. Dili lamang kinis pag-inom ana, pag-inom ani, or pagkaon ani, pagkaon ana, kundi pinaagi po di ay sa simple nga pagliok-lihok tungod kay atong ma-activate di ay ang ato agayong ikaduhang nga kasing-kasing. Usbon ko, kini nahimutang diha likod sa imuhang mga batiis nga mao gayud kini ato ang bagtak. Simple ra kayo na, no? Naarabaday niya yung simple nga pamaagi para malikayan ang pagka-problema sa kasing-kasing, malikayan ang pagka-high blood. Naaramaday ni simple kayo paglakaw-lakaw, paglihok-lihok para gayon ma-activate ang atuang second heart, mahimong nindot gayon ang atuang blood circulation, mga katropa. Every second ang atong kasing-kasing nagalihok tao na, no? Adlaw-adlaw, mga katropa, tungod kay lagi kini gikinahanglan na para ma-sustain ang kinabuhi gayon sa usa ka tawo, mga katropa. But to function it properly, it was designed to work together with movement. Okay, nahanglan aduna joy paglihok-lihok, mga katropa, ha? So let us always remember, every step you take, it activates our second heart, the calf muscle, helping blood return to the heart, mga katropa. So a healthy blood, a healthy circulation begins not only with a healthy heart, but also with a body that moves. Grabe ka nindot sa quote, no? From our health experts, mga katropa. Usbon ko, a healthy circulation begins not only with a healthy heart. Ang pagkahimsog sa sirkulasyon sa atong dugo, dili lang naguna din ha sa pagkahimsog sa kasing-kasing, kundili po di ay sa lawas nga diin nagalihok. No, tungod kay lagi, nagtuutang, kung gusto ta mahimong healthy ang atuang blood circulation, kinahanglan healthy atong kasing-kasing, kinahanglan healthy atong mga gipangkaon, pero dili ra day kana igo, mga katropa, kundi kinahanglan po di ay ang lawas mismo, kinahanglan anaa sa paglihok-lihok. No, so I hope and I pray na bless ang tanan this simple information. Gani na ako ipahabol, ha? Tungod kay kini, bago na ako na diskubrihan, o grabe po og impact, especially sa ako ang mismong lawas na observe na ako ni. Okay, lagi, usata sa mga katauhan, mga katropa nga din nagatrabaho sa opisina, and then bugnaw ang palibot, unya naglingkod ragyod ta the whole day. So maliban sa nagatindog-tindog ta, nag-aersisyo ta, mga katropa, usa sa akong nabantayan, very effective kini, pwede ni mong himuon, mga katropa, every night before bedtime. Matagabi bago ka matulog, no? Sa mga nagapaminaw karon, suwayin ninyo ni, mga katropa, especially kung medyo overweight ka, no? Especially kung adunan na kay gibati din na sa imong kasing-kasing, na murag bugat man usahay, murag maglisod o ginhawa, or adunan na kay paglipong-lipong, adunay pamuipoy, panglaylay sa kalawasan, suwayin ninyo ni, mga katropa, every night matagabi bago ka matulog. Oh, ha? Bago ka matulog, unya na, nakasay mong higdaanan, ha? Samtang naghigda ka, mga katropa, syempre atong mga higdaanan, bisan pagdili na si mentor, kahoy raman na namagid na ding-ding, ang imong himuon, maghigda ka, mga katropa, ang imong tiil, imuha ng isaka. No, hangtod nga diin ang imuhang lubot, murag nakadikit din ha gayod sa pader. Ang imuharang likod, maoray nakahigda, ang imuhang lubot, kauban ang imuhang tiil, tua nakasaka, nakasandig gayod sa pader. Mao na gitawag nga leg raises, pagsaka sa imuhang mga tiil, mga katropa. That is the time nga ma-recover kato gayo mga pooling blood. But masabot kato mga nagpundo nga dugo din ha sa imuhang mga tiil in the whole day, tungod kay naglingkod or nagtindog ra ka sa tibok adlaw. So kana nga panahon, grabe dahi ha, makatabang na siya, mga katropa, para kato mga dugo nga mga nagpundo, hinay-hinay, mubalik, paingon sa imuhang kasing-kasing. Grabe na siya makatabang to promote healthy blood circulation. And it also promote a good night's sleep. Bantayan ninyo, no? Labi na kung samtang inyong ginataas ang inyong tiil, ang tumoy sa inyong dunggan, hinihinayin ninyo bira, left and right,
Oh, di ba kay unya

0: pag-ugom o hangin sa inyuhang baba. Oh, di ba kay after that, lami ka inyuhang paminaw. Grabe, huwag lami na kayo ipiyong. That is a sign, no? Tungod kay imuhang gina-activate ang imuhang parasympathetic nerve. Kining parasympathetic nerve, mao ni ang nerve sa atoang nervous system nga mao'y nagagunit sa relax or calm feelings. Mahimo kang kalmado o mahimo kang relax sa imuhang paminaw. Imuha nang i-activate, pinagis pagunit sa imuhang tumuyo sa dunggan, unya pag-ugom o hangin diha sa imuhang baba, ibali-bali nimo left and right. After 2 or 3 minutes, di ba, kay bation ka o pamanghuyab na ka o lami na kayo ipiyong. Hila binag-ubanan dayon, ha? Isa ka ang imuhang tiil for 5 minutes, mga katropa. So, why ninyo, no? So, mga dagapaminaw karon, dako kay na og ikatabang. Tungod kay kanako, ako adyo na ginahimo halos every night. Labi na kung doon na pa'y panahon, nami kay sa paminaw, mga katropa. Dagan salamat, no, sa mga naminaw. I hope and I pray na bless ang tanan. No, kini ato ang very simple tips and health information. Bago ta maghuman sa ato ang programa, ato sang hatagan o pagtagad kini gayo mga pipila ka mga nagpadala sa ilahang mga text and messages from 653. Dok, unsay maayo para mawala na ni kuha katul. Katul, no? Katul-katul sa lawas. Daghan naman ko ginahimo ani dok, ginahugasan po nako ni bayabas pabukalan, wala man gihapon nawala. Salamat sa pagtubag. O yun, no? So mga nagakatul-katul din ha, especially from 653, no, lalaki ba ni or babae mga katropa, if we have a skin problem, especially kung nagkatul-katul na dyan siya, no, unya wa pa mo nagpa-check, mas maayo magpa-check dyan mo, labi nagdugay na ninyo nang dadala. Kaya basig dili ra na simple taon nga pagkatol, basig aduna na dyan mo gitawag na to skin problem. Mas maayo ipa-check dyan na ninyo, ha? Pero kung simple ra na ang katol, labi nagbago pala nagsugod, better to check your kidneys. No, take note, our skin is the third part of our kidney. Therefore, if we have a skin problem, usa na sa ato ang gina-check mga katropa sa ato ang Yes to Halta Clinic. Kung adun na ganito yung mga problema sa ato ang pamanit, bisan pa man mga sibling, simpleng nga mga pangatol, usa sa ato ang ginatanaw ang kidney's condition. No, tungod kay lagi ang ato ang pamanit, parte ka na sa ato ang kidney mga katropa. And then wapunta na sayop tungod kay sa diyang ato nakita ang kidney duna pugay problema. No, so ato ang tabangan ng kidneys, ato ang painom muna og mga gitawag na to diuretic modalities, dako kay ikatabang mga katropa to flush out the toxins or waste of products nga nagbara din na sa atong blood circulation, and then ipagawas pinaagi sa ato ang pag-ihi. Hinay-hinay ang panit nga diin, grabe ka katol, mawala po na mga katropa. Unya mo na ginahimo nato sa sulod, no, sa lawas mga katropa, we have horsetail, no, we have spirulina, sanson vitamin C, mo na mga combination, no? Some of those lugang pa mga katropa, labi na kining flaxseed oil, mo na ato mga specific combination nga diin ginapainom sa ato aga yung mga client mga katropa. And then napo tayo ginapa-apply sa gawas para dali maayo ang mga panit, labi na kung aduna na yung mga samad-samad tungod kay gikalot lagi, no, or grabe na ang pagkakatol, nanay pagpula-pula. So napo tayo ginapa-apply sa gawas, simple lang, no, magkuha ra mo ga 5 or 10 kadahon sa paniyawan or makabuhay sa Tagalog, tawag ana na. Unya, pulo pod kadahon sa bayabas. Mao'y kombinasyon, ha? Usubon ko, pulo kadahon sa panyawan, pulo kadahon sa bayabas, pabukalan nimo na sa tubig, mga katropa. Unya, pag human nimo ligo sa buntag, katong tubig nga pinabukalan, hulatan lang ang mabubugnaw-bugnaw, mapod na imong ibanlaw kada human nimo og ligo. Ay, grabe na siya ka makatabang para gayod dali mawala katong resulta sa pagpangatol. No, and then ubanan dai nato og juicing therapy and nutritional therapy straight for 15 days, di ba kay dako kay gikatabang kana mga katropa. And then syempre, ha, pag inom jud og Santon Plus Gold, Santon Vitamin C. Ilabi na kung di pa ka makadto sa atong Yes to Health Clinic, the best combination para sa mga kabayan nato nga din ano ni pagkatol-katol, Santon Vitamin C and Santon Plus Gold. Muna imuhang inumon, ha, pangitaara na sa mga butika, panigurado, no? Kung di man available, ato na jud ka sa atong Yes to Health Clinic tungod kay available kini ato ang mga produkto mga katropa. Ask ka atong basahon from 561. Dok, pag muinom og Santon Gold, okay ra ba nga bisan naay ginainom nga maintenance gikan sa ospital? Pwede ra kaayo gayud mga katropa. Gani pirmi na to na gina-advise sa ato ang mga katropa nga din adunay ginapang maintainer. Ayaw tanggala inyo ang mga maintenance. Kundi dungagira na para mas mahimong epektibo kini ato ang mga food supplement mga katropa. Santon Plus Gold, why problema bisan pag bag-uban ka na sa inyuhang mga gipag-inom nga mga maintenance, ha? Ayaw tanggala kay uban ra ba taon pag makainom na sa ato ang mga food supplement. Tungod lagi kay effective madyon ni ato ang mga produkto. So, ang uban ilahapon tanggalon o ilang ihunong ang ilang mga maintenance. Pero wata nag-recommend ni ana. Wata nag-suggest ni ana, ha? Tungod kay ato ang ginatudlo, kung doon na mo yung mga maintenance, ayaw tanggala, dungagira na pag-inom sa ato ang mga produkto, hilabi na ato ang Santon Plus Gold, para gayod mas mahimong powerful mga katropa, ha? So anyway, dagan salamat sa ato agayong mga texter, dagan salamat sa ato mga viewers and mga listeners, mga katropa. Wa naman tayo igong oras, no? And kita kits ugma, no? Sa ato ang mga kabayan din, ha? Sa mga taga Davao Oriental, no? Diha ta ugma mga katropa ang inyong health consultant si CJ Nidruda makiguban nga na kaninyo. Alang gayod sa ato ang libreng health checkup and consultation, libreng dietary guidance, nutritional therapy and therahertz therapy. Pwede nyo na ma-avail mga katropa ugma gayod sa ato ang Yes to Health Clinic Mati Branch. Ngayon na nahimutang sa A Square Building, Barangay Central. Ubos sa bagong building ng Pag-ibig Fund mga katropa. Magsugod ta alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Busa kita kits ang mga katropa diha gayod sa mga taga Davao Oriental. Dagan salamat sa pagkalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay magaingon og magapahinumdom. Ampingi ang imong lawas, sugang imong lawas sa magaamping ang kanimo. May ados tanan. And God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: sa Clarex sana.
1: Exciting!
2: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM. Impeachment coverage. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng
1: Senator Pia,
0: XFM in order
1: for us
0: Philippines.
1: To be able to move on with the
0: laban ng politika na susubok sa kinabukasan
1: for today, which is the oral arguments of the parties. Chair therefore instructs the tech to kindly play the 1-minute video for Senator Judge

0: after the presentation.
1: Yes.
0: After the oral argument. So let us stick to the agreement, Mr. President, Mr. Presiding Officer. Thank you.
2: Umaasa pa rin ako na magiging mahinahon yung caucus.
0: So we move to...
2: Chair declares a recess. We will advise the parties as to what time we will most likely finish once we know that we are in the process of winding up. In the meantime, kindly relax and study the next witnesses you will be presenting. Trial is on recess.
3: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: XFM. XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
7: Monitor usage. Keeping track of your water usage by monitoring your water meter regularly can help you identify any unusual spikes in usage and address leaks or wasteful habits promptly. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
8: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
8: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Kaklarek sana!
9: Exciting!
10: Sa Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
11: John Villanoy ba? Ika, Purok Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. Itry na ko, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
10: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
12: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, Walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
1: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata. Manapahanap. Sige raman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Batiyon jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
7: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
13: Turbo. Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
7: Seven Plus Herbal Soap.
14: Yun is galona, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
7: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo ug pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
1: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Exciting!
5: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets. Doña Vicenta Subdivision. Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
6: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
7: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
9: If symptoms persist, call the doctor.
10: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
11: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod sa farm.

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwayan ako kung saka ni kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Silminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus Herbal Oil.
3: Ate ko, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ang imong vitamins, nakainom na ka?
3: Sa pwede na siya? Hala, himot ko!
4: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Kaya unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom!
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santhol Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santhol Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: Pag mangutang, lipay-lipay. Pag maningil, magdikalikay.
9: Baklarek, sana!
10: Exciting!
11: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
12: XFM. Taklarik sana.
10: Exciting.
13: Santhol Plus Gold user, atong paminawon.
14: Kato kay kong pasalamat sa Santhol Plus Gold kay tumangbod sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Santhol Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga adunay alibyo akong pamati. So, unya, lutmal ba kong menstruation?
13: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
9: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop nimo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
9: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
16: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang ka-epektibo sa produkto.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
17: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
18: Daghan ng utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
19: Turbo Supplement for Men.
20: Oh yes.
19: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
20: Mas lalakas ka pa.
6: Santon Plus Herbal Soap.
21: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
22: Higugma ako nga lami pa sa kinilaw. Kay higugmaon punti ka nga ikaw ray makatilaw.
23: Baklarek sana!
10: Exciting!

0: Pinas o gustong kahimtan ang inyong mga produktong kargamento. DX Trayon Trucking Corporation, kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trayon Trucking Corporation. DX Trayon Trucking Corporation. Ang DX Trayon Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang trabahoan.
2: Oh, sige ma.
4: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayo tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyod jud ka ayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Aaron James Mangkikis, 20 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyad to akong mata, magsigi o luha-luha, o hanap akong pananaw. O sumbol kayo, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamudiha nga dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Ay, kinisin ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan labi na ang dunay batiol sa lawa. Dako tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikdan ako ang amoral lagsik pero nga akong pamati sa lawas. Dili na po nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kong nangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo? Mag-

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Clarex!
3: Exciting!
4: Sister Pain!
5: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Husa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
4: Sis the Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain!
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: Southern Gold Coffee Mix.
8: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
7: Southern Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front

0: ano ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Ang akong gugman nimo murag dagat, makita ang sinugdanan, pero dili ang katapusan.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
5: Extra Drive.
6: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utasan, nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
2: Marlene, Ochia, gasiyok. Akong dunggan siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad na itong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kaysa una dako ginakong tiyan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit og matawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Tila ba may hangin sa tiyan
10: at masakit sa pakiramdam?
9: Kabagyan!
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
10: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
10: na all-in-one.
9: Sa presyong
10: magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Mahal, kumusta na ka desa, abroad?
12: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit masap ko og Santon Vitamin C para sa mga bata.
11: Ay, salamat.
12: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sip o nukilanat.
11: Ikaw, pud, pag inamog Vitamin C, ha? Amping di mahal. I love you.
13: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
14: XFM.
15: Kaklarik sana!
16: Exciting!
17: Sister Pain!
18: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo musakit, tumaran dayon ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
17: Sister Pain! Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain!
19: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pagpili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix!
20: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay, pinatikim sa akin ang office mate ko, ang Santon Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
17: Santon Gold Coffee Mix.
21: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy.

0: Golden Drug San Pedro.
1: XFM. XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig na tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show mga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting na topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
5: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo mga katropa.
4: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
6: Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din lamang sa XFM Davao. Katropa, Life Talk, with Angel Hill. Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasalig ka.
7: Ang singot ug luha, parehas nga dili gikan sa mata, pero parehas nga mutulo kung gikapoy na ka.
5: Kaklarek sana!
3: Exciting!
8: XFM time, it is now 5 o'clock.
9: Clear Skin Herbal Soap.
10: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Kaklarek, Anna!
11: Exciting!
5: Exciting!

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Ma-expire man gani ng tambal nga di gamiton, unsa pa ka ng feelings nga dili tagdon. Ow.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star og EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
0: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: New Year Speak, your perfect escape above the city.
7: Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meal habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
8: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendo machine. Gerald

0: money abroad quickly and easily. With Emlulier to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
4: The Secret of Health.

0: Mangustin, malunggay og soya, ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santong Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormone. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
3: The secret of health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay yun nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o malimpyo sa balay. Lagsik ni. Ilalaki good ko, pero usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
7: Santon Plus Gold!
8: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
1: The secret of health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan ang natabangan.
9: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
2: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Kaklarek sana!
11: Exciting!
12: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging o uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado, mapalit sa inyong suking agri-supply.
7: Hangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw

kabalaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Sa safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation, kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitae lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.

0: Kak Larex sana.
1: Exciting!
2: Sister Pain.
3: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Spyro ng San Juan, masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
2: Southern Gold Coffee Mix.
5: Sa una, love pa kayo ka. Karun, love yan na lang in town ka. Aww, aray ko.
0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
6: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
7: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: Saklar X, Ana.
1: Exciting!
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Pia, Sakel, Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga, iyan, hindi ayo po ng akong sakit, inubanan sa Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako di ay si Annabelle, taga Batanguinho Village, Matina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lali magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape, mawala akong sakit sa akong lawas, mawala akong katulgon. Sukad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ganato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ganato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centen Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centen Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centen Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Saton, pati na siya, hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Kaya unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod ang tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Taklarek sana.
1: Exciting!
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
4: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Mga katropa. Available o pwedeng mapalit ang Y2H products.

0: Artis Buhangin.
1: Rise and shine. Start your day by opening the curtains and letting natural light fill your home. Embrace the sunlight and save on lighting expenses. Remember, every small action adds up to make a big difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe. Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires na kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Panagsara gani ta mga kwarta. Ibayad pa gid sa ilaha.
6: Kaklarek sana.
7: Exciting!
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Kaklarek, Ana!
9: Exciting!
7: Exciting!

Mayong hapon sa tanan, sa mga kaigsoonan o mga tigpaminaw sa XFM. Ako di ay ang inyong alagad, Brother Charlie Tubungkak. O ania na sab kita sa panahon alang sa atong panaguban sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios niining kahaponon. Ug ako di ay naga panimbaya nganha sa mga kaigsuunan o sa nagkalain-lain nga mga dapit niining mga musunod karon. Ug diri sa ato ang tingog sa Reformasyon sa Tagum City, maayong hapon kanatong tanan og sa mga kaigsuunan labi na dinhi sa istasyon sa XFM 107.1. Maayong gabi sa tanan sa mga nagadumala dinhi og sa ato ang mga kaigsuunan nga naghatag og kinabuhi niini nga programa og sa tanan nga mga naga-hook up niini maayong gabi kanatong tanan sa mga dapit nga gihisgutan dinhi mga igsuon higala diha sa XFM Dabaw, maayong gabi kaninyong tanan din ha sa XFM Mati, mayong gabi usab og sa XFM Jinsan, XFM Bukidnon, mayong gabi kaninyong tanan og sa XFM Sambuanga, XFM San Frans og sa XFM Bayugan og sa uban pang mga dapit nga wala ma hisguti din he, mayong gabi kaninyong tanan. Ako di ay gipasalamatan ang ato ang CEO si Doc Remilito Oy, mayong gabi kanimo din ha sir, og sa ato ang Vice President si Ma'am Olivine Oy, mayong gabi kanimo din ha ma'am, og sa ato ang General Manager si Edwin Sir Edwin Garing, og sa ato ang Station Manager si Arnel Cortez, mayong gabi sir, og sa ato ang Master Control Sir Kenneth J. Batukan Tagupa, mayong gabi kanimo din ha sir. Og sa tanan nga mga nagasubaybay ni ining programa, so naakoy paabot nga mga greetings din ha sa ato ang mga kaisuunan, sa ato ang mga tig-suporta o sa mga tig-paminaw ni ining programa. Mayong gabi kaninyong tanan din ha sa mga kaigsuunan labi na dinhi sa Tagum City, ato ang mga kaigsuunan nga naga subaybay o naga maminaw sa kanunay ni ining programa, o sa ato ang mga kaigsuunan nga naa dinhi nagpuyo sa Tagum City. Ako ang gitimbaya si Doc Manasis Dumagit, uban sa iyahang pamilya, mga kabataan, yung man usab si Doc Vincent King Dumagit, mayong gabi kanimo din ha Doc, o uban sa imuhang mga kabataan, sa imuhang mahal sa kinabuhi, manginaot ko nga ang Diyos magauban o magapanalangin daghan pa mo nga mga tao nga matabangan pod, no, matambalan, o sa ato ang mga kaigsuunan usab din ha sa Bisayan Village si Pastor Marlon Buhol, mayong gabi kanimo din ha Pastor, o sa imuhang mahal sa kinabuhi mga kabataan, maayong gabi kaninyo din ha Brother Tata Pedraverde, o nga nag sikay-sikay karon din ha sa pastoral. Mayong gabi usab sa ato ang igsuon din ha nga si Sister Wilma, o manghinaot ko Sister Wilma nga nakasamayo nga panglawas, o ang Ginoo magapanalangin usab kanimo. Sa mga kaigsuonan nga naapod din ha karon sa ato ang simbahan, kaya doon na kita'y panimbahon karon, o si Brother
Corillo ug si Brother Brother Oliver Lumando, mayong gabi ikanimo din ha Brad. Ug sa tanan nga mga kaigsuonan nga naa dinhi sa Tagum, dili ta mo ma isa-isa. Mga kaigsuonan sa nagkalain-lain nga mga dapit, tong kaigsuonan din ha sa Nabunturan ug sa ako ang pamilya, mayong gabi ikaninyong tanan din ha sa akong mga uyuan, sa ako ang mga kaubanan sa trabaho. Mayong gabi ikaninyo din ha, Sir Ayi. Mayong gabi ug sa kay Ma'am Rowena ug sa Ma'am Lisan Narbasa, mayong gabi kaninyo din ha ug sa mga katrupa sa tanan nga mga nagkalain-lain nga mga dapit, mayong gabi kaninyong tanan din ha. Mayong gabi usab sa Maragusan, sa mga kaigsuonan nga nagasubaybay niini nga programa, sa mga Inuhales family. Oh, Brother Edwin, may gabi kaninyo din ha, ang Diyos magapanalangin o magauban usab kaninyo. Og sa Pantukan, di Binigracia family, mayong gabi kaninyo din ha. Og sa mga kaigsuunan nga naa usab sa Lupon, si Brother Plinios, mayong gabi. Sister Linlin, mayong gabi kaninyo din ha, uban sa mga kabataan. Ug manginaot ko nga naa kamo sa maayong panglawas. Ug sa Abyod usab, mayong gabi kaninyo din ha. Ayaron family ug sa Ruyo family, mayong gabi kaninyong tanan din ha. Akyatan family, Bukaling family ug Alingalan family. Sa Mawa busab mga igsuon, ako ang gi-greet ang atong mga kaigsuonan, Brother Bubong Usaris, Brother Juniber, mayong gabi usab nimo din ha. Brother Daniel, mayong gabi. Sister Sister Nunon ug ang mga kabataan, mayong gabi kaninyo din ha. Manginaot ko nga ang Diyos magauban ug magapanalangin usab kaninyo, mga kaigsuonan nato sa Compostela, Brother Danny Saranya ug Brother Ampog, Sister Inday. Mayong gabi kaninyo din ha, atong kaigsuonan sa Mati, mga interesado nga nagasubaybay usab dinhi nga programa. Mayong gabi kaninyo diha, labi na kang Brother Fred Tapad. O mayong gabi kanimo din ha, Brother. Ug manginaot ko nga ang Dios magauban ug magapanalangin usab nimo. Sister Wilma, sa ato ang mga kaigsuonan din ha usab sa Mati. Sister Brother Nodalo, Brother Janjan ug si sa iyahang mama, mayong gabi kaninyong tanan din ha. Ug si Brother Titing Ingalan, mayong gabi. Ug ako manginaot nga ang Dios magauban ug magatabang usab kaninyo, madasigon kamo sa pagpadayon sa pagpangalagad. Ug kana lang, ang Dios magauban ug magapanalangin kanatong tanan.

0: Ininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
1: ang tingin
0: sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginang temporaryong manamili diha kaninyo uban ng pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon. Hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
1: ang tingin sa
0: reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
1: ang tingin sa reformasyon.
0: Hangtod sa sunod ikayon sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarik sana!
5: Exciting!
3: Exciting!

Ayan, hawak mo ang beat. Ayan. Ayan, so parang sige. Ang sarap ng sayawan mga katropa, no? Time check is alas 7:20 na sa kagabion. Kumusta mga katropa? Oo, medyo. Medyo nitubo na gid itong buhok mga katropa. Pasalamat kay sa Aurora Soap. Oo, parang kumusta naman? Oo, murag tugno man diri, ah. Tugno diri katropa, tugno kay diri sa mo ang lugar. Oo, di sa inyong lugar, tugno ba? Ayan, ayang gabi isa tanan nga nagapaminaw karon dire sa ilang mga kanya-kanya mga nahimutangan. Oo, sa ilang mga unsa karon nga habang naga oo, nagadigidigding ang mga dancing mode tayo mga katropa, no? Alas 7 hantod alas 8 sa kagabion. Oo, para mag-exercise lang, magpa-sweat. Oo. Magpapawis mga katropa, kay kinahanglan gina sa tong lawas mga katropa. O, dili pwede, nga dili ka mapawisan. Oo, nga dili ka magawasan. Mm-hmm. Sabi! Pag dili magawasan, mga katropa, unsa man, mag-uga jud ka. Mm-hmm. Oo. Mauna nga kinahanglan magawasan jud ka. Unsang klaseng gawas? Unsang klaseng gawas? Oo. Lahi nga magawasan ka katropa, kay pag nagawasan ka, daghalami kayo sa pamati pag magawasan ka. Oo, pag di ka magawasan, lami jud kaayo, lami jud kaayo maghumiramintado. Shoutout na to si Ma'am Jilin. Opo. Hi Ma'am. Oo, from ano ito eh, Riyadh, Saudi Arabia. Ayan. Shoutout sa iyang, oo. Good luck na lang ni Ma'am Jilin ba? Oo. Ato agyon ning ilapit atong cellphone ba unsa daw kay shoutout nako ang Wispy Beauty Salon kay Ma'am Dang og Ma'am Shella dira sa Wispy Beauty Salon. Pakita nato diha katropa. Kay mo nag sa kataas sa kompilik mata o anong sabi? Pwede pa request song ma'am. Ala ala ay ikaw. Oo, ni Scott Scostas kay Scott Scostas. Ganito. Ano yan? Yes po. Mamaya ato anang i-prepare sa atong playlist, ma'am ha. Mama, patugtog na to na ma'am after sa ato ang after sa mga pila ka minuto kay Musayo sa Takaron, ma'am ha. Tulog, sabi ni ma'am, good evening ma'am, especially sa akong love. Tulog na ni love kay busy pa ako. Always remember

Bidos Kostakli. Si Kostakli. Ano daw? Sa mukha na dinikalito ko eh. Oo. Ayan mga katropa. Oo, pasalamatan na ito ang mga sponsors. Ang ato mga... Salamat kayo mo rang nag-diet na dyan ka ano yung akin. Ang gawasan na ito mga bill-bill din sa mga kailukan. Ayan, pasalamatan na ito ang iFern product, Fern D, Vitamin D3, Fern Active, and Milka. Ayan, dagan kayo salamat sa akong Aurora Soap nga pahaba na ang atong hair, Ma'am Jillian. Ayan. Uminom po kayo, Ma'am, ng Fern D, Fern Active, and Milka para dira sa imong trabaho. Oo. Pag makauwi ka ng Philippines, pwede natin ipadala sa Riyadh. Ayan. O, ang atong Fern D, alam nyo ba, vitamin D3? Pag you are lack of vitamin D3, oo, madali matay chi ang usa ka individual. That is based sa studies, mga katropa, ha? Pag kulang ka og vitamin D3 or kanang sidlak sa adlaw, o kay kinsula mangyo karoy magpainit, mga katropa, no, gikan og alas 10 hantod, magpili lang ka alas 10 hantod alas 3 sa kauntuhon, oo, mga isa ka oras, o magbulad ka almost naked para makuha nimo nang kulang paghihapon, mga katropa, ang 1000 IU, o pila lang ka IU imong makuha. Pila lang kayo ang imong makuha na, mga katropa. So why not to take our Fern D Vitamin D3? It's 1000 IU, international unit. Ang mga katropa, FYI pala, no, kailangan sa itong lawas ang 2000 international unit para maiwasan ang hypertension, high blood, diabetes. Oo, alam niyo po ba that the vitamin D3 can treat all. Oo, all 100 diseases ang kaya niyang gamutin, mga katropa. That is based sa studies ni Dr. Michael Hollick. Isa yan siya sa scientist doctor na pinag-aralan ang effectivity ang ang kanang results sa vitamin D3. Alam niyo po ba that the vitamin D3 or vitamin D can treat cancer cells? Kaya niyang patayin ang cancer cells. O mga bukol-bukol diyan, mga katropa, kung meron ka niyan, ang vitamin D3, that is Fern D Vitamin D3 HPRX na po yan. Bot pasabot, nire-reseta na yan ng mga doktor. Meron ng patunay. Naana na siya sa libro ng mga doktor or sa MIMS or sa PPD, libro ng mga pharmaceutical. Ayan. At the vitamin D3, lalo na ang atong Fern D, it's the number one vitamin D3 sa buong mundo, mga katropa. We have the number one vitamin D3 sa buong mundo, only in the Philippines, which is the Fern D Vitamin D3. Abangan nyo, mga katropa, ang panayam natin sa Life Talk with Angel Hill karong umaabot na Sunday, ang atong president ng OPM, Mindanao, ang atong presidential director ng Mindanao, o si Mr. Jong Jimenez. Siya po yung magiging guest natin ngayong Sunday, mga katropa. Gaano ka-importante ang isang Jong Jimenez na niniwala and other doctors na the vitamin D3 can treat, dili lang vitamin D3, Fern Active and Milka. That's the power trio of iFern. Yan po, mga katropa. Abangan nyo po yan. Oo. Ayan, salamat kayo sa mga katropa nga nag-monitor karon. Please share our live, Ma'am Jillian. Please share our live. Opo. Ingat-ingat po dyan, Ma'am. Mm-hmm. Sa imo hanggi kahimutangan karon diha, unsa bang orasa, dili makay ang init sa adlaw diri, Ma'am. Perte ka init makasunog sa balat na mauba diha, Ma'am. Maudi na diha, no, sa Riyadh, Saudi Arabia. Init daw kaayo dito sila, mga katropa. Diri po sa ato, sige pong ulan. Oo, bugnaw man sa diri. Anapoy time nga init po kaayo. Ganina, katropa, ay murag mamaak jud ang kainit. Pero unsa na lang diha sa Riyadh, Ma'am Jeleno? Unsa na lang yun dira sa Riyadh? Ayan. Sige. Bye. Richard Kai. Ayang akong katropang Marvin, mauli na siya. Ayan. So abangan nyo bukas, mga katropa, yan sa
ang ato ang sa ato ang kanang mga shoutout diya sa mga taga business bureau.

of fire. Opo, ato ang tal ato ang itakal ugma sayo sa buntag alas 8 with katropang Alan Abaes, mga katropa, no, kanang abangan niyo po yung mga banat dira nganong dugay kay na ma-release ang mga ang certification diha sa Business Bureau o diha sa Bureau of Fire. Now, which is dili ma-release ang logo sa Business Bureau diri sa Davao City unless nga naanay fire yung ano certification gikan sa Bureau of Fire. So, shout out sa taga Bureau of Fire, no, sa mga kinauukulan, mga ma'am ug sir. Opo, sana tubago ninyo ang tawag na mo ugma pohon, mga katropang Bureau of Fire. Oo. Okay kaayo dira. Okay kaayo Clarex, nagid kaayo. Unsa kayong ika-istorya ana tungod kay nag-change mo og sistema sa inyohang sa inyohang ano, sa inyohang unsa ba pa mamalaka dira sa inyohang opisina, daghan kaayog na purwis. Oo, grabe pud kay almost 7 months na wala pagid gihapoy ano, paskang dugayan na gid ang certification sa mga taxpayer na kailangan na nila ang ilahang logo. Ayan. Sige. Okay po, habang unsay oras diha, ma'am? Alas 2:23 sa kahaponon diri sa amwa. O dira dai sa Saudi Arabia, mga katropa, no, alas 2:23 sa ilaha. Oo, untong tutok gyud na diha, ma'am. Diri pud sa amoa alas 7:30 sa kagabion. O baliktad gyud ang world, ma'am. Ayan. Sige mga katropa, oo, pasalamatan nato itong mga sponsors, ang Solomint, ang haplas na walang katulad. Opo, yan Ma'am Jillian, pag ito, makaini ka sa Philippines, uli ka. I-business ng Solomint, Ma'am, kay kaning business na Solomint, gamay ra kay kapital, nindot ka ay na negosyo. O, ang haplas na walang katulad, very affordable sa pobreng Juan de la Cruz. O, sa isa po, mga dato po, kaya. Kaya gani sa pobreng Juan de la Cruz, unsa nilang ka nang naagyay. Ano, naagay panudlanan. Natay sudlanan, wala isulod. Kaming pa lang ang isulod. Ayan. Solomint Pain Reliever. Oo, kaning Solomint, mga katropa, pag nasubukan nyo ito, perfect kayo. Clarex kayo. Nga daghan kayo ng sakit-sakit. Gikan sa hubag-hubag. Gikan sa sakit sa likod. O sa uban pang mga sakit. Sakit sa kasing-kasing, lahira po na. Mag-ferndy na po ka na. Opo. External ni mga katropa, ha, dili ni internal. Pero pwede kang naakay hubag sa ngipon, pwede ni mo ibutang sa ingrun, sa mga samad-samad, pwede ra kaayo. Kasi goma mela, manggod ni gikan siya sa goma mela. Ayan. Okay, pasalamatan nato ang Wispy Beauty Salon. Ang agipagwapa, dito karong adlawa. O, gibalik na pagkatao. Ayan. Wispy Beauty Salon. Dira sa may Almendras Fronting. Almendras, mga katropa. 0919. O, di na ako makuha ang ilang number. Wispy Lashes and Brows. Diyan po, si Ma'am Dang. O, si Ma'am, ayan. Si Ma'am Shella. Ayan. Alam nyo ba, mga katropa, ito lang po ang establishment na you are at home. Nindot kayo muhimo, ma'am. Pag makauli ka, ma'am, drop by ka diri sa Wispy Beauty Salon. Oo. Ma'am, magpagwapa, gikan sa glutathione, gikan sa pangpaslim. Oo. Punta po kayo dyan sa Wispy Beauty Salon. Very affordable. Isog kayo. Hi, Malangga. Oo. Ayan. Sige po, ang Fern D, Vitamin D3, salamat kayo, no? Power trayo natin sa iFern. Ayan. Sige. Mm-hmm. And then, ipakita na natin

Ayan mga katropa, kung ikaw na kay balak maglabing-labing kay misis, oo, kinahanglan naka-prepare na imong turbo capsule para dili maulawan si Manoy mga katropa. Ayan, dili ka makalimot pag inom sa imuhang turbo capsule. 30 minutes, 30 minutos before maglabing-labing kay misis. Oo. Kung si misis po nga medyo dry season, pwede po miinom sa itong turbo capsule. Very safe mga katropa, FDA approved. Asa ni mapalit, katropang Angel, mapalit kini sa mga suking mga butika diha sa inyong lugar. Opo, pwede nyo po mag-order sa Shopee and sa TikTok and sa Lazada. Ayan. Oo, pag ikaw naghinaminam na kay Mister or kay Mrs., ayaw kalimot pag inom sa inyong turbo capsule para tuloy-tuloy ang lambingan, tuloy-tuloy ang kaligayahan. Ayan. Tuwasta, men and women enhancer, walang iba, kundi ang turbo capsule. Ayan. Habang palik tayo sa atong, ano mga katropa, sa atong digidig-digdig na atong dance mute. Babalik po ako after sa atong mga dance mute mga katropa. Ayan Ma'am Jillian, mamaya po pa tugtog natin ang inyong request. Opo, mga 8 o'clock. Pagbabalik ng pagkatapos ng ating disco music. Daghan kayong salamat mga katropa, babalik po ang inyong sexy DJ Angel ng Q.

0: Nangita ba ka og katol? Katulad ko ba?
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Light up efficiently. Swap out old incandescent bulbs for energy-efficient LED ones. Brighten up your space while reducing energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
6: Exciting!
7: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
8: Ambo to rene mo. Dahi kagyog-o.
9: Sige, tanaw nang bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
7: Ma, pasagdi na lang gud-gud. Kalipay man ako ni.
9: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timblahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
11: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
10: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
12: Vision X Plus. User, atong paminawon.
13: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibatin na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Taga na kong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa semana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na kong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
14: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
15: Pag inom og Premium D3, ragyud ang nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
14: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
16: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
2: Exciting!
17: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
16: Okay ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
17: Sure ka?
16: Oo.
17: Exciting!
16: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
17: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
16: Lahig yun. Basta naka-turbo.
14: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usaka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
16: Turbo. Wagas. Ang lakas.
14: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
18: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
7: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigama sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayusab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs, ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook, Gerald Vendo. O pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
6: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
19: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
20: M2C Graphics, Davao.
1: Clarex!
2: Exciting!
21: Sister Pain!
22: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week gulisod ug tindog kay gamingod akong tiil. Sa ug likod, sobrang kasakit. Pero pag tumay na akong Sister Pain, grabe, itiktino kayo ang Sister Pain.
21: Sister Pain! Tanggalang pain! Fast and safe! Sister Pain! Symptoms present. Consult your doctor. Ibili sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
23: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa kanang Santan Gold Coffee Mix. Dahil always kong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
21: Cellphone Gold Coffee Mix.
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
24: Kahibaw ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa rin mo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw o pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
4: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
0: Gipakilig, pagkahuman gibiyaan. Gigitik na lang unta ko nimo aron wa kay napasakitan.
1: Paklarex sana.
2: Exciting.
21: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarex, Ana!
20: Exciting!
2: Exciting!

Ayan, grabe. Ang ala-ala ko, ikaw. Oo. Requested by. Oo, pare yan sa love-love ni Ma'am Jillian. Kalungsod Simblante. Opo, fresh from Riyadh, Saudi Arabia. Para sa iyang love-love. Hi, Sir Martin. Good evening. Ma'am Jing Pigarido. Gabiing, may gabi ikatropa, sabi ni Sky Tollets. Ayan, good evening idol, pwede ba pa shoutout sa akong mga anak, idol? Si Joshua, John Felix, ayan, Raquel Jane, patama ba? Raquel Jane Ambong Solito. Salamat, God bless. Anong request mo, Sky Tollets? Para itong kanta na baile, hey! Tibuo kakalibutan. Oh yeah. Baile. Oo, parang kay Scotch Cockle. Kaya pala talaga ito, dagang nababaliw dito kay ano ba, Scotch Tackle. Lisudan. Unsa na niya pag-pronounce ko? Lisudan na i-pronounce ang iyang pangalan ko. Ay, maraman kugma. Maraman kong Murabag matanggal akong brace sa iyang pangalan ko. Oh, Scotia, parang ala-ala ko'y ikaw. Ayan. Mauday na. Oo. Mauday na iyabaw ka tropa ka ng, kanang mga kanta ni Scotch Tuckley ba na, Scotch Tuckley. Lisodas, yung pangalan ko ay, marag mga kanta, gani nga marag, ingon anak, gani nga medyo na ay pang pabiga-bega na effect mga katropa, lali ni Karo na atay pakantahon mga katropa, kaning susunod na atong prepare para sa inyo mga katropa ang baile, tibuo kakalibutan, oh yeah, baile. Gitamakan ko kamo. Sige na nga. Paminaw ning kanta ng Baile It Was Revised. Oh yeah.

0: Lamia sa batiun, at tong time nga concern pa kay kasakua.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics. Or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
7: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante na i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star ug EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
8: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
10: Kaklarek sana!
2: Exciting!
11: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
12: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
13: Santo Blasco. Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santo Blasco, 2 kapsula o 3 beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nangin normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
14: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
15: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
12: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
16: The Secret of Health.
12: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ba ang kidney o gining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
14: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
15: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
16: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
17: Kini ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, iNews at taga Jensen.
16: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
12: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
16: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
16: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
12: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din hi kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
16: The Secret of Health.
12: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din ninyo sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
16: The Secret of Health.
12: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
1: Clarex!
19: Exciting!
20: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Sis the Pain!
21: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Reguid. Paspas kayo mawala ang pain.
14: Sis the Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
22: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Agtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Pole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawa.

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Masyak manggani ko nga galinog, unsa nakaha ko ang kong uyab na ilaing giuyog.
2: Kaklarex, Ana!
3: Exciting!
4: Tambayan sa katropa.

Pag maya. Ayan, kinsa siya. Oo, talagang bigla na lang. Padayo natin yun, katropang Joff. Oo, ang kanyang kinsa siya. Oo. Sabayan natin mga katropa ang kinsa siya. That's

0: Katropa, oy. Ayan. Oh, kinsa siyang gipanggamong labaw pa kanako. Unsay anaak niya nga wala ako. Bigaon lang gid siya, mga katropa, no? Oo. Kung amo na iya nga pag nahalin ka, gibalik, gibyaan ka, oo. Ang tao gani ka tropa, pag dili gyud kung unsa gina, kung katol ginaya, katol ginaya. Aa. Kay bisan pag mabyaan na nimo, pag higugma gyud ka, dili gyud ka anak pulihan. Kay ikaw lang gyud ang iya nga gina-adore. Acha! Sabe. Opo. Kada nga babae gani ka tropa nga dili mapagkatiwalaan or lalaki. Oo. Kani mga lalaki mga katropa, I can trust my man, but I cannot trust the woman beside my man. Naanaragod na siya katropa. Na ay mga babae nga bigaon, nga makati, makatulkatul lang yun, nga di yun mahimutang. Naapoy lalaki, ang lalaki mga katropa, ano gina sila? Oo, gihimo gina sila nga daw ido lang gina. mga katropang mga kalalakihan, no? Tinood ba na? Oo. Pag gani nga babae nga sexy gina, sus mo ma 90 degrees ginang ito, ikot, na itot, ikot, itot. Asa man to call? O nga, wala. Ano nga wala? Oo. Ayan mga katropa, kung ikaw gyud no, kung ikaw gyud gigugma gid nimo ang isa ka babae nga bisan pag unsa pa na dira ang mga tentasyon, dili gid nimo pulihan ang imong partner or imong husband or imong wife. Pero kung ang imong husband dili na gyud pud siya nagaloko na gyud siya, daghan na gyud kaayo siyang ginahimo nga dili na gyud madawat sa imong sikmura, ayan, ibaghiwalay na lang kayo para merong ano, merong closure. Oo. Kung ayaw niya mag-closure, i-close ni mo eh. Narunong ka naman mag-close. Oo. Ang mga tigulang naman mo nagkita, kung dili na mo magkasinabtanay, oo. Kung sabi nga nila, sabi ng nanay ko, kung kasal daw ka mo, kamatayon lang gid ang mabulag. Oo, mamatay siya una eh. nagkamali. Saan ako nagkamali? Oh, gahi lang gid ka ulo ya. Ang oras alas 7:37 na, 37. Tama ba? Alas 8. Alas 8:37 na sa kagabion mga katropa. Happy birthday. Ayan, magpa-birthday ta karon. Ay, sa happy birthday adto natag.
1: Kinsa nag-birthday?
0: Kinsa nag-birthday?

sa tanong mga katropa nga nag-birthday karon. More birthdays to come mga katropa. Ayan. Ayan, so sa mga nag-monitor karon, oo. Sa diha sa ato ang FB live, sa atong YouTube live, oo, sa lahat ng nagmo-monitor, opo. Oo, namatay ang ako ang ano, namatay akong phone. Makita. Ayan mga katropa, i-enjoy muna natin ang nalalabing mga music natin mga katropa, no? Magbabalik po ako ng isang saglit. Patugtog natin yung isang saglit kay ano, kay Martin Rivera. Ano natin to? I-dedicate natin nito kay Ma'am Jillian Dera sa Riyadh at saka kay Sir Sky Tollits Dera sa Namnam. O sino pa yung nagmo-monitor ngayon para sa inyo tong isang saglit by Martin Rivera. Ano ata dyan? Oh, yan.

0: pagkaklarik sana.
1: Exciting! Exciting! Clarex kayo mga katropa. Time check is alas 8:51 na sa kagabi on. Sa mga nagapaminaw karon, stretching na sa inyong mga sa dito sa kay Ma'am Jillian dira sa Riyadh, init kaayo dira ano, so nagtrabaho pag yun na. Ay, busog kay ko. Busog ko sa energy. Ayan sa mga bago lang nag-monitor. Opo. Kumusta ang inyong wash day? Wednesday. Kumusta ang inyong ganap ng Wednesday? Enjoy kay karon mga katropa ang mga salary man kasi payday karon. Oo, daghan kay tao karon sa mga solmyak. Oh, so ano ba 'yan? Yung sa solmyok. Sol. Ayon sa to? Ano yun? Kailang mukhaon, gani ka na. Dagan kayong karne katropa. O unlimited. Dagan kayong tao sa mga unlimited food. Unli food. Oo, kanang unlimited rice. Oo. Tanang unli. Nakakaroon, punong-puno karoon ang mga kaunanan. Kay pag payday, ukay-ukay, o unsa pa man karon ang himuon sa mga bagong sweldo. Oo. One day millionaire na ron. Opo. Ugma. Karon murag si kinsa kay payday. Ugma, mura nagnaunsa. Oo, mapoy ubahan nga payday, bayad sa mga obligasyon. Oo, lalo na sa kana mga very ano gid kaayo. Family oriented, oo, sa mga tatay o sa mga nanay, o mag-grocery tanan para oo, kompleto grocery. Daghan kag abundansya karon og ugma og sunod ugma. Pag abot ana sa mga tunga-tunga, mura nagnaunsa. Utang na pod, then bayaran na pod. Rutinary lang ang kinabuhi mga katropa. Pero kung naa kay extra income, oo, naa kay mga another hawak ni imong oras mga katropa, oo, anytime anywhere, oo, kaya ni mong kumita, oo, as long as you have focus, may fern active ka, may fern di ka, may milk ka para maka-focus ka kung unsay unahon nimo pag diskarte. Oo. Unsa man empleyado ka or hawak mo ang oras mo o self-employed ka. Mga katropa, ang self-employed, kaya mong kumita kung magkano ang gusto mong kitain. Kasi yung tawag doon, self-employed. Oo. Empleyado kasi mong sarili. Tama ba yun? Ayan. Empleyado kasi mong sarili. Ikaw ang nagbuot sa mong oras. Ang ano lang yun sa self-employed, pag dili ka mulihok, wala kay kaunon. O kung ikaw, kung di po ka mo trabaho, wala po kay sweldo. Ang kaganda lang sa self-employed mga katropa, lalo na kung naaka sa networking. O networking, hi, shout out sa mga networker diha. Ang networking kasi mga katropa, it's leveraging. Leverage siya. Bot pa siya bot, daghan ka ayo mo, magkita mo lahat. Kikita lahat. Kikita yung ikaw, kikita ka, magtulungan. It's a good business kasi tulungan kayo. Oo, lalo na magaling yung ano, yung mission and vision ng iyong pinaka-upline is kikita ka muna saka siya kikita. Ay nako, nindot kay nang upline, higugmaan ang anak nga upline ka tropa. Shout out ko kay upline John Jimenez ng ating president o ng OPM Mindanao. Oo, siya ang president ng OPM. Oo, ng iFern Philippines. O, a billion company. Oo. Ayan, mga katropa. Kung gusto ka mag-join dyan, PM niyo po ako. Ayan. May vitamins ka na. Kikita ka pa. Mag-focus lang talaga tayo. Huwag tayong mamangka sa maraming ilog. Pag isa lang. Kung iPhone lang, focus lang ka dyan. Kasi para hindi ka masisimplang. Ayan. Ayan sa mga I4 Nation, shout out to San Visayas and Mindanao. Ayan. Mapakatawa lang ta. Oh, ayaw ka mamangka sa 50 ka ilong. Diba? Ayan mga katropa, daghan kayong salamat sa inyong pag-uban-uban sa atong programa ng Tambayan sa Katropa with your sexy DJ Angel. Time check is 8:56 na sa kagabion. Mag-bye-bye na po kita mga katropa o sa same time, 7 p.m. to 9 p.m. every Sunday to Thursday po. Ayan. Meron po tayong live talk. Abangan nyo po yung live talk natin with OPM President Jong Jimenez ng iFern Philippines. Ayan. Ayan. Dagan kayong salamat mga tropa. Katrop-trops. Mga katropa. Good night. Good night sa inyo tanan, Ma'am Jillian. Good night po. Ayan nga sabi ni Ma'am Jillian na mas okay na daw naghiwalay sila sa kanyang ex kasi ang iyang love karon, love gyud daw kaayo. Oo. Kahit awayon niya, dili gyud mo sukol. Okay kay na, ma'am. Ayan. Sky Toilets, oo, good night na po sa inyong tanan. Kita-kita. And then, magkita-kita tayo sa ating YouTube o sa ating Facebook Live tomorrow again. Good night.

0: ng XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Andam ti kahulaton, mabugnaw man ang kanon, malaya man ang dahon, basta kita duha ang magkadayon, let's go na dayon!
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Green up your thumb. Plant more trees around your homes to provide natural shade, minimizing the use of air conditioning and reducing your energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
0: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics design for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
7: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
8: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
9: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay.
10: Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power.
9: Mahitabo kini kung ang inyohang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
0: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
11: Kaklarik sana!
3: Exciting!
12: Iyahang kinabuhi nga iyahang ipabuhagay po sa kahanginan. Para sa mga bibi na to, nga yung mga problema din haaw niyo, gusto ninyo nga mapagawas ang inyong mga gibati, libre lang po ang mag-send og message sa itong official Facebook page, 101.7 XFM Bukidnon. I-care off lang yun sa kuha ha. Tanito ha, care off Cinderella, putahe sa gabi. At ang iusap ninyo, taw-taw lang ito ang eggs, crumbled egg. Oh, pila naman ito ang jackpot prize, 155 pesos. Alo! O, basing ikaw na ang swerte nga makakuha aning ito ang pa-Gcash. Gcash good na siya, pure good na siya, dili na siya load. Pure cash good ni siya. Imuha lang buhatan ninyo taw-taw pag once i-flash na po sa ito ang bibidyaw. Ang ato ang mga eggs, crumbled egg. O, diri sa ato ang official Facebook page. Isimuhang tagnaan kung unsa na siya. O kung ikaw ang makatagna, instant 155 pesos po ang mapapa sa iyo. Hatid po sa atin ng, Tagalog na nga. Nang El Ilion Shell Mobility Station. Mag-chismis taron, oh, you deserve a chismis in the world. Para po sa ito ang Sir BB question for tonight. I feel good. Na only anak ko, yeah. So, ayaw sa BB Jow, ayaw sa siguro ipagawa. Sa isa i-reveal, o niya na lang na, no? Niya na. Sige, atong silipo na nga ito ang Sir BB question. Hatid ka na ito sa mga produkto po sa Yes to Health and pampahamis sa kutis. pampawala sa mga bugas-bugas o mga whiteheads and blackheads. Ayaw kalimot na akitay Santon Plus Herbal Soap. Pampawala o sabi niya sa mga baho-baho sa ilok or mga baho sa imuhang kalawasan. What if? Wala na mga what if na to. What if atong ibalik? Uy, pwede man. What if lang naman eh. Ano kung dili good? Ma? Eh kung depende sa imuha, kung ibalik ni mo tong imuhang naandan nga pagkaon, pwede ragin kayo. Pero kung lahi po ng imuhang magsabot, ibalik ninyo ang inyuhang kagahap. Ay! O ibalik ninyo ang inyuhang kagahapon, katong kamungduhang nga sweet-sweet pa kayo mo. Ha? Ibalik ninyo itong inyuhang kagahapon nga way makatupong. Way susama. Grabe na gid kayo. Kamuna yung mag-igo. Sa inyong mga komento karong gabi una, once again, 0945-443-5869. O pwede po sa itong mga official Facebook pages nga live karon nung inyong makita ang kaanyag sa inyohang Destiny Princess. Charos. May gabi, Mami Jacqueline Labis.
11: Thank you!
12: Di sa Hong Kong, mi, may gabi din ha, Ami. Asa ha? Pariplaya sa good ko, Ani. Gabi? Alam mo, hatag ko sa Gcash ako. Mayo ni. Pwede ra po. Wait lang ha. Daghang kita mga transactions kinabuhi. Cash ra ako. Gusto. Pwede ba yung guna na lang, no? Kata na mag-Gcash. Mag-pa-cash in. Pa-cash out pa uroy ko. Ayan na. Kuan na diretso na ang cash na. Pero bitobi, live ito sa itong mga official Facebook pages. Pwede ragod mo nga mag-react di ha. Junlin Ron!
11: Thank you!
12: Dilikay ko magpalabi o syagit-syagit ha. Kaya buzing mga wrong. Wait lang nak ha. Tommy Toms. Na ang kuan. Paabot lang yung gamay kay. Sending na. Richard Fuentes, maayong gabi rin ha. Maayong gabi, Madam.
11: Thank you!
12: Ang kanang usually, pag tawagong kag Madam, dagang kay kagwarta ana ba? Pero wala man, uy. No? Sige, sa'yo, buhato mo. Lamang kita yung mga ingunana ng mga cash. Maayong gabi po sa kong manghod. Ginagtanong sa itong live karon si L. Jane Adaya.
11: Thank you!
12: Maayong gabi, uy, si Kuya Lem, man siguro ni. Maayong gabi, Kuya Lem, mga katropa, higala, amigo, amiga. Dari lang ginta, wala daw biyaay. Max Demi, hello daw kang Brugodot. Kaninyo eh.
11: Thank you!
12: Brugodot, may gabi eh. Si Lim Jones, Agkopra, Yanglo. Oy, may gabi eh, Kuya Lem. May gabi eh, daw sa tananin. Salamat kay sa mga naminaw. Pudkaroon sa to ang programa, no? Although ang to ang panahon kay medyo umuulan. Umuulan. Malamig ang sibon ng hangin. Tugnaw-tugnaw po ba ya? Pero kanin mo yung unani nga panahon, di mangin ka dapat mag-guilty bala binagnaakay ka ng kakao. Kauba? Naakay ka ng kakampi? Naakay ka holding hands? Naakay kasama? Naakay katropa? Pero kung wala kay ka, ayaw na. Huwag mo lang pangapi na lang. Ha? Naakitay lamian kay nga kape para sa imo habi ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Lami gid kay ni Shabi. Labi na sa panahon karon nga ting tugnaw. Tugnaw ka ayo na ma-remember na lang nimo ang mga kagahapong nagdaan. Lami kay na siya parisan sa to ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Available na kana Shabi ha sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Mapalit usab kini sa South Star Drug. Pwede usab ka makapalit sa The Generics Pharmacy o sa Generica Nationwide. Pwede usab ni mo na siyang ma-check out sa Shopee, Lazada, and TikTok. Hello kang Marjan Lubas Galanta.
11: Thank you!
12: Watching from Quezon, Bukidnon. Sa radyo rati ka makita. Karon nakita na dyan tika. Thank you. Unya daw, B. Kaya nakita naman kunin mo. Nagmahay-mahay na lugar ka. May gabi, Marjon Lubas Galanta. Thank you so much. Hi, kang Albert Oh, Albert Hidlay. May gabi din ha sa imo ha. Hi daw kang Jason Algoso. Gitugnaw na daw si Jason. Kinsa man tayo uyab ni Jason, ay pagakus po din tao na, oy. No, kay gipanugnaw na intawon si Jason. Kaluway po na ana among Jason, oy. Bukas ako ng kanta nga, bisan pa, bisan pa! Oh my lain! Na naman gitsay lain. Wala lang ito yung mahimo. Mas, wala lang yung mga term nga mga bisan pa. Dobi, aha man to. Kani. Kanino? Oh, sige. Dobi, tanawang doon na to. Wait, aha. Kani. Money.

0: ikaw lang. Martir ka ayo, oy. Ikaw lang gihapon ang igugmaon niya na siya lain. Ayun na, oy. Uy, dapat ingon na ana Albert. Ingon na lang na si ano, o. Ayun na mo pag-ingon na lang ang mga kanagong sa tawag ana. Kanang siya gihapon ang inyuhang mahalon, maski na siya'y mahal nga uban. Dabi, sige, dabi.
1: Wanapuntay tingganay.
0: Aha, oh, wanapunt mo tingganay. Sendi sa si sendi sa si Tom ug kuan bi Gcash bi kay. Pulog sa ako bi, ikaw lang sa akong hangyoon anin bi sa maayong kabubuton. Ako anirog ko ng kulangan, masignaa kay mga extra extra di bibijaw. Dobi, Dobi. Sige daw. Tanawan sabi 500 daw tong iya ha. Masignaa ka diha mga tinaguan paliog ko ipagawas. Pero bitaw. Oy, pero bitaw ha. Si Marjoin Lubas Galanta bitaw oy, bitaw oy. O basing nagmahay na ka nga imo akong nakita ha. I hope nga wala ka nagmahay nga imuhang nasilip ang akong kaniyag. Char lang. Oy, bitaw ha sa mga mag-asawa karon murag kamo ramang inalipay aning panahon na oy. Lain ka ayo mo kami, kami sa tinu ha. Huwang?
2: Na-open ako no.
0: Na-open na? Na-all. Ah, man to na naman to diha. Ito na naman, no? Pero bitaw, siguro ano yung klaseng panahon, bika na kung tingtugnaw. Tugnaw mo siya, honestly, tugnaw, magid kaayo. Like, nagpadulong ko din hiagikan sa balay, kaya wala na ko nga briog bintana tungkol sa katugnaw sa panahon. Pero yeah, to be honest, kamurag yung nalipay ano nga panahon. Ha? Pero, what if nalipay tuod mo ani nga panahon kay tingtog na, pero wala na ikusog inyong mga tuhod. What will we do? Kalain. Oh, unsay buhaton bi kapag tingtog na, nyo wala ikusog ang tuhod. Ay nako, simple lang gid kaayo na bi. Kailan na ba mo kita na ba mo ani ato ang Turbo Man Enhancer? Wala pa sa mga wala pa nakaila og nakabaloon sa kaepektibo ang ato ang Turbo Man Enhancer. Tan-awan niyo sa to ang Facebook Live. Makita ninyo ang naong sa Turbo Man Enhancer. It says there, it has maca and clavo huasca. Murong magdag-klase si ma'am.

0: Kaya mahimo diha, pero pag muinom siya og turbo enhancer, hay nako bi, oh, duha or tulo ka adlaw grabe gyud ang kusog. Mo na sa mga kalalakian din ha, og mga kababaihan sa mga mag-asawa nga ang problema lang gyud. Kusog sa pakiglabing-labing, wala na'y panahon, tungod lang ani. Nako bi, dapat inyuhang suwayan. Very affordable lang gid kaayo. Tag 85 pesos lamang. Nako. Ang ato ang Turbo Man Enhancer, available na po. Even diri sa tuang opisina sa XFM Network Philippines, available na po ang Turbo Man Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisanta, kipakapin na nga kong edad. Matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Janelle, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
3: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig ug pang long lasting.
3: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
4: Wala uhala gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Dong, nagpila inyong gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: May bisita ako ngayong gabi. Akong i-reveal ha. Ready na ba, baby? Shall it be? Dang, dang, dang. Double B. Double B. Double B. Double B. Nangita mo, guwapo. Double B.
1: Hello, hello, hello, hello, hello. Magandang gabi, may gabi. Sa talan ng mga soap yung digpay na.
0: Ay, malipayan man kay amang double B, ay.
1: Yes, basta makatungtong tag mga kuan, mga kwarentahon. Kinanglan lang kita mag-choose na malipayon.
0: Ay, kurik. Bahalak mabili ng pitaka.
1: Lagi.
0: Ay, naku, double B. Sige lang, laban lang. Ano, yun na, basta mag-edad ganit. Ingon sila. Kanan daw mga limta noon, modo na siya ang mga signs nga guwapo o guwapa.
1: Oh, ano ba? So, okay na itong malimtan to siya.
0: Isa akong giingon?
1: Okay na itong malimtan to siya. Kay sign man dahil sa guwapo o guwapa.
0: Oo. Oh, kasi, nalang di ko giingon din. Nalimot mo ko eh. Diha
1: ng laay, ano eh.
0: Oy, bitaw. Oy, welcome sa to ang programa. Gihapon na ito ang putahe sa gabi.
1: Yes.
0: Karong gabi una, nakahabol gidang ako ang sparring
1: yes,
0: partner.
1: Yes, sorry kayo mga suki ha. Mga kuan na to sa putahe sa gabi eh. Sorry kayo kay medyo late gid kita.
0: Oo. What happened though? Babingin nung late man.
1: Na, pauli na ko din yun no, sa may paingon na ko din. Gikan pa yung tagbalin siya, baby. So, ulan-ulan magid no, na patay nagian dito nga kuan disgrasya pero wala na ko gihunungan kay danglo pas kay danglog gyud. No, so anyway, naghabol gyud tanong bala nag bahala nag late na. Sorry kayo mga guys.
0: Laban guys.
1: Laban na.
0: Ay, naku, B. Okay, nana magin sa W para po sa to ang putahing egg scrambled egg!
1: Yes!
0: Yuhuu!
1: Tag-anan ng ninyo kayo sa sunod bulan, sa sunod simana, muda ko na po ni siya.
0: Yes!
1: Bila ka ninyo?
0: Aha! Sa karon daw, baby, we have 155 pesos.
1: Yes, 155 pesos.
0: Brought to you by L. Ilion Shell Mobility Station. Nako daw, baby, base na kay mga maayong balita nga gihatod gikan sa L. Ilion. Pasok!
1: Okay, maayong gabi, no? So, maayong balita, gid alang kaninyo sa tanan nga mga sukin na itong mga driver, mga pa-POV, o mga pa-private driver. No, napatay discount gihapon sa tuang mga nag-unang palaliton sa gasolina o diesel. Sa mga single motor gihapon no, nagyapon ta. Padayon gyapon itong discount. Pero nag-endag atong 5 pesos itong discount mga suki atong 14. Pero sa mga POB, napagyapon kita 3 pesos kada litro na discount.
0: Yon.
1: Ayaw kalimot! Gamitan ninyo ang inyong mga Shell Asia app para maka-earn mag points kung magtubil mo dito sa El Ilion Shell Mobility Station.
0: Nahilig na akong partner, boy. Every day is learning process.
1: Maunang gingon nga learning is not kuan ka nang.
0: It doesn't end there.
1: Yeah.
0: No, it's a continuous process.
1: Yup, tinood na. Correct.
0: Charos. Okay, tanawan niyo sa inyo ang mga screen karong gabi una sa Facebook Live na nang ato ang putahing egg scrambled eggs. 155 pesos worth of GCash. Cash, gito siya. GCash.
1: GCash?
0: Mapapa sa inyo po ang ato ang premyo kapag kamoy makatag na kung unsa ang naasa ato ang... naasa ato ang...
1: Thank you, kuno.
0: Thank you. Naragid, oh, makita gid ninyo. Para po sa mga naminaw pagkaroon, ay bibidya, pariyo ko sa text line, di ay sorry, oh. Para ay. Po sa mga naminaw karon sa radyo, ang ato ang letters, the number of letters that we have on the screen, 34 letters.
1: Tubag na nang kay, kung dili pa ni matubag, ugma, ato na yung dugangan, bibi.
0: Pila man.
1: Dugangan na ito ni, isirado na ito ni 200!
0: Wow! Ano?
1: Magtay lang yun, ha? 200 na na.
0: Pero grabe itong, aha, magka nakapaldo ron.
1: Ha? Paldo?
0: May nakapaldo ka ron ba?
1: Paldo 15, maroon, paldo.
0: Oy, 200 na ni Ugma, ah. Di na lang natagnaan ron, kaya para Ugma na lang doon.
1: Oh, sige, 200 na karon.
0: Oh. Oy, 200! Oy, 200 pesos na!
1: 200 pesos na karon, guys.
0: Ala, grabe na gid kay, grabe na gid ka ayon niyo.
1: Sige, tagaan na itong pabor. Hatod ka na ito sa El Ilion Shell Mobility Station.
0: Yan! Oh, nakadungog mo ha, 200 pesos na po ang ito ang jackpot prize for tonight. para po sa inyong pagtagna sa tuang putahing egg scrambled egg. Tanawa lang gid ninyo ang naa sa screen karong gabi una. Oh, paki-scrambled ko bibi Jocke, wasig mapagod.
1: Birahi.
0: Birahi.
1: Birahi.
0: Ituyok pa ito, ikaw pa i-scrambled.
1: Be, ako'y tag-anan ni Be.
0: Ay, sabak diha. Ayos yung sabak diha. Itkon pa, Bikay. Dungagi pa ni Shog mantika kay para makuan.
1: Okay, ma-scrambled.
0: Ma-scrambled, Giyon.
1: Lukangan na ito, ang panakot.
0: Oh, unsa nga mga panakot ang ibutang ani
1: double? Sibuyas, kamatis, o kuan?
0: O pagmahal niya.
1: Kana gyud lami na.
0: Grabe na gyud ni oy.
1: Pero lay man bibi bisan pag magluto ka bisag way panakot basta may pagmahal.
0: Oho.
1: Lami na siya.
0: Oy, sa to ang Sir BB question day for tonight, biha. O sige, ito siya, BB Jo. Ibalik lang ito ang Sir BB question. May gabi kang Marjan, luwas, galanta, ana siya nga gwapa, mandi ay kaayo. O sas.
1: Uy, uy, sana o.
0: Oh. Oy, sana o.
1: Oh. Oy, tinood, oy. Sus, bisang pagka mo'y mag-atubang, dre.
0: Char.
1: Palihi ko na niya, dre. Palihi ko.
0: BB Jo, palihi ko sa text line, please. Atong silipon ka, kadali ito ang mga textures kay Muraga, ubay-ubay na gid ni, no? Nga, wala na gid na ko na sila napansin ka ganina. Atong tanaon, B, Lobby. Kay Muraga.
1: Takul ba ba ani ato ang kuano, Sir BB question?
0: Hmm, aha naman to, wala gid na ko makita.
1: What if atong ibalik?
0: What if double B, kung muingon siya nga magbalik mo? Wala ko'y gi-mention nga pangalan.
1: Muingon na gid bitaw.
0: Ha?
1: Muingon na.
0: Indot na. Ningon dahil siya di. Ay, kanas na siya na ningon.
1: Sorry.
0: Chismis lagi. Chismis lagi.
1: Chismis! Sorry.
0: Kanas alang.
1: Ay! Ang Marites, hello sa mga 10 million viewers.
0: Hello sa inyong tanan. Hello, Cindy, request kong music na hugno, na bunog, na hunlak. Kay nice kay paminaon, tugno, magod kayong panahon.
1: Wow. Kagin sa mga, kagin sa mga.
0: Si Texter 020. Honestly speaking, though, babi, ganahan po ko anang akanta o ka nang nahugno, nahunlak, nabunog.

0: Pinot double V? Pwede ka, suskin, oo.
1: Masamot ang ulan ba, no?
0: Gani niya, kusog-kusog raba ang, sorry po, sorry po. Pasailuan niya.
1: Sorry. Okay.
0: Pero score na to, add to.
1: 101.7.
0: Alagi, butang ni Bibi Jo sa baba.
1: Naman.
0: Ay, sabi? Kaya wa dyan Bibi Jo, eh.
1: Ano dyan.
0: Nani, naman din sa live ato ang lyrics ay double beam.
1: Ay, nasa live
0: din? Nasa live. Ibutang ni Bibi Jow. Oh,
1: kapabantay ba?
0: O sipa yun, sige, sunod. Balag masubraan na ni. Sige. Ako niya na lang siguro, Bibi Jow, mag part 2 yun niya.
1: Sige,
0: largets. Part 2 yun niya sa ko.
1: Atangin ninyo ang part 2.
0: Agir mo, ganun pang asuko, kay mga hatag na ba may kwarta? Gipaningot ko.
1: Kasi gipaningot niya.
0: Gipaningot na siya, bamina. Sorry, guys. Sige, unya na lang taod-taod, ha? Okay, sa ako din siyang i-play kadali, ha? Ikaw na ibahala ni Bibi Jow. So pagbalik po sa itong programa, unya taod-taod, at tangin ninyo ang ito ang live putahe confession kauban po si Double B.
1: Yes!
0: O siyempre, unya taod-taod, oh, ang ito ang second... Second round na to sa tuang videoki contest. Basing na namin mga request din haaon niya, ato na siyang i-grant. Bahalag, huwag mo rin nakatulon pa kung karoon huwag ka ng alambre. Kaya po man gamay. Sige. Basta unya taon-taon ay mo pang hawa, ha? Kasi magbalik po sa ito ang programa, atong i-welcome mga ito ang live putahe confession. Hatod ka na to sa ito ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.

0: Uy, babe! Kisi!
1: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab! Ng pagmamahalan!
2: Mac Turbo!
0: Oh, yes!
1: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
0: Mas lalakas ka pa!
1: Santon Vitamin C! The Alkaline Vitamin C!
3: Ako si Juna, usaka tindera. Ako'y sakit ulcer, nasigira jug sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kong pain.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
6: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Nga naman, unsay na adit to.
6: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuod? Wala gyot?
6: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
5: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan! Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa!
7: Sus! Nga naman eh! Murag lagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
8: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
7: Unsa may akong gamiton, boss?
8: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
9: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
10: Mga katropa,

0: naman.
1: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
3: Andam na ba mos o sa kagabi'i gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, musot isip ko, ito pa rin.
3: Kalibog.
5: Wala, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawag!
3: Ug kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sin?
8: Pwede, pwede, pwede.
7: Uy, wag mo lang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession. Putahe.

0: Welcome po sa itong programa karong gabi una, ang Live Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang makapagawa sa imuhang mga hinanakit, sa imuhang mga kasakit, sa imuhang mga kabalaka, mga problema nga wa dituwa din sa the Lord. Na ako'y kaubang gyapon karong gabi una, ako ang sparring partner, Double B. Yeah. Oh, dili gini siya. Double B.
1: Ganahan na po ang gwapo ninyong kwanri. Mauding nahali ni.
0: Oh?
1: Mauding nahali ni. Ay, maayo mag-gidi ay. Maayo.
0: Oo. Oh, oh. Wow. Marag ikaw ramang gyo Double B ang manahali ni.
1: Kira mo na. Okay. Mga nagpuntag bulawan. Pag magkadugay, magkataas ang value.
0: Ay, kuri. Uy, tinuod yun na siya, Double B. May mayroon po imong giingon. Kaya at least, dili po mga kabalaka nga, paminang nga halin nga na. Pero B, ang ato ang... Dito, mabalaka, uy. Ang atong programa karong gabi una, gipaluyuhan po sa itong mga produkto sa Yes to Health. And of course, Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka ikaw po buntis or need ni mo nga magpa-prenatal check-up, bisitaha po ang Mommy's Child Maternity Clinic. Anaamahimutang yes. Sa may barangay size, Corner Moreno Street. Kilid lamang po sa Das Marketing and kilid po sa... Ang kaninga Arby's Bake Shop or Atbang sa Terminal Pakanayan. Hatod usab ka nato sa L.E. Leon Shell Mobility Station kapag kapo gasolina ng isgutan. Yes. Di kalidad pang international ang brand. Ayaw gid isalig imuhang sakyanan og motor sa mga putso-putso ng gasolina kay basig madaot noon nang sa motor. No?
1: Pinoon.
0: Dapat gyud dito ka sa sigurado nga ampingan ng makina sa imuhang sakyanan or motor. Pagpagasolina po, pagpa-change oil sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Oh! Ay nako. Ang atong istorya karong gabi una, Double B. Muraga, mangawa na po ni siya naka-move on.
1: Ngano naman sad?
0: Basta kay nayuban manggod na in denial nga naka-move on na. Nayuban nga totally naka-move on na og di na gid sila nagahisgot sa ilahang mga past pero may mga tinaguan. May mga ganyang bagay eh.
1: Totally naka-move on na.
0: Naka-move on na siya.
1: Pero
0: in fact, nana siya in a relationship na po siya. However, after few years, na found out ni girl na nay something na ginatago sa iyang kalawasan.
1: Okay.
0: Na nag-remember me this way.
1: Ay ka. Sige.
0: Sa akong ako sa nisipon.
1: At ang atagin ninyo mga katropa.
0: Ako ning kuanon, ako ning abrihon ta ning kuan, abrihon ta ni. Anara na mo na gid ni. O mo lagi di ni.
1: Mo na gid.
0: Ni. Ay hatang padayon sa unahan ato usang ipasulod, ato usang i-welcome ang atong programang Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
4: Kay kini yawa, hasklang yawa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo, apriso ka. Aga!
2: Sexual. Horror.
6: Hello.
7: Sino yung kasama mo?
2: Ang truga.
8: Ayod ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.
9: Exciting.

0: Magandang gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag lang ko sa ngalang Arlene. First time na ako, Cinderella, nga nakauyab gid ko. And first time na ako na feel nga grabe ko ka-secured. Kini akong uyab, Cinderella, daghang ka siyag friends na girls. Pero never gid ko naka-feel nga nagselos ko. Slight, Cinderella, oo. Nagka-feel na ako usahay nga muraga panibugho ko. Pero gina-make sure sa ko ang boyfriend na wala. Wala siya'y lain. Na ako lang ang pinaka-espesyal sa iyang kinabuhi. Pero Cinderella, sa pagdugay sa panahon, niyaagi na ang pipila katuig, kami lang gihapon. Abi na ko ang tinuuray. Abi na ko walay ginatago. Pero ingon na ni Cinderella, ang nahitabo. Han, salamat ka ayuha ka ng... Happy kay ko ba nga grabe jugay ka loyal sa kuha?
1: Ay, of course. Siyempre, ay kabalaka kay ikaw raman yun. Ikaw rin ang akong gihigugma.
0: Basta uwi, sa tinuod lang no, sa kadagahan-dagahan ni mong friends, bito din na ano, ka nang gakuyog-guyog sa imo. Wala dyan ko, di ko gaselos, han.
1: Mas may na, ganahan ko anahan. Kay, kanang, di po ko ganahan anang, pati barkada na ko silosan, di ko ganahan, ana.
0: Ana, so, good, han.
1: Ay, palayunan na siya.
0: Salamat kay han,
1: ha. Unay, ganahan ako ng babae nga, kanang, di magpatakag silos-silos ba nga? Wala siya sakto.
2: Sana all!
0: Bitawhan, oy, kanang nalipay gud bitaw ko sa tinuod lang nga sa unang panahon, kanang tigsana all ra ko sa uban. Pero first time sa kong kinabuhi, bitawhan nga, nakauyab na gid ko and swerte kaayo ko kay buutan kaayo ka o kanang, o lagid kay lai, di pariyan ng uban din ha nga, kanang babasahan gud na kuhan sa kanang mga Facebook nga, cheater-cheater.
1: Muna nga, ayaw-ayaw pa. Facebook-Facebook, eh. Daghan diha mga negative ng mga kuan mo makuha diha.
0: Kailangan po ko mag-Facebook, han. Di ko pa maligya, arba kong turbo. Munang ka-Facebook ko, kay ka-post-post, baya ko no niya. Katong taga San Fernando, nag-order siya og tulo ka box nga Turbo Man Enhancer kay gibutang niya sa iyahang kaning naadaw siya yung lodging house dito, aba, gibutang niya dito, apay tulo ka adlaw, han, hurot na mo tong, simaw na si ikog online, han. Ikaw pod, han, pag online-online pod.
1: Sige, pero, kanang, di ay kipansinan ng mga negative na, pero kanang kay nakaginan siya magkanang turbo. Oh, ako tabangan pati kagbaligyan ng turbo, kay kabalo
0: ako na lang ay, han, ako na lang ang turbo. Ang imuhan, kanang ito ang Santon Gold Coffee Mix. Ano na yung ibaligya, kay para, han, ako, I'm thinking of our future. Gusto gina nakuhan nga, sure naman dyan ko sa imuha. Gusto dyan ko nga sa imuha na dyan ko makasalahan.
1: Ay, kabalaka na. Kay, ako, kabalo ka, nakaturbo na, nakabipower pa.
0: Oh, like, basta mga taga wow! L.E. Leon Shell Mobility Station lagi.
1: Nakabipower na, ha?
0: Nahiragin ko.
1: Ay, kabalaka na.
0: Pero makasalig. Bitawhan ha, ako, dako dyan kayo pagsalig sa imuhan. Ayaw ko lang ginagubahan ha.
1: Ay, sus. Ay, kabalaka, no? Hindi man taparihan ang ubang lalaki din ha, nga, kuan? Dagagnaw?
0: Bagay. Basahan, ako, wala na ko'y laing hangyuan sa ginuuhan ha. Pinagid kayo ko sa imuhan. Kay, kanalagi, pila na ko katuig nga walaid ko naka-feel nga...
1: Salamat, han.
0: Salamat po, han.
1: Thank you! Pero, han... Na-feel ni mo na sako.
0: Han, kanang kaka-curious lang ko, han, ba? Nga, nai... Say, kanay mong bracelet, han, ba? Labi-labi po na.
1: Ay, okay lang ni kay... Kada, kuan naman ako ni mahal nga adlaw, raman ako ni tangtangon.
0: Bagay. Sige, han, walay problema, han.
1: O, dili ni pwede na ko ibulag ni kay... Kuan ba ni... Di ko maglisod ko kay mura ni naghatag sa kog kanang kuan ba nga matubang kog tao bu, kung wala ni kulang dili kompleto akong pagkatao kung wala ni
0: mo ba mo to Cinderella nga simple ra gid kay nga bracelet color black dili gid nimo siya muna hunaan Cinderella nga usa di ay siya ka sekreto nga USB. Napansin ako na Cinderella for the very long time nga, yan ginasuot. Matingala ko Cinderella kay pag magligo siya, kasagaran ibilin ramanggin na sa kwarto, or ibilin ramanggin na somewhere else. Pero siya Cinderella pag maligo, ihagid ng bitbiton. Naitabo na siya tong time nga dito siya natulog sa amuang balay. Unang nag-wonder gid ko Cinderella kung unsa gyud ang naasay ang bracelet, nga daw masuko pod siya nga basoon. Masuko siya nga akong gunitan. Masuko siya nga akong hiramon. Namurag na ay something anang iyahang bracelet. Hanoy, sa man ihubo agud ni Han, ako ikatlan anay imong bracelet gud Han.
1: Ayaw lagi nagtagtanga kay kanang naanad na ko nga kanang naa ni permis ko ako ning nasuot permis.
0: Sa magoy na anay imong bracelet. Bracelet mo na. Pwede naman ato napaliton sa mga kuan gud sa mga changgi gud nang di man gid matanggal-tanggal.
1: Han, dili na pwede. Basta gani akong butang. Dili ni mo ni pwede nga ikaw magkuan-kuan ani. Ako aning butang, so ako magbuot ani. Tanggalon ako dili, hantod kanon saan ako pwede tanggalon.
0: Abi na ko. Abi ba naman ako hanog kanang kung unsay imo ako, kung unsay ako imo.
1: Yes, imo magini pero
0: ako. Pero ano ni man ka magpahiram ana bi?
1: Ako magbuot kung kanon saan ako ni tanggalon.
0: Ang ako alang manhan.
1: Han, dili man ni pang dili ni pang babae, pang lalaki ni Han.
0: I know, right? Basig na ni mga kwan-kwan niya.
1: Saan naman? Sinani mga nag
0: kwan-kwan niya.
1: Wala. Saan man eh? Bracelet naman ni Gun.
0: Kanang mga nag...
1: Pero nai, kwan ani. Nani ka na...
0: Dabi-dabi akong birahon, bi. Pahirma daw kung kuno-kuan ni, bi. Birahon ako. Ayaw lagi! Ayaw ko pungi. Samo kay ka!
1: Maputol.
0: Ang biragon.
1: Tanawa lagi.
0: USB?
1: Oh! Ingong bitaw kong maputol. Tanawa, naputol.
0: Kita. Han, tempasagod. For 7 years nga nagkuyog tahan, USB ang imong bracelet?
1: Ooh! Oh, USB.
0: What's in this?
1: Basta, USB na kay basig makakita ko, makaato ko dito sa akong kumpare, kung pads dito, makakita ko kanang nag-download siya mga bago sa lida dito mga ayok ko.
0: Pads Jow? Lugar? Si Pads Jow, tig-download ang mga inga-anak ng salida?
1: Salida dito, nagam si salida dito.
0: Ha?
1: Salida dito, Pads Jow.
0: Sus.
1: Salida dito, mga ayok ko. So, Han? Muna nga USB na. Muna nga, dili na ko na basta-basta hubuong kay. Mawala na siya, mahal na ba na?
0: Han, barato naman ko ng USB, tag 300 pesos, tag 400 pesos.
1: Wala
0: kay, nga nung kani?
1: Wala kayo makita ng USB dito sa market nga, ingon ani.
0: Kuhaon ko ng laptop eh. Ako ni ipasalida.
1: Uy, usahaw mo ni muna. Ambi na.
0: Kung tinuod nga lang ko ni mo, imo kong pasagdaan sa akong buhaton. Eh, gamay ra kay ni. Ako lang silipon kung unsa sud ani. Han!
1: Han, dili mo din, Han.
0: Unsay na, ani, Han. Ano? Uy.
1: Han, saan mo na, Han? Ayaw, ikwan ba? Mabayrosan na imong laptop, Han.
0: Ano mga nagtupis naman diri, Han?
1: Wala lagi, ingon na yung mabayrosan.
0: Adun yung mga sikratong folder. Ako kinikabrihan.
1: Ayaw naghilapte. Ayaw dyan naghilapte yun. Ayaw kinikiklik kay...
0: Unsa? Unsa kini? Unsa kini ako mga nakita din hiya? Anong... Kinsa ning babae, Han? Kinsa ning babae, Han?
1: Ligwan na ko na, eh.
0: Kinsa ni Han?
1: Amo na, ang igagaw dito sa layong, kuana, layo ni namo na nga parinte niya, gipangita na ko mag-gun ni. Kay, dugay na ning gipangita sa mga ginikanan, mo na nga ginadala na ko ning USB para makita na ko siya, ma-recognize ako nga siya di ay ni.
0: Dili ko satisfied sa imong tubaghan for some reason.
1: Mo lagi na, mo bitaw na nga, gipangita na mo ni siya, dugay na. Mo na nga, naandilis ako USB kay...
0: ano naghaok mo din hinga picture.
1: Ano na? Wala na, delete na.
0: Iho kay gagaw.
1: Wala na, igagaw na na. Uy!
0: Unsa na inyong picture? Happy month, sorry. Kinsa mong gindi ay nisiyahan? Kinsa nisiyahan?
1: Han, nang wadyok ko'y labot, anahan.
0: Kasi mo kay labot? Naakal sa picture?
1: Wala dyan ko'y labot, anahan.
0: Wala, wala, gurit mo ang cake.
1: Abot, kinsa, wabas na kay. Diligin na ako, ana. Diligin na ako, siguro na ako na.
0: Unsa ni?
1: Yung partner. Igagaw ra gina ko na.
0: Kaling imong t-shirt nga gisuot karunahan. Hinatag niya. Hinatag niya na oh. Naay picture oh. Nga imong giabrihan ang t-shirt nga gikan sa El Ilion Shell Mobility Station.
1: Oh, nakaguplas. Nakaguplas?
0: Nakaguplas.
1: Wala, gip ra na niya han. Gip ra na niya.
0: Gip? Han, unsa ginang imong connection aning babae han? Unsa pangalan niya han?
1: Wala. Anon?
0: Anon? Pwede din ang ingunan na.
1: Ano na, anon?
0: Kaling imuhang iPhone 16? Siya ang naghatag.
1: Dili, unpaid na eh, unpaid. Unpaid ni Han. Unpaid.
0: Han, Han, ayaw pang ingunan ni Pe. Kinsa mga ganyang babayhan na ni Han? Oo, unsan eh. Dili ko gan... Ako na i-move ka dali. Han, napay sing-sing engagement ring? Han, kinsa mangit ni... Kinsa mangit ni Mayana ni Han? Nganong nagsakit mo niya akong dugo?
1: Han, ayaw na nag-utig kayo, Han. Bukoy na kayo ng panahon. Pero, wala na Han, wala na na.
0: Han, ang sing-sing nga, akong nakita din niya sa inyuhang litrato, ay mo pang ginasuot ka ron.
1: Wala na ho, wala na ho.
0: So wala na, kaya mong ihubo pag ulang.
1: Wala na.
0: Mauni ang Facebook di ay. Akong silipon. Iya pang i-screenshot ang Facebook pangalan ha.
1: Ilabtunon mo kay kagod.
0: Usa ilabtunon. Naturan han, ako ang imong uyab karon. Naturan nga mo tan ako, naturan na ako ipakialam sa imong kinabuhi.
1: Ikaw na lang karon, wala naman na silabot sa una pa.
0: Pero han, USB imong ginasuot for how many years sa imong kamot? Usa tungod ni tungod mo suka tanga?
1: Wala naman ko ang USB. Ang ako, kana na lang kuan, kana naman lang pagsuot na kuan na kay ganahan ako musuot-suot ana pero
0: kay!
1: Karang sulod na ng USB, wala na ko ilabot ana din.
0: Pero Han, 7 years na ang nilabay. Wala pag ikanakahuna-huna nga ka ng USB nag-contain sa mga pictures ninyong duha.
1: Wala na ako nag-

0: Ang taguan si mong USB, ha?
1: Wala na lang nasihan. Wala na nasihan. Dugay na kinasihan. Dugay na na.
0: Tanaw ko niya.
1: Nalimot lang yung kong delete. Ana, i-delete ko mangyado. Tanaw na, naunhan lang yung kunin mo. Imo makong gibiragod.
0: Nganong ang iyahang profile? Nganong ang iyahang cover photo? Picture ninyong doha? Kamulo ko baka akong cake ka? Ha? Unsa pa sabot ani? Han, kinsa hanggang siya sa imo ginabuhi? Na. Kinsa ni siya ba?
1: Mahurot na kung baso ko. Mahurot na.
0: Wako'y labot, I can afford.
1: Mahurot na. Ayaw pa hindi.
0: I can buy those glasses and the whole grocery store. I can afford. I can buy you and your friends.
1: Oh my god. Oh my god.
0: Han, kanang tinuodhan ba bitaw? Kani ako han kinasingkasing na gid ni ba. Usulti idaw kuno ko sa tinuod bi. Kinsa man gid ni siya han? Kinsa ni si Rosita? Diba, nag-promise ka sa kuahan nga.
1: Ayaw na nasig, kuana. Ayaw na nasig, uting kaya kay wala dugay na nalipahulay ang tao.
0: Sa dugay na nalipahulay?
1: Dugay na nalipahulay. Ayaw na nasig, uting kaya.
0: Pasabot ni mo, patay na ni.
1: Wala dugay na nalipahulay sa kong kasing-kasing. Ay na nasig. Diba na, ikaw na ang naakaroon.
0: Pero, Han, ako na ang naakaroon sulod sa imong dughan, pero ang sulod sa imuhang kamot, sa imuhang USB siya.
1: At least, kamutra, sa dughan ikaw.
0: Ikaw ang asap pa naman gani. Han, nagkuyog mo itong niaging adlaw? Na, oh! Kasi pasabot, ani? Ingong ka! Ingong ka parts sa imong nakaraan.
1: Han, dili. Dugay na siya lagi.
0: Mag-ako na higahan.
1: Dugay na lagi na. Siya, dugay na na. Dugay na. Ayaw na nag-uting kaya.
0: Di na ako mag-hilag. Mauli na lang sa akong balay. Pangitaon ako kung lula.

0: Moto Cinderella, sa akong kalagot, sa akong uyab, nga grabe ka wakakon. Niuli kog balay, akong gipangita ang ako ang apuhan. Wala lang ko kasabot sa akong gibati, Cinderella. Sa kadugay sa panahon nga gusto na akong mabalaan kung unsa ang naa sa bracelet. Karon pa ko kabalo, Cinderella nga. Mga picture sa iyang kanhing uyab. Pero Cinderella, nakita na ako sa Facebook. Bago lang siya nag-status. Nga nagkapi sila together. Moto Cinderella nga, sa wala na akong kaantos. Niduol ko sa ko ang lola. Mga panumpa. Nya kay wala mo lang akong lola. Akong lolo na lang ang akong gipangita. Pwede. Tidikini pwede nang ingon ani. Dapat.
1: Sama ka.
0: Ay! No, may gabi, no.
1: May gabi, apo.
0: Ay, sana all. Ah, na si Lola Lu.
1: Ay, nangumpra dito sa palingke. Kay Ramat ay sudanon.
0: Abi ka talented si Double B ba?
1: O siya ba na nga gahilak man ka, ha?
0: No. Si Lula sa lubi, eh.
1: Hay, apo! Mala ko din niya po! At siya na ang siya naman ka, apo, ha? Ano nang naghilak na masang ka?
0: Kanang la! Noon saan naman tao na si Lula, eh. Napagaw naman na. Pwede mo na ninyong Sandon Gold Coffee Mix, B. Napagaw naman na.
1: Kaling panahot, apo!
0: Ah, may talo, eh. Lo, di ba kunin mo kasaban kung kanang na ako'y isulti sa imo haluba? Actually, lo, na ako'y ihangyo, pero bago ang tanan, nidalaan ti ka o

0: Sandon Gold Coffee Mix, lo.
1: Ay, salamat, apo. Salamat, eh. Makatuman na po ko aning produkto sa Yes to Health.
0: Salamat kay Luha nga. Imong na-appreciate ang akong itala. Sa muka po ni si Junlin Rans.
1: On siya man na apo? Ano salte lang?
0: Kuan kaning... Kabalo man ka mamarang, lo ba?
1: Ha?
0: Mamarang?
1: Mamarang? Ay, apo, dilita magsilbihan na apo.
0: Kanang... Lubang.
1: Ngano, kung sa may, ngano, sa may nakaon mo si mong utok, sa may nasulot si mong utok ako nga, magpabarang, o sa may nahitabo, di ay.
0: Kuwan, mangudo ka ning.
1: Nihi, nihilak na manginoon, kadika.
0: Oh, wala naglo, nang smile ra ko. Kuwan, do ka nang, My precious.
1: Ngano man sa, ngano man na apo?
0: Lo ka nang gibinuhangan ko sa akong kuya.
1: Unsa?
0: Nangita siya og lain. Mako da mahalo nga sa kanaghan-daghan. Sa pipinakatuig ni salig ko sa iya, lo. Iya day kong gibinuhangan,
1: Mao ba? Taga sa man ang uyab nimo.
0: Taga-LL yun, Lord!
1: Oh my! Taga-LL yun!
0: Taga-LL yun! Shell Mobility Station!
1: Oh, sa may nahitabo di ay! Nganong nakaingoman ka nga gibinuangan ka, ha?
0: Loang yahang bracelet manggudlo. Ang yahang ex ang sulod. Lord, dili ko kadawat.
1: Ano dili makakadawat sa iyang bracelet? O sama dahil na yung bracelet di ay. O sana ang bracelet taman?
0: Alangan do lain, pud kaayo luno nga kanang... Kanang dili ako ang sunod sa iyang USB.
1: Sana all.
0: Luma, ginalo, bayaran di ka o kuan lo. 3,000. 3,000 lang lo. 3,000 lang. Bayaran tayo ng 3,000 lo.
1: Ay.
0: Magpabarang lang ko lo. Ginalo.
1: Wala naman ko. Mag-retire, anaday.
0: Ginalo ka ron lang. One time lang. 5,000 lo.
1: Oh, unsa to? Taga LL yun.
0: Ah. 5,000 lo. Sige na, no?
1: 5,000?
0: No, dili lang siya ko kadawat lo ba nga. Dili, ako lo niingon siya sa kuwa nga. Ako daw kuno ang sulod sa iyang lugahan. Pero no, di ko kadawat nga pati sa iyang USB. Dili ako ang sulod. Ang gusto na ako lo, ako lang. Ako lang.
1: Ano na kuwa po? Tagae o... Huna-huna asa na pag ayaw imong gustong mahitabo ako.
0: Dili lo.
1: O sama imong gusto, himuon na tong baki. Di mo na itong bakba.
0: Kuan lo, pwede ibid. Or kanang kuan na lang lo, kanang halo. Di ba kanang... Sige, tama ka na bibidyaw. Kanang nagod sa balay nga butiki nga dako kayo.
1: Tuko.
0: Tuko. Lo, tuko na lang lo. Kaya akong niya pagkaman lo dito ibutang sa balay. At least ka na lumabantayan na ako. Kabalo ko wala siya ilain lo.
1: Ayun nga, magsige na lang sa inyo. Tuko.
0: At least lo, kana lang. At least sa balay lang siya magsaba-saba. At least from there, di na siya kasuot ang USB nga bracelet. Lo, gina. 10,000 lo.
1: Naku.
0: 10,000 lo.
1: Dili magselbe ni apo.
0: Sa man di mga kinahanglan ni Mulo para imo lo ako imong apo.
1: Dili mo talab ang kaning barang ani apo.
0: May maayo day ani lo.
1: Nakabitawer ni.
0: Lahi-lahi. Tahan ko man eh.
1: Di mo talab.
0: No. Dili ko kadawa. Dili ko kadawa. Masi!
1: Apo. Pasigay na lang na siya. Papadayo na ng pangitag lain dito, kanang mas gwapo.
0: Nihilik ko ka daw at nagilo. Sa pito katuig, siya napay, lang.
1: Napay daghang taga il-il yun. Diha, apo.
0: Ambot lang anilo.
1: Napay lang supervisor, diha, nga wapa na halin, Hantodro.
0: Wow! Kani kay gibaligya na gid online.
1: Sige.
0: Lo. Kani ako alo seryoso na gid kaay ni Lo. Sige Lo, ako kun una sa makadagan ha. Diara sa kakadali Lo kay mo balik ko na ko kuya Blue diara ka Lo.

0: Ano, Rika?
1: Ano naman sa dahan?
0: Mag-istorya tahan. Nakon lolo, di mo sagot ka ba?
1: Ay kabala ka, han. Dili lagi ta kailisan, han. Doon kayo namin nagbulag, ana.
0: Pero, han, I need a deep explanation. Gusto ko makabaluhan nga nung sa US. Dili ko kadawat, halos din ako maingon na akong gusto iingon sa imo, han. Kini ko kadawat.
1: Han, tama na, han. Tama na.
0: Kulang pa ba ang tulo ka turbo nga akong ginahanag si Mamanag si Mana, han?
1: Han, tama na, han. Luspad na kay kahanob. Haplasi sa nang umuha ka, be. Haplasi sa nani, haplasi sa.
0: Akong likodahan, be.
1: Haplasi sa Santon Herbal.
0: Haplasi sa niya akong likod ang Santon Herbal, oy. Kabalo ka, han.
1: Ayaw na pagsigi hilak-hilak, di haki.
0: Masakitan ko, magunahuna.
1: Bracelet lang na, han. Bracelet lang na.
0: Ay, masing gamay nga butang lang na siya, han. Pero dako na siyang value na ako.
1: Dili ikaw ang makatag value. Dapat ako. Pero wala na na yung value sa ko, ah.
0: Go-overthink ko, han.
1: Ayaw pa ko-overthink.
0: Dapat ka mga lalaki, manggod, kung ginapahalagahan mo ninyong mga kababaihan. Dapat masking simple nga butang, masking inyuhang mga ilong. Dapat kami lang ang sulod. Kamay langit kayo na among ginahang yung USB pag inahanag ang kayo mga picture na po may mga kuan.
1: Masagpog mo, kamo masulod.
0: Kami lang dapat, han. Sa buntang, sa udto, sa hapon, sa tungang gabi, sa snacks, dapat kami lang.
1: Ikaw ang nandiyan. Ikaw ang nandiyan. Ikaw ang nasulod.
0: Nandabi ka ron ngayon. Saan mo rin nga nag-overthink tamang kupag bonggang-bongga?
1: Ano lang dili na mag-overthink-overthink? Kinaramag ko dire. Naramag ko abay ni mo.
0: Lagi. Nakas akong kiliran pero nahimo ang ginaw-nawala. Liman ka, magligo ka sa CR niya. Kanay mong USB mong kaumay. Alangan, bigay curious man po gumabuot, day ka.
1: Sa sunod lagi, di mang hilabot o dili imong butang.
0: So, gikasukok ganda yung lugar ni mo. Ha? Gikasukok ganda yung lugar ka. Wala na ba ko'y karapatan, han? 7 years and 7 months and 7 hours and 7 minutes together?
1: Yeah.
0: Abi ka, mangita na lang siguro kong lahat, pero hindi ko kakaya. I cannot
1: also.
0: Ikaw rin ang gipitik aning dugan na kong tanga! Maski kung saan ako paghuna-huna, ikaw rin yun, hindi ko kagaya.
1: Salamat, Han.
0: Pero, Han, you cheated on me!
1: Ayaw na paghuna-huna ng mga cheating-cheating. Ayaw na paghuna na ng mga cheating-cheating. Wala na, oh. Picture na.
0: Kahit na. Dapat, han, ako pa din. Ako lang talaga, ha?
1: Ikaw na lang talaga. Kasi sinira mo na.
0: Ay, naku, ani. Ito ang kalakihaan ni, oh. Nabuang naman ni Double B, oh.
1: Mauna ang mga resulta sa mga naka-Vision X.
0: Makita gyud ang kamatuoran. Dobi, kayo di naman gid ni pwede nang ato pa ni advertisement. So naling idayon. Ah, mo ni ang problema niya karon biha. Luoy kay ang yang problema in town kay ang kaning babae karon si. Ha? Sige, ata. Sorry good. Salig kay loyal. Oy na. Sige na, palakpakan na.
1: Palakpakan.
0: Mga nahiragid ka ay. But anyway, sige, wala namang ginamon na dayon imuhang drama, no? Kay, saan nang gawas mo ng mga lulu ug lula ni Double B. Nahiragid ka ayo. Pero B2B, unya tao doon at tagaan o pagtaga ng imuhang problema, Arlene. Kay kabalo ko nga nag-overthink, nagid ka din ha. But meanwhile, ania ang usaka kanta para sa imuha. I hope you like this. I hope you like that.
1: Yes, Arlene.
0: Imuha na ni siya, Arlene. Ako na siyang ipahinungod nga sa imuha. Ipahinungod na mo sa imuha ni Double B.
1: Paminawa, Arlene.
0: Paminawa. Sa pagbalik na mo, Arlene. Magtubag ta. Tiwasun tani.
1: Husay.

0: balik na, double B.
1: Yes.
0: Ah, oh. Ah, oh. Wala na, nakuan na gid siya, bibidyaw.
1: Namuhi na gid siya.
0: Namuhi na gid siya. But anyway, bibalikan na ito ang story karong gabi una sa Putahe Confession. Hatod ka na to sa Santon Plus Herbal Soap. Kapag kabo may mga kagigigil sa kalawasan o mga baho-baho sa kalawasan ng inyong problema, ayaw kalimutan, doon na kita yung solusyon ang atong yes. Santon Plus Herbal Soap. Mapalit kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar.
1: Makatanggal ni siya sa tanang mga baho-baho.
0: Yes! So, Double B, atong balikan dayon sa dayon-dayon gigang mga Double B. Ay, naman eh.
1: Ba?
0: Bugno diya sa imong area of responsibility?
1: Medyo okay lang. Medyo kalmado ang panahon.
0: Sa akin ay mainit ang aking ulo. Huwag na. Nanluluod ako sa kaniya.
1: Nanluluod ka na.
0: Pero bitabi, ang istorya ni Arlene kanong gabi una kun asa iyahang nasakpan ang iyahang uyab nga in denial kaayo. Kun asa nasakpan niya nga adunay bracelet na naglalaman ng USB na mayroong mga pictures together.
1: Yes. Wawa naman ang bibina.
0: Kawawa talaga, Double B. Kaya ang lalaki, denial ka, adyo.
1: Siyempre.
0: Bakit may
1: mga... Namagoy mo to ang mga lalaki.
0: O, saman.
1: Except sa ako.
0: Ah, sige.
1: Isang masakpan na. Ay, joke ang kun.
0: Ay, joke ang kun.
1: Ay, joke ang kun.
0: Nga na po rin mo ang moto, bibidyaw. Bisag wala. Nasakpan na, ayaw gid ang kun.
1: Wala na, joke ko'y labot na nabibidyaw.
0: Ah. Ni mga ingon anak bitong nga mga tao ba nga maskin pagharap-harapan ng gipakita na mga ebidensya sa imuha hinahawakan mo na ang ebidensya wala pa ring sinasabi.
1: Yes. Mo na giingon nga maug masakpan ay jog angkon.
0: Ay angkon. Oh. Maskin pag kanang naana maskin pag naana gid dinhaa nagipakita na gid sa imuha ayaw jog angkon.
1: Ayaw jog angkon.
0: Pero B, dili gina siya maayo, Double B. Nga naman, unang-una, mag-create ka o trust issue sa imuhang partner. May it be, unsa ba, may it be tinuod ba or dili, pag sa ngalan nga ginadenay, gini mo ang kamatuoran, na nagina siya trust issues. Ikaduha, gubunin mo ang iyahang confidence. Kaya kami mga babae, manggo Double B, once nga ma-feel, manggo na mo, nga gapamakak na mo, nga naanay ka ng mga ginataguan sa amua, unang-una nga maguba is ang amuang kaugalingon kay mag-question naman ni Ana, nganong nabuhat man imo na sa kuwa, napa ba'y mali? Napa ba'y kulang sa ako?
1: Ba? Yes.
0: Mga ana, good.
1: So, kuwan ba? Kana bang murag makawala confidence sa kababae?
0: Mm.
1: No?
0: Tinuod.
1: Mawala yung kumpiyansa sa iyang kaugalingon kay dili pa ba'y ko enough?
0: Mm.
1: Same thing ya po na, Bibi, sa usa ka lalaki, nga ang iyang partner nangita gyapon og lain.
0: Mm.
1: So ana gyapon ang may tabo, no? Dili lang man kay usa lang ka partido ang luoy ani. So luoy ang both sides kung por halimbawa naka-partner ka lalaki unya nagbinuang imong uyab nga babae.
0: Mm.
1: So same mao gyapon ang imong gabation.
0: No?
1: Same ra gyapon, no?
0: Luoy ka so, ayo.
1: Kanang mga ingon ana ayaw na lang yung dugay-dugaya kay the more you nagunit, ana, charo, the more you nagunit. Ha? So, sakit-sakit na lang na sinyong ginawa?
0: Yeah. Maayo kayo mo mag-drama kaayo.
1: Nabalik ra to.
0: Wala eh. Nawala gid siya. Di man ta maka-focus sa gunahuna para itambag oy o nalingaw manuon kayo kun ninyo nagsige na lang kung katawa dere. Ako ra isa sa kwarto pandamay.
1: Manghinaot ko nga natagaan na mo to og kanang matagad katarungan.
0: Oh, Cinderella pag drama pa more. Hello, good evening po. Help po ako. Mag-report po ako ng scam. Ginagamit niya po ang photos na mo to scam people. I sent message in Messenger. Bibidyaw pala yung check sa Messenger. Na daw nagpatabang sa tuwa na scam daw siya. Ako po, baby. Na-scam po ko last month.
1: Ngayon naman.
0: Ngayon, binabayan. Credit card na ako.
1: Tapos?
0: Nananawag sa ko, pretending to be an agent from that bank. So ako po, kanang kumpiyansa ra pod kaayo ko, okay ra pod kay ko kay naman siya tanang details na ko. So gihatag na ko ang ihang gipangayo pero wala na ko naghatag sa ko ang card details kay naa naman siya. Oh, iya ang ako ay nangayos sa ko ang PIN kay ana siya ay dong i-redeem ako ang mga points. Only to find out 3,200.
1: Kuha.
0: Ang nakuha.
1: Sus. Ano wa na gini na mao.
0: Sakit kay akong dughan at double B.
1: Tabla pa gilo iban.
0: Ay, kurik. Pero bitaw, Arlene, sa imuhang problema karon. Ay, kung anak mong double B, it's still considered as micro-cheating. Kay sa, ang tinuod, 7 years naman jud ka mo sa imuhang uyab. Kung ingon ana nga tinuod ana nga naka-move on na gid di ay, nganong ginasuot pa mangid ang bracelet that contains that USB that has the pictures. The pictures of you together. It's dakong sagpa na siya sa imuhang relasyon ni, eh. Diba? Ikaw the double B, dobi-dobi. Kung halimbawa na kay uyab, tas nabalaan ni mo nga kanang bracelet nga yung gisuot nga kuan nga gold kay hinatag din na sa iyahang ex.
1: Pero ano yung magod ni siya o?
0: Gilugaran na gito. Panaplen.
1: Siya. 7 years na mo na walay isyo. Kung ikon anang naitabo, 7 years mo nga walay isyo, bot pasabot na. Kana lang na diha lang mo nagka-issue tungod kay nasapon nimo nga ang bracelet niya tungod sa USB.
0: Kahit na eh.
1: Pero
0: 7 years na yung ginasuot ang USB.
1: 7 years na. So
0: sa sulod sa 7 years samtang nagakuyog mo niya na may mga intimate times tapos gisuot gapon ka sa USB. It's just like when I'm with him, I'm thinking of you. 'Di ba?
1: Sa bagay. Pero kanilang akong masulti
0: di, siya. Di, ikaw kamo mga lalaki ba? Lahi, ragin mo. Lahi, ragin mo. Mukhaanggin mo. Ha? Na...
1: Pero pa-explain na po ba inyong mga lalaki?
0: Oh, sige na, sige na.
1: Kami mga lalaki, tagay po ba ninyo ang kanang benefit of the doubt? Banga. Siyempre, nasiguro po kanipod si ngalan ato niya?
0: Si Arlene.
1: Dili, katong lalaki.
0: Si Han.
1: Pero siguro po si Han, napon siguro si Rason nga nung ginasuot-suot pa niya, pero...
0: Maski na lagi double bed!
1: Ang importante magandinano nga, kanang... Kanabang matagaan po ni mo siya ba o kanang... Kuan ba? Kanabang... Clearance gamay ba? Na kanang... Makahunaw na po siya ba? Abitaw, no? Ayaw sa po... Tuka diretso ang... Kuan, no? Kanang sitwasyon kay nga, no? Di po takabalo sa iyang side. Nga nung ginapugong-pugungan po niya. Basig napasipaning lunon nga utang ato.
0: Pero,
1: kaya lang, sample na siya. Pero kung nakita ninyo...
0: Grabe na po ng mga utang. Naabutan na sa mga utang, taguan ka po ng mga pictures.
1: Istoryahin ninyo na. Kaya ako,
0: chismes.
1: Ipaglaban nyo na ako, akong pagkalalaki din rin na pita, para nawayan ko ng isipin. Pero, istoryahin ninyo. Istoryahin ninyo ang inyong problema.
0: Rason gin mo
1: labi na nga. Nga, picture naman lang na.
0: Kahit na!
1: Pero kung kaya niya nga, kung kaya na ni Han karon Arlene nga tanggalon niya na yung bracelet nga wala na gyud sunugo ninyo ng USB para wa na gyud kay balikan
0: kahit na ba talaga ba
1: pero unsa man to tinuod to kwan katong
0: mga
1: bag-ulang sila nakita nga nag-uban
0: ano? Ay oh nagkapit together sila nagkapit together sila sa yung ex So, wala na.
1: Alam na, Dex.
0: Bibi Jow, ang amo ang final song for tonight, instead of mag-extra me sa kanta, mag-bijoke me ni Double B. Nara, ako ning, tanggalan na lang ni, kaya among, ang extra, diretso na lang ni Ria, ako na lang i-remove. Okay, nara, ang amo ang extra ni Double B, oh. Amo, kabalo ba siya? Kabalo ba kayo, Double B? If I ever fall in love again. Charos! Ay, akong i-play ha.
1: Kita ba ko ba?
0: Kita kayo, gitali ha. Eh, wala, di naman kaya punta mablockan eh. Ito na lang i-play. Sige. Silipin natin konti. Dubi. Umiikot ang mundo. Di na ito mo ang kan bibidyaw kaya na kayo mga paingon anak sa ilaw.
1: Di naman ako.
0: Kabulok ka na eh. Uso ni ba?
1: I do your everything that I've been looking for.
0: Yon, oh. Sabi natin, oh, para maganda ang... Wala mong guti siya echo ba? Wala.
1: Wala echo?
0: Wala echo.
1: Give me echo.
0: Nawala ang echo eh.
1: Wala echo.
0: Ay, mga katropa palakpakan na ba dyan?
1: you. I know you're everything that I've been looking for.
0: Yee-hee!
1: Alam mo diha. It's your

0: talaga. Okay.
1: Moray, ayun na yung mong request lagi sa mo. Okay, so kulan good mo na mo.
0: Matulog mo.
1: Wadju yung pagkatarong na tulog. Ano yung noble BK?
0: Mag-sign mo, panig XFM o alas 11. Wala din mo yung tulog. Matulog lang din mo.
1: Ging nang tamo, basta magkuyog yung duha. Way tulugay.
0: Sa oras yung balo? Alas?
1: Wala na.
0: Alas 3?
1: Ay nako, double B. Gusto mo na itong patasun pagamay. Pero maunagid ni ang...
0: Final, moment.
1: Final moments for the meantime. Magbalik mi ugma, don't you worry, guys. Okay, sa karon, kinahanglan na namo matulog double B, kinahanglan namo og kusog para ugma magkuyog-kuyog na pud ta. Double B, para sa imong final words for tonight.
0: Yeah, salamat kay sa inyong pag-uban kanamo no, sulod sa duha ka oras ba?
1: Mm-hmm.
0: Duha ka oras, no?
1: Duha, aha.
0: Salamat kayo sa inyong pag-uban ka na mo. Kaming inyohang istasyonan sa 101.7 o sa tanan ng mga naka-hook up. Labi na kaning programa ni Bibi Cindy nga Putahi sa Gabi.
1: Aha.
0: Salamat kayo, Bisaya sa Mindanao, sa tanan ng mga suki nato dinha. At ang imi ugma, kung makabalik ugma.
1: Aha.
0: Pero nagyapon inyohang naginusarang Disney Princess.
1: Yes. Sa
0: ala na lamang sa Tibok Pwersa sa XFM, kini si Double B mo ingon, pag-amping-amping mong tanan, labi na karon kay ulan-ulan.
1: Labi na kay wa ka amping eh.
0: Okay, kung tama mo, ito'y tama mo.
1: Charot. Singalan na namang Positive Book Press sa XFM Network Philippines. Inubanan ni Double B, ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version.
2: Yeah!
1: Cinderella po para sa Putahe sa Gabi.
3: Init ba kaayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot, kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo, mahimong tinuod, bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha, imong partner, o pangita o bago. Hangtod sa sunod na gabi-i sa programang Putahe sa Gabi-i. Putahe sa Gabi-i.
4: Taklarik sana!
1: Exciting!
5: When I first saw you,

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.
1: Ayang mahiliw, Helas ng sinahan.
2: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
3: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
4: Mas gipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nag-arunda, nagabalita sa Runda Balita. Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Brix Flores sa Exciting Pilipinas. Naghahatod og patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Alas 6:30, wala ikipaburan o gidapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsio o Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes. XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang Sandigan. Marvin Ibano sa XFM Davao.
5: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa pag- kamay tulubagon, ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
4: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang Sandigan.
6: XFM.
7: Kaklarit sana!
8: Exciting!
9: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
10: Apo si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. High blood man ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Mga ito nga, nakadungog ko sa radyo na ang hantong plus goal niya. Gatumarhanaan na akong lula. Mga ito ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot og duwa kastab akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagpanakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Goal. Mga pareha o gibati sa ako, gitingin ninyo na yung Santon Plus Goal. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Goal user sa Malay-balay
9: dito. Zantone Plus Gold, tatak yes to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Zantone Plus Coffee Mix.
12: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix kamo.
11: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
9: Vision X Plus user, atong paminawon.
13: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
15: Mapalit sa mga butika.
16: Tour
6: herbal dietary supplement for men.
8: Pre, purma daw. Hindi ka makadto.
15: Pormada gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
15: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
15: Turbo?
8: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
6: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
16: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
17: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
18: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
17: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyo nga lugar. Santon Plus Herbal Soap.
19: X FM.
7: Kaklarik sana.
20: Exciting.
21: Kinsa may di subawan anang grabe ka init? Nya mukalit lag kabugnaw imong pagtagad.
22: Kaklarik sana.
20: Exciting.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
22: Kaklarek, Ana!
23: Exciting!
20: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Katropa may buntag sa tanan, oras na to alas 4:01 na.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso ng impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.
1: Maing buntag, Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas. Hangtod sa ato mga kaigsuunan abroad. Good morning kaninyong tanan mga katropa.
3: Good morning!
1: Welcome na sa mga igala ni ining laing pag panag-uban-uban nato, no? Nalaing paghato na sa mga balitang impormasyon alang din na kaninyong mga katropa. Mga kasikas panghitabo din sa atong lokalidad, kasikbit ng mga rehiyon o bisan sa mga panghitabo sa ato ang nasod mga katropa. Welcome, welcome sa ito ang rondahanay sa kabuntagon na dini sa Ronda Balita. Ning adlaw kita ng Wembes na kita mga higala. Of course, sa Pizza 16 na ning bulan sa Hulyo tuig 2026. Nagyapon mga katropa ko ang inyuhang makauban ninyong tig Ronda, katropang Marvin Ibano.
2: Ronda Balita, Marvin Ibano sa Ronda Balita. Ronda Balita.
1: Kumustamos mi amigos, mi amigas, mga kasilinganan, mga kasilinganon, mga igala. I'm sure na sa mga kaigsuudan nga naka-withdraw na. Kay nagsweldo na. Diba pagkanindot mga katropa, pinaka-exciting. Mataga tunga-tunga sa bulan o katapusan sa bulan mga higala. Apan maupod lagi mga katropa. Sweldo na gani. Wa naman po tayo kwarta ani ay! Ay, ibayad na in town sa utang! Na mga katropa mo na igingon mga higala, dawat-dawat lang, anadyo nang lang! Wala, bahala na mga katropa kung nahurot na, iguran ni kining ni Simhut sa inyong pitaka, inyong kwarta, importante na butang mga katropa, ngadto mismo sa maayong padulngan. Kaya gusto dagan sa itong makaigsuunan nga ng utang, kaya gibayad pud sa utang. Na wala mga diskarte-diskartihan na lang mga higala. Well, good morning sa tanan mga katropa, sa mga buot magpadangat sa mga komento, reaction, mga mensahe, mga pagtimbaya. I-message ka na diri sa itong XFM Davao Katropa Digital. Kaya walang timbawason mga katropa, kaya nagbata na si Ma'am Nita Valderosa. Hello, good morning XFM Davao Katropa Digital.
3: Good morning!
1: Hapon usab diha ma'am sa Canada. Ma'am Evangeline Postrado, good morning!
3: Good morning!
1: Postrado family, good morning kaninyong tanan. Of course, way line, my gala, the rapper of the great also, welcome to the world! Atropa, Ichiboy, Arky, good morning!
3: Good morning!
1: Yan mga gala, nagkasalamat sa pagsubaybay, paglantaw din sa ito ang programa mga katropa. Tabag lang ay, ato anang ambaka na ito ang mga panghitabo sa itong lokalidad. At ito na mga katropa, kini atong programa, gipaluhin kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C, Xanthon Plus Coffee Mix, Turbo Man Enhancer Vision X Plus Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, atong Premium D3 Herbal Tea, atong Clear Skin Herbal Soap, ato ang Xanthon Herbal Oil, labi na sa itong makaigsuunang gipang panuhot na in town. Sa'yo palang gani sa buntag mga katropa, mga pagmata, nag-alboroto na. Ang mga katropa, haplasi in town ninyo ang mga tiyan din ha, no? Kaya yung tulog na nag-intawag panuhot, di magkumpiyansa. No? Kaya ang taon makadisturbo sa mga natulog, makamatag sa'yo tungod lagi niining na nagpag-alboroto sa inyong tiyan mga higala. Ang Xanthon Herbal Oil mga katropa, of course, pwede kaayo ka mo mga pe. Pagmata sa buntag, kanang healthy ang kape atong Xanthon Gold Coffee Mix. Kini ato mga produkto mga katropa, mapalit kini sa kanyang butika sa inyong mga lugar. Of course, available kini sa ato ang Yes to Health Clinics. Kung kamu bisita sa Yes to Health Clinics, libre check-up mga katropa, pwede kayo. Of course, one click away lamang sa Shopee ug Lazada. And of course, mapalit usap ka na din sa ato ang istasyon sa XFM Davao mga katropa. Station diri lamang sa may Broadcast Avenue, Shrine Hills, Matina, ning ato ang syudad sa Davao mga higala. Oras na to, alas 4, size na sa kabuntago.
2: Runda Balita.
4: Local News. Local News.
1: Alas sa to ang balitang lokal mga katropa to ng Ambakan mga higala. Kay talking about sa tong sitwasyon sa panahon. Natay mga nasinatigyapon ng mga pagpanaligsik. Actually, tungod kini sa epekto nga to sa weather system nga localized thunderstorms mga katropa. Kaya dahil mga nasinati ng mga pag-ulan usab diri sa may portion sa Kalinan, Pakibato District mga katropa o Marilog. Pasado alas 11 kana kagabi mga higala. Panoon, wala kini nagdugay mga katropa, dali rapod kiningan nituwak mga higala. Mga katropa, sa gyapon, amping-amping kanunay sa itong mga nakaigsuunan nga nimuyo sa kabukirang bahin o lapin sa kasapan ilabi na, bisan sa itong makaigsuunan nga nimuyo sa coastal areas mga katropa. Sa Pagkas Bahin, mga higala.
2: Runda Balita.
4: Local News. Local News.
1: Kini mga katropa ha, kay sanglit adunag yun in town. Sad to say mga higala, adunay nakaparada in town nga fake up. May pick up mga katropa ha, kuno itong in town. Nakaparada mga higala, din mismo sa may area sa Santa Ana Central Elementary School. Unfortunately mga katropa, ang nagbarog mga katropa nga punuan sa dakong kahoy ay wa nagamitan og turbo. Mga katropa, natumba ngadto sa nakaparking intawong hamis kaayo nga pick up mga higala. Okay, intawong danyos mga katropa. Mga may higala ha, kung magparking siguraduha nga dili dira sa mga kanang area nga adunay nagdahirig na nga punuan o baka pusti mga katropa. Para masiguro nga likay. Likay sa pagkatumbahan mga higala. Wala mga katropa, and of course, kining ato mga kaigsuunan labi na sa mga barangay o sa mga tulungaan nga nakita nga delikado kini nga maong punuan na basin unya every now and then. So mahimo nga mga katropa nga inuhan na ng prerogative. Kung makita nga delikado, ala ipatumba, ipaputol na mga katropa. Kaysa naman masalpo pa na sa delikado in taong nga sitwasyon. So that's why mga katropa, mahimo nga mag-amping kanunay, no? Both ka na, responsibilities ang pag-amping sa matag-usa mga higala. Ang mga katropa, natumbahan in taong na maong pick up, kagahapon lamang ka na may gala, dini mismo sa may Santa Ana Central Elementary School, nini nakaparada nga pick-up truck at tubangan mismo mga higala sa nahisgutan nga tulunghaan.
2: Runda Balita.
1: Sa Pikas Bahin Katropa, alas 4:09 na sa Kabuntagon.
2: Runda Balita.
4: Local News. Local News.
1: Sa Pikas Bahin mga higala ha, talking about tumba na po'y natumba. Dili ka na punuan. Kanang truck nga dunay kargang bakho mga higala.
2: Runda Balita.
1: Wala pa mga katropa, usa ka truck mga dunay kinikargang bakho sa DPWH mga katropang natumbag in town. At dili po ka na sa may area sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental mga higala. So kining bakho posible nga gigamit kini ni atong kining hakot paglimpyo ni atong mga debris nga nagtapok sa sapa. Sa kundi nga madapita mga katropa, posible dito sa may barangay Tanuman o sa uban pa nga mga area mga katropa kung asa nalambigit kini sa clearing operations mga higala. Sinisputan nga truck in town mga katropa, damn news in town. So posible nga niagi na po kini mga higala ni ini mismo nga kinibitawang elevated na part sa maong dalan. Kaya lagi pagkumado na yung mga hitabo sa landslide mga katropa, no? Gumikan matod pa kay nalubong ang ligid sa truck sa humok matod pa nga yuta ang nagresulta nga mitakilid kini nati kangkang mga higala og didto pertigyud in taong pagkatumbaha mga katropa. Mga higala, amping-amping kanunay mga higala, siguraduhon usa ang mga kadalanan ninyong pag-aagian. Safe ka na mga higala aron di ka mo ma-stranded Huwag balikayan ang susamang panghitabo mga katropa.
2: Runda Balita.
1: Alas 4, Jess na sa buntag mga higala. Kiniha sa itong makaigsuunan, ang mga buot mula ang mga katropa ay available ato ang New Year's Peak Mountain Resort. Buntag kini sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City mga katropa. Buntag nagmatanasab si Sir Joel Daliva. Ngayong aga, katropang Marvin watching live from Poblacion, Ilaod, Panitan, Capiz. Ay, aga, kasakit na Panitan in town, sir. Good morning sa Daliva family. Good morning ka ninyong tanan.
3: Good morning!
1: Yan mga katropa, sir, kasbahin sa to ang Ronda Balitang Lukan.
2: Ronda Balita.
4: Local news.
1: Kasahin ba ka mo mga katropa nga gibutyag mismo sa National Nutrition Council 11 nga ang Davao Occidental mao kini naguna sa malnutrition cases mga igala sa tibuok Davao region. Subay ka na sa nigula nilang akining 2025 nutritional status mga higala. Ang Davao Occidental naguna talking about sa stunting, wasting, underweight o kinipong overweight o obese mga higala.
2: Runda Balita.
1: Gili lamang ka na sa Davao Occidental. Hino, nagunang Davao Occidental. Apan ang nagkadaya usab ng mga area sa Davao region, mga probinsya, napod sila mga natala ng susama ng mga kaso. O kasagaran kini may gala dito kini sa mga area nga layo. No, layo nining access, nining healthy, mga katropa nga mga kining... kiniga tukma ng nutrisyon mga katropa, labi na kini mga nasa geographically isolated and disadvantaged areas o nasa mga kining hilit nga mga lugar mga katropa kung asa limitado lamang ang source sa pagkaon mga katropa.
2: Runda Balita.
1: Ang Davao Occidental, particular ang Jose Abad Santos o Sarangani. Kung asa itong nasayar mga katropa, maukaroy focus na naging naapektuhan sa mga kalamidad, kusog nga linog, pati mga pagbaha mga higala. Ang mga landslides mga katropa. Tungod ni ini gikabalaka sa NNC 11 nga posibleng madugangan pa ang kaso nining malnutrisyon mga katropa gumikan kay daghan or nilibo no ka mga individual ang nagipahikling or nasa evacuation sites mga katropa kung asa posibleng mahimong limitado ang ilahang source sa sustansyado nga mga pagkaon mga higala. Matawag kini nga tumismo sa mga lokal nga panggamhanan o sa mga intungdang ahensya nga magtinabangay. Matatag ang tukmang nutrisyon, labi na nga to sa mga kabataan mga katropa aron malikayan ang pagsaka ni ining kaso sa malnutrisyon.
2: Runda Balita.
4: Local news. Local
1: alas 4:13 na gyud mga katropa. Yan mga igala sa pikas bahin sa tuang Ronda Balitang Lokal mga katropa. Kini ha?
2: Ronda Balita.
1: Talking asaba mga igala ni ining programa sa tuang lokal nga panggamhanan sa Davao City. Kay ining milabay ang adlaw mga igala nagpahigayo or adunay gipahigayon nga Kat Grande. Mga katropa, no, aga kining Men's Health Awareness Activity. Ibitaw pagkatag kong pagtagad nga to sa mga kalalakin ang mga katropa, ilabi na sa mga amahan. O nga dapat taliwala sa mga pagpaningkamot aron mahatagan o maprovidean sa ilang panginahanglan ang ilang pamilya. Panginahanglan na regular po usab kini nga magpa-check up mga higala. Nasa 40 matod pa ka mga individual or kapin 40, nasa 42 ka mga lalaki ang ni pailalom sa maong seminar or mental health awareness activity mga katropa. Kauban ang DOH ka Department of Health 11 mga higala sa pagpanguna usab kana mga katropa ni DOH ug uban sa partnership kana sa City Health Office Population Division. Kung asa gipahiga agi pasabot mga katropa ani Councilor Enzo Villafuerte na kining ang mga pagpaningkamot sa Davao City LGU sa pagpangulo ni Mayor Sebastian Baste Duterte na ang local government sa Davao City komitado no sa paghatag og accessible ng mga healthcare alang mismo sa mga residente ni ini mga higala. Oga kung asa padayon usab ang kining gina-implementar nga comprehensive action plans o mga programa aron mahatagan o equitable healthcare alang sa tanan mga katropa sa pagsiguro nga tanang miyembro, tanang mga dabawenyo mga katropa adunay access ngadto sa mga nagunang panginahanglan nga mga health services sa ato ang dakbayan sa Davao. So, mga katropa, atul mismo sa health awareness activity na ang mga amahan, labi na mga katropa, nasayod ta. Talking about silang mga pagpaningkamot, mahalagi pa ang kalintura, hala trabaho para maprovidean mga katropa ang pamilya. Para hindi matupa magkumpiyansa. Ngayon sa una lang, kung ang panglawas mao'y mo surrender, ay gala mga katropa, maapekuhan yung intawon ang kaugmaon sa pamilya. So, isang tumatun pa ang regular nga pagpa-check up aron masayod unsay status sa panglawas. Aron masayra na early pala mga katropa, muna'y giingon nga early detection is better than cure mga higala. Ano mga katropa, samtang sa'yo pa lang, mahataga nagpagtagad kung adunay gipang bati sa lawas, kung malikayan ang grabe, nung malikayan nga mo grabe ang maong estado, sitwasyon mga katropa, kung kinipasagdan o magpaabot pa nga mo grabe ang gibati sa panglawas mga higala.
2: Runda Balita.
1: Alas 4.16 na yun in town sa Kabuntagon mga katropa, alas 4.17 na ni Tongtong na yun 17. Katropa ang maong time sa katong kanato sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Sa tumakang suunan nga nagproblema sa ilang mga pananom. Mga kaigsuunang mag-uuma. Mga katropa, gamit ka mo og Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer mga higala. Kay gituyo kini o gama mga katropa kay ilabina. Pinagi sa pagduki-duki sa mga eksperto na mugna kining usa ka produkto ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer nga adunay hiniusang sangkap sa kompletong nutrients nga may kanunon aron ang tanom himsog hormone alang sa busok ug bukat nga bunga ug spreader sticker kini aron dali makaon sa tanom ang Crop Gold. Epektibo, garantisado ug affordable kaayo ang Crop Gold. Sa Crop Gold iyong kinabukasan maging gold mga higala. Ang Crop Gold mapalit sa inyong suking agri supply mga katropa. Alas 4:17 sa buntag.
2: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Marvin Ibano sa Runda Balita. Runda Balita.
1: Alas 4:18 mga higala. May buntag, Sir Uncle Dars. Good morning, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. May buntag diya, Sir.
3: Good morning!
1: Ito na natong mga kaigsuunan nga nakatune in din sa XFM 89.1 Davao. Hindi lamang sa pagpaminaw mga katropa alang sa dugang pang mga balita. Alang niha ka ninyo mga higala. Atong ambakan, rondahan ang mga panghitabo sa itong kasikbit ng mga rehiyon.
2: Runda Balita.
4: Regional News.
1: By the way mga katropa, duhamatod pa ka mga estudyante ang naaresto sa mga otoridad, partikular din sa mga Isabela City. Gumikan sa pakiglambigit ni ining pagbaton og marijuana.
2: Runda Balita.
1: So kini mga katropa, baguhay lamang kini nga insidente na hitabo ni Milabayng adlaw mga katropa. Kung asa duha ka mga estudyante ang nakuhaan o gituuhang pinaugang dahon sa marijuana. Atol sa usa ka checkpoint kagilusa din sa may barangay Doña Ramona, Isabela City mga katropa. So ang Isabela City Police Station, hilayon matod pa nila nga na gi-flag down nila kining mga motosiklo na kung asa sakay kining duha ka mga estudyante o atol sa routinal inspection dito na suta mga katropa. Nga ang nahisgutan samtang gisuta ang mga dokumento ni ining maong driver sa maong motor, oy nakitaan matod pa ni nila nga dunay nahulog gikan sa jacket ni ining naisgutan nga estudyante og maoy nasuta. Oy pinaugad ang dahon sa marijuana mga katropa.
2: Runda Balita.
1: O dito mga igala na sayran nga nitimbang kinog na sa 10 gramos nga nagkantidad og anaa sa 1200 pesos mga katropa. Samang paagi may galagi kuso diya kini sa mga otoridad. Kung asa na siren mga katropa nga ang nahisgutan ng mga individual nga mga minor di edad mga katropa. Dito may galagi turnover nila kini sa tukma nga kining departamento labi na sa WCPD. Alam sa mausab nga kining pag-atiman intervention mga igala samtang formal nga ipasang-at ang kaso violation sa Republic Act 9165 o ang giamindang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Runda Balita.
4: Regional News. Regional News.
1: Sa pikasbahin mga katropa ha. Ang Basilan mga igala provincial government nagpatuman kini sa ilang third tranche sa salary adjustment.
2: Runda Balita.
1: O pagka good news nini mga higala. Kana mga katropa ang mga pamahagi sa Basilan Provincial Government. Kung asa mga igala, gi-schedule or kini mismong increase alang kini sa mga eligible employees. So, kwalipikado ng mga empleyado ubo sa Government Salary Standardization Law. Ang mga adjustment matod pa mahimong epektibo kini sugod karong bulan sa Agosto 2026 sa ilang payroll mga higala. Ang maong lakang matod pa nagpamatuod niini padayon nga commitment sa provincial government sa paghatag og pagtagad ilabi na sa pag-value sa nahimong kontribusyon sa ilang mga empleyado mga katropa sa paghatag og serbisyo ilabi na sa pagpasiugda sa dedikasyon niini sa padayon nga pagserbisyo ngadto sa komunidad sa paghatag dili lamang kutob sa pagserbisyo apan sa paghatag og dekalidad o mga katropa nga serbisyo ngadto sa mga Basilanyos mga higala.
2: Runda Balita.
1: Alas 4:22 na mga katropa, good morning usab nang mata na si Sir Elmer Curioso Cabillo. Maayong buntag usab kanimo sir og sa Cabillo family.
3: Good morning.
1: Mga katropa sa pikasbahin mga higala sa toong Ronda Balitang Regional.
2: Runda Balita.
4: Regional News. Regional News.
1: By the way mga katropa, duha ka mga tarsier. Mga higala ha, ang kinimismong na-rescue sa mga otoridad. Ang maong mga tarsier tulo matod pa kini ka mga tarsier mga katropa ang na-rescue gikan sa risgo sa Sapa. Kung asa luwas na kining nahibalik ngadto sa Lasang. Partikular kini mga katropa sa may Alabel sa Rangani Province mga higala. Nasairan ang tulo ka mga tarsier nakitan o napalgan matod pa kini Daplin sa Sapa. Kung asa gilay kining girescue sa nakakita ni ini nga mga concerned citizens nga sila si Jackie Ben o ga Elizabeth Mangalon o kaya sa kahadlok lagi sa ilaha mismong kabalaka nga basin anudon sa Sapa ang pagka-cute in town ni ini mga tarsier. Ini mga tarsier mga katropa gagmay kaayo kini no? Mga higala daw gamay pa siguro sa kumo sa tao mga katropa. Gagmayan nili pero pertindag kuha po in town ni inigmata. Nagko kay kinigmata mga higala. Kung mga katropa, gila nilang girescue o giturn over nga to sa DNR mga igala. Kung wala sa madugay, dihang na kumpirma nga na kini sa maayong kahimtang sa panglawas, ito ibubian kini sa Lasang sa pagpanguna sa DNR Penrose Sarangani mga igala. So napayamangno ang mga otoridad nga to sa publiko nga hugot kining giprotektahan ang susa mga wildlife mga katropa ubo sa Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act.
2: Runda Balita.
1: Sabi ka sabay mga katropa to sa kidalikyat ha kay nagpayamangno sa mga otoridad nga to sa publiko nga hugtanong gibawal ang kining pagpasabong og kabayo.
2: Runda Balita.
1: Mga kini mga katropa kay na-rescue manggod sa mga otoridad, mga katropa, ang kinimismo nga nasa pito ka mga kabayo din sa may Santa Maria, Davao Occidental. Human, kinigipang sabong. Actually, grabing tapok ni ini mga individual apan na dihang naabot. Ang mga sa NBI, CIDG, DA 11 o Department of Agriculture 11, kauban ang mga personay sa Animal Kingdom Foundation. Dito nag-inihayag si ba? Apan malampuson nga na-aresto ang announcer, ang kining organizer sa maong illegal nga makalihukan, ug bisa nang giingong barangay kapitan mga katropa.
2: Runda Balita.
1: Ano mga higala ha? Dahil na nagpahimang ng mga otoridad nga gibawal gayod ang pagpasabong ni ining mga kabayo mga katropa. Kini mga igala kay perting luuya sa maron nga na-rescue ang naisgutan nga mga kabayo mga katropa. Oras sa alas 4:25 na sa kabuntagon mga higala.
2: Runda Balita.
4: National News.
1: Ato na nga baka na itong balitang nasyonal kay nagbata na po si Mang Jing Pegarido. Good morning, Ma'am Jing Pegarido.
3: Good morning.
1: Ma'am Munda Lapore, maayong buntag usab diha kanimo.
3: Good morning.
1: Yan mga katropa sa ato ang Ronda Balitang National.
2: Ronda Balita.
4: National News.
1: Ini mga katropa tong siren mga igala kay perting inita usab ni mga panghitabo sa ato ang nasod katropa ha kay sanglita. Kini usab mga katropa kaya talking about nining kaso mga igala ni Makati City Prosecutor's Office kaso o gibasura matod pa sa Makati City Prosecutor's Office ang mga reklamong cyber libel, unjust vexation o gender-based online sexual harassment nga gipasaka batok kang attorney Ferdinand Topacio mga higala. Basura mga katropa kay gumikan walay igong ebidensya matod pa ang gipasangat ng mga kaso ni kining Jasmine Cassandra Curtis Smith mga higala bato kang Topacio mga higala. Mga katropa, pipila ka mga update sa ato ang nasod mga higala ha? Samtang sa pikas bahin mga katropa. By the way, kinidi ay sa may Dasmariñas City sa may kauluhang bahin usab kini mga katropa dunay usab

0: Sa mga katropa, good morning. Usab kang Sir Uncle Dars, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur, Mangayga. Ako yung bon, mga katropa, alang sa Rikosan Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong tigronda, tigbalita, ning orasa, katropang Marvin Ibano, adlaw nga Webes, July 16, 2026. Ako mag-ingon, kamatuuran ang sandigan.
1: Bunda Balita.
0: Oras nato, katropa, alas 4:32.
1: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
1: Brix Flores sa XFM Davao.
3: Katropa, ako si Brix Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamatuoran ang among gibarugan.
1: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
7: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
8: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, mga kauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
12: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil!
2: Garantisado!
1: Maaasahan!
2: Sa sakit ng katawan!
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil!
2: Ang pamahid na all-in-one!
1: Sa presyong magaan!
2: Santhol Plus Herbal Oil!
3: Atako, iskun pa!
4: Ang imong bawon ng kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
3: Upo, papa, putang nga mesa!
4: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Saton, pati na si, hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko ha, okay? Kanyaro, unya, nagdala sa kadugtong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: X-F-M.
7: X-F-M.
8: Kaklarik sana!
3: Exciting!
9: Kung nalain ka sa kaoban sa trabaho, unya sila, dili na lang kwintahon.
7: Kaklarek sana!
3: Exciting!
10: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Kaklarek sana!
8: Exciting!
7: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Maayo pa siya, gipangga. Ikaw? Huh, gibaliwala.
2: Kaklarex, sana?
3: Exciting!
4: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
6: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
5: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, premium gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
7: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili nalagi.
10: Kalit man lang nausap ang imo nauna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panibo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo?

0: for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Ka-Clarence, Ana?
4: Exciting!
3: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras XFM Davao, Philippines. Standard time, alas 4:45.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Mayong aga!
4: Martelyo sa iyong kaubanan sa trabaho.
2: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Good morning!
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas!
1: Good morning!
3: Higala, Luzon, Visayas, ug Mindanao, good morning! Kumusta ang itong kahimtang diha karon nga panahon na mga katrupa nining adlaw karon nga Webes na. Grabe mga kaigsoon na parang kahapon lamang ang Sunday. Anong dali man gyud kaining adlaw mga kaigsoon na, no? Good morning sa to mga igsoon diri karon sa dakban sa Davao. Davao based ta mga katrupa ha, sa to ang broadcast ta mga kaigsoonan karon. Para sa kasayuran sa uban. Dita karon napita sa may Davao region mga kaigsoonan ga waragwag. Good morning sa to mga katrupa diri napita sa dakbayan sa Davao. Sa tulo ka mga distrito nga galangkom sa syudad ha. Maimunta kaninyong tanan mga igsoon.
1: Good morning.
3: Sa ato usab nga mga kaigsoonan, mga katrupa nga nakaroon sa mga probinsya nga sakop sa Davao region. Kumusta mo mga katrupa? Ha, nang hinaot mga kaigsoonan nga okay pass all right. Ato ang kahimtang karon nga panahon. Ato usab nga mga kasilinganan nga marehiyon sa Davao region, kumusta mo? Ug sa tanan nga mga igsoon ato nga mga OFWs, mga Filipino migrants nga tuwa karon sa Langyaw nga pagkanasuran nga namati na minaw. Via Facebook live streaming broadcast sa XFM Davao. Welcome sa panaguban sa Exciting Pilipinas!
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Of course, yung alagad ka, trupang Bricks Flores sa makiguban kaninyo mga igsoon. Hangtod kita sunahan. Ganahan ko karong panahon na mga katrupa. Medyo murag kanagano na kong 10K run mga kaigsoon na. Medyo murag nauli-ulian ko, katrupang Royce ha. Kahapon mga kaigsoonan, nagkakamang in town na panulungan rin kay medyo murag gapislango mga kaigsoonan, no? Pero karon pinagi sa pagtumar na to, mahigala sa Santon Plus Coffee Mix. Okay na! Oh. Sige na to, ino mga higala sa Santon Plus Coffee Mix, medyo murag giganahan ko! Giganahan ko mga kaigsoonan nga maging uban sa inyo. Labina na to mga kaigsoonan na to karon nga ni bangon ha? Ikat sila hang higdanan human nga nag-ill-ill. Kanang nagligid-ligid ba? Kumikan kay bugnaw kay panahon mga kaigsoonan, no? Mura nagpasko mga kaigsoonan. Good morning kaninyong tanan mga katrupa. Welcome sa itong panaguban bitaw. O katong wala pa nakabangon diha, labangon na mo pag init na mong tubig para karon nga doon natin matimplahan og Santon Plus Coffee Mix mga kaigsoonan nining sayo sa buntag. Sugda na to, nga to ang adlaw, nga to ang pakigtakos mahigala sa to ang panginabuhian. Pinagi sa pag-inom karon og Santon Plus Coffee Mix. Kapinatambal pa mga kaigsoonan ko. Ano nga kinanglan nato ni nga imnon mga kaigsoonan? Gumikan kay una, doon ang kini-ingredients nga makahatag ka na to o galibyo mga kaigsoonan ko. Sa mga gipangbati na to, karon sa to ang kalawasan. Ha? Ikaduha mga kaigsoonan, gumikan kay gusto na to painitan na itong kutukuto. Pero ang pinaka na best din mga kaigsoonan, gumikan kay nagdakini siya o alibyo or tambal. Nandha sa to ang lawas mahigala. That is why, best in town kini mahigala kining Santon Plus Coffee Mix para sa tanan. Unyang taon-taon mahigala, kung ihisgot sa inyo unsa ang mga ingredients kaniya nining Santon Plus Coffee Mix, tanginan ninyo mga katrupa. Kaya netong mga wapa na katilaw, hala panilaw na mo mga kaigsoonan. Pwede naman na ninyo mapalit diha karon sa mga butika, diha karon sa Mercury Drug Stores, diha sa South Star Drugs, TGP, o sa Generica nga mga pharmacies. Sabi nyo, kining Generica o TGP, mahigala, bisan asa ni nga mga suok na makita ni mo eh. O sa mga silingan ninyo, diha karon nga mga butika dool sa inyong mga lugar. No? Dita maglangan mga kaigsoonan, ako sang ihatod kaninyo, diha karon ang ato ang mga balita, mga kaigsoonan nga nahitabo sulod sa milabay nga mga inuras. Inyong mabati din nilamang karon sa ito panaguban sa Exciting Pilipinas!
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Sa ito mga top stories, sa ito mga headlines.
4: Headlines! Headlines!
3: Papagula sa tax records ni Vice President Sara Duterte, desisyonan karong Hulyo 20 na! Okay, kinahanglan pa na mahigala nga sabutan karon sa mga senador, no? O kiniusap sa kiniusap nga mga butang mahigala nga itong hisgutan karon. Ha? Naiduha ka mga puntong atong pagapilian mga kaigsoonan ug atong ipasabot sa tanan nato nga mga tigpaminaw. Duha ka mga punto mga kaigsoonan. Unsa na atayin ninyo karong taw-taw?
1: Good morning.
3: Sa dugang pangbahin mga katropa dinhi karon sa tuang mga balita. Nga to hatagan og pagdagat prosecution na nag kuha nagabawas, ha? Wala gid ganagdag, nagbawas gyud mga kaigsoonan, ubay-ubay gini sila, no? Og mga testigo sa impeachment trial.
0: Exciting! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Napaguta na ani mga higalang, ano man kaha nga nagbawas man sila, mga higalang, nga di ba mas maayo nga dugangan kaysa kuhaan? Oh, unya, gingon karon sa mga defense lawyers ba? Kulang mag-abogado ang kuan. Ang mga private prosecutors, kulang man silang mga lawyers. Kay kung saligan lang kundi mga public prosecutors, mga sa gikan sa House of the Representatives, mga kaigsoonan, butambong buntag pagkahapon, wa na. Oh, so sa ato pa, murag hide and seek ni sila mga kaigsoonan, no? Mura lang. Di na ingon nga nag-hide and seek ni sila mga katropa. No, basta kay giingon karon sa mga abogado sa depensa mga kaigsoonan nga para bang nag-excite, ma-excite sila mahigala kung ang present sa mga prosecutors mahigala na makita diha sa deliberation mga katropa. Iwala Buntag na sila pila lang ka minuto, taon-taon, magkalit lang kawa. So mabilin mga kaigsoonan na wala na yung mga kwan, wala na yung abogado mga kaigsoonan nga muhimo o mga aduga mga research, buhatag o mga additional mga higala nga mga inputs, alang ato sila mga private prosecutor.
5: Excite bangas ka!
3: Bantog ra mga higala nga
2: Bricks Floor!
3: Tuno yung taon ng ngipon, sipon mga higala ni Attorney Kwan, Attorney Ligutan.
2: Bricks Flores, Exciting Pilipinas!
3: Kana mga higala, ato ang mga balitang inyo nabati din karon sa Tabanaguban, mga top stories na naghahitabo mga higala, luyo sa mga balita, mga katropa. Din karon sa ito ang mga headlines sa alas atong Express Pasada headlines.
4: Express Pasada headlines.
3: Mga kaigsoonan, subayon na ito karon sa taon na ito karon mga pahitabo sulod sa milabay nga mainuras, din karon sa ito ang balitang lokal. Alas 4:54 na sa Buntag Philippine Standard Time, gihatod ka na ito sa Santhon Plus Coffee Mix. Kapina, tambal pa. Na mapalit na ito karon sa mga butika, doon lamang sa inyong mga lugar, ilabi na sa mga Mercury Drug Stores, South Star Drugs, TGP o Generica Pharmacies Nationwide. Dili karon sa ito ang mga balita, mahigala nga ito hatagan o pagtagad.
4: Headlines.
3: DOH sa Davao, andam uga ingon manusap ang SPMC. Dungan nga maghimo og libre nga konsultasyon karong adlawa.
4: Express Pasada.
3: Tagsara ni no? Ilusad karon sa Department of Health DOH Davao uban ang Southern Philippines Medical Center SPMC. Ang usa ka public consultation na nining hapon na karong adlawa. Karong hapon, Hulyo 16 tuig kasamtangan. Gikan alas 3 sa hapon hangtod na alas 5 sa kahaponon. Himuon ang kalihukan sa DOH Davao Wellness Clinic nga nimutang kini sa may Gaisano Grand City Gate Buhangin sa siyudad sa Davao. Di na doon ay endocrinologist nga gikatakda nga matiman sa mga katawhan sa publiko.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Headlines.
3: 4:55 na nga itong oras Philippine Standard Time. Sa dugang pang paghatod karon sa tuwang mga balita, mga kaigsoonan nga itong hatagan o pagtagad.
2: Bricks Flores, Exciting Pilipinas.
4: Headlines.
3: Sa dugang pang headlines, Davao City nagpasidaan, batok ngadto sa may tabo, posibilidad nga flash, floods.
2: Bricks Flores, Exciting Pilipinas.
3: Nagpagawas ug pahimangno ang CDRRMO UPSEN. Tungod sa localized thunderstorms nga mamahimong magdala kini og kalit nga mapagbaha pagdahili sa yuta dinhi lamang sa siyudad.
4: Express Pasada.
3: Una mga kaigsoonan nga atong ipahimangnoan karon ang atong mga igsoon nga namati na minaw. Kung wala ka pamati hala pamati na mo mga kaigsoonan para nga mahibaluan ninyo karon ang atong mga advisories sa gikan dinhi karon sa XFM Davao. nga dili mo kinahanglan nga magkumpiyansa, ilabi na nining panahon nga nagsigi og ulan, kay mukalit lang kadahili ang yuta, ilabi na nato nga mga lugar nga prone sa dahili o landslide.
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
3: Nga ito mga kaigsunan, ito sa mga gipahimangnuan, labi na itong nasa mga flood-prone area, nga please lang, no? Pag musaka ka niya ang tubig, ay napabutan ninyo nga tulugan ninyo na. Vacate na mo diha, kay basin unya, huwag di takaybalos panahon, maigil lang, doon ay iniginatawag bitaw nilang buhawi, mga kaigsunan. Mani usa sa mga coast, no, nga makatubo, makapatubo sa tubig, mga kaigsunan, huwag simbako. Mabanlas ta. Di kaya na to, mga higalang samang nahitabo dito na pita sa may Jose Abad Santos. Imo na to ng salamin, mga higala, di akaroon sa to ang palibot, mga kaigsunan.
4: Express Pasada. Express Pasada.
3: Dini karon sa to ang mga balita, ato ang ladtawon karon ang mga panghitabo gikan sa Langya o gikan sa balitang regional. Sa atong balitang regional, mga katrupa, Barm parliamentary elections sa plansado na sa September 14 ning kasamtangan nga tuig.
4: Express Pasada.
3: Ipasalig sa Commission on Elections COMELEC ug sa Philippine National Police PNP, ngandam na sila karon sa pagpatuman og seguridad alang sumabot nga pinili ay. Mabot sa 8,300 ka mapersa sa Philippine National Police, lakip na sa bang Special Action Force nga ipakatag sa rehiyon. Ilabi na sa mga lugar dito na pita sa ginatutukan din karon ang Lanao del Sur nga dunay labing daghanan kaayo nga mga panghitabo og high risk localities.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Express Pasada.
3: Talking of Bangsamoro Islamic o Bangsamoro government, mga kaigsunan, gun ban sa BARM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, sugda na karong adlawa, Hulyo 16.
4: Express Pasada.
3: Wanay dapat na magdala-dala og armas nini mga panahon na dito napita sa may BARM, mga kaigsunan.
4: Express Pasada.
3: Ipatuman sa Philippine National Police ug sa Armed Forces of the Philippines AFP ang mas istriktong seguridad ug gun ban isipag pangandam sa umabot nga BARM parliamentary elections nining umabot nga Septyembre kasamtangan nga tuig.
4: Express Pasada.
3: May lagi na mga kaigsunan sa kana lagi pud nga makit-an nga magdala-dala og armas. What if kung kuan ba hypothetical nga question, mga kaigsunan, no? What if kung isakay na og transformer?
4: Express Pasada.
3: Diba?
1: Headlines. Headlines.
3: Na magdagan ko karon mahigala sa kanang highway, mahadlok ko kung makatapad ko, mga kaigsunan, og transformer, basig doon na RPG.
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
3: Kita, mga kaigsunan, no? Karon, giingon, gipasalig karon sa kapulisan o sa Armed Forces of the Philippines sa tungkol sa daluhan nga kuan, kanawang ipatuman nila ang mas stricto nga gun ban ditong napita, mga katropa. Samtang dinikaroon sa itong balitang nasyonal, impunto alas 5 na sa buntag Philippine Standard Time, atot ka na ito karoon sa Samson Plus Coffee Mix kini atong oras. Sa itong balitang nasyonal, casualty sa habagat o bagyong Inday, misaka na nga ito sa 26, sumala pa sa OCD.
4: Express Pasada.
3: Ibutyag sa Office of the Civil Defense OCD karong adlawa nga misaka na nga ito sa 26 kamatao ang namatay gikan sa unom ka mga rehiyon tungod sa epekto sa Southwest Monsoon o habagat o bagyong Inday. Dito napita sa may Jose Abad Santos sa Davao Occidental, nakalot na ang upat ka mapatay nga lawas samtang unom pa usab ang missing tungod sa flash floods nga nahitabo.
4: Express Pasada.
3: Sa uban pang bahin, may galaw, katapos ang bahin, dini karon sa to ang balita nga tuhatagan o pagtagad. Sa to balita nga nasyonal,
4: Express Pasada.
3: 20,000 ka mga pulis ipakatag alang sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
4: Express Pasada.
3: Burman lang ang ibabalo sa National Capital Region Police Office, NCRPO, na mukabat nga to sa 20,000, 20,000 ka mga pulis ang ilahang itagana aron nga masiguro ang kahapsay o kalinaw sa ikalimang State of the Nation address, SONA, ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. karong Hulyo 27 na sa Batasang Pambansa.
4: Express Pasada.
3: Abang-abangan mga kaigsunan kay kini medyo murabag kuan ni. Medyo murag tanaw nato mahigala, exciting ning ano. Gumikan kay during sa iyang kuan niya State of the Nation address. Naapo taga-ungong puta mga katrupa, labot na ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. O sa mga question diri mapangutana nato mga kaigsunan og posible nga mapangutana sa katawhang Pilipino. Mapilba sa mga punto nga karon sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang impeachment trial sa Vice President. Kaya magining kauban ka niya ito. Maghawakan magina sila sa kamot mga katrupa niya itong panahon. Pero karon mahigala, far away mga kaisunan sila karon. Murag kining ginatawag mahigala nga distance sa relation. Muna mga kaigsunan ang relasyon sa duha nato ka mga opisyal sa tung nasod sa Pilipinas. Natotali nga moingon ta mahigil ang relasyon labot di akaroon sa ilang kasing-kasing kundi relasyon di akaroon sa pagpanirbisyo.
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
3: Good morning kay Ma'am Wilma Joaquin. Good morning. Asa man nilapita si Ma'am Wilma Joaquin, si Bichili Magistad Lopez. Hi sir, good morning. Hi ma'am, good morning po. Si Sir Randy Arciaga Santisas, good morning listening mga kaigsunan ko. Salamat kayo ha. Sa mga nga pagpaminaw Sir Randy Santisas. All right. Si Sir Ilmer Curioso Cabillo, good morning Sir Briggs. Good morning po nimo sir. Kumusta ang ato ang pinalanggang lungsod niya sa Laak? Ha, sa Davao de Oro. Ma'am Jing Bigarido is listening ha. Oh, good morning katrupang Sir Briggs ug sa tanan nga makatrupang tig paminaw God is good all the time mga katrupa. Lamia ni makatugtag sakto no?
2: Briggs Flores, Exciting Pilipinas.
3: Ato mata maigala madali kay makaliraw-liraw mga kaigsunan ba no? Tabitaw. Importante gina sayo kita matuog mga kaigsunan labi na ni panahon nga bugnaw-bugnaw lamia ihago. Mga katong sayo nakatulog na pangmata na mo, sila si Ma'am Jing Pigarido, sayo kay nagmata mga kaigsunan, si Sir Arnold Altivo. Good morning Sir Arnold. Si Ma'am Wilma Joaquin, sayo kay nagmata. Oh. Kunya Sir Andy Santisas og of course, atong katrupa mahigala ng bayan. Si katrupa nga Martin Navarez Manggiran Vlogger. Good morning Sir Martin Manggiran. Sa kanya ni si Evelyn na Banggiran. Banggiran na kuang miga dito kanya ito sa amuang pag-skwila sa kolehiyo.
0: Oh. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Alas 5.04 na may gala sa Buntag Philippine Standard Time. Mubalik unya ang ito ang panaguban sa mga isgutanan ng itong hatagan o gapagtagad. May labot din ikaroon sa ito ang hisgutan mahigala human sa nahitabo nga trial, impeachment trial sa Senado, sa impeachment court, sa Senate, naisgutan dito mahigala ang usa sa mga punto nga nahimong elemento di akaroon sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ang kining culpable violation, ang kalapasan kuno sa high crime, mga katrupa. Although, doon ay daghanan dito nga mga debate, mga kaigsunan ko nga dili na buot, dili na mga higala kanabang buot ipasabot nga kanang pag-alleged threat is high criminal, highly criminal ka na siya mga kaigsunan. High crime. Oh. Ang buti pasabot, naghanda na siya buti pasabot. No? High crime, ang buti pasabot niya mga higala nga ginaterrorize ni mong gobyerno, mga kaigsunan, naghimo ka diha karon og kanabang mga kadaot alang ato sa katawhan. Oh, so mo na siya mga kaigsunan like for example mag-declare kag Marcelo tapos daganan kay patay. Diba? So mo sini posibilidad mga higala nga sa mga inungdan but yet wala nila na wala nakita diri karon mga kaigsunan ko nga kanabang kuan bitaw kanang bugat nga punto mahigala katong alleged hulga threat mga kaigsunan ni Vice President Sara Duterte.
6: Good morning! Oh.
3: Now, nakita dito sa kadaghanan mahigalang pakyas ang prosecution sa pagpalig-on sa ilang baruganan mahigalang dapat ma-impeach si Vice President Sara Duterte gumikan sa iyang mga pagpanghulga.
4: Express Pasada.
3: Gumikan kay nakita dito mga kaigsunan nga kulang sila sa mga giduso nga ebidensya, mga kaigsunan. Nang burden of proof is under karon mahigala sa bula. Ang bula karon mahigala na sa prosecution. Now, ang prosecution dapat bugat ang ilahang mga ebidensya kada bang di gyud makabangon buhi mga kaigsunan ang depensa.
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
3: Unya karon kung ang depensa, defense mga kaigsunan, katikaw-tikaw pag init pag ininitubig kay magkape, aw buhi kayo. Iganan ra sa ilang presentasyon mahigala sa kinibang mga ebidensya. Ilabi pa mga kaigsunan nga wa nila na presenta ang alleged hitman diha karon sa giingon nga ipapatay ni President ni Vice President Sara Duterte ang first family including ang kanhing speaker sa House of the Representatives.
4: Express Pasada.
3: Nadiri na punta musod mga higala sa kinibang ginatawag nga tax box, no? Or bank records or kinibang tax records sa Vice President mga katrupa. Ang duha ka mapunto diri angay bang ablihan o dili ablihan. Unsa ba nga mga balaod ang nagtugot mga kaigsunan nga pwedeng ablihan ang usa ka confidential record sa usa ka tawo, no? Sa usa ka Pilipino mga kaigsunan or even public official. Tungod ba kay public official siya libre na lang mga kaigsunan, excuse siya da karon sa kinibang dinalian nga pag-abli despite of the confidentiality laws mga kaigsunan procedures diri karon sa tuang nasod sa Pilipinas.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Oh, angay ba nga dili ablihan mga kaigsunan? Angay ba nga dili ni ipakita ngadto sa publiko? Unsa ba nga mga butang mga kaigsunan? Unsa nga mga pamaagi nga pwede kining matuman aron nga ikapakita ngadto sa katawhan? O yes, to pagbalik kuman sa mga pahibalugikan sa technical department. Samtang kining atong oras giatud kanato karon mga kaigsunan sa Standard Plus Coffee Mix. Kapina tambal pa. Alas 5:09 na sa buntag Philippine Standard Time.
6: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
7: XFM.
8: Kaklarik sana.
9: Exciting!
10: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
11: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santone Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santone Plus kasi effective siya.
12: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santone Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong ba.
10: Kamusad? Mag Santone Plus Herbal Capsule na.
13: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
14: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
13: Ngano man?
14: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutukuto.
13: Mali na nga kape ang imong giinom.
14: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
13: Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
15: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
18: Mabibili sa mga butika.
17: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
9: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santhon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santhon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
6: Santhon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
18: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santhon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o bilikon pa yun kini.
6: Santhon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santhon Vitamin C.
19: X FM.
20: Kaklarik sana.
21: Exciting.
6: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santhon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santhon Gold Coffee Mix.
22: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mula hutay o reply.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: Balik tama katropa, dinhi karon sa ato panag-uban. Alas 5:15 na maigala sa kabuntagon, dinhi karon sa ato ang Exciting Pilipinas program.
7: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
6: Mga kaigsunan, ako sang igahin sa inyo kining sa makadali ha. Kini mga benepisyo karon nga gihatag, gitanyag maigala sa Santhon Plus Coffee Mix, mga kaigsunan. Actually, dili lang ni siya nga as in kapi lang eh. Ha? Now, while ang mga Pilipino nag-enjoy mga higala sa kulturanhon nga nahibaw-an nato gikan sa ato ang mga kaninunuan, nganong kinahanglan ta mo inom og kape? Eh siyempre, nahibaluta nga mo timplag kape, gumikan kay ato mga ninuno gatudlo nga kini maayo ni kay tambalis panuhot. Ang katong nga di makautot, makautot na. Sa ato pa habwa ang panuhot nimo. Di ba? Oh, so mag-ukay din to kaniadto ang mga katigwangan na siguro nato ato makaninunuan mga higala o kinibang nga mga liso-liso. Basta nga doon nalang gamay nga pait mga kaigsunan nga mabati, tambal na na. Diba? Now, dini karon mga kaigsunan, di atay kinibang Santhon Plus Coffee Mix mga kaigsunan nga composed kini of plants mga katrupa, no? Soybeans, naadiri ang malunggay, ug naasab diri karon ang mangustin, mga katropa. So, three in a row ni siya, mga kaigsunan, no? Nga puros ni siya mga bugat nga mga elemento mahigala sa herbal nga makahatag kanato og kaayuhan sa panlawas. Ha? Kining soybeans mahigala sa tinuod lang, kumpleto kining atano, mga kaigsunan, nga makahatag kanato og proteina. Ha? Soybeans. Usa kini ka sa daghanan nga mga tanom nga nag-provide og panginahanglanon og essential nga amino acids mahigala para sa tuang lawas, nga mag-build sa tuang mga muscles, mga katropa. Usa pa, heart friendly kini siya, mga kaigsunan. So buti pasabot nga dili magsigig butok-butok ang imong kasing-kasing panahon nga mag-inom ka og Santhon Plus Coffee Mix tungod sa soybeans mahigala. Oh, di ba?
7: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
6: Okay, now, hinuno ha, makahatag pa kini sa kaayuhan diha karon sa inyuhang kasing-kasing.
8: Good morning.
6: Oh, see? Wiras, dirita karon sa malunggay na pod. Ha? Now, ang malunggay is abunda kini siya sa mga bitamina. Nakalood na na siya mga kaigsunan nga na. 7 times more vitamin C ka na siya. 7 times ha? Mga vitamin C ang naadiha mga kaigsunan. More than orange, 7 times more than oranges. 15 times more than potassium than bananas mga katrupa. Ining malunggay, see? Di pa kaana. Now, usa diha karon, mukumbat kini, makigagira kini mga katrupa sa unsa? Inflammation. Kini inflammation mahigala. Mao ni sa diha karon mga antioxidant sa mga katrupa, iyan ang bungkagon, magtahan ang imo mga cells ug i-reduce ang swelling sa imuhang lawas. So, way ngut-ngut imo mabati mga katrupa kung duna kay malunggay. Now, mukontrol pa ni sa imuhang sugar mga kaigsoon. Whereas, sa mangustin, diri karon mahigala antioxidant powerhouse ni siya mga katrupa, no? Nag-boost kini siya sa imuhang immunity, mga katrupa. Therefore, no? Kinahanglan nga paibalo na to ni sa to mga kaigsunan nga dili lang di ay ni yano nga kape mga kaigsunan kining Santon plus coffee mix. Ha? Mao ning ginatawag mahigala nga kini bang kape na tambal pa mga kaigsunan gumikan sa mga ingredients powerhouse ingredients nga naa diha mga kaigsunan na hilukip. Now, unsa pa inyong ginapabot, atuin na ninyo karon bisitahin na ang mga pharmacies sama na lamang sa Mercury Drugs, sa South Star Drugs, sa TGP o generika nationwide. Atoy sab ninyo karon ang uban nga mga pharmacia nga napahibalo diha sa inyo, paminawi lang ninyo karon mga kaigsoonan ang XFM Davao. Dunay mga pagpahibalo kaninyo og asa pwede nga matuan kana kanang nga pagpalit ninyo karon sa to mga produkto karon sa Yes to Health Incorporated. All right. Dito karon mga igala sa to ang hisgutanan makadali mga katropa. No? Sa report nga magdesisyon ang ato ang Senado being the impeachment court mga kaigsoonan ko on July 20. Unsa naman taron 16 no? 16. So maybe on Monday mga kaigsoonan doon na natay madungog nga resulta mahigala kung ang ato ang mga senador mga kaigsoonan nga mga gingon nato mahigala nga mga jurors or mga impeachment court justices mga kaigsoonan. Muhatag ba sa ilahang hukom mga igsoon nga ablihan tugutan ang prosecution nga ablihan ang sekreto mga kaigsoonan ko nga tax records ni Vice President Sara Duterte og sa iyang bana nga si Attorney Mance Carpio. Alright, base sa report, ang kining tax box nga ginatawag mahigala mao ni ang bank record ni Vice President Sara Duterte. Tax records kini nga gikan sa Bureau of Internal Revenue. Mga records kini nga gikan sa Anti-Money Laundering Council or EMLC. So, nakuha gyud nila, no? Nabingwit gyud nila mga kaigsoonan, kumbaga, no? Ang kining maong mga dokumento gikan sa mga buhatan, mga ahensya sa gobyerno like BIR and EMLC. Okay. Sa Anti-Money Laundering Council. Nana sa kwan sa Central Bank mga kaigsoonan ko. Now, ang desisyon na nini may tabo na karong Hulyo 20 lagi. Human sa usa ka oral argument unya nga himuon mahigala sa prosecution o defense. Subuti pa sabot ang duha ka mga panels mga kaigsoonan nagprepara na karon sa ilahang rebuttals mga kaigsoonan. Nagprepara na sila mga arguments paunsa nila makumbinse ang katawhang Pilipino nga dapat o kinahanglan nga ablihan ang tax record ni Vice President Sara Duterte o sa iyang bana. O paibalupod sa mga tao nga dili angay nga ablihan mga kaigsoonan ang tax record gumikan kay it violates the law. All right. So mao ni karon ang ato ang mga punto nga hisgutan mga kaigsoonan. All right. Sa una mga pangutana dagway diri karon mga kaigsoonan gumikan kay ang prosecution mahigala karon no. Mao magid ni siya karon ang ginatawag lagi nga ang burden of proof ang burden mahigala kinahanglan nga ipresentar og ebidensya naa sa nag-akusar dili sa giakusaran. Alright. So in short, katungod karon i-push karon mahigala sa prosecution nga tinuod kining adunay hidden wealth kining si Vice President Sara Duterte gumikan kay mauni ang ihang salen nga nakita mga kaigsoonan, no? Mga katropa. So og dunay salen ang pangulo, ang bisi pangulo, no? Di pa gid ay kontento mga kaigsoonan ang atoang mga official diha karon sa House of the Representative. Kaning salen statement of assets and liabilities mga kaigsoonan network karon sa Osaka public official, which is mandato kana alang ato sa mga public officials mga kaigsoonan. Now kanang ginatawag nga hiho alleges sa must prove mga igsoonan. Now dilita karon sa mga pangutana, no, unsa ba ang mga rason base da karon sa balaod mga kaigsoonan ngano nga tugutan nga ablihan ang tax box or tax record sa ngadto sa publiko sa usa ka public official. Mao ni sa karon ang mga punto. Kung usa ka public official mga kaigsoonan nga giimbestigahan, adunay mga legal nga mga reasons ngano nga kinahanglan kini nga tumanon. Ngano nga kinahanglan mga kaigsoonan nga mamahimong mangayo ang korte o impeachment court nga o gapagtugot nga maablihan ang iyang tax records. Now, pwede kini nga himuon mga kaigsoonan. Apan, dunay apan ha? Dunay apan mga katropa. Ha? Buhaton usa ang himuon usa ang legal nga mga basihan. Kinahanglan nga dunay mga legal nga mga reasons. Unsa man ni mga kaigsoonan? Ang katuyuan diha mga higala aron nga masusi kung aduna bay unexplained wealth. Ablihan mga kaigsoonan ang kinibang tax record sa usa ka public official para nga mahibal-an kung duna bay tinago mga kaigsoonan nga katigayunan ang usa ka public official nga wa niya gideklara mga katropa tago gud. Ha? Kay base diha karon sa tuang konstitusyon mga kaigsoonan ko sa Pilipinas, ubos sa 1987 nga konstitusyon, Article 11 og public ang public officials mahigala. Ang mga public officials mao kini ang ginatawag nga public trustees. Di modo, sila mga kaigsoonan ko ang modelo sa mga tao, no? Nga wala ka pangaukaw. Actually, doon na tayo kwan eh. Doon na ang tatay protection mga higala nga balaod para nga dili makapangawat ang ato mga public official. Kining pagdeklara na to, pagdeklara nila sa ilang salen. Statement of Assets and Liabilities Net Worth or salen. Kinahanglan alang nga mamay mo accountable sa katawhan. Next is, kung doon na ba'y dakong kalainan tali sa ilang legal nga nakita nga mga og ilang mga kabtangan. Naimong mamahimo kining importante ang tax record isip mga ebidensya. Alright. Now, aron nga ikumpara sa salen or statement of assets, liabilities, and net worth ang kining iyang tax record. Wala yung purpose nila. Now, gumikan kay accordingly, diha karon sa tuang nakita mga higala nga ang Article 11 Section 17 sa tuang Philippine Constitution ug ang Republic Act 6713 kini ginatawag nga Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, obligado kini sila mga katropa nga musumite sa tinuod nila nga salin. Take note, tinuod fix nila nga salin. Oh, why kulang ani, why sobra? Oh, di makita mga kaigsoonan nga ang iyang income, ang iyang ang kita niya gikan sa iyang pagka public official, misaka or miubos mga kaigsoonan. Duara may padulungan ana. Up and or up and down. All right. Aron nga kapamatud-an ang aligasyon sa impeachment o corruption. Mo na gusto nga both ablihan gumikan kay sutaon kung tinuod ba ang mga aligasyon diha karon sa impeachment case nga doon ay korupsyon mga katropa. Now, hinumdumi nga ang impeachment dili kuni kini ordinaryong kriminal nga kaso. Now, halimbawa kung ang prosecution maigala nag-angkon nga doon ay betrayal of public trusts, graft in corruption or unexplained wealth, mga higala, mamahimo pa ni sila nga mangayo o sampina aron nga makuha ang tax record isip ebidensya. Now, ang korte or impeachment court, mga kaigsunan, mangayo po ni sila karon og kalimutan.

0: absolute nga katungod mga igsoon.
1: Exciting Pilipinas! Exciting okay. Pilipinas!
0: Dire na gano'ng kapir, baby? Ay, sige, nagandagan ba? Pataka na lang kagpindot diha. Alright. Now, dire ka lang mga kaigsoon na sa tuwang kwan pa, hisgutan. Now, kung adunay ligon nga interests ang Estado sa pag-imbestiga sa posibleng korupsyon sa usa ka taas nga opisyal, mamahimo nga tugutan ang korte or mutugot ang korte sa pagkuha sa mga records. Ha? Now, kung doon ay interesa ang Estado sa pag-imbestiga sa posibleng korupsyon sa usa ka taas nga opisyal, mamahimo mutugot ang korte sa pagkuha sa mga records. Basta adunay ginatawag nga due process. Alright. Na mamahimong mutugot ang korte ni ana. Og legal nga mga basihan. Due process og legal nga mga basihan. Now, aduna kini mga limitasyon, mga kaigsoonan. Dili tanan mga katrupa, no? Maingon ato nga matugutan dahil na sila. May naapa na limitasyon, mga katrupa. Og mao ni atong ginaingon nga unsa ba ang nakakuano? Unsa ba ang mga limitasyon ani? Ang ato ang National Internal Revenue Code, doon natay balaod sa taxa, tax code mga katrupa. Nagpatuman kini sila o kining ginatawag nga confidentiality mga katrupa based on BIR law or BIR code, mga Kaisonor tax code of the Philippines. Balaod ka na dili sa tong naso sa Pilipinas. Nga naghatag o confidentiality sa ato pa confidential, tago, dili pwede nga i-bandilyo ni mga tos publiko mga kaigsoonan, no? Nga naman, tungod kay dili mamahimong tanaon sa bisan kinsa ang mga tax record sa matag individual. Ha? Kay dili kini absolute nga katungod mahigala sa bawat individual nga tanaon nimo ang record sa usaka tao gumikan kay usaka ka Pilipino. Ha? Dili ni sa absolute. Na kinahanglan usa nga duna kay sapina from the court, ha? Order or court order o tinaw nga legal nga nag-authorize nga kinahanglan nga makuha nimo og matan-aw ang record. Now, ang korte na kinahanglan nga motimbang karon sa right to privacy batok sa public interests sa panginahanglan sa hustisya. This is now the very kuan ba kinibang hassle tasks nga nakasang-at karon sa abaga mga kaigsoonan sa ato ang mga maghuhukom. Kanang ginatawag mga kaigsoonan nga solus populi est suprema lex mga kaigsoonan. Agingon nga ang kaayuhan sa katawhan mao ang labing taas nga balaon. Dili pwede mga kaigsoonan nga komo kay ikaw usa ka public official o usa ka taxpayer automatic ko na nga ingno ni mo manduwa ni mo taga BIR nga hoy BIR ang binang record ni Juan Juan de la Cruz ako na kanang tax record niya ako na etanaw na ako na dili nagkinanglan pa na siya mahigalang musunod sa kini ginatawag nga due process makaigsoonan gumikan kay giproteksyonan din ni ang interest sa katawhan. Take note ha, interest sa katawhan sa pinulungan pa nga Latin mga kaigsoonan, solus populi est suprema lex. Ha? Kinahanglan nga mag-una usa ang kaayuhan sa katawhan dili ang kaayuhan sa usa ka interes lang sa usa ka tawo. Mao kini ang prinsipyo nga kasagaran nga gigamit mga katrupa aron nga ikapakita ang interes sa publiko. Diha sa pag-imbestiga sa posibleng korupsyon o sa usa ka public official mas bugat kini kaysa pribadong interes. Mahimong tugutan sa balaod ang pagkuha sa sensitibo nga mga record apan pinagi lamang sa legal o gusto nga proseso. Okay. Now, gusto ni nila mga higa lang ipakuha para bang na dire makita mulo tao dire karon mga lang fishing expedition. No, kung wala sila i-show dire karon nga mga legal basis mga kaigsoonan. Now, unsa ba usab ang rason? Ngano nga dili kinahanglan nga ablihan ang record o tax record mga kaigsoonan sa Vice Presidente? Yeah. Muna sa karon ang ligon nga mga basihan, argumento mahigala batok sa pag-abli sa tax records

0: sa usa ka public official, mga katropa. All right. Now, unsa may nagatukmod diha karon mga higala ngano nga dili kinahanglan nga ablihan in public ang record sa usa ka tawo, sa usa ka public official per se, mga katropa. Gumikan kay una, dunay ginatawag nga confidential ang tax returns ubos sa National Internal Revenue Code or NIRC sa Pilipinas. Ang National Internal Revenue Code or Tax Code, mga kaigsunan, naghatag kini og proteksyon dili lang sa Vice Presidente, including us, including kita mga Pilipino. Nakining ato mga buhis, mga higala nga nabayad.
1: Exciting Pilipino!
0: Ha? Confidential na, di na pwede mga higala nga iuragwag na mga higala in public. Alright. Ang mga opisyal o empleyado sa BIR, dili ni mamahimo nga mukapagawas o mga tax records gawas sa kahimtang sa makahimtang nga mga gipangtugutan diha sa balaod. In short, kinahanglan pata dirig mga dokumento argued by both panels, mga kaigsunan, aya nakahukom ang korte na mag-issue na karon og order to open the records. Alright. Rason, aron nga mapanalipdan ang kining ginatawag nga privacy sa tanang taxpayers, dili lang sa mga public officials. You know why? Pag diritso nila ning ablihan, mga higala, mamahimo ni siyang president. Tinood na, mga higala, kung isa kasipyat din ikaroon sa tuang mga magbabalaod, gumikan kay interest lang ang ilang ginapakita, mga katropa, ultimo sila. Pwede silang kulngon diha, mga kaigsunan. Abi nimo mga kaigsunan, this is not a threat by one person only. Yeah? A threat to everybody, mga kaigsunan. Hulga ni satanan. Ha? Nga, kung gusto nila, mga higala nga, ipatuman kining privasiya. Doon na ganito yung privasiya, nga, no? Ato pa man yung lapason. Now, panalipdan ang privacy sa tanan nga mga taxpayers dili sa mga public officials. Dili lamang sa mga public officials. Now, doon na po yung rights to privacy ubos sa ato ang konstitusyon sa 1987 nga konstitusyon. No? Unsa may ginaingon diri karon? Ngano nga dili angayong ablihan ang record sa usa ka tao, sa usa ka public official, mga kaigsunan, or tax record. Gumikan kay ang Article 3 sa tuang Philippine Constitution, kini ginatawag nga Bill of Rights. Nagapanalipod kini sa katungod sa pribasiya sa due process. Nga bisan ang usa ka public official, dili ni siya mahigala otomatiko, mga katropa, nga mawad-an sa iyang tanan nga mga pribasiya or privacy rights, mga kaigsunan. Tungod lamang kay siya anaa sa gobyerno. That's what I said before, mga kaigsunan. Diba? Tungod ba kay public official ka, yanuhon ka nalang sa pagpa-public, pagpakita karon sa imuang tax record. Ha? Despite of laws nga to ang ginapairal sa ginapatigbabaw na to karon sa to ang nasod. Dili na pwede. Dili mamahimo dira ang usa sa mga punto, mga higala. Dili mamahimong dunay ginatawag nga fishing expedition. Diba? Ubos sa pagpatuman sa balaod, due process, mga kaigsunan. Ang korte, dili kasamtangan nga mutugot og sampina kung ang tumong kay mangita lang o posibleng ebidensya na walay igo nga factual basis. Kinahanglan nga dunay klaro o may kalabutan nga rason sa kaso. Now, unsa may ilang i-show karon be? Nga bugat nga marason. Nga diha karon sa pagpaabli, mahigala, katingad-an ang kahimtang gumikan kay nagpuyo, nagmansyon, daghanan ng mga panimalay, mga luxury cars, doon na mga eroplano, helicopter. Ang vice presidente, mga higala nga gisakyan, wala na ni gisakay, mga commercial flights. Kundi, private plane na ang gisakyan ani. Oh, di ba? Now, para nga makaingon ta nga naghinobra yung kwarta o base dito ni sa kaban sa gobyerno, gikuha ning pagpalit sa iyang makaptangan. Oh, that is one of the reason, mga kaigsunan, nga nung tugutan sa korte ang pag-abli. Now, isa pa kabalaod, Gawas mga higala sa Republic sa 1987 Constitution sa tuang Article 3 Section 17 mga kaigsoon ano. Sa Article 3 sa Bill of Rights I mean. All right. Dire pa karon sa Republic Act 6713. Walay nagmando mahigala nga ipakita ang income tax return sa publiko. Ang giingon diha karon mga higala sa RA 6713 accordingly, ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees nag-obliga kini katropa sa mga public officials sa pag-file sa ilang mga SALEN or Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Apan wala kini nag-ingon nga ang ilang income tax return ITR kinahanglan nga isa publiko. Gumikan kay kining SALEN mahigala is the basis nga siya mga kaigsunan may naay record ya karon sa tax. May naay record sa BIR. Ug mao ni karon mga higala ang iyang declared deklarado mga higala nga gibuhisan diha karon sa gobyerno. Oh. Now, mao ni sa karon mga kaigsunan ko, no. Dili SALEN og tax return mga higala pareha, dili ni siya pareha. Ang SALEN og tax return. SALEN napakita sa assets, liabilities and net worth, adunay mga lagda pag access niya ni. Sa income tax return, nagalangkob kini sa ginatawag nga sensitibong impormasyon sama sa income, negosyo, deductions, o guban pa, mga kaigsunan sa kuano. Now, taas pa kayong tani nga hisgutan na ito, mga higala. But anyway, ugma, tibawaso na ito nino, mga kaigsunan ko din sa inyong pagsunod sa itong panaguban. Good morning! Gumikan kay Julio 20 pa man ni mga kaigsunan ko mapatuman, gusto na kong mapasabot nga ito sa katawahan nga unsa ba gayod mga katropa ang kinahanglan, angay bang ablihan o angay nga dili ablihan mga kaigsoonan ang tax record sa vice presidente. Unsa man mga balaura nga nagtugot ug mao na to akong ginapang mention nga ablihan, pwedeng ablihan ang tax confidential tax record sa usa ka taxpayer. Unsa ba nga mga balaod mahigala ang gadili mga kaigsoonan nga ablihan ang confidential record, tax record sa usa ka Pilipino. Ibawason ta na og mapuhon mga katropa. Good morning Ma'am Jing Pigarido, si Sir Harold Salang watching live from New Sambog, New Corilla, si Ma'am Mary Grace Cruzada. Good morning sir. Good morning po din mo ma'am. All right. Mubalik ta man lamang sa may pabalog gikan sa technical department kining atong oras na usab mga higala. Atong gihatod pinaagi mga higala sa Crop Gold Foliar Fertilizer kaabag sa atong mga igsoon mag-uuma alang sa abundang ani og kita. Alas 5:42 na sa buntag Philippine Standard Time.
1: Brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
2: Sukad nga ni gamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
3: Unsa din ang Crop Gold ba?
2: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay og mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
4: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag Crop Gold na ta.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
8: Santon Plus Gold.
9: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos og daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
8: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
11: Lami nga kung kung sa anang kopi, Santon Kopi Mix, kay sa unang mga kopi, hapdo sa kuntian, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutokotok. Salamat gani ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to yun, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
10: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nerbiyos na ba ka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nerbiyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, o soybeans. Santon Plus Coffee Mix. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan na ang natubangan.
5: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko permi. Abi na akong sore eyes gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
3: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
10: Premium D3 user.
7: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyahan kay Kusay, magsige og duka ug sa klase. Digyo day lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho pud ka. Sukad na donggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Di nugod ko batiyon og kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa pud sa akong nabantayan, nagblooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
10: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
12: Turbo.
13: Ang pakusog.
12: Turbo.
13: Ang pagdugay sa away.
12: Turbo.
13: Doble ang kalipay.
14: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
15: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
14: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
15: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
16: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
17: Turbo, wagas ang lakas.
16: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
17: 7 Plus Herbal Soap.
18: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
17: Santon Plus Herbal Soap.
19: Bili na!
17: Santon Plus Herbal Soap.
20: Mga katrupa, exciting!
21: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
22: Ang mga balita sa buntag, kinahanglang may unon, patas o may nungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
23: Alan Abais, Andy Causon.
22: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
24: Express Balita. Express Balita.
25: Gusto og princess treatment, unya ang batasan, kusog mang lain.
26: Kaklarek sana!
27: Exciting!

0: Balita mga katrubad, hindi karoon sa panaguban. Alas 5.48 na mahigala sa buntag sa tuwang panaguban karoon. At sa paminawan karoon, mga report sa gikan sa itong mga kaubanan ng mga sister stations sa XFM Network Philippines, Mindanao area. Nataon na sa nato karoon ang mga pangitabo dito na pita sa ilang mga lugar. Eh mag-uuma, mahigala nga diyan na pita sa nimutang sa tagom. Nag-antos ko noon karoon sa grabe kabarato sa mga palitunon. Barato sa mga palit sa mais. Palitunon, mahigala. Palitunon ba nga mga produkto nila ba? Barato nga ani sa tuwang nga mga mag-uuma. Gikan sa mais, bugas mais, diya sa merkado mga katrupa. Barato ang palit sa mais, pero mahal ang bugas nga mais. Asa mang balansi ani ba? Atong i-check karon ang report niya karon sa katrupang Larsanyol, katrupang Mus Balita, katrupang Larsanyol. Good morning, please come in. Live report.
1: Parayong hagit sa mga mag-uuma sa Tagum City, ang baratong palit sa ilang abot nga mais. Apan taas ang presyo sa bugas mais sa merkado. Nga mas mahal pa kung itandi sa pipila ka mga variety sa bugas humay. Sa interview sa Exitan Tagum News Team, kang Tatay Ambrosio Turulyo, 79 anyos, residente sa barangay Pagsabangan Tagum City. Sa pipila ka dekada niyang panginabuyan, ang pagtanom og mais, misa kahigayon, wala siya makasulay. Nga mugaran siya og dako. Bisan man og libre ang similya og abono, gikan sa DA, tungod sa barato ang palit sa ilang produktong mais.
2: Mulit ng bugas mais, nasa sinta ganuman. Mupresyo na ni pagkakaon, mupresyo man ang puti, may mga linobo, 30 na rin. Ang hilo, linobo, 20. Sa sinta na ang to, ang bugas.
3: Mais, ang bugas.
2: Bugas. Kaya ang suhol po ng mga libro, ang pagpugas, 400 po.
3: 400.
2: Oo, 1,300 doon.
1: Mato ni Tatay Turilio, nga naasa 25 pesos, nga to sa 30 pesos, matag kilo, ang palit sa ilang linobo nga puti nga mais. Samtang 20 pesos ang kilo sa linobo nga yellow corn, og 9 pesos ang kilo sa pinuso nga yellow corn. Sigun niya bisan pa sa nasangpit nga presyo, lugi gihapon sila atol sila ang ani, tungod sa mahal usab ang suhol sa pagpugas og pagsanggi, nga nana sa 400 pesos ang inadlaw. Dili pa mabayaran ang iyang hago sa kapindulo ka bulan nga pag-atiman.
2: Ang ginutya, itawag na ang hago, alam din di kapastar yun.
1: Dugang pa sa mag-uma, nga doon na higayon nga makasinati sila og pagsulay sa ilang pag-uma, sama na lamang sa pag-atake sa dangan, nga mao ang ulod. Apat gumagamit matod pa sila og kimikal, aron kontrolon kini. Mas muda kumatod pa ilang expenses og magamay ang ilang ganansya. Butang, nga maabot na lamang sa punto, nga mamahala sila kung adunay mabilin.
2: Withdraw lang.
1: Ado na matod pa ikaw sa kahigayon, nga nakadawat sila og kanyang pinansyal, nga nakatinad og 10,000 pesos, gikan sa gobyerno. Apan dili gihapon matod pa masusiner ang ilang mga panginanglan, isip usa ka mag-uuma. Mahinom naman nga makakurat ang presyo sa bugas mais. Sa pipila ka mga tindahan sa Dakbayan, nga miabot na sa 57 pesos, matag kilo. Mas mahal kini, kung itandi sa pipila ka mga variety sa bugas humay. Sa pagkakaroon, usa lamang si Tatay Turulio sa daghang mga mag-uuma sa Davao del Norte o sa abang dapit sa nasod, nga nanawagan og bugos nga suporta gikan sa gobyerno. Wala gipiling oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsanyol, XFM News.
0: Live report. Nasalamat katropang Larsanyol sa report on that note. Ang putay oras mga kaiksunan din karon sa to panaguban sa ngalas kinatibuang pwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines. Kininyo alagad si katropang Bricks Flores sa magbiling kanyang usa ka may buntag dalaygo ng Diyos Davao. God bless Philippines. At tangi karon ang ato mga balita mga kaiksunan pinagi sa tong express balita sa buntag kauban si katropang Alan Abais o si katropang Andy Causon. Magbilin o kamaturan ang sandigan.
4: XFM Davao, kamaturan ang sandigan.
5: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
6: Alan Abay sa XFM Davao.
7: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radyo o ga television. Usa usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga adunay kaisog, pasensya o integridad.
6: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
8: XFM.
9: Kaklarik sana.
10: Exciting.
6: Andy Causon sa XFM Davao.
11: Sa kalibutan nga puno sa kasaba,
3: fake news, opinion ug kasayuran nga walay ligon nga basehan. Ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran ug tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist. Magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako, Mubarog.
8: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
10: XFM.
11: XFM. Taklarik sana.
12: Exciting.
13: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
14: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
15: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
16: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labin akong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani tingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
17: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
19: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
22: Sakit ng katawan?
23: Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
24: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
22: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
23: Sanfon Plus Herbal Oil.
25: Sanfon Vitamin C.
26: Ako si Ola,
0: anak, bago ko muad to sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
10: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: SDS Buhangin.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
2: Unsa din ang Crop Gold ba?
1: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay og mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himso ang turok.
2: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crop Gold na ta.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pagyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Ka-Clarence, Ana?
8: Exciting!
7: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka trobal sa size 2 na sa buntag.
2: XFM Davao. Kamaturan ang sandigan.
3: Express Balita. Express Balita. Headlines. Headlines.
4: Maruganan sa Malacanang, labot sa soberanya sa Pilipinas. Congressman Pulong, gipakasama kini sa Wi-Fi, nga usahay maayo ang signal, usahay dili. Grade 7 students sa Valencia City, gihulga gamit ang dummy account. Pamilya sa biktima, nangayo og tabang. US, naglusad og bag-ong pag-atake sa Iran. Naval blockade, gibalik. Pacquiao, muaway una og exhibition match, human na pornada ang rematch kang Mayweather karong tuiga. James Reed, komportable na kauban si Catherine Bernardo. Lalaki sa US, natingala dihang nahibaw ang kasado na dai siya sa iyang ex-girlfriend. Alang sa health alert, kanunayng pagpanakit sa tangkugo, dili dayon pasabot nga high blood.
3: Express Balita. Express Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Luzon, Visayas, Suga, Mindanao, Higala, Membundanga, welcome sa tuang Express Balita Karong Adlaw. Adlaw karon nga Huwebes, pizza 16 na ni bulan sa Hulyo, tuig 2026. Kami inyong mga tigbalita karong oras.
6: Katropang Andy Causon.
1: Ako sa inyong katropa, katropang Alan Abais. O karon sa mga hukad sa balita, balitang lokal.
3: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Ang atong balitang lokal, hatog na to sa Santon Plus Coffee Mix. Sa detalye subling, mi alma ang kongresista sa unang distrito ning siyudad, Congressman Pulong Duterte, may kalabutan kini sa ulahing pahayag sa Malacanang, sa soberanya sa Pilipinas ug sa Estados Unidos. Sumula pa ni PCO spokesperson Attorney Claire Castro nga dili sakop ang Pilipinas sa soberanya sa US ug nga hugot usab ang baruganan ug pagpatuman sa Pilipinas nini. Gipangitaan ni Pulong karon kun asa na ang gitawag nga soberanya ni atong pugoso nga gibitbit si FPRRD sa The Hague. Dugan pa niya nga sa karon nga kusog na ang mga kritisismo gikan sa Washington batok sa ICC. Kalit lang matud pa nga nakainumdom sa pulong nga soberanya ang Malacanang. Gipakasama ni Pulong ang baruganan sa Malacanang sa usa ka Wi-Fi nga pwede rang i-on kung makauyon, apan i-off rosab kung supak sa ilahang tumong.
3: Express Balita. Express Balita.
6: Samtang sa lain pang hanay sa balitang lokal, si SWDO gipakusgan ang kampanya batok sa juvenile delinquency. May Express Balita si katropang Annalie Borja.
3: XFM Report.
7: Gipalig-on sa City Social Welfare and Development Office or CSWDO sa Davao City ang ilang kampanya batok juvenile delinquency pinagi sa dugang family development sessions, parenting education o community-based interventions. Mato ni Acting Division Chief Fulgencia Otida sa Child and Youth Welfare Division, ilang gipakusgan ang pag-abot sa mga eskwelahan, child development centers o mga sectoral organizations aron mapunggan ang pagsaka sa kaso sa kabatan-unang nilambigit sa krimen. Giingon sab niya nga mas maayo ang sayong pag-edukar o pagtabang sa pamilya aron malikayan nga mas singit sa ilegal nga mga kalihukan ang mga kabatan-unan. Dugang pa, padayon nga gipadagan sa CSWDO ang Bahay Pag-asa for Boys diin yatagan og edukasyon, psychological intervention ug livelihood preparation ang mga children in conflict with the law ug children at risk aron maandam sila sa ilang pagbalik sa komunidad. Mga katropa, aron healthy magsan Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Annalie Borja, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Ato na kita 7 minutos na maglabay sa ikaalasay sa buntag. Total casualty sa linog og baha sa Jazz sa Davao Occidental. Misaka na kini sa 29. Ang Express Balita Manugada ni Jovette Espanyol.
3: XFM Report.
8: Misa ka na sa 29 ang kinatibok ang casualty nga may kalabutan sa kusog nga linog ug sunod-sunod nga pagbaha nga nakaigo sa Jose Abad Santos Davao Occidental sumala sa pinakabagong datos ang ipagawas sa lokal nga pagamhanan ug sa Disaster Response Authorities. Sa maong ihapa, 8 ka mga individual ang gikumpirmang namatay tungod sa linog samtang 12 pa ang gikatahong missing. Muabot na sab sa 4 ka tawo ang natalang namatay tungod sa baha ug 5 pa ang namissing ug giingong nalawig sa mga lugar nga naapektuhan sa landslide o grabing pagbaha. Padayon karon ang search, retrieval o clearing operations sa nagkalain-laing barangay nga grabing naapektuhan sa kalamidad. Dugang sa mga casualty, daghang mga dalan sab sa munisipyo ang nagpabiling sirado tungod sa nagkatapok ng mga debris o landslide. Lakip sa mga apektadong lugar ang boundary sa barangay Kalbay o Butuan, Sityo Lawis o Sityo Proper sa barangay Tabayon, barangay Tanuman o barangay Kayaponga. Tungod nini, naglisod gihapon ang paghatod sa relief goods og pagbiyahe sa pipila ka mga komunidad nga nahimulag sa ubang bahin sa munisipyo. Sa Pikas Bahin, nagpagawas usab og pahimangno ang Barangay Government of Butulan human namugna ang mga landslide dam o artificial dam sa Daplin sa Magasa og Butulan Rivers. Sumala sa mga opisyal, posible kining mabungkag kun adunay kusog o padayon nga ulan nga mahimong musampot sa kalit nga pagbaha sa ubos nga komunidad. Padayon karon na monitoring sa mga awtoridad samtang gihangyo ang publiko nga sundon lamang ang opisyal nga mga advisories aron masiguro ang ilang kaluwasan. Mga katropa, aron kanunay boosted ang immune system adlaw-adlaw sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Jovette Espanyol, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
6: Alas 6:09 ang lain pang hanay sa balitang lokal hatod ganinyo sa Xanthone Plus Gold. Davao Occidental nanguna sa 2025 malnutrition cases sa Region 11. Kalamidad gikabalaka nga magpagrabe sa sitwasyon. May Express Balita si katropang Marvin Ebano.
3: XFM Report.
4: Nanguna ang probinsya sa Davao Occidental sa dunay pinakataas nga kaso sa malnutrisyon sa tibuok Davao Region base sa migula nga 2025 Nutrition Situation Data sa National Nutrition Council 11. Sumala ni NNC 11 Nutrition Officer 3 Alona Teo, ang Davao Occidental maoy dunay pinakataas nga kaso sa stunting, wasting, underweight ug overweight and obese cases. Sa stunting aduna kini 12.9% prevalence ug gidaghanong 3,228 cases, samtang sa underweight aduna kini 6.5% o anaa sa 1,621, samtang sa wasting usab 3.09% ang prevalence niini o anaa sa 775 cases, ug ang overweight ug obese nga dunay 2.7% o anaa sa 677 actual cases. Kadaghanan matud pa sa natalang kaso nahimutang sa mga lugar nga anaa sa geographically isolated and disadvantaged areas sama sa Jose Abad Santos ug Sarangani, Davao Occidental. Bisa niini, giklaro ni Teo nga adunay gamayng development sa nutritional status sa naisgutang mga lugar kung itandi sa tuig 2024. Apan gikabalaka nga subling musaka ang mga kaso tungod sa mga nasinating kalamidad sa probinsya sama sa linog, pagbaha ug landslides ning tuiga kung asa daghan ang gipang evacuate. Subay sa pagselebrar sa bulan sa Hulyo ingon nga Nutrition Month, gilauman sa NNC 11 nga padayong magtinabangay ang manghintungdang ahensya ug mga local government units nga mahatag ang tukmang nutritional support ngadto sa mga kabataan ilabi na ni adtong anaa sa evacuation sites.
9: Ang fear natin ngayon is that given the yung mga onslaught of calamities na nakikita natin ngayon, baka yung ating na-gain na achievement baka mag-slide down uli. So displacement po ng families also add up doon sa factors wherein nagkukulang yung kinakain ng ating mga pamilya. Pag nagkaroon pa tayo ng mga ganitong types of calamities, lalong mag-suffer yung kanilang kondisyon. And this now contributes to malnutrition.
4: Ang tingog ni NNC 11 Nutrition Officer 3 Alona Teo. Mga katropa, aron kanunikitang healthy, mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Adto na kay 12 minutos nang paglagutok sa kalasay sa buntaga, duga pang mga hukad o hukad sa mga balita nga lokal. Gipasigarbo ni Barangay 76A Chairman Robert Ulan-Ulan ang pag-able sa Paragon Davao Lifestyle Mall nga opisyal nga naga soft opening kagahapon, July 15 ning tuiga. Mato niya usa kini kadakong nga kalambuan nga makahatag og dugang opportunity sa iyang barangay. Giingon ni Kapitan Ulan-Ulan nga ang bag-ong mall magmugna og mga trabaho, makadani og negosyo og makahatag kini og mas daghan pang kapilian sa pagpamalit og serbisyo alang sa mga residente. Nimutang ang Paragon Davao Lifestyle Mall sa General MacArthur Highway, Barangay 76-A, Bukanad ning siyudad ug ilauman nga mahimong bagong sentro sa shopping mall ug lifestyle sa mao nga lugar. Nagpasalamat usab ang kapitan sa mga namuhunan sa ilahang pagsalig sa Barangay 76-A ug nagpahayag sa paglaom nga mas daghan pang proyekto ang moabot aron nga mas mapalambo pa ang lokal nga ekonomiya.
3: Express Balita. Express Balita.
6: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, nakatala karon og pag-ubos sa gidaghanon sa mga persons deprived of liberty o PDLs ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP-11 alang kini sa ikaduhang quarter ning tuiga. Sumala ni BJMP-11 Operations Chief Chief Inspector Glendel Abiasen. Sa kasamtangan, anaa sa 5,800 ang total population sa PDLs sa tibuok rehiyon o anaa kini sa 171% ang congestion rate nga mas ubos kung itandi sa kasikbit ng mga rehiyon. Sa top 5 PDL cases, pabiling naguna ang violation sa Republic Act 9165 o tungod sa illegal nga droga nga dunay 77.7% sa tibuok populasyon. Gisundan kini sa kasong rape, murder, homicide o robbery. Nasayran nga ang BJMP-11 at dunay 12 ka-operational jails sa rehiyon nga gilangkuban kini sa Monte Vista District Jail nga covered ang tibuok Davao de Oro, Panabo District Jail nga sakop ang tibuok Davao del Norte, Igaco City Jail, Tagum City Jail, Male and Female Dormitory, Daegu City District Jail nga nag-cater sab kini sa tibuok Davao del Sur, ingon man ang Davao City Jail, Male and Female Dormitory ug Davao City Jail Annex, Davao Occidental District Jail ug ang Lupon District Jail nga covered ang tibuok Davao Oriental.
3: Express Balita. Express Balita.
1: 15 minutos na ang paghagtok sa ika-alasay sa buntag sa tuwang nga balitang regional.
3: Balitang regional. Balitang sa regional.
1: Atod ka na to sa Santon na vitamin C, grade 7 student sa Valencia City, gihulga gamit ang dummy account. Pamilya in town sa biktima na ngayo kinigtabang. Ang Express Balita Manukad ni Hanilo Tabios.
3: XFM Report.
10: Nangayo karon og tabang ang pamilya sa 11 anyos nga grade 7 student sa Valencia City, Bukidnon. Human kini nakadawat og mensahe sa pagpanghulga gikan sa usa ka dummy Facebook account. Sigon sa pamilya, ang maong dummy account na gamit sa pangalan nga Jaden Pinkian, kinsa nang hulga sa biktima nga iya kining dunggabon at ang niya sa gate. Ug adto na pay mensahe nga dili idayon sa suspek ang pagdunggab kung libreon siya sa biktima sa kantin. Gumikan niini na balaka ang biktima alang sa kaluwasan silang anak nga ilang giulagway nga hilumon, buutan og bago pa sa eskwelahan. Tungod sa maong pagpanghulga, nidangup na ang pamilya ngadto sa Schools Division Superintendent sa Department of Education o ingon man sa Philippine National Police alang sa investigasyon. Naglawom usab sila nga mapalikon pa ang mga lakang sa Department of Education aron mapanalipdan ang mga estudyante batok sa bisan unsang hulga o online intimidation sa sulod o gawas sa tulungaan. Mga katropa, para malikayan nga matubuan o bukol-bukol ang imong lawas sama sa Gwitter, bukol sa suso o uban pa. Iminti na ang pagtumar o Santon Plus Gold ang mas gipakusog nga halal certified nga kapsula nga anti-tumor o antioxidant properties nga makatabang malikayan nga matubuan o bukol ang kalawasan. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
6: Sa katapusang hanig sa balitang regional, DepEd Bayugan City gikondena ang bullying o online harassment sa mga tinunan. May Express Balita si katropang Ray Alenton.
3: XFM Report.
11: Hugot nga gikundina sa Schools Division Office sa Bayugan City ang tanang porma sa violence, bullying o online harassment batok sa mga tinunan. Bisan unsa pa ang porma o plataporma niini, kinihuman masayran sa buong buhatan ang mga report sa nahitabong bullying o online harassment nga nalambigit sa usa ka tinunan sa maong division. Matod sa DepEd, ang matagbata adunay katungod nga makakaton motubo og mangandoy sa usa ka palibot nga luwas gikan sa kahadlok, hulga og pag-abuso. Pinaagi sa Learning Rights and Protection Focal Person og Legal Unit, nakig-alayo na ang dibisyon sa hingtungdang tunghaan aron susihon ang mga unang aksyon nga gihimo kalabot sa maong insidente. Ni Donald na usab ang DepEd sa biktima og sa ginikanan niini aron maghatag og psychological, academic og uban pang tabang. Diin nakigtimbaya yung usab sila sa City Social Welfare and Development Office kun CSWDO alang sa nagpadayon nga assessment. Gawas niini, reviewhon sa SDO ang dagan sa Child Protection Committees og anti-bullying mechanism sa tanang tunghaan ubos sa ilang division. Magtukod usab sila og sekreto og opisyal nga reporting channel para sa bullying og online harassment. Nanawagan ang DepEd sa mga ginikanan og komunidad nga makigtinabangay sa pagpanalipod sa mga kabataan. Gihangyo usab sa buhatan ang publiko nga hunungon ang pag-share, pag-repost o pag-comment sa video nga nag-circulate online aron dili na madugangan ang trauma sa mga bata nga nalambigit og aron malikayan ang tulubagon sa balaod ubos sa Data Privacy Act og Cybercrime Prevention Act. Ang maong opisyal nagpahayag diin gipagawas ni Maria Teresa M. Real ang OIC sa Schools Division Superintendent sa DepEd Bayugan. Mga katropa, aron kanunayng ligon ang immune system sa inyong mga kabataan, kanunaya ang pagpainom kanila sa Santo na Vitamin C. Alang sa Dakyusang Pilipino para sa Pilipinas, inis katropang Real Buro Alinton, XFM News.
3: Express Balita, Express Balita.
1: Ato na kita 19 minutos na paglabay si Kaalasay sa buntag sa ito mga hukad sa balita, sa Balitang Nasyonal.
3: Balitang Nasyonal, Balita sa Nasyonal.
1: Ang Balitang Nasyonal ato grato sa Premium D3. O detalye sa ito ang Balitang Nasyonal o manukad sa ito ang sister station, ang XFM Mega Manila.
12: Mga katropa, itinakda ng House Prosecution Panel si National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag bilang huling testigong ihaharap kaugnay ng Article 4 ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahang tatayo si Matibag sa witness stand sa Senate Impeachment Court sa Martes, July 21 upang tapusin ng prosekusyon ang presentasyon ng ebidensya sa usapin ng umunoy grave threats at assassination plot. Matapos ang kanyang testimonya, inaasahang matatapos ng Senate Impeachment Court ang Article 4 ng Articles of Impeachment na nakatuon sa grave threats ngayong buwan ng Hulyo at para sunod na talakayin ng Article 1 na nakatuon naman sa confidential funds. Samantala, pinangalanan ng House Prosecution Panel ang orihinal na linya ng testigo sa Article 4 na hindi na ipinatawag kabilang sina journalists Mikael Flores at Bonds Magsambol, Sheriff Abe Andres, ilang kaanak ng mga umunoy biktima ng pagbabanta, isang kinatawan ng Philippine National Police Firearms and Explosives Office o PNPF at isang psychiatrist.
3: Express Balita.
12: Naglabas ng subpoena ang Senate Impeachment Court para sa apat na testigong inaasahang haharap sa pagdinig sa July 21 at 22 kaugnay ng usapin ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga ipinatatawag, si Marivic Pareha ng House of Representatives Archives upang patotohanan ang mga record ng mga pagdinig ng Kamara hinggil sa confidential funds. Pinasusumon din ng korte sina Land Bank President and CEO Lynette Ortiz kasama ang mga empleyadong sina Violeta Constantino at Ninita Camposano bilang bahagi ng presentasyon ng ebidensya ng House Prosecution sa susunod na impeachment article.
3: Express Balita.
12: Samantala, mga katropa, pinuri ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero ang House Prosecution Panel at Defense Team matapos ang oral arguments kaugnay ng musyong ipasabina ang bank, tax at anti-money laundering counsel records ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Presiding Judge Escudero, naging mahinahon, maginoo at magalang ang naging palitan ng argumento ng magkabilang panig sa kabila ng pagiging sensitibo at kontrobersyal ng issue. Umaasa rin ang Presiding Officer na mananatili ang parehong antas ng respeto at profesionalismo sa caucus ng mga senator judges habang pinag-uusapan ang magiging pasya sa motion.
3: Express Balita.
12: Sa Lunes, July 20, ilalabas ng Senate Impeachment Court ang desisyon nito kung pagbibigyan ng hiling ng House Prosecution Panel na ipasubpina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Ito ang inanunsyo ni Presiding Officer Francis Cheese Escudero matapos isagawang oral arguments na magkabilang panig kaugnay ng kahilingan na kunin ang bank, tax at anti-money laundering council AMLAC records ng Vice Presidente. Ayon kay Escudero, napagkasunduan ng mga senator judges sa caucus na ipagpaliban muna ang pagboto upang magkaroon pa ng sapat na panahon na suriin ang mga isyong legal na nakapaloob sa motion.
3: Express Balita.
12: Iginit naman ang kampo ni Vice President Sara Duterte na walang sapat na batayan upang ipasubpina ang kanyang bank at tax records kasunod ng ika-anim na araw ng impeachment trial sa Senado. Sa press briefing, sinabi ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa na dapat munang mapatunayan na tiyak at may kaugnayan sa kaso ang mga dokumentong hinihingi ng House Prosecution bago ito ipatawag ng impeachment court. Kinutulan din ng depensa ang naging pahayag ng prosecution matapos ang pagdinigal sa kanilang pananaw, tila maaga itong naglalatag ng buod ng kaso na maaaring makaapekto sa pananaw ng publiko at ng senator judges. Inihayag din ni Poa na hindi pa napapanahon para sabihin kung magbabawas din sila ng mga testigo habang naghahanda na ang depensa para sa susunod na yugto ng paglilitis kabilang ang pagharap ng NBI Director na si Melvin Matibag sa susunod na linggo.
3: Express Balita.
12: Umaasa naman ang House Prosecution Team na papaban ng Senate Impeachment Court ang kanilang kahilingan na mag-issue ng subpoena para sa mga hinihinging dokumento na nasa Bureau of Internal Revenue o BIR box kaugnay ng bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Manases Carpio. Ayon kay Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro, natapos na ang oral arguments na magkabilang panig at nananatili silang kumpiyansa sa mga argumentong iniharap ng prosekusyon. Samantala, sinabi naman ni House Prosecutor Representative Lawrence Defensor na sapat na ang testimonya ng kanilang mga testigo at naninindigan silang matibay ang kanilang ebidensya at totoo ang umunay banta ng Vice Presidente sa Pangulo, unang ginang at dating House Speaker na isa sa sentro ng impeachment complaint.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Twenty-four minutos na palabay sa Galasay sa Buntag. At ang aluparan, karoon ang balita, balitang international.
3: Balita sa international. Balita sa international.
1: Ang atong balitang international, hato ka na to sa Vision X Plus sa Ritalye. Nagpadayon ang tensyon tali sa Estados Unidos o Iran. Umana gilusad sa US ang bagong serye sa mga military operations batok sa Iran o gibalik ang naval blockade. Aron nga makontrol ang paglihok sa mga barko sa pipila ka mga estratehikong kadagatan. Sumala sa mga taho, ang maong operasyon nagtumong sa mga pasilidad o kapabilidad sa Iran ang kagituohang nalambigit sa mga pag-atake batok sa international shipping o sa mga interes sa Estados Unidos o mga kalyado nini. Ito mag-usap ang Iran pinagi sa mga missile attacks na nakaigo sa pipila ka target nga dunay kalambigitan sa US o mga partner countries nini. Dugang pa nga dunay mga taho sa nagkadaghang mga sibilyan nga namatay o nasamdan tungod sa nagapadayon nga panagbangi. Samtang nagataas ang tensyon sa riyon, nagapadayon sab ang duha ka nasod sa papakita og kusog militar og estratehiko nga mga lihok nga nakapadugang hinon kini sa kabalaka sa international community ay tungod sa posibleng paglapad pa sa panagbangi sa Middle East.
3: Express Balita. Express Balita.
6: Sa pikas bahin, nagprotesta ang gatosan ka mga residente sa Portland, Maine aron mangayo og hustisya og mas dako nga pagpanubag human sa makamatay nga pagpamusil kang Joe Sebastian Duran o sa kinika-Colombian National atol sa operasyon sa U.S. Immigration and Customs Enforcement o ICE. Nagdala og mga karatulang kontra ICE ang mga demonstrador o nanawagan sa paghunong sa mga operasyon sa ahensya human sa maong insidente. Giingon sa mga nagprotesta nga kinahanglang adunay mas klarong pagdumala o pagrepaso ang sa mga pamaagi sa pagpatuman sa immigration laws. Nahitabo ang protesta samtang gipahunong sa ICE ang kadaghanan sa mga traffic stop operations human sa duha ka makamatay nga insidente sulod lamang sa usa ka semana. Naghatag kini og dugang kabalaka sa mga komunidad nga naapektuhan sa mga operasyon sa ahensya. Padayon karon ang investigasyon sa maong pagpamusil samtang nagpadayon usab ang panawagan gikan sa mga human rights advocates ug lokal nga mga residente alang sa dugang transparency ug accountability sa mga immigration enforcement operations.
3: Express Balita. Express Balita.
1: 27 minutos ng paglagutok sa ikalasay sa buntaga sa tuang paugnat sa kusog.
3: Balitang sports. Balita sa sports.
1: Atod ka na to, syempre sa Turbo Man Enhancer. Sa detalye, target karon sa kampo ni 8th Division World Champion nga makigaaway una og exhibition match. Uman kin napurnada ang rematch kang undefeated boxer Floyd Mayweather o Mayweather Jr. Gumikan kini sa problema sa schedule sa American boxer karong Setyembre. Sumala pa ni CEO sa Pacquiao sa MP Promotions, Josh Mathur, nga ginalantaw karon ni Pacquiao ang warm-up exhibition bout sa hinapos ni Tuiga bato kang Ryan Garcia o ni Ryan Romero. Dugang pa rin nga buot sa kampo ni Pacquiao nga mo break og records. Kung andam ang mga naisigutan, mamahimo kining awayon sa 47 years old na nga si Pacquiao. Samtang posibleng sa January 2027, pahinoon may tabo ang blockbuster rematch Pacquiao og Mayweather sa 154-154-pound super welterweight range apan, kini apan, o super welterweight range apan, wa panabutyag ang venue o ang streaming partners.
3: Express Balita! Express Balita!
6: Alas 6.28 sa Balitang Showbiz.
3: Showbiz News! Showbiz Balita!
6: Ang Balitang Showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Nagpahayag si James Reid nga komportable na siya sa pagtrabaho uban ni Catherine Bernardo alang sa ilang bagong drama series nga Someone Someday. Bisan pa nga adunay pipila ka mga adjustment sa pagsugod sa ilang proyekto. Sa usa ka press conference, giingon ni Reid nga importante alang kanila ang paghimo og bag-o og preskong mga karakter aron nga mahatagan og laing kahimtang ang ilang pagtinabangay isip mga artista. Matod pa niya, kiniusab ang nakadugang sa kahinam sa ilang proyekto. Giangko na sa ni Reid nga gibati niya ang kakulba sa pagsugod sa trabaho uban sa laing leading actress. Apan dali ra sila nga nakakaplag og maayong pagsinabtanay og professional chemistry sa set. Dugang pa niya nalipay si

0: Brenda. Usa ka 42 anyos yung lalaki sa Texas sa USA ang natingala human. Yan na diskubrehan nga kasado na di ay siya sa iyang kanhi pagyud nga uyab bisan pa og dugay na sila nga nagbulag o wala siya'y kahibaluan o pagtugot malamang nini. Sumala sa pulisya o sa mga pulis, nakitaan sa lalaki ang usa ka gift basket nga gibiyaan sa iyang ex-girlfriend nga si Christina Maria Spearman. Di na dunay mga regalo, litrato nga nagakupot siya og marriage certificate og usa ka kopya sa marriage license nga naipasaka na kini sa county clerk's office. Giingong nagbilin usab ang babae og mensahe nga nagaingon, "Congratulations, maybe call your wife." Matod sa biktima, nagplano unta sila nga magpakasal kanya to apan nagbulag sila human sa usa ka grabe nga panaglalis. Gipahigayon na sa mga awtoridad ang imbestigasyon sa maong insidente aron masuta kung giunsa pagproseso ang marriage documents o kung adu naman kini nalapas nga balaod.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:31 sayro nato ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Kanunay pagpanakit sa tangkugo, dili dayon pasabot nga high blood. Dili tanang pagpanakit sa tangkugo, mga katropa ti mailhan dayon sa high blood. Sumala kini sa mga health experts. Ang maong sintomas mahimo usab nga tungod sa stress, kakapoy, kulang sa tulog o dili husto nga postura. Gipasabot nga daghang adunay high blood ang walay gibating sintomas. Busa ang regular nga pagsukod sa blood pressure, mao gihapon ang labing kasaligan nga pamaagi sa pag-ila sa kahimtang sa usa ka tawo. Gitambagan sa bang publiko nga maligayan ang high blood pinaagi sa husto nga pagkaon, regular nga ehersisyo, paglikay sa sobra nga asin ug pagdumala sa stress. Kung ang pagpanakit sa tangkugo kanunay na, grabe og giubanan sa hanap nga bananaw, kaluya sa lawas o kasakit sa dughan, magpakonsulta dayon sa doktor aron nga maligayan ang seryosong komplikasyon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Og higala ko to naglangkob sa tuang Express Balita karong adlaw nga Huwebes, mga katropa. Pizza 16 na kayo din bulan sa Hulyo, tuig 2026. Good morning.
2: Good morning mga katropa, maayong paghigop din ha sa inyong Xanthone Plus Coffee Mix. Ayaw kalimut ha, i-partner na sa inyong healthy breakfast para healthy atong panlawas karong panahuna mga katropa. Maayong paghigop din ha sa imong kape, katropang Leo Labadan, katropang Mary Grace Cruzada, katropang Jing Pagarido, kang good morning pod kang Sir Rex Ordaniza, Jayhan Wafa, Uncle Darz Onet sa Hinatuan Surigao del Sur, Tristan Yat Gulay, may buntag pod kang Randy Santisas o kang Archie Castillones sa San Rafael, Baliti, Davao City, always daw sa monitoring our station, katropa.
0: Yan. Good morning po mga katropa sa ito mga taga Bagoplaya. Yeah, kumusta mo sa Bliss area o gungan man din sa may Talomo area. O, Talomo proper mga katropa. Anyway, masunod na ang The Secret of Health. Kawa na ito diha si Doc Remily Tuuy mga katropa. O gatangin po ng mga issue, por issue, trabaho lang, walang personalan sa programa nga Bullseye mga katropa and yours truly, inyong mga kauban. Sa ngalan sa tuwang retibukang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
2: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinisi katropang Andy Causon.
0: Ako sabi yung katropa, katropang Alan Abais, kami magaingon.
2: Kamaturan ang sandigan!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: Rise and shine. Start your day by opening the curtains and letting natural light fill your home. Embrace the sunlight and save on lighting expenses. Remember, every small action adds up to make a big difference.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Nakahibaw ka ba nga sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels? Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency.

0: efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay o mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy label sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: XFM.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
8: The Secret of Health. Santo Blas Gold.
9: Ako si Don sa Kamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas ni ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan sa duwa ka simana. Ako na siyod kaayong kausmanan. Dili na musakit ang akong kuto-kuto.
8: Santo Blas Gold.
10: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
7: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blas Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Blas Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santo Blas Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Blas Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Blas Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Blas Gold kada adlaw.
8: The Secret of Health.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
11: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: The Secret of Health.
7: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
8: The Secret of Health.
2: Zanthon Plus Coffee.
3: Coffee Mix user.
5: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
3: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: The Secret of Health.
7: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
8: The Secret of Health.
7: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
8: The Secret of Health.
7: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. X
9: X F M. X FM.
4: Kaklarik sana.
12: Exciting.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: C.
1: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Ka-Clarence, Ana?
4: Exciting!
3: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 6:47 sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bullseye.
1: Good morning.
2: Alright, kamusta mas, mi amigos y amigas? Welcome sa itong mga parikoy, mga parikay. Good na good ba ang atong morning din na karon, mga sanog, mga sana. It's Thursday today, mga katropa. Kumusta mo din na, mga kaluman na itong mga kaluman? Nakapangabi na ba ang tanan? Mabugnaon o mainiton nga adlaw karon, mga higala o igsoon? Ilabi na katong mga nag-aginod karon mga katropa diya sa ato ang matag-adlo-adlo na ito nga naandan nga panginabuyan. O sa kapanginaot nga anakita kanunay sa kining kapiskay sa ito ang panglawas mga katropa ha. Kumusta mo din na mga sana o mga sana ito mga kasangkayan din sa matag lugar o probinsya sa rin ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, ugko tubuga sa maabuti atong pagsibyo sa kapaginaot nga kanunay kitang na kanunay sa kalagsik sa atong panglawas. Ug pasalamatan nato atong labaw nga magagagahom nga Lord, imo pa ming gitagaan ug maayo nga kinabuhi, dugang gutlo sa muang hinuaman nga kinabuhi, nga ikaw gyud ang naghatag kanamo og kaharuhay ug kahayahay bisa pa man tuod nga kami nagsaging-saging lamang ni Undo og ni Inday. Good morning. Sa tuwa nga pag-aginod sa programa nga Bullseye mga katropa.
1: Bullseye.
2: Siyempre, dili mahimo kung wala to ang ka-partner karo mga katropa kay natuk antas walay. Natuk antas sa tuwang walay.
3: Pinawa.
2: Itong walay mga katropa para matulak na ito eh, kay sayo kay gipakao minari og saging nga ginanggang saging nga pinirito ni katropang Roger Kapampangan. Thank you Jer, thank you.
3: Huwag
2: pimintihan niya, bantay kung maulan na. Murag na nai obligasyon. No? Nga naman, lami kay mga katropa kanang saging sa buntag o niya nai ginamos. Ah! Basta lagi! O niya mga katropa, ito po kini nga tagan o pagtagan sa pagtulak ani mga katropa na itong Santon Gold Coffee Mix niya ako ang giinom karon ha. Santon Gold Coffee Mix. Tanawa. Nanam!
3: Pinawa!
2: Musta mo din ha?
3: Mapriso ka!
2: Ay!
3: Pinawa!
2: Iyaw itaw uso na walong prisuhan na eh. Kado, kini ka mga katropa, mga priso, tani ka. Ha? Mag-inom lang tayong kape. Ang atong kape, mga katropa, hatog na ito siyempre sa Yes to Health Incorporated. Uga sa mga produktong uban pa, nga gigamat, hindi mga katropa, nga available lang kini sa tanan, nga mga butika nationwide, mga katropa, labi na sa Mercury Drug Stores. Uga uban pa, nga mga butika, nga dulce yung lugar, mga katropa, Rujon Pharmacy, Golden Drug San Pedro, Rollins Pharmacy sa Samal, Herlin Pharmacy sa Sasa, Johan's Pharmacy, mga katropa, og basta kay ang mga parmasya diya sa inyong lugar mga tropa pangutan na doon na ba may mga Yes to Health products diya sama na lamang sa Santon Plus Gold o Santon Gold Coffee Mix o mga kape mga katropa doon ay tatak Yes to Health mauna yung mga katropa mga nanam na to ang mga produkto diya sa tuang panaglawig sa kanyang partner na muli sa tuang programa nga Bullseye. O siyempre dili masigo ang atong adlaw kung pag weekend mga katropa makasuri-suri kita nga to sa tuang lugar nga diin paborito sa tanan nga mga nanay, paborito sa mga managuyab, paborito sa mga nag-date-date mga katropa nga di nakahibaw muli. Ang New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort sa Marilog District. Dito mabati nimo ang bugnaw o priskong hangin sa kabukiran. Uban sa mga nindot kay nga talanawon nga makaparelax kini sa imuhang hunahuna og lawas. Mas malingaw pagyud ka samtang nagtilaw ka sa ilahang delicious kayo nga buffet meal mga katropa nga dunay view sa kabukiran. Perfect kini para sa barkada, pamilya o bisan solo travel. Planuhan na sa imong o plano na. Planuhan na ang imuhang sunod nga day tour mga katropa, New Year's Peak Mountain Resort, imong pahulayan ibabaw ning atong dakbayan. Ang New Year's Peak Mountain Resort nimutang kini sa barangay Dato sa Lumay, Marilog District na itong Dagbayan sa Davao. Og bisita ho sa ilahang Facebook pages mga katropa o Facebook FB page lang sa New Year's Peak Mountain Resort. Alam po kini sa dugapod nga impormasyon Kanya pagabot nimo dito mga katropa, tanaw ka dito mga katropa. You can imagine, no? Nagtanaw ka mga katropa ka ng sea of clouds niya. Tapos inom kag kape mga katropa nga perehani nga ang kape pagyud nga Santon Gold Coffee Mix sama sa akong giinom karon mga katropa yung nanay, oh. Nya pag atubang nimo sa sea of clouds mga katropa ni purma. Ni purma ang sea of clouds. Unya ni purma og turko.
3: Pinawa!
2: Naong sa turko! Nga naga pa 5-6!
3: Pinawa!
2: Ang damay. Makaingon ka sa itong kape nga nanam! Bisa na sa nga lugar. Mabugnaw, mainit, mga katropa. Unya, kamo. Distingin niyo itong Santon Gold Coffee Mix ug ang premium D3 mga katropa. Ako, layan ko. Ako ning gisagol. Perti kalamian na mahinugsamot. Ano yung karoon na engineer? Ako ang gibutangan mga katropa. Itong ako ang baso nito nga moraga isa kadangkal, no? Dito to basok, isa kadangkal naman to. Gibutangan ako kanang cold mix ice cube mga katropa nga kanaganing kanang ice cube nga purified. Perti kalami na mahinog samot mga katropa. Labaw pa sa kanaganing paborito niyong kapihanan nga dili halos hotdon o dili halos sigupon mga katropa kay perti mala.
3: Pinawa.
2: Nakasulod na kaanang kapihanan mga katropa nga halos ang mga naglingko dito sigilag ka ng wifi niya way inom-inom kape. Isa lang kabaso ang giinom mga katropa kaya pag adto na mo dito butangan lang pangalan Royce. Kenneth Royce. Alan, ang akong Alan, himong Allen.
3: Pinawa!
2: Kanya mga katropa, pag nanalo, alam eh, kayo, kay ang baso mga katropa kay Diamond Books. Diamond Books! Tagpila ang Diamond Books. Tag 200, isa ka baso mga katropa. Pag napa yung sagol, 220 na. Kanya kanya itong Santon Gold Coffee Mix mga katropa nga, porbida, ha? Pag imumutangan og ice niya tapos mga tropa gamay nga kung dili ka kuno kada ganing friendly imong tiyan ani mga gatas mga tropa taga kanang kuan kanang gatas nga walay tamis mga tropa unsa tawo na kundi kada ganing gatas nga walay tamis. Ayon ang gatas sa kuan basta kay gatas nga dili tamis mga tropa dili condensed no ha alpini saguli na mga tropa na. Akong gitilawan lagi engineer perbida cold mix na murag ato akong gi-order mga tropa nga kana ganing ice cold coffee please.
3: Pinawa.
2: Ice cold coffee na ang pagbayad mga tropa 150 mga tropa dito sa Bagyo. Ingko mas lami pa maning Santon Gold nako gibut na og ice mga tropa nga gamay gatas na mura na siya coffee latte talaga naman PB ah. Ang tawag na ko ani mga katropa kay Santo Latte. Santon Gold Coffee Latte. Kita-kita na ko. Ito dolaro ta nila mga katropa niya karon kung imong tanawon 20 pesos lang. Ha? Compare sa 250. Laliman ka na mga katropa. Wala pag inom pag yun mga katropa sama niya tong gihimo. Magkano ka? Nanam!
1: Bullseye!
2: Available ngayon mga katropa itong produkto ng herbal. Labi na kanyang mga kape diya sa tuwang Yes to Health Clinic. Naimutang ngayon sa Cellphone Building mga katropa diya sa GSIS Heights tingkat ng Dakpain sa Davao. O ga, syempre, pagkikita lang din na mga katropa ang ato ang mga mapinanggaon na ito ng mga staff din ha. And syempre, si Doc CJ Nidrodang yung schedule mga katropa. Lunes o Martes, libre nga panambal, libre nga check-up din na mga katropa sa ato ang klinika. O ga, sa mga klinika po din na ito, Tagum City, o guban pa mga katropa. Kung ikaw nasa Davao City, dali rin mo niya matultulan. O niya, kung gusto po ka mapalit sa itong mga produkto, mga katropa, labi na kining Clear Skin Herbal Soap. Sabi na po rin sa itong mga katropa, ang Santon na Herbal Oil, natadre sa tuwa sa Sibihanan, mga katropa, katong kape, kaming pa. And then, si tatay, kagahapon, no, nagdala diri o kanaganing ito ang radio ngay paayo niya kang kuwan, ang Joffrey, mga katropa, ang mo ang Redford White diri, ha? May buntag ni mo tayo sa South Star Taxi. Good morning!
1: Good morning!
2: And gusto siya mutilaw sa tuwang kape mga tropa. Pasensya gyud tay kay balik diri tay kay taga og kanang isa ka box yon. Isa ka box ay ako lain ko maglagot ko tagaan ta mo isa ka box ha. Og tagaan po ta mo og kanang pambaon mga tropa kung maka-stay mo nga to sa New Year's Peak Mountain Resort kato mga nagadaog sa Raffle diri kuhaan ninyo mga kuandre kaninyo mga tickets. Kaya kung dili pa mo maklik, maka-claim sa iyong ticket, mga katropa, amo ni kun ihatag kang Royce.
1: Bullseye!
2: Musunod na nga ito ang mga headlines karong mga oras. So, like, share, and follow ito mga katropa. Ha? Nalimot man ko ako ka-open sa kuang kuandre mga katropa. Newscast mo niya ako ang kuandre. Ako ang live diri mga katropa. Ako sang isibo niya. Kay ang ito mga first greeters na ito diri mga katropa. Ha? Sunod na natay first 5 greeters na ito in the morning. Ha? Ang first 10 greeters na ito in the morning mga katropa. Dali aran ni Tobo, first 5 niya, first 10 dayon. Or first 5 or first 10 na tong greeters na tong mga tropa. Kadto lang sila akong i-raffle pag kining gusto na tong Santon Gold Coffee Mix, ha? Ana ko ka pampalasan. So pon mga tropa, ato ni tagad pagtagad, ha? Only in ano mga tropa diri sa tuwa sa XFM 89.1 lamang ang nagahimo niya na. Para kamo mo nga tuwa ang gitawag nato mga tropa og backbone sa mga programa, kung wala kamo wala usab kami. Kaya mo diri mga katropa, kalipay namo ni nga mga duso sa mo ang igabalos nga na kaninyo pag timbaya nga na kaninyo labi na kang Joel Daliva. Good morning katropa ang Alan watching live from Poblacion Ilawod. Panitan, Capiz! Capiz! Tinood ba na diha? Kananayanaw, Capiz! Dili ba, tinood na mga katropa. Muradag, nagato ka o ganaganing Sikihor. Nagkay gwapa sa si Sikihor, eh. Tibak, mga katropa, mga ambak sa pa. Joel, Diliba, Ocarina, TCL, good morning. Francisco Borla, good morning. Watching if you live from Kabantian, good morning. Ramil Unggay, di ba sa basta ni? Makakapi nyo ni si Ramil Unggay, mga katropa ba? Good morning, katropang Alan. Classmate ako ni mga katropa sa elementary. Mga katropa, pugi lang yapon. And Joran Mats, good morning, katropang Sir Alan. Watching live from Times Beach. Oy, mga taga Times Beach, good morning ha. Sayo kayo nagamata, mga katropa. Harold Salang, pa-shoutout sa akong silingan. May buntag di mo niya, imong silingan, kisa na. Ha? Nagsigi na og yaw-yaw. Sige, yaw-yaw. Siguro kayo.
3: Pinawa!
2: Kantaon pag yung mga tumba. Alas 4 sa buntag pa, nanay. Nagkantao ka ng and now the end is near. Hoy!
3: Pinawa!
2: Magpatulog naman kayo!
1: Bullseye! Bullseye!
2: Masunod na ito ang mga balita karong mga katropa sa mga headlines dito sa ito ang programa ng Bullseye
1: Headlines. Headlines.
2: Maruganan sa Malacanang, labot sa soberanya sa Pilipinas, pulong sa pulong. Ipakasama na niya kini mga katropa wifi nga usahay maayo ang signal usahay pudili. CSWDO gipakusgan ang kampanya batok sa juvenile delinquency.
1: Headlines. Headlines.
2: Ang mga balita ng regional grade 7 student sa Valencia City gihulga gamit ang dummy account. Pamilya sa biktima na ngayon nakarog tabang sa itong mga otoridad.
1: Headlines. Headlines.
2: Kaya ang DepEd Bayugan City gikundina ang bullying o online harassment sa mga tinunan. Ayaw tagda ng bullying, sumusungugay rin ang mga katropa sa mga kapayason manghilak. No?
1: Headlines.
2: Kamalay gubot. Ang ato ang balita nga national, mga witnesses sa prosecution gipaatras mga katropa. Ang prosecution attorney o prosecution ang ato ang panel mga katropa sa respondent ni palad sadyang ni explica pag maayo mga katropa ug nganong ilaha kini nga gi pang tanggal ang mga pangalan sa mga witnesses.
1: Headlines.
2: Asa tong headlines oi. Sa balitang international, US naglunsad og bag-ong pag-atake sa Iran, naval blockade gibalik na pod.
1: Headlines.
2: Mga residente sa Portland nagprotesta human sa magkamatay nga residente sa Maine.
1: Headlines.
2: Ato naglangkob sa tuwa nga headlines sa programa nga Bullseye. Ando na kita 2 minutos na pag labay sa ikalasyete sa buntag mga katropa. Karon mapatong ta sa mga balita nga atong hatagan o pagtanga at tungod kay importante man ang mga balita. Kaya wat naman sayon mga katropa, ikaw ako na po ang mahimong unod sa mga balita. Haligay untag mga balita mga katropa nga good news, puro po bad news na.
3: Pinawa!
2: Ang taon mga katropa ha. Kaya dalita sa mga good news. 5 million nga kalsada sa Barangay Salvacion. Diya sa Panabo City mga katropa, giturn over na. Kinsa kanidawat mga katropa sa pag-turnover ani?
3: Pinawa!
2: Sa kining 5 million nga kalsada, unsa kani ka lapad mga katropa, unsa ka tas-on ay. At wasang siren ang balita manukad ni katropang Bong! Omaki Algabre.
0: XFM Report.
4: Formal nang giturnover sa lokal nga panggamhanan sa Panabo City, Davao del Norte ang nahuman nga upgrading of local access road sa urban barangay Salvacion nga may kantidad sa 5 milyones ka pisos atol sa cutting of ribbon og turnover ceremony nga gipahigayon ni adto ga Hulyo 15, tuig 2026. Girepresentahan ni Executive Secretary Juan Rilampagos si City Mayor Jose A. Rilampagos sa maong kalihukan kauban ang mga opisyal og kawani sa City Engineering Office. Sumala sa City Engineering Office ang pre to kabahin sa padayon nga paningkamot sa siyudad aron mapalambo ang kahimtang sa mga lokal nga dalan, mapadali ang transportasyon ug mapaligon ang koneksyon sa mga komunidad. Gilauman nga ang bag-ong kalsada makahatag og mas luwas, masayon ug mas paspas nga pagbiyahe alang sa mga residente ug mogamit usab sa pagpalambo sa panginabuhian ug ekonomikanhong kalihukan sa Barangay Salvacion, Panabo City, Davao del Norte. Katropa, paliguna ang atong lawas pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik perme. Alang sa Rikosang Pilipino para sa Pilipinas. Katrupang Bong Omaki Algabri, XFM News.
0: XFM Report.
2: Dagan salamat kanimo katropang Bong Omaki Algabri. Aduna kita 4 minutos na paglabay sa kalas 7 sa buntag mga katropa. At sa nga luparan ang balita manukad ni katropang Marvin Ibano. Kaya ang pagpakang kuno sa stigma mga katropa sa kininga komunidad nga to sa mga bago nga mga laya nga PDL sa kininga persons deprived of liberties mga katropa. Nagpabilin kini nga hagit kuno alang sa BJMP 11. Doon narabatay balita mga katropa nga ex-convict kuno matubaga to, PDL lagi, ex-convict na. And then mga katropa nang molestia og babaeng batan-on. Pero ang stigma ni katropa nga ikaw pag PDL ka wa nalay bag-o, wa nalay maayo nimo. So kini nga stigma mo ni ang gi-explain sa taga BJMP 11. Ato nga sayron mga katropa nga report manukad ni katropa nga Marvin Ibano.
0: Live report.
5: Giangkon sa Bureau of Jail Management and Penology kun BJMP 11 nga dakong hagit alang kanila ang pagpakdang o ang pagtanggal sa stigma sa komunidad ngadto sa mga bagong laya ng mga persons deprived of liberty. Sumala ni BJMP 11 spokesperson Senior Inspector Enrico Reyes, aliwala sa ginapatumang welfare and development programs sama sa rehabilitation, religious ug bisan education programs ngadto sa mga piririso sa pagreporma ug pagandam kanila alang sa bag-ong kinabuhi kung makagawas na sa prisuhan. Apan dili matugpamalikayan ang negatibong panglantaw sa komunidad ngadto kanila. Gumikan sa stigma, limitado lamang matugpa ang oportunidad alang sa mga bag-ong laya nga makabaton og trabaho kung usahay maoy rason nga mubalik kini sa illegal nga mga binuhatan. Nasayran nga daghan ang mga PDLs ang nigraduar sa education program sulod sa jail facilities ug sumala ni Reyes, gina-endorso nila kini sa mga stakeholders ug ahensya ug papasalamaton nga aduna gayoy nagadawat niini. Dunot niini giawag sa BJMP ang publiko nga pagpuhon ang panglantaw ngadto sa mga PDLs ilabi na sa mga bag-ong laya sangit aduna gayoy kapaguhan ang matag usa. Ipasug daw sab nga gipakusgan sa ahensya ang mga programa sa pagreporma sa mga binilanggo ug gibansay kini alang sa bag-ong kinabuhi. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
0: Live report.
2: Daghang salamat kini mo katropa ang Marvin Ibano. Doon na kita 7 minutos na palabay sa kalas 7 sa buntag mga katropa. At sa nga luparan ang line pang balita manukad ngadto sa XFM Bukidnon. Ay, why pagkahubas po ang droga dito kay kada matagkaranugun niya, doon ay mga operasyon ng ato ang mga otoridad. Nagamalay-balay City ang ulahing nadakpan sa drug by-bust operation dito ni sa Valencia City, mga katropa. Report manukad ni katropang Michael Ricabo.
0: XFM Report.
6: Nadakpan sa mga operatiba ang target sa drug by-bust operation sa May 4-4, Barangay Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon, alas 7:18 sa nakalabayang gabi. Giila sa kapulisan ang dinakpan nga si alias Waco, 40 anyos, walay trabaho, residente sa Suntri, Impalambong, Malaybalay City. Atol sa gipigayong joint operation na kumpiska ang upat kapakiti sa gituohang Cebu, 500 pesos nga by-bust money, cellular phone o coin purse nga gigamit nga sudlanan sa Cebu. Ang nakumpiskang illegal nga drug gi banabanang mutimbang sa 9.6 gramos o ganun ay standard drug price nga 61,880 kapisos ang dinakpan anana sa kustudiya sa Valencia City Police Station o magatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon pagpayuhot sa ginariling droga. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Michael Caratoricabo, XFM News.
0: XFM Report.
7: XFM.
8: Kaklarik sana.
9: Exciting.
10: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
11: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
12: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
0: XFM.
9: XFM.
8: Kaklarik sana.
9: Exciting.
8: Bullseye. Bullseye.
2: Parenta mga katropa, doon kita 10 minutos na palabay sa Kala City sa Buntanga. O karon sa itong mga news trends sa kanong mga orasa. At kung hatagan o bagtagad, kanong adlaw, mga katropa, Webes na, dali ano? Thursday na. It's a throwback Thursday na dayon mga katropa. So, unsa ba yung mga kasikas inyong lugar mga katropa, pwede mo maka-text diri sa ito ang sibihanan. 0969-3305-37. Kung mga sumbong mga katropa, gipaabot nato diri mga katropa, gipaabot ninyo nato diri sa tuang panaglawi sa kahanginan. Sama na lamang anang wala ko ni pagkahubas ng tubig diha mga katropa sa Metalomo, siminto. Asa naman diha ang kanal diha mga katropa ng mga lugar.
8: Bullseye! Bullseye!
2: O niya kaya kumo sumbong ka nga to sa mga lokal kuno matod pa nga mga opisyal, naaman doy tubag kuno matod pa ang ilahang mga lideres diya. Ato lang patubayan nato na mga katropa ha. Dirita sa to apod nga dalikitanan karo mga katropa, diri sa problema na po nato sa basura. Basura sa syudad, pabiling kininga problema!
8: Bullseye!
2: Okay, ninamatik lang karo mga tropa sa tuapon ng mga katiling bandri sa Dagpan sa Davao. Nga wa, pag yun ni mahurot-hurot ang mga basura, sukad nga nagasugod na kiniog paghapanghakot, uman kinigay pa-freeze sa Department of Environment and Natural Resources, mga katropa.
8: Bullseye!
2: Ang nag-landslide, ang sanitary landfill, niya itong milabay ng mga bulan, mga katropa, na himo kininga kontrobersiya, mga taga-kuminto, nila ni Basti o gaingwan ang DENR, gani kung imong kanumduman nga doon na niya mga basura gipang labay mga katropa tumbangan mismo sa DNR at mga na apan doon ay good news atong nga pang luwatan gumikan kay gi-open na ang kaning bago nga bangag ani nga to ang sanitary landfill diya sa May Carmen adjacent lamang kini mga katropa sa old landfill nga giingong nagka-landslide.
8: Bullseye! Bullseye!
2: Nagtuo ang katilingban sa Dagpan sa Davao nga ma-back to normal na ang tanan. Pero unsa man ning kabawa mga katropa ngano ba nga maalamang gyapon daghan lang gyapon ta makita mga katropa nga mga eyesore dina sa kadalanan nga supposedly mga oras na ganiting hayag mga katropa wa nay basura dina sa kalsada. Pero karon ngano man nga naa pa lamang gyapon kana atong komento may kalabutan ni mga katropa ang kining atong taga local sinro na to. Mga tinubda na to mga taga sinro dapat inyo nang i-revive ng inyong Facebook page diya.
8: Bullseye! Bullseye!
2: Ano man, akong gitanaw ninyo ang Facebook page niya, wag yun, 2019 pa mga katropa ang post. O niya, gani po nga tuwa mga taga City Government of Davao. Ani ni siya mga tropa na may mga postings nila mga tropa pero wala nakasintro ani mga concern sa tuang katilingban.
8: Bullseye! Bullseye!
2: Ang ani ni mga tropa kini constructive criticism lamang ayon niyo saipa ni nga medyo halang kini ninyo o dili mga tropa kini istorya ni nga matinud-anon alang sa mga obserbasyon sa tua mga katropa mga katilingban dili sa tuang nga palibot sa Dakbayan sa Davao. Kung gusto mo matabangan namo tamo nga mga naadri sa broadcast industry mga katropa nga makapangsabwag og kini nga impormasyon para sa mga katawhan nga dili sila ingon og makaingon nga tinuod kini mga akusasyon mga katropa sa kining mga gusto mang daot sa Dakbayan sa Davao sa tuang sistema dinhi og kanang kaayo dinhi og inguman ka peaceful diri og kalimpyo diri.
8: Bullseye!
2: Provide og mga sibo updated ng mga information ang grupo sa mga media. Actually, lang kay naaman sila yung mga press conference diha, matagaan na ni schedule. Magpaabot namin isa kasimana, isa kaadlaw, mga tropa, para lang yun, maka-attend mag press conference.
8: Bullseye!
2: Ang atong pasabot ni mga tropa, you can update anytime diya sa inyo ang mga Facebook page atong gamitong kinatong social media sa maayong nga pamagi. Kunya kung imong susiyon mga tropa kay mangutana ka kaha dito kung sa kay mga bagong postings ka no? Example, Sindro. Kung sa kay bagong postings sa Sindro mga tropa no? Nga sayot na ka nung blagahan pa dyan pag basura kung sa kay update ani karo mga tropa? Wala! 2019 pang post!
3: Pinawa!
2: Kunya may mga gi-attacking mo dyan ni Alan Abayes, gi-attacking mo dyan sa XFM, ay mo paminaw riha! Mura man ka na ganing kuan, konsihal mga tropa nga mga panyang dili maminaw diri kay lagi atakihon. Atakihon mga tropa, huwag mo atakiha, gisgutan na mo kay huwag maghimo. Gisgutan na mo kay huwag mo ighimo.
8: Bullseye! Bullseye!
2: Meron ba ka na yung mga gipangsultian konsihal o ganang wala na nungbong na mo diri?
8: Bullseye!
2: Listen na kayo mga tropa, masumpayan pa na ito dilima o. Pero nga ito, diri ka ng mga tropa nga, magtinabang kayo mga kata. Then we can also pronounce what is really nga dapat nga naptong ipang pronounce ipang anunsyo mga tropa. Ngayon saan na ito karo mga tropa ngayon mo nag hindi mga gawin mo mga pilog preskon. Mapaabot patag Biyernes para lang yun nga makabalita ta sa Lunes. Ginoang
8: Bullseye! Bullseye!
2: Gamitan ng social media diya. Unsay mga information din mo ito. Unsay trabaho na inyo mga information din na mga Fox din na. Kasi trabaho ang inyo. Ako po, mag-hire po mo niya. Kamu taga Sindro. May pa mag-hire mo din ako ganaganing tig-post lang sa social media ninyo mga kasikas din na. Uglagi na ate mga bagong mga development. I-post din na.
8: Bullseye! Bullseye!
2: E mga na na-trending karon nga dapat na mga tao una makasayo din na mga tropa kung unsay i-post din sa social media.
8: Bullseye! Bullseye!
2: Ang saling mo, kailangan mo yung mga vlogger ninyo. Barak ko yung punan yung mga barita at yung mga vlogger, puro lang mo praising. Kaya karoon, kung mga problema na ganyan mga tropa, manglikay na mo.
8: Bullseye!
2: Sa galit ka lang, hindi ako galit! Papaliwanag lang po.
8: Bullseye! Bullseye!
2: Diri mga tropa, Mike Defensor, nakadalikyat o pangutana, nganong, ngabong mana, nganong ang mga kawatan nga ginareklamo nila, wa pa makulong? Unya sira na inuwa ng nakulong. Sa pagpresenta kang Mike Defensor, na pa siya'y panahon nga naka-istorya o reaction nga to sa media, mga tropa. Itong paminahon daw, Mike, how are you doing right now?
13: Nagnakaw, nakawala. Yung isa na point pa, presidente ng bangko. Pero Walter, sa sali ko, di pa rin nakukulong.
8: Marcelo!
2: Yung mga magnanakaw ay nakawala. Kami na nagreklamo sa mga magnanakaw, eto ngayon nakakulong.
3: Pinawal!
2: Kasalanan mo yan, Mike Defensor, kasi nandito ka sa trending na bendalo.
8: Bullseye! Bullseye!
2: Asa ka man ang kong dirima katropa nga... Ikaw na yung sinumbong na nagnakaw, ikaw pa yung witness sa sarili mo? Hindi! Witness ka doon sa mga nagsusumbong sa'yo!
3: Pinawa!
2: may panahon din kayo. Pamilato ko, Trobe, ganahan kayo ko siyang gisulti niya, engineer. Pag-rewind daw na engineer, ben, ganahan kayo ko ni Mike Defensor niya. Gwapo na ba kayo gupit? Mike, go ahead.
13: Nagnakaw, nakawala. Yung isa na point pa, presidente ng bangko. Pero Walter Salvo, di pa rin nakukulo.
2: Romualdez, Zaldico, hindi pa rin nakakulong.
13: Nakawala. Yung isa na point pa, presidente ng bangko. Si Romualdez, Zaldico, hindi pa rin nakukulong.
2: Sino kaya yung na-appoint na isang magnanakaw na na-appoint ng presidente ng bangko? Delikado yun! Ha? Delikado yun kasi presidente ng bangko, mga katropa. O niya, magnanakaw.
8: Bullseye! Bullseye!
2: Baka yan yung tinalaga dyan sa Bangko Sentral ng Pilipinas.
3: Sino ha?
2: Wala naman pinapangalanan, ano? Pero magdududa na naman tayo eh. Eh, maubos itong gold natin. Kapag ganon na lang, basta-basta.
8: Bullseye! Bullseye!
2: Oy, kagaling na mga katropa, ha? Mga katropa, ito sa ipadapin si Mike Defensor ato nang isigutan sa itong issue, por issue, trabaho lang, walang personal, ha?
8: Bullseye!
2: Dito mga katropa, sa kining balita ganina ni Kuan, ni Marvin Ibano, kadumdum mo ato mga katropa, nga kanang una-huna, nga kay ni pag-PDL ni Kadlukan, ang stigma ba, adili kumuduol, ani kay lagi ex-convict ni, oy kasagaran sa mga ex-convict, mga katropa, nagbalik loob na sa atong gobyerno, no? Ganang uban mga katropa na praise the Lord na, ang uban nga pastor pa, no? Na imong mensahedor. Pero dili tanan mga katropa, kaya naapod ni nahitabo dito sa Sugbo, pero bina yun yung ex-convict ka ni mga katropa nga pwede ka higal man. Ang kini mga katropang istorya sa usa ka sales lady ata ni or kining batanong babae, no? Gibastos kung matupad siya sa ex-con. Natong paminahon mga katropa, giyonsan ni siya pagbastos, be? Day, usa gihibuhat sa imuha, day. Gitaw, day. Na, day. Asa naman ka, day?
14: Kasi yung time, nandito na akong time, ha? So, siyempre kung mag-expect na pa yung mga abot na customer. Pero regular man po ang niabot. So, akong gidawat. Eh, regular din na naman siya.
15: Unsa to siyang rasa ni?
14: Alas dos.
15: Alas dos. Oh, manira mo, alas?
14: Alas dos, siyempre ka pinunta. Oh. 2:30, close na siyempre ko na.
15: Pag-feeling mo, gituyo to niya?
14: Wala pa po. Kay kon lagi, customer ni Ana, medyo usahay ang customer na mo dire. Pero ni kon na lang ko, kay murag, nakakuan ko ba nga to, tawag po siya kabalik, so ni ko nang pupunin nga kang tindira ta, gusto na tumubalik ang customer, so gitarong po na kong approach.
15: Gi-entertain mo siya?
14: Oo, ako siya siya gikuan ko, ay sir, pero niyan ako niya, ay sir, mag-close na raba ko to taod, pero kanang, okay na, duha lang takabatol. Siya, oh sige, sige, okay kayo, ana. Siya, lagi kay
15: ko. Ang ginuma to yung ganyan na?
14: Kala, stall, una, soju. Soju, so nag-katag ko, then niyan na po siya nga, kanang, oh, ikaw lagi, na-shock siya ba? Nga, oh, ikaw lagi na aron. Kay, kuno, nahawa mo kong kadiyot diri. So, iyan soryan ako nga. Ni agi kuno siya, sige kung siya agi diri. O niya, dili dyan siya kakita daw na ako. Ang makita niya for me is ang isa ka-cashier nga lucky. So, mauto, niya na siya mga, niya siya mga, dili naman lagi itong isa, nga naman. Nga nung, ikaw naman karon. So, ni anak ko niya nga, ang isa mang gold kay nanay trabaho. So, mao to siya. Oh, mas maayo nga ikaw. Dako ko siya yung as in, mura ko na siya kod ba. Niya na siya nga, mas maayo nga ikaw. Ikaw ang duty. Ano ko, niya na rapok ko. So, niyatag ko niya siya. Panila niya kong eyes. So, mao to, nagkuha kong eyes. Pero nakatanaw ko niya nga. Nitanaw siya na ko pagkuha eyes. So, wala kong mag-expect ang kutsilyo dito. Yung kitanaw ko, asa na kong ibutang. Oh, mao to, gadok-dok na kukuan eyes. Kaya, mao man mo, kutsilyo gamit. So, mo to, gatag na po, ana, wala kay ko mag-entertain niya. Nakurat lang ko. Nakurat lang ko niya pagtutod kay nihat ni ana na siya na kong papel. Gikan makulaya. Nashock ko, ana ko, ha? Yung siya, oh, gikan makulaya, napagay ko'y Bible. So, mo to, nga, mura ko kuyawan. So, niingon pa dyan siya na ako nga, sige lang, watu-wat ka kay mabot nang to kung babay good, syara siguro mo bayad, ana ba? So, moto, pagkaduha niyag order, stallion o sigarilyo, gistop na nako. Ana ko, sir, stop lang sa takay. Kasi nga, kwan ba kay mag-inventory pa sa ko. Ikabot na lang si mong babae, ana siya, o sige, moto, nag-inventory ko, inay. Pero sa, lain na to kung lao, kwan gani, kay ni open magod siya na ako nga, kanang kuang kuno siya, ex-convict kuno siya, bago siyang layaan na yung adlawa. So, ni ana, Oo, oh, niya, naingon magpun siya nga kanang kanang sa kadugay na kuna dito. Uhaw d'yo kay ba? Ano siya? Uhaw d'yo kayo.
16: Na, uhaw!
14: Okay, sir, inom lang diya, sir. Anak ko niya, inay-inay ko kay inventory. So, pagtanaw siguro niyang, sige siya, lili sa gawas. So, wala po ba akong mag-expect nga, mauninita mo kay regular customer. So, bihira ra kay nga customer na mo din ay bag-o. So, kung bag-o pa to sa kupananaw, dili kumukuha niya. Mudagan ko diritso. Eh, wala pa ko kaila. So, kato, regular to customer. So, chill ra ko. So, mauto nga, nag-inventory ko, inay-inay, inventory dito ko kay mag-close na ko.
15: Yan, ako pa maningil sa niya?
14: Wala pa, wala.
16: Closer siya.
14: Wala pa. Naingon siya. Pagka human ako kuan, mag-total naunta ako, naisig siya, pila naman ako, miss, anak ko nga, to 80 raman, sir. Eh, siya, ah, sige, okay ra na, ko, oh. Pagka human kay nibarog siya, nibarog, may dool siya dira sa kuan, lababo. Sa kadako siyang lawas, wala dyo ko kabantay nga, unsa yung gikuha, kuchil yun eh. So, abiran ako ng hunaw, o moto, ni dool siya na ako dira sa counter, ni solo dyan siya sa counter. So, ni anak po siya nga, gusto talaga ko mo shagit pero hindi na ko ka shagit man kay giingnan ko niya sa daha diha pa siya sa bildo niya na siya nga shagit ron kay taok ni mo kutsilyo ron niya na siya na ko so malto ko patay ani ana ra ko patay ni angon pa jud ko nga pwede ra man ni mo ko ang halin sir so isa dili dili ka ang halin akong tuyo ikaw kung tuyo mo ang gusto niya ko niya wala akong ta diha ko sa CR so kahibo ko ang CCTV di mabuti sa CR. So, ang iyang kuan, naghihila na ko niya dito pa doon unang sa kwarto sa kong amo na yung CCTV diya, pero ngit-ngit. Pero makita yun ka. Hindi ko bahala na CCTV, bahala na kuha kung sa'yo makita sa kong amo, giging anak ko, basta na ebidensya. Ka-ebidensya man d'yo yung need. Oo, ebidensya d'yo mo to. Diha na, gibot na yung mga gusto niya, buhato na ko, pero maulagi na. Agaw buhay po. Oo, kay, di man nalim, di man pag, nun na.
15: Dahan niya dito, gitiuna na sa ato ni Kutsilyo.
14: Oo, gitiuna na ko. Walay buhat nga dili niya kutsilyo dyan yung gamit. Oo, sa dugay na niya si kuha na ko bahad yung kutsilyo mo doon na gani. Dagan ko kuha na rin, lagom. Closing time na dito na
2: kong time. Ano nag-splice na ito diha mga katropa? Ang katong medyo unsang ibuhat siya ha na ito yung mga basa, mga binastos na mga katropa, no? Ang ipabuhat siya. Lalimang kag pugson yun siya panganga.
3: Pinawa!
2: Ito lang itong nag-i-splice itong portion to kay for parental guidance. Ang iyaha diha mga katropa, ang gisaysa niya, pangit ka paminahon kay gipanganlan kay o gitawag niya kagulingon nga ex-convict. In relation to this, ato nga gihatag mga katropa, ganingan isigot nga balita, gumikan kay nakadamay niya sa tanan mga ex-con nga ang stigma sa report ganina ni katropa nga Marvin Manon nga mawala na ng stigma kag pagka PDL na ka, gikan ka sa pagkalaya mga katropa, dapat newborn ka na. No? Nga mingkag bago na imong kinabuhi. Di ka angay kahadlukan. Yung sama ni nga, uhaw mo daw siya! Mandamay! Ay, nako. Di ba, Elmer Curioso Cabillo, ipakulata na to. Tristan, nadak pa may noon mga katropa, no? Tristan White Gulay, good morning. Ningski Ventura, happy viewing. And Tristan White Gulay, Ningski and Ronaline Mahinay, good morning. Altia Puntillas, good morning. Watching from Negros Oriental. And Harold Salang, pa-shout out sa akong silingan. Sige daw, yaw-yaw. Bubalik mga katropa, yaw-yaw ninyo hang katropa. Kuman lamang sa mga reminders sa itong Master Control. Sa itong pagbalik mga katropa, mga kasika sa Senado ta, ha? Sa sixth day of trial, atong tawagan engineer si katropa naman ito ni si Kining Kuan, si Attorney Bato. Okay. Ang iyang oras di ay alas 7 ra gyud na, dili ko to ba ako to alas 7 media, okay? Nana siya sa office pag alas 8. Right, no? So atong atangan ni mga katropa, Robin Padilla na mahayag na nga murag ginainay na sila kuno matod pag binastos aning matibag ni react na mga katropa si Cayetano kay ang SEA Games sa Minoon ang naka-highlight imbis kay ang kini mga katropa NBI director siya mga statement po hon sa iyang paglingko din na mga tropa sa witness stand. Balik tao malamang sa mga reminders atong Master Control. Alas 7:27.
7: XFM.
17: Kaklarik sana.
9: Exciting!
18: New Year speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort.
16: Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
19: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
20: M2C Graphics, Davao.
21: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation.
22: DX Trio Trucking Corporation.

0: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: Green up your thumb. Plant more trees around your homes to provide natural shade, minimizing the use of air conditioning and reducing your energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Usa sa mga pinakalisod tambalan kay ang butang nga dili mahawiran. Sama sa kong dughan, nga iyang gisamaran.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
8: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
9: Oy, diri ta mga katropa ha. Una ta sa tuwa nga pag himo og interview karon, diri mga katropa kang Attorney Bato atong ginakulito karon na ang linya. Tumikan kay ato ang isgutan kini mga kasika sa sirado kagahapon mga katropa sa 6th day of trial. Doon na mga pamahayagay dito mga katropa, manifestation both side, no? Labi na sa kining prosecution panel o sa kining counsel to the respondent mga katropa. Ito na hook mga katropa sa kang Robin Padilla. Marabag yang gi-open mga opening marker to si Robin, mag-react po si Cayetano. Nga nagingon si Robin Padilla mga katropa nga unsa magyo ilaha karon diri nga himoon nga murabag gina-intimidate nila ang kining impeachment court mga katropa kay tanan din na nga mga nasa minority dunay mga sala.
10: Pinawa.
9: Tanawa karon si Matibag mga katropa pertigod niya nga sulti nga

0: Nag-inspect kami sa project doon sa Clark. Ilang hektarya yung lupain doon na doon magtayo ng mga construction plan sa ating pong NBI. Eh, may nagsumbong sa amin eh. Na imbestigahan doon namin itong mga facilities nung ginagawa nila sa Games. Nakadya si Attorney Raymond Bato, ang ato ang ako, convener, mga katropa sa Saraol. At the same time, political analyst po ni. At we welcome back no, si katropa na nato, hindi naman katropa, si Attorney Bato. Good morning, Attorney!
1: Good morning, Lan. Ay, ang buntag sa tanan.
0: Oo, na-miss na to itong kagahapon da. Pero sige lang, kay...
1: Oh, nagi.
0: Karang adlawa, mas nindot ni, matibo na to ni, no? Actually, Attorney, naghanta gusto nga sa iro, no? Ang duha ka presentation kagahapon, both sa kang tawag aning, sa manifestation, I mean, sa prosecution side, si Jok Nundre, no? And then si Poa. First na kong observation lang duha, puro sila malumanay. Magsalita. Pero sa unod, Attorney, unsay tan-aw ni mo ato sa pamahayag ni Jokno and ni Poa? Unsay gusto nga i-push ni Jokno? Unsa po'y gusto nga ibabag ni Poa dito sa tanaw na to?
1: Well, ang kong Jokno manggod, no? Marag unsay haba ka lang. Talumpati, gani na.
0: Oo.
1: Marag, general gani siya na dapat since this is an impeachment proceedings, tagang tao na nagapaminaw, dapat that's not the practical ipagawas tanan no? But the problem mo good no? Mo general gani na ang yang dating na murag dapat iyagyag lang tanan whether or not naiunod o wala no? Pero ang nakalintan mo good niya dapat mo good tama to kay Attorney Poa. It should have some relevance sa kaso no? Sige mo good na pwedeng basta lang abrihan tapos tiyan na lang pangitaon kung naay ka ng ebidensya, wala. Kung wala, di, napahiya na ni matong tao, no? Kasi the main reason, itong data privacy, and kanang inganang klaseng prosecution, you have to be ready to pinpoint which is which, no? Kasi ang may tabo mong guna na pagpaabrihan nila tong bank and tax record, it should only confine to certain things, no? Now, especially if gusto sa may tabo sa prosecution is kanang good, so good sa 2006, hantod sa 2024. Now, ang problema mag-good ana din na is that hindi mag-good Vice President si BP tong 2006. Now, bago raman siya, yan yung namang last election nato in 2022. So, itong point din na is that, point ni Poa din na is that, if specify na to, wala may question with respect sa confidentiality, pero dapat malimit ba? Na dapat lang kung ang sa to'y action na ilang ginagawa. For example, sa SALN. For example, sa AMLAC records. No? So, pero ang ilahamang gusto nila ipinturahan yun ka na, no? Now, for whatever gain that they would like to get that, because gusto nila i-court panggod ang public opinion. Ilahang gina, pangulitawahan ang mga tao ba na, o sige, tanawa ninyo. Tanawa, binagdugyan na niya korta since katong una pa. So, it could create an impression to the people na grabe din yung korta ni Agi. Aning
0: puro bag, Attorney, tanaw na ito ba nga duhay suhab ni ilahang style, no? Nga magkita na ito nga kung dili ma-push ni ang ilang gusto, pero napa sila yung na ito o reserva, it's up for the people, no? Oy,
1: naigihide,
0: no? So,
1: yes.
0: At the same manner, naa sila ay sagol propaganda every time sila dalumpati.
1: Pero ako amang good, dili mang good problema sa kwalan kapag ako on my part ha, if it is relevant to the issue on hand, pwede man naabrihan. Pero a question mang good, it's a relevancy. Kung magpatanggal ka isa ka vice president, it should be klaro dito sa balaod na it should be within the term of that impeachable official. You cannot use the other period within which to prove na dili man siya Vice President. So, mawala man na ako atin na. No?
0: Si Poa, ako nang gi-note down ng iyahang excerpt lang sa iyahang manifestation kagahapon, niyo siya diriyo.
1: Yes.
0: When a subpoena becomes oppressive, when it is unreasonable, and when it is merely issued in the hope that somewhere, somehow, something incriminating will come out, it ceases to be an instrument of justice. sa atong tanlaw ni attorney Bugat Bani nga murag ang dating magud ani before ka mag-comment attorney ha, ang ako magud nakita ani karon more on rules lang ruling kining sa prosecution mo ni ang rules dapat dito sa rules pero murag left behind din na ang kining ato ang constitution.
1: Yes.
0: Kay kini impeachment court ko ni murag dili ni Supreme Court.
1: Mm. Yes. Yes. And to think ha, gisulti na ni po without ko digo. He just spontaneously spoke those words, no? Coming from his mind. Believe nga ako, I cannot even do that siguro. Now, kining, yes, and kining manggod, because it came from the heart, manggod, ba? Gikan sa kasing-kasing to ba, pag-storya niya. But that's true, no? Tinood ba ng liberal technicalities, impeachments, sui generis, but it is not a blanket rule. It is not a blanket, na sila katungod na overall na ipagawas ba si gusto nung may ipagawas pamantuya ha? Kasi murag nag-rely lang ka rito pag abri diba o say magamit sila o say dili diba is the point there na i-clarify. So tama tong iyong point yun, no? Na wala magod sila kabalo sa prosecution unsa abrihan o wala sila kabalo kung unsa ila i-prove. So kung dilimit lang ang ta nila to, it might have been acceptable. It might have been acceptable.
0: Gimension niya, not a single financial transaction sa katong salin, sa record ni BP Sal.
1: Yes.
0: Not even a single salin kung namatod pa, na-mention to ni po to the time. And na-mention niya about aning fishing expedition lamang. Kaya ang pressure karon nga magpagawas kayo ng mga ebidensya na ito yung gusto namin na ipapalabas ninyo. Murag na ang dating ni Pua ba? Nga murag kanang kami na may nooy mag-provide o evidence para ma-sustain o kaligo na ninyo ang mga akusasyon?
1: Yes. Now, I thought that in the complaints that they filed, wala ni siya eh. There is no evidence to speak about. And it is just a general explanation. Nagipagtanaw nila na nagkaroon ng disparity sa iyang increase sa iyang income. Now, think about that ang ma-impeachable offenses under the Constitution. Number one is kanang culpable violation of the Constitution. Bribery, graft and corruption, other high crimes, treason, or getting betrayal of public trust. Now, where is that unexplained wealth in that particular instance? We have to prove first that there is a graft and corruption on her part for such reason, nilubo ang iyang income, no? So, ang
0: so,
1: akong
0: siya
1: kanaw
0: din na, di attorney, no? Dili siya direkta nga, nilubo man yung mga income, corrupted na ka, corruption na ka.
1: Dili. That is not correct, no? That is not allowed, no? Because, in fact, we have to establish that there is graft and corruption. Now, if they will say na ang basis nila is because atong misuse of confidential funds na naingana is na graft and corruption, take note that this is just an allegation on the documentary reporting, no? Madili manggod na ma-establish na nangawat ang isa ka tao allegedly o kwarta sa gobyerno. Puro magod ila assumptions, manggod. Gumikan kayo na confidential funds at anawan po na itong ilang records kaya pa sigitubo ang ilang so gumikan ana, gikawat niya. You know, when you accuse a person, manggod ba, you must have clear and convincing evidence for impeachment proceedings, ha, that na kay gibuhat na daw. And there must be somebody who will say, nagikuha niya ng kwarta. You cannot do it through assumptions, ba? Because if they will do that, so, muna reason, ba, na if they lack evidence, mangita dyan na sila pa-abruan tanan. And in order to make sure, ang ilang buhatong is apilo nila itong mga periods ay labot. Mao lang yung tawag na fishing expedition ni Boa.
0: Mamaling.
1: Yes. What they plan? Pakutanon ta ako sakaling wala sila makita. Ano na, sorry ha, i-close na natin eh, okay na. As in, did how about ang pagpapahiya? Ang violation sa privacy ng tao. Kasi apilon pa nila si Manz Carpio na private individual, mana, dili mana public officer.
0: Okay, conjugal property lagi daw.
1: Hindi na na maligin na ang point din na, no? But the problem is that hindi siya, kung naaman siya yung mga businesses of his own, that is his own. He should not include that of the public officer concerned.
0: Pero himo nila kini sa kining executive session pag open, okay lang na siya. Nya, dili mo gawas nga to sa publiko.
1: Well, kasi ka na ang i-push po sa majority of the senators. Kasi dala natin ito sa executive.
0: Okay. So, inaning orasan mo, putol yun na si attorney. Gilang, uptick man ni mo kulitog ni balik ni ato ang kuan, ato ang technician ani karon. Ha? Wala na load? Oy. Damay kagapon hot dan tag load.
2: Pinawa.
0: Ano karon? Ngala ko si attorney nga dali ra man ta magkabalik pero damay ani istoryahan ni karon. Ba makadyot mga katropa ha kay not dan miglod sa ere murag ko na ni oh time pa ha asa naman ni si Bato Batuti diri na ta sa ako ang kinsi kinsi be kay ko na rin tawag ani ni kwan Bato. Okay, diri na lang ta attorney kay murag na igo sa ayo na road widening tong among isa ka cellphone. Okay, sige.
3: Sure. Anyway, mo ako parang out din ano, and they will push for ang executive session, and later on from that executive session, mo na ang win-win solution, no? Because if they're crying for confidentiality and everything, I think mo na ang button sa mga senators.
0: Oh,
3: however, may tapo pa man akong Monday, what will happen is that magkaroon pa man ng question and answers, no?
0: Mm-hmm.
3: And makita din na talaga what's your relevancy. And
0: bitaw.
3: Dapat ang mga judges magkata na is that, sige, palagay natin kailangan, meron ba kayong ginatumbok na area kung pwede natin buksan? Hindi ba pwedeng hindi buksan lahat? Baka na ipa-justify nila sa prosecution.
0: Oo, dapat naka-specify.
3: Everything. Kasi, kung mura doon sa lang inyo, general lang scope, and then you just...
0: Ma-establish tong fishing expedition.
3: Yes, and you will just hide behind the rule of liberal technicality, etc.
0: Ang akong worry, ani, attorney, dili ra ba yung tanan na kuwan diha, abogado, no? Gani, kagahapon, nahimo pang mainiton kini, kaya nasingit tong investigation. Sa po'y take ni mo, ani diha, ini matibag, nga nikalit lang magpang-imbestiga sa SEA Games facility. Kadugay na ato.
3: So with respect kay NBA matibag, first is that he arrogated upon himself the function of the ombudsman. Remember that any bribery involving public official graft and corruption, ang primary job na naay jurisdiction ombudsman, it should conduct that particular hearing. Dili siya. Because ang ilahang gina-investigate mga good crimes that falls under the DOJ's investigation.
0: Mm-hmm.
3: Dili na sila nag-investigated for crimes that falls under the jurisdiction of the ombudsman unless the ombudsman deputizes the NBI to look for specific matters. No? If there is crime in the, under the revised penal code. But in this particular case, mga good, ombudsman mismo. So ang itabo ron, ombudsman ang iyang dating.
0: Murag ilahan na ito na, ano? Actually, ambot sa imuhang tanaw, sakto ba ang panglantaw nila ni Robin Padilla, Alan Cayetano, si Pia, nga, na sukad nga gi balibaran ng iyang hangyo nga mauna siya kay mag-adto sa abroad, kaya naalagi junket meeting dito, seminar, dito na tayo ng iyang pag-imbestiga, gidamay-damay na ni si Cayetano. So, tanaw ni mo, ani, connected siya dito?
3: Of course, klaro kayo. Eh. Oh. Because ang intention din niya is to send a message that, okay, inga na dahil mo, so braso ko.
0: Maro yun, no?
3: Oh, what am I in power for? Diba? Mm-hmm. I can do that. Pero nagkamali lang siya na it is not within his jurisdiction, no?
0: Ayan.
3: I do not know if Ombudsman Boying will react on that, no? Kasi murag, ang problema...
0: Murag pinapangunahan niyo kami, ah?
3: Yeah, pagkita na ko ani lan kang BBM lan sing ani. Dili niya makontrol yung mga tao.
0: Lagi? Oo, murag free for all na lang, ha?
3: Yes, free for all na lang na anybody can just speak on of his mind para lang about sa ilang personal issues.
0: Mm-hmm.
3: Weird. Yeah, imagine ha, it happened in 2019 na wherein nag-agin ng mga inquiries and everything niya, ungkapin niya na. Now he will say that he'll go to COA and everything. So may power niya, hindi siya tag doon sa COA. The only one that could force these people to talk to these government agencies would be the ombudsman.
0: Uh-huh.
3: Na ang power nasa ombudsman because ito sila ang protector allegedly of the people na para mo take care of ang mga tanang government. Yeah,
0: quiet, conclusive, rabatong iyahang mga statement ng iluwatan, ano?
3: So, or, let's see what will happen on Tuesday.
0: Naimalis eh.
3: Matestify man siya.
0: Exciting, exciting niya, exciting. Kaya And lastly, attorney, katong mga pag-withdraw sa mga witnesses niya tapos to do explain ang prosecutor, prosecution panel and nagbara si season, do you think tama to kang season o attorney season nga
3: yes.
0: Iyan ang badlungo ni kay murabag kung mag-recount mo mga witnesses, ay na sige, explain.
3: Yes. Okay man na mo explain. Na sulti ka, kanang withdraw na ako na because we have proved this one period. Ano? Daamagod sila.
0: Nanay mga narrative.
3: And in fact, the defense has admitted that the defense has not proven the defense. Hindi ni matakyo ng defense. Maingon lang ka. Enough na ang evidence for this. No? That is the rule. Na problema kay si Kiko, mayon po siya, we have to apply the liberal construction, hindi na
0: maupod.
3: Because you are giving them a space and time to argue already the merits of the case or the evidence ng PICAS other parties, which is unfair, no?
0: Mm-hmm.
3: It will now create in the mind of the people na maudito ang
0: entire... Murag akong, no? Akong tanong, attorney, targeted nila ang mga tao ba nga wala sila interest nga mapamatud-an si VP Sara nga money mo na ang ilaha karon gamiton nila ni means nga tanan naga all eyes ba no ani niya tapos ilang gamitan kani og mga narrative nila nga matanom nga to sa mga tao nga magduda.
3: Yes, you have my mind actually. Ingana pud ako tanaw, they're courting public opinion in here. Kay kabalo mo gud sila na weak na ilang evidence na. Now what's funny lang for me is that honestly speaking, when they withdrew those cases, it was actually damaging to them. I hope, I would like to explain on that, Lan. Pagkahuban sa, pag-rest nila sa Tuesday, kasi kasi makadungog sila sa atong sinorihan, eh, tama bito sa attorney ba ito, no? O sige, ako na lang ning ipalik din ni sa kawitness rin na importante. So, sa Tuesday po, Soriana,
0: sige, kana, nindot na, attorney, ato na tangan. Atong Tagalogon, attorney, ha? Para madunggan nila. Sige.
3: Madunggan nila. Tapos na. Article 2 na sila. O, di ba? Next article na sila.
0: Oo, next article. Kay Murag, ikapoy na taani. Murag, wate maani-ani. Ano pa sa isang conclusion? Daog me kay gigamit yun ni sa kining at abogado sa respondent ang amo ang video. So, authenticated yun yung video at tinood yun ni. Wala may lalis siguro sa authentication?
3: Wala may lalis dito. Ang lalis dito, ang interpretation.
0: Interpretation. Oo. Ay, nako.
3: And besides, take note that they have only, in essence, na ang ilang witnesses lang for this kind of article is the NBI only.
0: Ayun, so exciting ni next week, ha?
3: Government, diba?
0: Oo.
3: Okay, I'll talk to you next week about that.
0: Okay, salamat kay attorney. Sa imo hapod nga panahon din eh.
3: All the time, sige,
0: brad. Okay. Again. Once again, si Attorney Raymond Batu ang co-convenor mga katropa sa Saraol. At the same time, doon na siya mga panglantaw, mga katropa personal, ng mga panglantaw may kalabutan sa ongoing pagyapon ng impeachment trial o sa katong ika-unom kaadlaw ng trial kagahapon mga katropa. Ngagipang withdraw na nila ang ilahang mga witnesses. Isa diri mga katropa nga gianunsyo ni lead prosecutor Gerville Luestro nga di na nila ipresenta ang House Prosecution Panel mga witnesses sa House Prosecution Panel nga unta mga katropa nga nagatakda kini nga mga testigo sa impeachment trial ni Vice President Duterte Carpio karong sunod semana mga katropa July 15, no? Katong July 15, dili next week, ha? Yes, supposedly next week ni siya mga tropa, pero katong July 15 dapat ilaha kini nga gi-presenta na, pero ilaha kini nga gi-withdraw. So, subay kini sa Article 4 nga nagahisgot kini magkalabutan sa kining audacity o kini nga authenticity mga katropa sa video. Unya karon kay wala naman gigamit man ni ang video po ng mga katropa sa kini nga abogado sa respondent sa kini nga defense team. Dito na naging sila, oh, gigamit mga nila mong video. So, tinood yun lagi ng videohan eh. Sama itong gingon ni Attorney Batu, mga katropa. Sama ka na to sa itong observation. Wala ko na nag-iskot about sa authenticity. Kay, wala po nag-deny ni Sarah nga nag-istorya siya. And ang unsay rason nga nung nakahisgot siya niya to. May pa si Robin Padilla, mga katropa, kay nakahibaw pa nga kini may kalambigitan sa Operation Romanov nga gipaluyuhan sa mga komunista.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang timbuwaso niya mga tropa sa tuwapon nga pag-aginod nga tusunahan na. Kamu din ha mga tropa, babe. Pahipi lang mo din ha, da. Oh, kapi-kapi lang mo din ha. Yan sa may inyo ang ikakomentoan eh. Romilita Bacaro, good morning. Katropang Charalan na Bais, happy Thursday naman niya. And Rich Palacios, good morning. Katropang Alan na Bais, watching live from Poblacion, Ilaud, Panitan, Capiz, mga katropa. Unya be, unsa gyud giunsay gyud nila pagisgot ni o kanang pagistorya ni Matibag be. Nakoy short clip dia o kanang unsay reaction nga ngano po ni si Pia Cayetano no hangakon man. Kasi kun ni say hika unsa ba? No? Yang ano po ni si Attorney Claire Castro nga dito man siya sa hangak naka-notice niya iyang sawayon.
4: Pinawa.
0: Tamay gini si Attorney Claire Castro. Pari alam mo mong babae dyan, si Pia Cayetano, doon na siya gibati. Pasag din na nga, murabag, nag-interpret ka siya ang sakit ba nga gibati ba niya karon inunin mo nga, wala na, nakulbaan siya, naghihangak na. That's unprofessional mga katropa. Anyway, mubalik na human lamang sa mga reminders itong master control. Oras mga katropa, delikatan po nato ni Unya Tataon mga katropa ang kining... Operation Romanov, pupareho daw kini sa operasyon Batok ang Marcos Senior mga katropa. And naputay question na yung mga nagpaabot din mga katropa o kanaganing kanang nagpaabot og sumbong. Lisa to sa programa nga Bullseye mga katropa. Kining kalaki karon sa Bureau of Fire Protection PFP. Labi na kini mga fire permit mga katropa kay mag-apply man jugaan mga katropa no ang uban diha nganong dugay man kay tagtulo ka bulan na nakabayad na mga katropa wala pa yung permit.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ako, duda ko ani basing maarta mo diha
4: pinawa
0: kunya pero mag ang BFP o ang kini mga katropang FDA no, na dumduman na po diha na ako hinoon po tong gusto mga katropa ni Juan. Gusto mga katropa ni Senator Alan Cayetano nga magkuan siya mag i-overhaul ning Food and Drug Administration. Ang leadership mga katropa sa FDA ngano man. Okay, kung unya ato ni isgutan mga katropa ha, kay ang BFP namo gyud nagkuan diri nga nagsumbong sa tuwa kay dugay daw kayo ang permit mga katropa sa Bureau of Fire.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Then dumduman ako niya sa tuwa ko ang kuan dugay-dugay nato ning gigisgutan mga katropa. Nato diri koy kopya ato nga news to mga katropa. Pareyado ni sa FDA pod. Ha? Nga gireklamo kay ang to nag-apply mga katropa og kanang tatak Food and Drug Administration. Abtan magtuig.
4: Pinawa!
0: Kana ito na isgutan mga katropa sa itong pagbalik. Kuman lamang sa mga pipila ka mga reminders sa itong Master Control. Joseph Lumarda, mayong nga buntag mo diha. Kapahabol, condolence ito. No? Kagabi mo ko, naglamay may mga katropa. May servisyo mga katropa sa kining uyuan man na ni mo Joseph, no? O kining... si kuande pastor ni mga katropa si Philip sa mga Lumarda clan kuande ha kanang condolence lang yung talan unyang gabi magserbisyo ta yours truly ang kining nasangunan diha sa Mayreldo mga katropa na pulaw na punta pero ay mo kabalaka magsempa kanang medyo tipsy tipsy ni akong mata mga katropa kay medyo kanang kapiyungon incheck na lang gikuron
4: pinawa.
0: Pero tungod ni ini ako ang mga katropa ang inom nga Santon Plus. Basta nari gani mga katropa wala kay tulog. Inom ka og Santon Santon Gold Coffee Mix. Ah, yeah. Nanam! Bubalik na mga tropa! Alas 8 na!
4: XFM.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: It's 8 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
9: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: XFM.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
10: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
11: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programang The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong tulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok minanti kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
12: The Secret of Health.
11: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
13: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Sanzone Plus Coffee Mix.
12: The Secret of Health.
11: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Mao ang ilis dina ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
14: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape.
4: na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun ang kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Sanctum Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel